0: spokesperson, precisely for situations like this, where the responsible official is himself or herself involved or has suffered through a possible na yun nga, yung traumatic experience. So yeah, dapat hinding dapat kalmante lang, dapat very objective yung ano, at definitely you won't, you should not be kumbaga blaming anybody, any
1: Ayun.
0: sector, or fighting against or antagonizing other parties.
1: Last question ko na lang, Dr. Berce. Sa atin namang mga pangkaraniwang mamamayan na nanonood lang ano at sumusubaybay lang sa mga ganito pong mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa loob po ng ating Senado. Ano yung dapat na palaging posture po natin kapag may ganitong sitwasyon?
0: Ano po yung dapat na question?
1: Posture, paano po
0: Ah.
1: tayo dapat na nagre-react? Paano natin dapat na iniintindi yung mga ganito pong pangyayari?
0: Well, sa mga ordinaryong mamamayan, no? Well, una, siguro ang unang tanong natin, ang palagi kasing hinahanap ng mga tao is, ano nga ba ang nangyari? Ano yung dahilan? No? Siguro sa atin, yun yung nagiging nagko-cause ng ano eh, parang unnecessary na doubt, no, or crisis, kasi hanggang ngayon hindi pa rin malinaw, di ba? So siguro from our side, maging wag magpadalos-dalos sa paggawa ng kumbaga ng sarili nating conclusion, no. Try to look at the different sides, maybe especially for highly for political issues like this, no. May kasamang safety issue. Tingnan kung i-verify yung mga information na nakikita natin. Lalo na ngayon, madali na rin lang kumalat yung mga disinformation, misinformation, di ba? Minsan may mga picture na hindi natin na kung titingnan natin ay AI pala, o di kaya kahit video, AI pala. So siguro ay in lang, no? Yung maging practice lang na mas maging na maging habit lang natin na mag-check, mag-double check ng mga nakikita or nababasa or napapanood natin sa balita, no, through social media. Kailangan lang masigurado natin na yung mayroon tayong makita information, ma-verify natin na hindi lang siya galing sa isang source, no? Multiple sources dapat, as a way of ensuring na hindi siya gawa-gawa lang na kwento.
1: Okay.
2: Salamat, Dr. Christopher Berce. Nalinawang kami sa halaga ng crisis communication.
1: Lalong-lalo na sa
0: Maraming salamat din po. Maraming
1: antas ng
0: salamat.
1: ating mga leadership.
2: God
1: Okay.
2: bless po, Dr. Berce. Sana po maulit ito.
1: Hanggang sa muli, sir.
0: Sige po, anytime po. Thank you po.
2: God bless po. Yan po si Dr. Christopher Berce, Dean ng UPNCPAG, National College of Public Administration and Governance. Actually, pag ikaw ay nasa pwesto, either halal o basta may posisyon ka sa government, maganda mag-enroll dito sa NCPAG eh. Kasi may mga iba dyan, mga planning, maraming matututunan dito sa NCPAG.
1: Sa administration,
2: Yeah. Sabi ni Elizabeth Alion, kailangan panalangin natin lahat ng mangyayari sa Senado ngayon dahil malaki ang papel na kanilang gagampanan para sa ating bansa. Naway magtiwala tayo sa bagong pamuno ng Senado tulad na naging suporta natin noon sa dating Senate President. Maging makatwiran nawa tayo sapagkat normal lang ang mga pagbabago sa liderato. Huwag sana tayo maging bias sa ating pagtingin, kundi panalangin natin ang buong kaganapan upang manaigan tama at makakabuti para sa nakakarami, hindi para sa pansariling interes. Naway ang katwiran at kalooban ng Panginoon ang laging manaig at makita natin ang tunay na layunin at kulay ng mga nasa pamahalaan para sa ikabubuti ng bayan.
1: Sa YouTube, si Bernelli, salamat sa Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo. In Christ alone, we
2: Amen.
1: put our trust. And si Jeric naman, nakakabahala. Imbes na protektahan ng batas, naging teatro ang Senado. Kailangan ng malinaw na protocol, hindi politika, para hindi na maulit ang putukan sa loob ng institusyon. Very sad, at may pinadala pa siyang emoticon na umiiyak.
2: Yeah, kailangan talaga, alam nyo, walang panalo dito.
1: Oh, at ang sabi pa niya dito, kaya wag daw natin papabayaan sa panalangin para hilumin ang ating pinakamamahal na bayang Pilipinas.
2: Kaya sa Friday, meron tayong panalangin para sa bayan.
1: Yes, so yan po ay alas 7 ng umaga hanggang alas 9:30, Biyernes. Yan po ay a 22 ng Mayo. Ilalaan po ng inyong agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV, Special Prayer Day for our beloved nation.
2: Amen.
1: And bago rin naman nag-e-end ang ating oras na Pilipinas, dumudulog din tayo sa Diyos para siya ang manguna sa ating mga emosyon. Sa ating mga nararamdaman, iniisip, lalong-lalo na po sa mga panahong ito.
2: Yan, tayo po'y manalangin. Panginoon, may mga kaba, may mga pag-aalala sa mga kaganapan sa aming bayan, kasama na po ang mangyayari mamayang hapon as the Senate convenes as an impeachment court. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, alam namin na kayo po ang nakapangyayari. You are never out of control. Kung papaanong nung panahon na namatay si Uzias, you're still on the throne. Ganun din naman sa mga kaguluhang ito, you're still in control. So we lift up to you our country, we lift up to you our leaders. Nawa Panginoon, ang aming mga senador would rise above their personal preferences and that they would live up to the dignity of their position. At ang isipin po nila hindi pansariling interes, kundi ang interes ng nakararami ng bayan. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon. Sabi nga, the fear of man is a snare. Mas makabubuti na sa inyo kami magtiwala kaysa kanino man. Kaya sa inyo kami dumudulog, lumalapit at umaasa sa habag at kalinga na inyo ipinangako, ibibigay sa mga dumudulog sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan ng radyo. Sa inyo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Nakakatuwa, no? Tumawid din yung kawikaan natin kanina sa mga pinag-usapan
2: o
1: natin.
2: Nga, no? Yung crisis communication.
1: Diba? Napaka-importante nun eh. Diba? Yan siguro nga yung natutunan nating leksyon na sana'y iisa lang ang nagsasalita. At nang sa ganun, iisa lang din yung direksyon at hindi na nakakalito at hindi nakakapag-create ng confusion
2: hindi
1: at gumagatong. Ng panic.
2: Well, again, basahin natin bago tayo magtapos. Kawikaan, 16:21, matalino ang isang tao kung magaling siyang magdesisyon. Sa magandang pagsasalita, mas naku-convince ang iba.
1: Ayun, no?
2: Up next na. Galing, ha?
1: Up next na po, servisyong OFW, bitin ng usapan. Itutuloy natin bukas and syempre kaagapay, subaybayan natin mamaya. Mga 3 o'clock daw magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. At syempre dapat nasa attitude of intercession din tayo.
2: Yun, tama.
1: Diba dahil?
2: Watch and pray.
1: Senado natin sila. Apektado tayo. Oo. So, thank you, Reggie Boy. Thank you kay Shaira. Thank you rin kay Shekina. Kay Phil. Maraming salamat din kay Desa, kay Jabez, sa ating engineering, sa ating Bukawi Tech people. And I believe may mga OJT tayo ngayon from BSU. So, kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Panginoon.

0: laking bagay po na tumulong tayo yesterday sa ating ano International Church no may bagong salta na he looks like a Korean American na nag-work siya dito sa I think sa dito sa Laos. Sabi ko, "Oh, are you here for long?" Sabi niya, "Oh, yeah, planning to work here and bringing my family here." Sabi ko, "Oh, sige, the moment your family is here, let's have lunch or dinner." Sabi, "Oh, I would love that." No, yung just a simple connection, malaking bagay.
1: Okay. And we have to represent Christ well enough. Sometimes there are workplaces na it's hard to be yung overtly Christian.
0: Oh.
1: And I understand that, especially let's say mga kababayan nating nasa Middle East, 'di ba? Pero the way that we conduct ourselves, yung sinasabi ko na yung natutulog on the job, 'di ba? Na kung nalaman nila na Kristiyano yun, ah, ganun ba yung mga Kristiyano? Versus yung talagang masinop ka in everything that you're doing. Then people, and then when people ask, why is this person so good, diba? Then they say, ah, kasi Kristiyano siya, diba? So this is how we can conduct ourselves wisely towards outsiders. In one of the previous points, may nakita ako dito, no? Na sabi sa Philippians 2:14 to 15 na do everything without grumbling. So may kinukwenta ako kay Harold na parang everyday na lang meron siyang complaint about life. And sometimes that can be very negative, ano? Parang that can feel very negative. Pero ang nangyayari, I think what helps, yun nga, siguro what helps me is because Harold is here, parang natatawa na lang ako na, oh yeah, he complained about something again. Yung parang pagpasok pa lang niya sa opisina, parang ko-complain na siya, oh my gosh, the weather is like this, ganyan-ganyan. And so, kung tayo, Kristiyano, tapos yung una nating sabi sa pagpasok natin is already grumbling. Parang what does that also say about us? Yung it should, and it's not na kailangan laging always rosy. But there is always something to be grateful for in each and every day, no matter how bad your day is going, diba?
0: And siguro finally, no, avoid losing yourself, no. Dahil po sa success natin, we can lose faith, purity, relationships can be affected, and even our identity, meaning na nakabase na sa success natin o sa pera natin. So we have to protect our spiritual life. Look for a good church, a healthy church, no. Have someone that you can be accountable to. Kung lalaki ka, kapwa lalaki. Kung babae, kapwa babae. Learn to rest, no? Na maganda may time to rest, a time for prayer, at merong Sabbath rhythms, no? Meaning Sabbath rhythms na, iba kasi yung Sabbath rhythms sila, church work pa rin. Meaning Sabbath rhythms is you rest, no? You enjoy life, you celebrate completion. So ito po ay napakahalaga. Well, sana po nakatulong sa inyong ating diskusyon ngayon. And tayo po ay dumako sa panahon ng panalangin. Amang Diyos, maraming salamat for reminding us that you have called us for a purpose. Lord, we are the salt and the light of the world. We are your ambassador. And Father, I pray that we will never lose our sense of purpose as your children. Father, we come against any form of lie na ito po ay nagkasabi na our identity is based on what we have accomplished, what we send abroad. But Lord, I pray that we will always be reminded that our identity is in you. We are your children. Not only do we represent our country, but we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang mga OFWs na sila po ay merong tagumpay. Father, we celebrate with them. At sa mga OFWs po na dumadaan ng mga pagsubok, it is a difficult season in their lives.
1: Amen.
0: Father, I pray that you will assure them that you have a purpose, that you can redeem pain, you can redeem troubles in our lives. And Lord, you can bring and bring a new sense of purpose. Lord, bless us, Lord. Bless our nation and bless the nations, Panginoon, na nag-aalaga po at nag-host ng mga OFWs all over the world. Father, we thank you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Well, kung kayo po ay meron pang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZS-FEBC Radio TV. at sa serbisyong OFWF-ABC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio, online, at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Ito pa rin ang inyong lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ito po si Melissa Cruz.
0: Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless!
1: God bless!
2: Ako si Ruel de la Cruz, nakikinig sa online broadcast ng APBC Radio 702 DCAS, buhat sa Papua New Guinea. Good day, Papa God, and blessing you all gata. Thank you.
3: Servisyong OFW.
4: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
5: Akuin muna.
6: Akuin muna.
4: Diba?
7: Isang magandang araw po sa inyo. Ako po si Pastor Joe Biasong ng OFW and Family Christian Ministry ng San Mateo, Rizal. Samahan niyo po ako sa makabayang pananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong presensya para sa aming mga kababayang overseas Filipino workers, ang aming mga bayani ng aming panahon. Para sa kanilang katatagan, Panginoon, ang buhay ang dalangin po namin na makayanan po nila, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon, lalong-lalo na ang mga household service worker. Panalangin ko rin, Panginoon, ang kanilang katatagan, ang kanilang katawan, ang malusog na pangangatawan. Dalangin po, Panginoon, ang kagalingan sa may mga sakit na nasa ibang bansa. Panginoon, dalangin ko din po ang pagkabuo pa din ng kanilang pamilya sa kabila na sila'y hiwalay sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pinagtatrabahuan na sila'y manatili dakilang Diyos na pagpapala sa kanilang mga employer at maging maganda ang kanilang maging ugnayan. Bagamat malaking hamon, Panginoon, ang pakikitungo sa kanilang mga employer, kaya dalangin namin, tulungan niyo po sila. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen.
5: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa 702 DZAS at kayo po ay programang Family Matters. Kumusta na po kayo sa araw na ito ng Lunes, May 18? Naku, malapit na matapos ang Mayo. Kung makailan lang ay May 1. Kaya po tayo pinagpapasalamat sapagkat tuwing Lunes, kasama niyo po kami dito po sa Family Matters sa inyong mga tahanan para sa inyong pamilya. Sa lahat na nagmamahal sa kanyang pamilya, you can join us. Share our link po at we'll be happy to have you sa ating pong broadcast sa araw po na ito. Magpapasalamat tayo sapagkat ngayong araw na ito ay kasama po natin ang mga tagapakinig natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa maging sa ibayong dagat. At kayo po ay welcome po na mag-comment at mag-share ng inyong thoughts at ng inyong responses sa ating puntalakayin sa araw po na ito. Kami po ay kasapi ng kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang Family Matters po ay napapakinggan at napapanood dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. At kami rin po ay marami pong mga stations po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ang ilan po sa mga stations natin ay naka-hooked up dito sa ating Family Matters sa mga sandali pong ito. Kami rin po ay napapanood at napapakinggan sa pamagitan po ng iba't ibang online na live streaming, 702 DZAS mobile app. Ganun din po sa Facebook page ay napapanood kami at napapakinggan. Lagay niyo lang 702 DZAS /FBC Radio TV at ganun din sa YouTube channel. 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyempre pa, tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 sa Signal TV sa pagkipagtulungan ng GCTV. At kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw na ito ng Lunes. Kasama po natin ang ating pong Batikan at a seasoned and yet humble counselor and pastor. Walang iba kundi si
5: Kuya Willie Basilio po.
4: Ayo.
5: Bicham, good morning.
4: Good morning. At talagang talagang puno ng energy. Kuya Willie Basilio po.
5: kasi naman Kuya Junel niregluan tayo ni Lord ng ulan kahapon
4: at saka
5: Sabado. Linggo.
4: At siyempre pa dahil dyan sa ulan na yan, medyo bumahan na naman. Ito ay paalaala na ang mga nagdadramang politiko natin ay tumigil-tigil sapagkat ang usapin tungkol sa mga nakawan ay isang seryosong bagay at paalaala rin sa mga Pilipino na patuloy tayo na ika nga ay mag-demand at mag-ingay. Sabi nga ng isang preacher, annoy our politicians to do their job. We cannot remain silent. Kaya, medyo lamig-lamig. Pero pagkaraan naman ng ulan, uminit na naman. Ganyan talaga ang Pilipinas.
5: Kasi Kuya Junel, hindi pa raw po officially na tagulan na sa atin.
4: So, purong sulong.
5: Pinatikim lang tayo.
4: Purong sulong. Ayan. Purong pinatikim sulong. lang. para gisingin ang mga Pilipino na huwag tutulog-tulog na i-pressure ang ating mga politiko na talagang kailangan may makulong, ang mga kurakot ay makulong lahat at ang mga dapat managot sa batas, huwag takbo ng takbo at huwag tumatakas at huwag nagtatakipan na para makapanagot sa ating batas. Wow!
5: At saka, ano? At saka fourth win. Fourth win.
4: Yes, fourth win. Hindi yung one interview, sabi, ano po fourth win? Ay, agad-agad.
5: Yeah.
4: The same senator is was interviewed recently. Ano po fourth win? Eh, hindi naman yan agad-agad. Ang lakas ng loob na magsinungaling at nagkukot pa ng Bible. Kaya hindi po pwede yan. Hindi po pwede na talagang tayo ay kailangan sama-sama, manamantika sa katotohanan at nagkapasimula yan sa ating bahay.
5: Oo,
4: sa ating pamilya. Ayan.
5: Oo,
4: kaya hindi po pwede i-disconnect ang lipunan sa pamilya. Kaya talagang you will notice kami ng Kuya Widi ay we allude to the family concern and connect it also to the nations.
5: Yeah.
4: In fact, ngayon, Kuya Willie, ang topic natin, napakaganda, di ba?
5: Oh, my.
4: Breaking the cycle of unhealthy parenting. Breaking the cycle of unhealthy parenting. At mamaya makikita ninyo na some of the points here ay talagang nagmamanifest kapag malaki na ang bata. Kapag naroon sila sa cycle ng ika nga maling pag-parenting sa kanila, dala-dala nila yon. At sa halip na sila ay maging mabuting contribution sa ating bayan, ay nakakasama pa. Ano po? Kaya breaking the cycle of unhealthy parenting. Pero siyempre, bago yun, ay babati muna tayo, Kuya Willie, di ba?
5: Yeah.
4: Nais natin batiin ng happy listening and happy viewing ang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Si Andy at saka si Aida ng Saog. Yan sa Marilao, Bulacan. Happy wedding anniversary. And siyempre pa sa lahat nanonood ng kinig sa atin, sa mga kapatiran sa Hope of Glory community, lalo na yung mga dumalo ng aming women's event last Saturday, at saka yung men's event last Saturday, at saka yung youth event ng Saturday night. Napakagandang concert nila. At merong the repeat, ang pamagandang concert. At ito ay the behold. At ito ay merong the repeat sa Atrenta, dyan sa Adi Auditorium ng Hope of Glory community. Kaya happy listening po at happy viewing sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Kaya Willie, baka may mga babatiin po kayo.
5: Opo, siyempre, dito sa ating mga kapatiran, ngayong araw na to mismo ay kaarawan ng binatang si Angelo Ray Van Hoosen. At nag-iwang sila kahapon. No? Nag-enjoy po kami sa panahon na kanyang celebration. Binigyan ko nga siya ng sa kanyang palayaw, Jello. God initiated exclusive love relationship marked by obedience. Yeah.
4: Ayun.
5: Jello.
4: Eh. Mas maganda yung Jello kasi yung kangina, ang hirap i-pronounce eh.
5: Oo nga.
4: kaya ako, hindi ako pwede sa ano eh. Hindi ako pwede sa Amerika eh. Dahil pag sa Amerika eh, talagang nahihirapan ako mag-pronounce. No? yeah. So kaya talagang importante na talagang tayo po ay patuloy na ika nga ang kabutihan ng Panginoon ay ating i-enjoy at i-welcome pati mga positive influences tulad ng panauhin ng Kuya Willie Basilio. Siyempre, gusto natin batiin ang happy listening and happy viewing si ang mga kaibigan natin dyan sa Japan. Si Kim Gino at ang kanyang pabiyak at mga anak. At ganoon din ang Canosa family, ang Jesus the Lavish Shepherd, ang Angelo family, ang Garcia family, Barrow family. Siyempre ang buong pamilya ng TBC at siyempre ang Sarmiento family at ang magkapatid na Damian. Happy listening. Siyempre ang magkapatid na Galios dyan sa Fuji at Toyokawa. Mapakabait yan. Pastor Johnny and Pastor Eli at ang kanilang kabiyak, Pastora Helen at Pastora Nora at marahil nandyan sa farm na naman niya si Pastor Eli at isang araw pag uwi niya dito Pastor Willie uuwi ang ka ng ilang tanim niya
5: dyan
4: sa farm niya para maniwala ka.
5: Pastor, sinasabi na ni Kuya Junel natin at ang pilosopiya po natin dyan ay pagka wag magkwento kung walang kwenta.
4: Ayan, ayan, kaya...
5: Ibig sabihin nun, may ebidensya.
4: Ayan, kaya... darating yan ako eh, yung magkapatid na galios, ganyan yan. Napakapagmahal. Siyempre pa si Pastor Ninyo ng Evangelical Preachers, of course si Pastor Charles at ang mga pastor ng Alliance Churches, of course on Jesus the Gospel Church, yan, sila Pastor Marlon at ang pamilya Ramos. Hindi tayo nakarating doon sa kanilang invitation, but we appreciate their invitation. So happy listening po sa inyo po lahat.
5: Nakakalimutan kong sabihin sa iyo, Kuya Junel, kaalis lang ng Pastor Eli doon sa kanyang church sa Kalibo nung kami makadalo doon ni Ate Edna, kasama ng Christian Growth Ministries, nag-seminar tayo doon among the couples at talagang nag-enjoy po kami nung nandun.
4: Wow! Kaya, so praise the Lord. At talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sa gusto din natin batiin ang happy listening ang Pastor DJ Jose at ang kanyang church dyan sa Norsegaray, Bulacan. Nagkaroon kami ng whole day family conference dyan, and leadership conference sa panguna ng kanyang church at ilang mga neighbor churches. Kaya happy listening po sa inyo po at happy viewing po sa inyo pong lahat. Siyempre pa, gusto nating batiin ang leadership ng Philippine Council of Evangelical Churches at sa kanilang matagal namin pinagdibatihang position paper tungkol sa nangyayari sa ating bansa. And congratulations to Bishop Noel Pantoja and thankful sa kanyang leadership. At ganoon din, of course, sa ating batiin ang senior pastor ng Greenwich Christian Fellowship for courageously initiating a grassroots initiative among evangelical at nag-produce din ng maliwanag ng mga statements para talaga yung totoong biblical stand ay ating ma-i-advance. Kaya congratulations po. At yan ang ating dalangin na patuloy na maging awake na awake ang mga Pilipino at lalo na ang mga Kristiyano. Hindi mo kinagkukot ng Bible eh, okay na tayo at subservient tayo. We are advancing, we are biased for the truth. At yan din po ang ating patalakay sa araw na ito. Ha? Hindi murky parents, wala parents yan. No? Kailangan ma-identify natin yung mga unhealthy na parenting style nila para ma-correct baga at magabayan baga para yung epekto nito ay hindi makasama sa ating mga susunod na generation. At syempre, we also declare blessing of good health kay Hildo de la Cruz na inalagaan ng kanyang mister, hindi pumasok, si Robert. At, dahil na hospitalized si Hilda, at kaya happy listening sa De La Cruz family.
5: Sila ba yung nandyan lang sa may... Sila ba yung nandyan lang sa may...
4: Yes, katabi lang. Yes, katabi lang yung kanyang Japanese company dyan. At talagang always listening, yung malaki niyang opisina, merong sa isang sulok na maliit. Radio natin, ha? And the radio mismo, yung ating PM radio. Kaya, praise the Lord. At, wow! Kiwi, nag-aantay ang ating mga kapampangan ng kababayan.
5: Maya pa, abak po kay ko nga, mga santing mga lagu. May abe-abe tamo nga ng Aldo, king programa tamo, Family Matters. At may abe kami ni... Bishop Junel Milan. Yan.
4: Ayun. Translation.
5: Ang ibig sabihin,
4: interpretation.
5: Sa lahat ng mga gwapo't magaganda, no, kababayan, magkasama-sama ulit tayo itong araw na to kasama po ang ating Bishop Junel Milan.
4: Yan. Nakay, congratulations din pala sa mga graduates sa PBS College of Bible noong nakaraang Biyernes. Wow. At kasama doon yung aking anak na graduate din.
5: Congrats!
4: Ayan, si Noel Caleb Milan. Ayan. At nung kanilang baccalaureate ay binigyan din siya ng pagkilala ng Leadership Award ng PBS College of Bible. We thank God for all the donors of PBS, for all the faculty and staff. And of course, kanilang napaka-caring na presidente at kabiyak ng presidente. Si Dr. Tim at saka si Sister Carol. Napakabait na mag-asawang yan. Walang hang-up, walang yabang, pero napakagaling at napakahusay. At very emotional sa kanila yung batch na yan, Kuya Willie. Kasi yung nang pumasok yung batch na yan, yun yung naging presidente si Dr. Tim.
5: Okay.
4: Kaya yan yung unang batch na nasundan niya mula sa simula hanggang sa makagraduate. Kaya he made mention of that, na talagang emotional sa kanila itong graduation na ito. Speaking of baccalaureate, sige po kayo, Willie.
5: Nabanggit mo yung mag-asawa na presidente ng Phoebus College of Bible. We have the honor na nagdaan sila sa kamay ng ating pagtuturo nung tayo.
4: Yun, kaya pala magaling.
5: Katabaan ng puso talaga at kapurihan sa Panginoon.
4: Kaya pala magaling. Isa pala sa naging guru at ayan si Kuya Willie Basilio.
5: Oh, hindi ba baba sa pinakamababang grade ng Doc Tim, 1.25.
4: Terrible
5: mababa
4: yun. Grabe naman, ano? Praise the Lord. Talaga.
5: Yeah.
4: Alam mo, Kuya Willie, speaking of baccalaureate, ang Bulacan State University,
5: sa
4: kanilang mga baccalaureate events, ay tayo ay nahilingan mag-speak sa lahat ng campuses. At katuwang natin ang isa pang kasamang bishop at mga pastor sa lahat, mga almost 10,000 graduates ng Bulacan State University. Kaya salamat at pagmimigay tayo ng Bible courtesy ng Philippine Bible Society through the donation ng Nanda Generic Pharmacy. Ganoon din ang Gift of Life card at starting June 1 yan. At yan ay napapasalamat tayo sa
5: Scott,
4: Pangulo
5: Scott
4: ng Bulsu at si Dean Asarcon at ang kanyang pamilya, bahagi na ng FBBC. Ang kanya anak ay naging staff natin dito. At siguro we will give update yan sa bagay na yan. Thank God for this opportunity to give out free Pinoy version Bible. Kuya Willie, kung wala ka nang ihabol,
5: Ihabol lang natin mamaya.
4: Mamaya. Yeah. Mahalagang basahin na natin ang salita ng Panginoon.
5: Right. At mga kagapay, babasahin po natin mula sa mga Hebreo, Kabanatang 12, talatang 10 at 11, sa mabuting balita Tagalog, wika niya, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti.
4: Mm-hmm.
5: Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sa English Standard Version, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yun.
4: Yes, beautiful.
5: Ano, naulit-ulit nating gawing reference to sa ilang mga pinapaksa natin sa Family Matters tuwing Monday. Pero lagi merong mahuhugot talagang sariwang insight sa salita ng Diyos, kasi yung generally ang salita ng Diyos ay buhay, no? At talagang nangungusap na siya sa nakaraan, patuloy siyang nangungusap. At dahil po doon, dito natin inaangkla yung ating mga episodes pagka Family Matters ang programa. So, meron dalawang salita ritong gusto kong obserbahan, Kuya Joel.
4: Yes.
5: Una po, yung sinabi niya, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them.
4: Yun.
5: Ang napansin ko, yung word na best. At kung ika ngay, ang topic natin, breaking the cycle of unhealthy parenting, parang sinasabi natin, salig sa salitang ito, wala namang ika ngay nasa maayos na kaisipan ng sino mang magulang na hindi gugustuhin yung pinakamabuti para sa kanyang anak.
4: That's
5: kaya
4: right.
5: Nga mayroong pagdidisiplina, mayroong pagtitrain, mayroong pagtuturo, pagsasanay, dahil sa layunin niya, He will do His best na magawa ito. And then, sabi pa niya, but He, referring to the Lord, yung tatay natin sa langit, but He disciplines us for our good.
4: Mm-hmm.
5: O, kanina, yung magulang natin, walang ninanasa, kundi yung gagawin lang pinakamabuti para sa kanyang anak. Itong tatay natin sa langit, dito natin kinukuha yun, hinuhugot yun mula dun sa pagiging tatay natin siya.
4: Mm-hmm.
5: Sabi niya, He disciplines us for our good. hindi kailanman tayo papahamak ng ating Tatay sa langit.
4: Amen.
5: At alam mo, hindi ko maiwasan, Kuya Junel, na hanapan ng application ito sa sitwasyon ng ating bansa ngayon. Sa
4: that's right, that's right.
5: Ang ibig ko sabihin, isang paraan ng pagtingin ko sa nangyayari, gaano man ka bigat, gaano man ka sakit, gaano man ka nakakagalit at kung ano pang mga pwedeng ihayag na mga damdamin. Pero ang totoo, pwede nating tingnan ito, pagdidisiplina din ni Lord sa Pilipino,
4: mm-hmm.
5: sa Pilipinas. Kasi nga, sinasabi natin lagi, the only Christian nation in the Far East. Pero manifested ba sa estilo ng buhay natin? Hindi. Baligtad na baligtad eh.
4: That's right.
5: At sa sandaling tanggapin natin yung katotohanan na yun, eh hindi tayo ganun kasigla sa pagsisikap na parang maghayag tayo ng disiplinadong buhay na makakabigay kaluwalhatian sa ating tatay.
4: Amen.
5: Equally, kapareho din naman sa pagpapamilya, Kuya Junel, yung anak natin, may inspire yan na ikangay lagi niyang alalahanin yung pagdidisiplina sa kanya ng kanyang magulang, the best that they have, no, para mangyari on, at pasasayahin niya ang kanyang magulang.
4: Yeah.
5: Bilang pagpapahalaga doon sa ginawa-gawa niya na pagdidisiplina sa kanya para sa ikabubuti, sabi nga rito.
4: Mm-hmm.
5: So that ay nawa po, ma-inspire tayo sa ating pag-uusapan maya-maya.
4: Amen. Beautiful. Well, expounded. Ano po, na talagang yung ating family ay talagang related sa ating bayan, ating bansa. Ang paggugobyerno. Praise the Lord. At huwag ko kayong bibitaw. At muli nating hilingan ng Kuya Willie na basahin either English or Tagalog.
5: Tagalog, sabi po niya.
4: Sige po.
5: Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay.
4: Amen! Wow! Pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang mga salita at nawa ito po ay maging gabay sa ating mga buhay. Gusto natin batiin ang mga naka-tune in sa atin. Ha? Ang kanina binanggit natin, ang Canosa family nga at si Sister Belen, ito ay watching with us. At ganun din ay si Sincha Sabala, Valencia. Nanonood si ang Mendoza couple nga, binati natin sa kanilang anniversary. At ang Kuya Romel Guevara nanonood sa atin. Ay, ito mukha nadinig ka doon sa ano, Pastor Eli Gallios. Oh.
5: Ayun.
4: Nadinig ka doon sa ipapatikim mong tanim niya. Sa isa sa mga pag-uwi niya sa Pilipinas. Una-una niya ang dahil gagawin ay susunduin ko sa airport, dadalhin sa iyo.
5: Ayun.
4: Yung patikim mula sa kanyang farm. Si Carmi, Teacher Carmi Rubio. Nako, ay nanonood nakikinig sa atin. Si Ma'am Remy Azarcon, nanonood na kakilig din sa atin at lagi nating katuwang yan sa pag-minister. Si Wilson Espino.
5: Hi, salamat Wilson.
4: Po. Ayan. From Canada raw siya. Really. At si Lydia Del Liota. Wow, si Sister Lydia. Salamat po. At si Shepherd Lotlot Tabala. Napaka-effective shepherd. At ganoon din si Leonida Rubio. Ayan, nanonood na kakilig sa atin. At ito, nakikinig daw sila. At pakibasi raw ang Calvary Baptist Church, Bacoor, Cavite. Ayan, si Janet Sumeta. Yan ang aming pastora ng mga young wives, young couples, kasama ang kanyang kabiyak. At ganoon din si Pibe Oanes. Yan, nag-good morning po sa ating dalawa. Si Linlen Pineda Soriano. At, oy, salimba natin batiin ng happy listening si Ate Jenny Concepcion nasa Canada at ang kanyang kapatid si Lenlen na nag-birthday nasa Europe. Si Faustina Frankie Habla na nanonood ang kinig sa atin kay Willis at bumabati praying for our country daw na ginagawa ng katatawanan ng ating bansa. Nakakalungkot na po. Totoo yan. Kaya kailangan tayo mga Pilipino tayo, ginawa tayo ng Diyos na sovereign Filipino people. Kaya hindi pwede yung, wala, sila pinuno, wala tayo magawa. No. tayo ay we pressure them, we annoy them for the truth. Ayan. At lalo na kung kapwa nating Kristiyano, yung politiko, lalo natin dapat i-annoy siya na gawin ang tama. Kaya tama po yan sa ating na si Kuya Gerardo Cruz, nanonood ang hinid din sa atin, wala si Pastor Jerry Cruz mula sa NAIC Christian Worship Center. Naku, napunta tayo dyan. Napaka-warm. Napaka-warm ng mga couples dyan.
5: Yeah.
4: Parang masarap bumalik yan para sa parenting ng mga na yan. Si Leonida Rubio, nanonood. Si Magdalena de los Santos. At ang aking balaes, si Tito Dampog. At ang aking balaes, si Sir Tet. Ayan, ay napaka- supportive sa gawain, napaka-mabunga at napaka-efektibong shepherd. Si Pastor Mon, Crisostomo at ang kanyang kabiyak, si Marlet, nanonood ang hinig. Si Julian Pison, good morning po and God bless. Ayan. Si Mary Laurete, Sister Marie. Ayan, hindi pala Mary. At si Julie Rodriguez, si Nora Docor, si Jomar Belia. Naku, ang dami na. At ito si Pastor Johnny Galios, yung mabanggit natin kanina. Ay talagang napaka caring pastor. At we congratulate sa kanilang marami ng church plant dyan sa Japan, Kuya Willie. At si Ate Julie Concepcion Jacinto, si Arcy Santiago dyan sa Obando. Ayan, magkakapi kami yan, yung mga asa ng asawa niya. Ayan, si ito ay si Yan Kaska Milan. Ayan. Ako, ito rin. May schedule din kami magkapin ito. Salamat kapag kununod paghinig. At si Bobby Rodriguez, si Franceng San Diego. Ako, yung iba, mamaya si Chris Rivera. Salamat po. At mamaya, subukan natin na balikan sila, Kuya Willie. At sa mga sandali po ito, tayo nagpapasalamat. Ano nga po muli ang talakayin natin para po sa kapagbubukasin na ng kanila mga radio, Kuya Willie?
5: Wala pong iba kundi yung breaking the cycle of unhealthy parenting.
4: At ang gusto ko doon sa passage natin kay Willie, yung they seem best.
5: Oo.
4: Meaning, yung intention generally ng mga magulang, good, best. Pero, steam best. Pwedeng maganda yung intention, pero mali yung paraan. Kaya yun ang pag-uusapan natin. Comparing sa Diyos naman, na tatay natin, talagang hindi lang the best intention, pati yung paraan, the best. At yun ang ating papakinggan. Kaya napakahalaga na yung ating mga leadership ay talaga na evaluate natin in the light of God's Word. Diba? Kung tama ba yung ating parenting style in the light of the Holy Scripture. At kung sa gobyerno naman, in the light of the Bible and the Constitution. Ngayon, diba? Kaya yan ang advocacy ng dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. The Bible and the Scriptures. Hindi po pwedeng wala, helpless tayo, no. Huh? You have to use the Bible and this Constitution to evaluate our government officials. Kaya hindi sila poon, hindi sila Diyos, at sila ay public servant. Pag maganda ginagawa, I appreciate. Pero pag hindi maganda ginagawa, annoy them, sabi ng sa pastor. Annoy them by the truth of God.
5: At mangilabot naman sila, Kuya Junel. Na, di ba, bago maupo sa mga panunungkulan nila, pagkaboto ng bayan, nanunumpa sila, pinapatong yung kanilang kamay sa Biblia.
4: Correct.
5: So, ibig sabihin, ang pinakapundasyon ng kanilang mga pag-upo, pag-assume ng kanilang mga authority and responsibility, nakasalig sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Mangilabot naman po tayo dyan.
4: That's right. Alam ko, pwede ako kung namimiss mo rin ang mga panahon na ang mga senador natin are the likes of Joe Bisalonga.
5: Oo.
4: Di ba? Si Gonzales. Si Neptali Gonzales.
5: Yeah.
4: Alam mo, mga Christian yan. Evangelical yan. Pero hindi masyadong nagkukot ng Bible yan. Hindi masyado. Hindi religious tone. Hindi lumuluhod pag public. Pero kita mo yung mga paninindigan nila, mga stand nila, talagang maingat na yung biblical stand. Ano? At nagtapos sila ng panunungkulan na walang bad-back ng ika nga ay mga kung ano-anong kaso. So kaya I miss those days.
5: Right. Yan yung tinatawag natin mga statesmen.
4: Statesmen
5: talaga.
4: Yes,
5: yung sinasabing August Chamber of Senate.
4: Yung
5: parang bang pagtungtong mo pa lang eh, nangingilabot ka na.
4: Yes.
5: Doon sa, ika nga eh, parang presensya ng Diyos doon sa lugar na yon. Dahil siya yung nag-institute niyang government in the first place.
4: Pero, yan, kaya.
5: Oo, kaya talagang...
4: yan ang ipapanalangin natin. Kaya yes, malaki ang role ng mga pagmagulang. Kapag in-evaluate natin yung ating parenting style, the kind of children we can raise are those who can redeem respect sa mga gagalawan nilang ika nga ay bahagi ng lipunan, whether in politics or business. Hindi sila magiging kahihiyan. Eh, sa Japan nga, konting controversial lang. Talaga nag-resign na. Nag-resign na. Dito sa atin, katakot-takot na kaso na, wala pa rin. Ano po? Dinadaan sa mga paliwanag, kung ano-ano mga salita na mabola, papakita natin mga kababayan na tayo po hindi madadaan sa bola. At we have the scripture and the constitution na magagay sa atin. Ako, bago natin bigyan daan yung sisirip-sirip nating kapartner, ito may mahabol na nanonood na rin sa atin, si Betchay de Jesus, si Julia Julia Laurora, at si Chris Rivera, si Lisel Pahimalan, si Hil Poscabo, si Florina Abentong, salamat po, si Gemma Poscal Kablo, ayan. Teka nga, may salamin pala ako. Bakit ako?
5: Ayun naman eh.
4: Ayun.
5: Tama ng pagkukunwari.
4: May salamin na ako. So, ayan, pwede na po, pwede na. Kaya lang oras na para bigyan ng panahon ang ating Monday partner. Really?
5: Yeah. Eh, siyempre po, pagka Monday, mga kagapay, dito sa Family Matters natin, nandyan po si Mami Bessie sa kanya pong memo ni Mami.
3: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
6: Magandang buhay po sa lahat ng atin pong kasama. Suki nga po dito sa memo ni Mami. Tagal na nga po ng ating pagsasama at nagpapasalamat po ang inyong Mami Bessie Rios sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Lalo na nga po doon sa mga aking nakakadaupang palad. As I go around in the different places, ako may mga edad na yung mga bata na napalaki po ng ating mga memo at yung iba po ay may mga sarili ng pamilya. Talaga naman po, nako, it's a humbling experience to join all of you dito nga po sa ating journey ng paggabay sa ating pong mga bata na tunay naman, lalong pahirap at pahirap ang ating pong hamon na kinakaharap. Ngayon ay tutuunan natin ng isang hamon na hindi po nagbabago sa challenge and lagi pa rin ito ang ating pong interes, and that is what we call obedience. Pero hindi po ba sa obedience, dapat nandun ang willing obedience. Hindi po yung susunod dahil takot lamang, hindi yung susunod at gagawin ang bagay na nais natin dahil merong kapalit na gustong-gusto niya na isang bagay o isang sitwasyon na kanyang maranasan. Today, we're going to concentrate or focus on what we call pre-teaching or mga shaping up bago talaga mangyari ang tinatawag na pagsunod. Ano yan? Ito po, very important. Let's earn the respect before we give the rules. Kasi pag hindi tayo respetado, pag sila ay alinlangan sa ating walk our talk, wala lang naman yan eh, maingay lang. Hindi naman yan niya nagagawa. So before instructions, let's make sure that nire-respeto tayo. And respect is always earned. Hindi po ito po pwedeng iutos. At sabihin natin, yan, obligasyon nila na tayo ay respeto. So matutal, ang action ba natin ay worthy to be respected. Ganun din naman, maganda po kung sasabihin natin beforehand ano ang consequences. Hindi po yung mga threats, hindi po yung mga rewards, kung hindi ano yung consequences, so that when they make the decision to obey, ito yung mangyayari. And when they also make the decision to Ayoko nga. Hindi ako susunod. What would be the consequence? So maganda po, beforehand, ito po ay sinasabi natin in a calm tone without threat. Ayan. At ito po ang isang mahalaga. Very important. Dapat po, ito pong mga consequence na ito ay maliwanag at napag-usapan nating mabuti. Ganun din naman po, ito po. This one, we need to really be conscious of this. We talk about obedience based on our experience. Pwede po nating ikwento sa ating mga bata na sometimes we also don't like to obey our superiors, our boss. But because it is mandated, sobrang mandated, no? Because any obedience to authority is equal to obedience to the supreme authority of our Lord. Ayan. So maganda po, yun ang ating sasabihin. Para po alam ng ating mga anak that there's such a thing as supreme authority to whom we are all accountable. Mami Bessie Rios, sa atin pong mga ilang paalala sa Memo ni Mami.
3: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napakagandang awit na iyon at syempre pa sa panibagong kaalaman na binahagi sa atin ni Dr. Bessie Rios dito sa Radio TV ng 702 DZAF. Maganda umaga po sa inyo lahat kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa Family Matters. Kami po ay tumasahin pa po with tuwing Lunes hanggang Biyernes at kami ng Puyo Willy Basilio ang kasama ninyo. Bilang inyong mga tagapayo at host, tuwing Lunes po. At muli po kami mabati na magandang umaga sa inyo. Morning po, Kuya Willie.
1: Morning po, Kuya Jim. Ayun,
0: talagang pagpasok, nagugulat ako eh. Full of energy. Kaya sabi nila, bata pa si Kuya Willie.
1: Oo. Oh,
0: eh kasi wag, nga eh...
1: Huwag lang yung bata isip ha.
0: Delikado yan, delikado yan. Eh, kaya Willie, gusto natin batiin ng congratulations ang CCT at sa kanilang 15-year anniversary ng CCT Retreat and Training Center sa Tagaytay City. Kasama natin doon ang kanilang founder, president, at ganoon din ang founder chairman, si Kuya Bertram Lim. At ganoon din siyang ating chairman ng FEBC, si James Chocon. Ay, congratulations. Napaka madamdami ng binahagi ng Kuya James sa kanyang message noong nakaraang anniversary noong Friday morning na yun. Thursday morning yata. So, congratulations po. At Kuya Willie, baka meron kayo kanyang habol na babatiin.
1: Oo nga, Kuya Jonel. Mamaya, pagkatapos ng ating programa, magsasama-sama kami ng tinatawag nating support group, no? Magkakasama po. Mag-asawa ito.
0: No.
1: Mga sina Bishop F. Tendero, Attorney Jojo Lacanilao, mga Aranas, Lau, tapos ang mga Ramoses at yung si Ate Merlin Guillermo at saka si Tita Corpus. Yan.
0: Ayun.
1: So, fellowship kami.
0: Pagkakailangan ninyo ng taga-serve ng pagkain at pero siyempre pagkain sa inyo.
1: Ay,
0: taga-serve lang ako. Kagala ng paglingkuran ang aking mga kuya at ate. Ayan.
1: At dito sa Marikina gagawin, Kuya Jonel, kaya iimbitahan daw ni Ate Edna doon sa
0: Uy, ganda yun.
1: Sa harapan ng City Hall.
0: Oh.
1: At merong mga shoe factories na may mga pwesto-pwesto doon. Dahil magpapasokan na ulit eh, no? Malapit ang pasokan ulit. Kaya, ayun, yung mga sapatos ng Marikina. Kaya
0: talaga,
1: binabati po natin itong isang pamilya na meron pong paggawa ng sapatos, ang Santo Domingo Family

0: guys dahil sa mamayang gabi may aware kaming honoring night ng mga missionaries ng 5 years, 15 years, 10 years,
1: Yay!
0: 20 years, 30, 40, 50 years at mga nagbigay ng buhay sa Panginoon sa ministry ng Campus Crusade for Christ. At tayo sa susisi ang isa sa pioneer ng campus ministry at talagang ang ating founder si Dr. Bill Bright ay ang nagsabi na win the campus and win the whole world. Ayan. At yan ay ineko ng maraming mga growing churches today. At nagkapasalamat tayo. At I'm honored to be their chairman for 15 years already. At
1: Amen.
0: of course, along with different national director nila ay iba't ibang batches na. He will also recognize that time and honor God through these missionaries. Kaya congratulations kay Jomer. Salamat din sa mga nanalangin sa kanilang pinagdaanan, sa kanilang anak. At salamat sa katiyakan ng pagsapagaling. Oy, may mahabol sa atin. Si Tess Ansing. Ayan. Happy listening po. At ganoon din si nabanggit mo si Bishop Tendero. Ito po, kamag-anak niya, si Ma'am Marlene Comia Resurrection. Ayan, bumabati rin sa atin. At sa, ayan po, si Elena Julian ay nanonood ang kinig din po sa atin. Ngayon po kay Winnie, ano po ba ang mga nais niya ibahagi sa amin sa araw na ito?
1: Alam mo, Kuya Jonel, nanggagaling tayo doon sa pagtanggap na basically si tao kasama na si tatay, si nanay sa loob ng tahanan, may pagka-selfish tayo. O, may paggawa tayo ng pagganap tayo ng papel natin bilang magulang sa ating pinalalaking mga anak. Eh, ang totoo ay dahil sa ano bang ginugusto nating imahe na ilalabas sa mundo bilang magulang. Kumbaga parang para sa sarili natin, di para sa kapakanan ng ating mga anak. Kaya yung mga unhealthy parenting ng mga styles na parang umiikot-ikot lang, mabalik-balik tayo dun sa ano. Kaya nauulit-ulit. Oo.
0: Yun, dahil sa tendency na maging self-centered, self-interest,
1: Yeah.
0: vested interest. Kaya,
1: Yan. However,
0: wow, so,
1: Kuya Junel, merong mga babala, no? May mga palatandaan na makita natin, aba, teka muna, ako pala ay ganito pala ang aking nagagawa, eh, na hindi pala mabuti para sa aking anak. So, malaking tulong po ito sa ating panahon, lalo na, no? Talagang, Kuya Junel, di ba may kasabihan yung mga nakatatanda sa atin, halimbawa, yung pagdidisiplina nga, karniwan ay paluan noon, yung sistema eh, no? Paluan. Eh, halimbawa, may pag-amin si magulang, pagkakamali, eh, merong palo. Pinalo ang magulang dahil nagkamali, pero ang latay nando sa anak. Oo.
0: tama.
1: Yan. At
0: Uh,
1: dahil
0: okay,
1: po doon,
0: pinalo ang anak. Ang latay
1: oh,
0: nasa nanay.
1: yan. Yan.
0: So, yan. Kaya talagang
1: Oo.
0: marami tayong mga kinokopya sa ating mga magulang or mga nakita mga magulang na nung tayo naging magulang na, kinokopya lang natin. As a
1: Yes.
0: matter of fact, meron din mga ayaw na ayaw mo, pero nakokopya mo pala. Kaya palaga napakaganda ng topic natin. Ano, paano i-break itong mga bagay na ito? So, ano po ang unang isi-share niyo sa amin, Kevin?
1: Well, sabi po sa ating pinag ano na growingfathers.com. Salamat sa mga nagre-research sa atin. Sabi, ang mungkahi po rito, sabi niya, five signs of unhealthy and selfish parenting. Una, enforcing rules for your own comfort and convenience.
0: Oh,
1: Meron tayong
0: yon.
1: pinasusunod na mga panuntunan, na mga batas sa loob ng tahanan, pero para sa ating convenience, para sa ating comfort bilang magulang, hindi po doon sa kapakanan ng ating anak. Halimbawa, gusto nating lumabas na napakagaling, napakahusay nating maging magulang, no? So, yung pagtrato natin sa ating anak, aba eh, baka naman sobrang higpit tayo kasi ayaw nating mapapahiya doon sa ginagawa nating magulang ay ng ating anak. Therefore, lumalabas po na hindi po yung sanay dapat niyang natutuhan. Sanay dapat na naipasa natin sa kanya.

0: Halimbawa, nagagalit tayo sa kanyang ginagawa kasi ayaw natin mapahiya sa ating kapitbahay.
1: Yun.
0: Oo, parang tipong
1: Hindi
0: ganun
1: pala
0: lang.
1: tayo concerned sa tamang behavior.
0: Oo,
1: Kung
0: oo.
1: hindi concerned tayo sa ating image,
0: Opo.
1: ano ang sasabihin ng
0: Yes.
1: kapitbahay, ng kaibigan, ng kasama sa simbahan.
0: Yes.
1: So without you knowing, you are actually serving your personal vested interest. Hindi yung interest ng iyong anak na gusto mahubog ang kanyang pananaw at pag-uugali.
0: Tama.
1: Ganda niyan, ano? At yan ay nangyayari sa maraming magulang, Kuya Willie. Ano?
0: Sinabi
1: Bakit ba
0: mo.
1: ganyan? Bakit ba ganyan? Ayun, may kanta.
0: Well, kasasabi mo lang ko, Jonel, isang posibilidad, yung sinasabi mo, na kung ano nakalakhan ni magulang habang siya lumalaki sa kanyang tahanan, parang ano, tinuturo lang niya. Eh, kasi ganito ako tinrato ng aking magulang nung ako lumalaki, yung mga tipong katwiran na ganon. Pero tandaan po natin, sa kabila ng katotohanan na yung magulang natin ay, kumbaga, wala namang perpektong magulang in the first place.
1: Yes,
0: Pero sabi nga natin kanina, mabuting-mabuti nga ang ating intensyon, ang ating nilalanais para sa kapakanan ng ating anak. Pero kung papaan natin gagawin, ayun. Halimbawa,
1: yan.
0: ano lang, Kuya
1: Yan ang
0: Junel.
1: kakatalo.
0: Opo. Nung panahon namin, panahon natin,
1: Ninyo, ninyo.
0: nag-react nag-react yung mama.
1: Medyo umabot ako sa bandang dulo.
0: Ayan,
1: yan.
0: Eh, di ba, lahat naman tayong ano sa edad natin ay hindi
1: Opo.
0: pwedeng walang ikukwento na napalo at napalo tayo ng ating magulang.
1: Yes, that's
0: Kasi
1: right.
0: nung panahon na yon, ang mode ng disiplina almost equal to paluan at
1: Punishment.
0: parang punishment at wala nang ibang paraan, no? Eh ngayon, kailangan ay kangay tayo ay marapat na nag-a-adapt sa pagbabago po ng panahon na
1: That's
0: ginagalak natin.
1: right. That's
0: At maging
1: right.
0: bukas ang kaisipan natin na mayroon palang ibang mga magaganda na mga kaparaanan.
1: Yung katotohanan na may buting na idulot, pero meron ding samang na idulot, di ba? Nagkaroon ng mga trauma.
0: Yes.
1: Nagkaroon ng ika nga ay parang walang ika nga ay ownership doon sa tinurong asal, kundi ginawa na lang dahil natakot. Ayan. So yan, yan ang mga pwede pang i-improve. So syempre, mayroong mga magulang din naman na nag-overreact. At ngayon ay ayaw nila na nahihirapan yung anak. Sobra naman, ano, yung permissive parenting. So we don't agree with that. Pero we also do not want to say na okay yung punishment. Dahil maliwanag sa Bible na yung consequences ng ginawa, yun, let them suffer and face up to the consequences, not necessarily punishment agad-agad. Kaya ang sasabi po natin dito, may mga pagkakataon na tayo nagbibigay ng punishment, hindi lang dahil may hinuhubog kang ugali, kundi dahil napahiya ka. Ipinahiya mo ako sa mga kumare ko. Ano, di ba?
0: Oo.
1: Ayun, kaya naman ay yung ikaw ay meron kang binibuild the image na gusto mong yung anak mo tulungan kang mabuild yung image mo na yun. Ayun, nagagamit mo ngayon yung anak mo. Di ba? Parang tuloy pag naging politiko yung anak mo, mahusay gumawa ng ano, ng image building sa halit na karakter, di ba?
0: Nga.
1: At magpanayang press conference para mag-build ng image. Kaya halip na yung karakter at yung ugali. Eh talagang napakaganda niya na talagang maganda pa. Alaala po kayo, Winnie, na talagang yung ating mga papatupad na alituntunin sa bahay, hindi for personal interest.
0: Hindi.
1: Parang ano yan, manipis na manipis yung ano yan, pagitan niya.
0: Oh,
1: Dahil
0: maniwala
1: pwede mo
0: ka.
1: sabihin, ito ang patakaran. Ito ang ano yan. Pero
0: Yeah.
1: It takes honest heart para aminin. At ito muna, itong patakaran na ito ba para sa pansarili ko lang o para sa kapakanan ng anak ko? Di ba kayo, Willie? No?
0: Halimbawa na lang, Kuya Junel, pasintabi po sa ating mga kagapay. Eh, isang kinalulungkot ko, halimbawa, nagkataon na kailangan talaga may parental guidance sa panonood, di ba? Halimbawa, nagkataon na napanood ng ating anak yung merong senador na nakikipagkasundo na yung kapwa senador Abay,
1: Ayaw pa kumuhay.
0: ayaw pa. Oo.
1: Oh.
0: Eh, anong pwedeng pumasok, sumagi sa isip ng ating mga anak?
1: Yeah.
0: Ganoon.
1: That's
0: And,
1: right.
0: opo, at alam mo, sa totoo lang, sakit sa kaluluwa ko yun eh.
1: Oh.
0: Dahil, what happens now, doon sa authority ng Diyos natin
1: Yeah.
0: mismo,
1: That's
0: na,
1: right.
0: di ba, siya nag-gawad niyan nung kayo'y maboto. Eh, tapos ganun ang makikita nila, ay, nako. Oh, imagine
1: That's
0: natin
1: right.
0: pwedeng epekto noon.
1: Napakagandang halimbawa. At pag inaral mo pa yung pangyayari, eh ang kinagalit pala, eh ang babaw lang. Again, mamimiss natin ang the good old days na nagbabakbakan sina Joby Salonga, sina Gonzales, at ang iba pa. Pagkaraan, eh, pagkatapos nagkakamayan at nagsabay pa nagkakape, di ba? Di
0: Hehehe.
1: ba? Di ba? Talagang napaka, di mo makikita yung dignified people na pagdating sa lugar, na tamang lugar para magtaktakan, natataas ang boses. Pero after that, walang personalan. Kaya napakaganda na modeling, modeling yan ng mga magulang at ng mga nasa politika, lalo na ngayon. Ang Senado, sabi nga, is on trial. Kaya talagang ipanalangin natin na makapag-send ng messages na talagang even our senators are obeying the law. Hindi nitatakasan, hindi tinatakbuhan, hindi nagtatakipan. Ayan. Praise God. So yun po, huwag yung vested interests. Yan ang dapat din nating ipanawagan sa mga politiko natin, ano po, na hindi yung vested interest kundi yung kapakanan ng minamahalan. In this case, ang minamahal natin ay yung ating mga anak. Ano ang kapakanan ng bata? Ito bang patakaran na ito ay para sa kapakanan ng bata o para sa kapakanan ko lamang? Kaya kami sa binebed natin yung patakaran eh. Di ba? Kapag ka ang tatamaan ay kalaban, abay, sige. Pero pag tatamaan ay kakampi, abay, may katuwirang ha, ano ha? Ay, nako, eh, problema na yan. Kaya talagang importante po. Ano po yung pangalawa, Kuya Willis?
0: Sa ikalo naman po, mga kagapay, minumungkahi na tingnan natin ang pwedeng sinyalis na ito. Being satisfied with outward appearance. Yung bang
1: Yun.
0: panlabas na anyo lang, no?
1: That's
0: Yung bang
1: right.
0: mabait, mabait, halimbawa, mabait sa church, pero sa bahay, aba, walang kagalang-galang sa magulang, halimbawa.
1: That's
0: Oh,
1: right.
0: meron kang tatawagin mo, meron kang iutos, wait lang, wait lang.
1: Wait! Ganun pa
0: At sumisigaw pa yun, at di tumitinag sa kanyang kunsang mong
1: eh.
0: upo o anong ginagawa. Oo. So, hindi po lang after tayo ng outward appearance. Maganda tayo sa labas. Eh, kung tutusin ko, Jonel, medyo mataras ang salita doon sa mismong bibig ng ating Panginoon Sus, eh. Yung
1: Yeah.
0: okay, ginugusto lang na maganda sa labas. Eh, yung mga ipokrito, no? Yung sinasabi niya, abay, para kayong, wala kayong pinag-iwan sa mga puntod sa
1: Grabe
0: sementeryo.
1: yun.
0: Oo, mapuputi kayo,
1: Grabe.
0: magaganda kayo, pero sa
1: Bro.
0: labas. Pero sa loob,
1: Oh.
0: bulok, bulok.
1: Bulok,
0: Oo,
1: yeah.
0: eh masakit.
1: Napakatin.
0: Mataray na salita yon. Pero sinabi niya,
1: Matindi yun.
0: binigkas yun ng Panginoon. Kasi nga, para makita natin, ano ba talaga ang totoong kalagayan natin. Not
1: Yan.
0: until matanggap ng sino mang pwedeng lapatan nung kapahayagan na yon, mismo mula sa bibig na mismo ito ng ating Panginoong Hesus, eh magising-gising naman, no?
1: Yeah, that's right.
0: Oo.
1: Napakatalim ng salita
0: Sinabi
1: ng
0: mo,
1: Panginoon Jesus na yun.
0: sinabi mo.
1: Aiming na magising ang kanyang mga kinakausap na hindi lang papahalagahan ang outward appearance,
0: Right.
1: kundi pahalagahan ang real score ng puso na sitwasyon. Kaya halimbawa, Kuya Willie, yung bang misan, for the sake of unity, huwag nang pag-usapan yung katiwalian. Huwag nang pag-usapan yung mga mali. Eh, aba, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Halimbawa, for the sake of love, eh, kalimutan na yung mga nagawang mali. Aba, hindi pwede. Dapat patawarin, pero dapat papanagutin. Ayun, di ba? Sa lagi natin kinungkot yung Romans 12:9 na sabi, let your love be sincere. At tinuloy niya po, ha? Hate what is evil. Grabe. Then cling to what is good. So hindi lang cling to what is good. Hate what is evil. Kaya yung mali, halimbawa, yung mga magkakapatid, naglalamangan. Abay, kausapin, hindi tama yan. Ha? Hatiin ng ating kapatid, ika nga, di ba? Kung lima yung magkakapatid, hatiin sa lima. Ayan. Hindi yung hatiin sa anim para yung panganay, dalawa parte. Hindi pwede yun. Hindi pwede. O kaya naman ay yung mga lalaki may parte, yung mga babae walang parte. Ay, hindi tama yan. Hindi tama yan. Ang batas ay sinasabi equal, di ba? Kaya yun. Kung meron ka makikita ganun, halimbawa, ikaw na papaboran. Ikaw ang paborito. Pero nakita mo yung kapatid mo dahil hindi paborito. Kalahati lang kanya. Abay, kung miso magsabi dahil ikaw ang paborito, sabi mo, tay, nay, salamat po at nakita ko pagmamahal niyo. Pero ayoko po na malabangan po ang mga kapatid ko. Ayan. Diba? Kaya ang ganda nun. Ang ganda yan. Yung ba, kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, doon tayo. Di ba? At, sige.
0: Nabanggit mo yung hating kapatid. Alam mo, nakakwento ko na ba sa iyo, Kuya Jonel, na
1: sige.
0: Nung naglalaki kami magkakapatid, dahil ngayon, usong-usong manggay, di ba? Usong-usong manggay. Ako magbo-volunteer na maghati ng umiiwa ng mangga.
1: Nako,
0: no?
1: Yan ba?
0: Talagang gustong-gusto kong yung kukunin ko kunwari. O sige, sa inyo na yung laman. Akin na lang, buto na lang yung sa akin.
1: Ba, talaga?
0: Oo. Pero
1: masakripisyo
0: actually,
1: ka, ha?
0: Oo, sakripisyo ang dating, eh, no? Bayanin-bayani ako.
1: Ha.
0: Pero kaya ako nag-volunteer pala nang ako magtatalop nung maghihiwa ng mangga, pag ganun, Kuya Junel.
1: Ay.
0: Oh, medyo nininipis ko yung pisngi ng mangga para may laman-laman
1: yung
0: laman-laman yung buto sa gitna. Ang bait ni Kuya Willy.
1: Ang bait. Kasi dapat yun diretso o hiwa. Eh. Diba? Diba? Hindi, medyo yung sumasabay doon sa anyo ng mangga. No? Eh alam mo yung pisngi.
0: Nakukwento ko na sa
1: iyan.
0: Nakukwento ko na sa iyan kasi naingkumpisal ko na yan.
1: Yan. Totoo naman. Kita naman namin sa iyong buhay na simple living, very fair. Ano, at, pero nangyayari sa magkakapatid. Nangyayari yan. Kaya talagang importante na talagang mabantayan ng mga magulang yan. Ng mga tatay at ng mga nanay yan. At sa kanilang sarili. Ano po, maganda yung pagkaka-state. Ano nga, pakiulit nga po yung second point natin na yan.
0: Being satisfied with outward appearance. Parang siyang-siya ka na ba doon sa ginugusto mong anong hitsura mo, no? Panlabas sa anyo lang. Hindi po eh. Yung pagmumolde ng karakter ni anak, no? Yun ang habol natin. Hindi po yung maganda nga ang gayak, maganda nga ang ano, talagang, sabi nga eh, matangos ang ilong.
1: Yeah.
0: Oh. Pero hanggang doon lang, wala na.
1: Oo, wala na. Pero matangos din ang uso.
0: Ayan. Oo.
1: Chismis-chismis.
0: Marites.
1: At hindi na ikokorek.
0: Nabanggit ang Marites. Meron tayong kapatiran sa church na pumasa sa LET exam. Oh. Oh, si
1: wow.
0: Marites Arbo. Kaya
1: ayon.
0: Meron tayong dagdag na guro.
1: Ayun. Ito ang mabuting Marites.
0: Yan.
1: Teacher Marites. Tolits din, Tolits. Ha? Tol, ano, latest. hindi pwede, kailangan i-correct yun. Ano, yan. Ano po pangatlo?
0: Ay, katlo, ito. Parang kasunod din ito. No? I mean, karugtong ito, nung number two. Ang pangatlo naman natin, mga kagapay, viewing our kids as extensions of ourselves.
1: Yun, ganda.
0: Oh, parang sinasabi natin dito, yung anak natin tumutupad ng pinangarap natin sa ating sarili.
1: Parang unfair eh, di ba? Yung mga pangarap mo na hindi mo nakamit, gusto mo pakuha sa anak mo. Eh, hindi naman yun ang pangarap niya. Ayun, kaya ang ganda ng pagkabanggit mo na yan. Sige po, ano po ang inyong dagdag na paliwanag dyan.
0: Ang ilang mga halimbawa na dito na nagagawa natin, Kuya Junel, yung bagay na yan, yung bang pinapapasok natin siya sa karir na gusto natin para sa kanya, pero hindi man lang natin tanong kung ano maganda, anong gusto niya. At nakatutuwa yung ating naki-celebrate nga tayo ng birthday ni Jello, no, isa sa mga kabataan natin dito. Abay, paslit pa siya parang kinakikitaan na ng magulang na balang araw loobin ni Lord, gusto niya maging doktor. Eh si Ate Beth Flores, Mortis Flores, meron siyang paraan na ginagamit para masukat, malaman kung saan nagigiya yung isang kabataan sa ginugustyang tahakin na profesyon o karir. Abay, tumugma.
1: Tumugma.
0: Tumugma. Oo. Pero, alam mo, ikinatuwa ko naman yung lola niya, si Ate Lisa, talagang, sabi niya, gusto ko sana, no? Ay hindi ako nag-give up agad na, oo, gusto niya po na maging doktor, pero pwede naman na ikang maging doktor-pastor.
1: Ayun, yun ang kanyang nais.
0: May pagka, so, may pagtanggap doon sa ginugusto ng Apo. Pero pinapanalangin niya na yung kalooban talaga ni Lord ang mangyari sa kanyang Apo. Hindi niya pinipilit.
1: Marami naman ganoon na talaga nagtuloy sa kanilang gusto. Pero eventually, tinawag din ni Lord. Kaya
0: amen.
1: Merong pastor ni. Pastor na, attorney pa, di ba?
0: Yeah.
1: Meron mga doktor, kagaya ni Dr. Isabelo Magalix.
0: Oo.
1: They are nagpractice at dumiretso sa full-time ministry sa IBCF hanggang sa naging mahusay na author at naging presidente ng Asian President, ng Asian Theological Seminary. Ang pinakamahusay.
0: May kilala akong bishop na ganun ang kwento ng buhay.
1: Ayun, amen. Yeah.
0: Kilala mo yon? Kilala mo yun?
1: Parang
0: kausap ko ngayon eh. Kausap ko ngayon.
1: Sana diba?
0: Magpastor, no? Pero sumunod muna kay Nanay Maring.
1: Gusto ko mag-Phibias eh.
0: Oo.
1: Dahil may nabalita ako, may magaling na teacher din eh.
0: Ay nako, kung naging
1: teacher eh. Yung Kuya Willie Basilio.
0: Buti lang dito na naging estudyante. Bagsak ka kagad. Unang araw ng pasok, bagsak ka na.
1: Hindi, nabalitaan ko noon na talagang pagka nagtanong kay Professor Willie, sabihin ng Professor Willie, gusto mo malaman ng sagot? Sabihin sa estudyante, opo. I-research mo.
0: Siyempre.
1: Next meeting, i-report mo. Ayun, nabalitaan ko yun. Kaya parang gusto ko yung ganun. Pero hindi ako pinayagan ng Nanay Maring. Kaya ayoko man, sinunod ko. Sapagkat ginawa ko lahat para makumbinsi siya. Wala pa rin. Naghanap ako ng mga padrino, pero wala pa rin. Kaya I need to obey what the Bible says.
0: Yes.
1: Kaya sinunod ko siya. At nakatapos ng pumersyo. Nung natapos ng pumersyo, nakapag-find din ako ng shares through the materials and training ng Campus of Sepul Christ. Aba, doon, iba na puso niya. Ready na siya. Nakita na niya na doon ako masaya. Kaya, yun, doon din bumaksak. So, yun. Kaya talagang huwag natin pinipilit yung gusto natin.
0: Oo.
1: At bayaan natin si Lord ang maglagay sa puso ng anak natin. Pero siyempre, sabi nga nung kaya Willie, pwede ka mag-influence. You can influence.
0: Yeah.
1: You can share. You can inspire. Di ba? But minus imposition. Ayan. Huwag mo ini-impose. Di ba? Huwag mo pinipilit. At napakaganda yan. Wow. Sana ay ito'y gabay sa ating mga magulang para hindi pinipilit yung mga preference at mga ano natin, mga gusto natin sa ating mga anak. Sa mga anak din naman, dapat ay maging maliwanag na mahalaga yung pagpapasakop sa magulang. Mabalansin natin yan. Wow, meron pa ba tayong pang-apat?
0: Eh, kaapat naman, Kuya Junel, at talagang ito, medyo kurot sa puso ko ito eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Demanding respect without modeling humility.
1: Ooh, wow.
0: Yan daw ang isang sinyales na dapat babantayan natin mga magkapwa magulang na parang umiikot-ikot na lang tayo, paulit-ulit na lang. So, we cannot demand respect. We earn it.
1: Yun, talagang napakahalaga niyan. Na talagang, kasi we make it easier for our children to obey and honor us. Yun. Diba sabi sa Ephesians 6 yan eh. Honor your father and mother. Obey your parents in the Lord. Tapos sa bandang huli, do not exasperate your children to anger. So meaning, make it easier to to our children to obey and honor us. So you don't demand. Nakaka-exasperate kapag we demand here and there. At sumatotal, mas maganda yon na meron tayong ika nga ay inspiration within. Mas matindi pa yon. Pag dinimand mo, ibibigay nila yung gusto mo, pero wala yung quality, wala yung heart. Pero kaya sa bansa natin, di natin kailangan ng strong president. Di natin kailangan ng strong governor, mayor, ano, at barangay chairman. Ang kailangan natin is someone who inspire, someone who create policies and system, someone who implements. Yan ang napatunayan ni Bicol Soto. Si Bicol Soto ay hindi siya strong leader. Hindi siya strong leader. Hindi siya messianic. Ah, na parang pagwala siya, hindi tatanggo ang bureaucracy. Hindi. Pero kita natin yung modeling. Ang galing yun. Kaya tamo yung mama, yung relos ay yun pa rin, di ba? Yung cellphone ay yun pa rin. Sabi nga ng tatay niya at nanay niya na siya naghubog sa kanya, si nanay niya, si Connie Reyes, Momar. Hindi pala. Yeah, Connie Reyes. Ayan. At ngayon, kita natin, makikita natin sa mga senador natin at congressman, tignan mo yung mga relos kay mamahal. Ah, 1 million, karahati million, terrible. Di ba? Yeah. Wala namang makita naging negosyong personal ng bago pumasok sa politika. So, tingnan mo ang kanilang mga gamit. Mamahalin. Grabe. Ay, kaya nila yun. Ha? Yun ang puhunan nga. Ang puhunan ay yung tibay ng dibdib. Yan. Na magpasasa sa gitna ng naghihirap ng mga kababayan. Na pinangako ang pagsisilbihan. Ha? At ang mga Pilipino naman, ina-idolize. Pinagtatanggol. Ha? Sa halip na bantayan ang kanilang mga politiko. Kaya nagsisimula yan doon sa bata sa bahay.
0: Yes.
1: Na talagang modeling. Modeling kailangan ng mga magulang na pag sinabi mong alas G's wala ng gadget, pati ikaw wala ng gadget. Diba? I-model mo yan, diba? Pag sinabi mong maaga tayo sa church at tayo magsiserve kay Lord, pati ikaw, maaga nagagaya. Huwag lang utos at ikaw ay nagsiserve din sa Panginoon. Pinaglilingkod mo rin ang galing at husay mo. Mahalaga yan. Modeling. Kaya Willie, ano ang impact niyan sa lipunan kapag mga magulang nagmo-model?
0: Alam mo, sana po hindi ang dating nito hindi maging parang panaginip lang. Hindi mangyayari. No?
1: Yeah.
0: Gusto kong paniwalaan ko, Junel, pagka napapairal ito, equally, ay mismo sa bibig ng ating Panginoon Jesus mismo, sinabi niya, mamumuhay tayo ng may panatag na kalooban, kapayapaan, kasaganaan. Alala ko tuloy ang kwento ng bayang Israel, no? Nung sila'y palayay mula sa pagkalipin sa Egypt, mahabang panahon niya, Kuya Junel. Pero dumating na yung punto, akalaan mo sa makapangyarihan Diyos, meron sila, hinawi yung Red Sea para makatawid sila. Pero ang idea, kinailangan nila na maglakbay sa ilang. Diba, mahaba ng panahon lumipas, pinangakuan sila mula pa kay panahon ni Abraham na lupang pangako, yung flowing with milk and honey. Puno ng biyaya, puno ng pagpapala. Pero hindi natin pwedeng shortcut. Kinailangan magdaan sila sa ilang, of course, balanse, may kaparusahan dahil sa kanilang kakulitan, katigasan ng ulo, pero it's there that they met God first. Kinailangan magdaan sila sa paglalakbay sa ilang 40 years, samantalang dapat daw 14 days lang ang distansya ng pagta-travel. It took them 40 years.
1: Grabe.
0: One generation, Kuya Junel, na
1: grabe.
0: Matigas ang ulo at may kapabayaan ng magulang, no? Maling iral ng pagmamagulang ang nangyari. So, yung pong kagustuhan nila na ma-enjoy na kagad yung lupang pangako, hindi natin pwedeng kaligtaan yung pinalaya sa pagkalipin, pero kailangan magdaan sa ilang to meet God himself there sa kanilang buhay. Akalain mong ang description ng Bible sa buong 40 years, ni hindi kumupas ang kalang kasuotan, ni hindi po na napudpod ng kalang mga sandalyas. Ibig sabihin, yung patnubay, yung pagpapala ni Lord, nasa kanila na.
1: Yun.
0: Siniguro na. So, wag po tayong humabol-habol doon sa ganda ng buhay natin, kaya tayo nagiging ganid at kung ano, kasi akala natin, karapatan ko yun, akin yun. Hindi po eh. Kailangan po, sa pagitan nito, between the man and the blessing, si Lord. Si Lord.
1: Amen.
0: Yan.
1: That's right. That's so, right. Ako talaga, don't just demand respect. Model
0: right.
1: Humility is very important. Baka yung mga tagumpay ng pamilya, tingnan mo yung behavior mo, ha? Yung tingnan mo yung pananalita mo, baka lumalabas yung yabang. Ba? Mahirap yun. At yung impact nun sa bata ay nanonormalize.
0: Okay.
1: Yung ikaw ay nanlalait ng maliit sa'yo. Nanlalait ng kaiba ng opinion mo. Ba? Di yung bata, pag nilang ganun, ganun din siya. Eh, kaya problema po yan. Meron tayong panlima, Kuya Willie, na siyang maging springboard po na rin para ibigay ang ating ika nga ay summary o yung ating take home. Pwede po ba maibigay ito? Maganda po ito eh.
0: Oo nga, yung ikalima nating paalala, no, babala, mga maling paraan ng pagmamagulang, viewing parenting as a burden instead of a calling.
1: Yeah.
0: Yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, ang dating sa atin ay pabigat. No?
1: Yeah.
0: Yung mga sa simula pa lang, pagbubuntis pa lang ni Mrs., akalain mo makakarinig tayo ng, ay, aksidente lang yan eh. Doon pa lang, medyo matindi na mensahe noon na karga. Tapos sasabihin pa, hindi planado yan, hindi namin ano. Abay, doon pa lang, may kapalsuan na. So, opo, tanggapin natin katotohanan ko, Janel. Mahirap naman talagang pagmamagulang. Pero pagka namuunan tayo ng tamang paraan, batay sa salita ng Diyos, mga panuntunan sa pagpapalakas sa ating mga anak, ang habol natin yung building their character instead sa panlabas na anyo lang para sa kapakanan lang natin bilang magulang ay nating magdulot ng kahihiyan sa atin yung ating mga anak. Abe, hindi po naman ibig sabihin kalbaryo na, quote-unquote, yung pagmamagulang.
1: Yeah.
0: Tandaan po natin, kahit yung kalbaryo, doon napako sa krus ang ating Panginoon. So, pero pagkatapos noon, meron pong milagro sa lahat ng mga milagro. Nilibing siya, katibayan na namatay siya. Pagdating ng katlong araw, nabuhay na maguli ang ating Panginoon.
1: Amen.
0: Opo. At yun ay display ng katotohanan ito na, opo, burden. Pero meron pong reward.
1: Yes. Opo. At yung kalbaryo, naging blessing.
0: Yeah. At halimbawa na lang, ikaw na mismo ang gagawin kong halimbawa ko, Jonel, kung mamarapatin mo. O, nakapag-graduate ka na ng mga anak.
1: Oh, praise God. Limang anak.
0: Yan. Diba?
1: Glory to God.
0: Yun ay reward ni Lord.
1: Amen.
0: Oo. Because, kaya kasama mo si Ate Tess, you are willing na sundin ang atas ng Panginoon sa pagkatawag sa atin bilang magulang sa ating mga anak.
1: That's right. At siyempre, papasalamat din ako sa mga ginamit ng Panginoon na talagang sila ang nag-volunteer na magpaaral sa aking mga anak. At without me begging to anyone, God sends people to help us na mapag-aral ang aming mga anak. Eh, talagang ito ay crystal clear na blessing ng Panginoon. Kaya yan ang kinatatakot ng maraming magulang. Eh. Paano ko papaaralin? Paano ko bubuhayin? Diba? Ang encouragement po natin, mga kaibigan, ay talagang harapin mo lang, enjoy mo lang yung parenting role mo. Ha? Siyempre, may sakripisyo, gigising na maaga, magpapakain ng bata, hatid. Ako eh, huwag mong gawin ano yun na burdensome. Yun ay, ika nga ay kagalakan natin. Ako, hanggang ngayon, yung anak ko, inahatid ko pagka may pagkakataon. Diba? At talagang it's my joy na on the way ay nagkakakwentuhan kami. Ayan.
0: Oh.
1: Eh, pero yung sabihin, hindi natin binibaby sila. Pero sabihin ay talagang yung ating solemn duty to procreate. Naku, grabe yan. Imagine mo, ikaw ay tao lamang, you have the power to procreate. Grabe yan, di ba? Kaya yan ang panawagan natin sa mga kabataan niya, mga professional. Ayaw na mag-asawa. Mag-aalaga na lang daw ng aso. Naku, huwag naman. Huwag naman. Ano po. Kung talagang gusto niyo mag-alaga ng aso, sige. Pero Huwag naman yung human being, mas mahalaga pa rin, di ba? So, kung gusto mo sabayan na meron kang pet, o di sige. Pero maraming human being na nag-aantay ng kalinga. Kaya we salute yung mga parent by heart also, not only the parent by womb. At ito ang gampanin natin na talagang hindi isang paasanin ng maging magulang. Ito ay isang kagalakan, di ba? Ayan eh, kapag ganyan ang nasa isipan natin, ako, makikita mo, madulas na ang biyaya ng Lord, ha? Ang dadaloy upang makita mo na ang Diyos na nabigay sa iyo ng bata, ang Diyos din na magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan. Katunayan nga yan, eh, paglabas ng baby, meron ng gatas sa dibdib ng nanay. Grabe. Yan ang kaya kami, si Testi, magbubuntis. Lahat ng pagkain namin may malunggay. Kaya talagang sagana siya sa gatas. Kaya, eh, pakiramdam ko nga, pati ako ginagatas. Kasi yun din ang kinakain ko. Pero talagang
0: Siyempre.
1: laking tulong sa kalusugan, at saka siyempre sa yung mas easier kapag breastfed, tapos yun yung protection ng bata, mas matipid sa gamot, at saka sa gatas, siya yun po. Eh talagang don't treat it as a burden. Ako, napakaganda ng Kuya Winnie ng mga binahagi niyo po at kulang ang ating oras para ating ma-exhaust pa ang mga topic na ito. Kailangan na po natin magwakas sa panalangin.
0: Eh, teka
1: Mahal na
0: muna.
1: pagkaraan
0: Teka
1: niyo
0: muna.
1: magsalita. Ayan,
0: Oh,
1: sige po.
0: teka muna. Hindi ko maiwasang basahin ang mukha mo ngayon eh.
1: Ah, talaga.
0: Meron ako nababasa sa mukha mo ngayon kaya
1: Aba.
0: nangingiti-ngiti ako dito eh.
1: Aba, interesado ako dyan. Ano ba yan na mabasa mo?
0: 'Di ba? Sabi, wag natin tingnan yung pagiging magulang na burden. Sabi, may calling ito, galing sa Panginoon ito.
1: Yes,
0: Oh,
1: that's right.
0: pribileho ito. So, enjoy ka sa pagiging magulang dahil nga
1: Amen.
0: na-rewardan ka na kasama si Ate Tess, nakapagpatapos na. Pero
1: Amen.
0: parang nababasa ko sa mukha mo, Kuya Jonel, masaya ka pa rin dahil sa ang kasunod na alaga mo, si Apo.
1: Oo,
0: Yun,
1: sinayo.
0: sinasabi ko eh. So, hindi ako nagkamali, ha?
1: Talagang,
0: Hindi ako nagkamali.
1: oo, wala. Talagang isa kang propeta. Maraming salamat, Kevin. At maraming salamat.
0: Ibig ko lang sabihin, nami-miss ko lang si Teo.
1: Oo nga, hindi ko kasama ngayon eh, susunod. At nako, eh, malaki na. Marami na mga sinasabi. Ayan. So, Kuya Willie, wakasan niyo po kami sa
0: Ipo,
1: panalangin po. Sige po.
0: mga kagapay, manalangin tayo. Ama namin Diyos, sa pagtawag pa lang po namin na ama namin kayo, natatangi na sa aming kaisipan, sa aming kalooban, yung pribilehyo na yan. Anong pa man po ang aming kinakaharap sa mundong ito, ginagalaw namin. Kahit mismo sa aming bansa ngayon at sa bawat pamilyang Pilipino na naharap sa mga sitwasyon, Panginoon Diyos, hindi namin mahanapan ng kasiyasiyang paliwanag, hindi namin mahanapan ng nakakagaan sa kalooban na sagot sa mga pagtatanong ng isip namin. But, Panginoon Diyos, sa lahat ng ito, nandiyan po kayo. Hindi kayo bumibitaw sa amin, hindi nyo kami iniwan, pinababayaan, at kayo pa rin po ang hari na nangunguna sa iyong mundong nilikha kasama na po sa pamilya. Bawat pamilya po na kinabibilangan ng aming mga kagapay. Salamat po dahil sa katotohanan yan. Eh, pwede po kami maglambing o kaya pwede kami magsumbong sa inyo sa mga nangyayari at pwede kaming humibik, Panginoon Diyos, sa inyo. At maamin po kami na may pagkakataon na mamali po kami ng mga pagpapairal ng mga tungkulin bilang magulang. Ang habol namin yung aming imahe sa lipunan. Pero Panginoon, may pong higit na nakakalam sa laman ng puso namin. Kasabay na rin po nito, patuloy niyo pong ilawit ang kahabagan ninyo sa aming bansa. Ngayon po ay pwedeng nagko-convene na ang Senado para po sa kanilang impeachment court na asahan po namin, Panginoon Diyos. Sa likod nito ay gampanan po ng merong pagkatakot sa inyo at panindigan sa katotohanan ang aming mga leaders. Unahan niyo po kami, Panginoon. At nalalabing mga oras sa maghapon ang mga iba pang mga programa ng 702 DCIS, Lord, i-bless mo. Gamitin po na halimbawa at kaparaanan ng paghahayag until lahat po ay makarinig ng mabuting kaligtasan mula sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless us and we glorify your name and that name is Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Ako, maraming salamat po, Kuya Willie, sa panalangin ninyo at sa lahat ng nakasama natin ngayon dito po sa Family Matters ng Radio TV 702 DCAS. Kuya Willie, sino po mga naging kaagapay natin at dapat natin pasalamatan behind the scene? Oo, kung wala po sila, yeah, wala tayo, yeah, sa impapawid.
0: At syempre po, ito, ang ating Absidy Ferrer, tapos si Kuya Phil Lagtapon, Desa Magtunaw, si Kaina Abalon, production technicians po natin, mm-hmm, ang TV team, and then broadcast engineers, at doon po sa magapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po, salamat po.
1: Maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa amin sa broadcast sa araw na ito at pati yung mag-tune in na ire-replay nila ang ating pong episode sa araw na ito sa Family Matters. Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay nanood at nakinig ng Family Matters dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama, Bishop John Armilan, kasama si
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahabangan ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Alam mo ba na noong June 28, 1975, unang ipinadala ng makapangyarihang 250,000 watt na transmitter ng 1458 DWRF sa Zambales ang signal na ito papunta sa Vietnam, Cambodia at Laos? Pagdating ng buwan ng Hulyo ay nagsimula naman ang mga broadcast nito sa mainland China sa wikang Mandarin at Cantonese. At pagsapit ng Setyembre, ang GF100 transmitter naman sa iba Zambales ang naghatid ng broadcast sa milyong-milyong mga tagapakinig sa Russia.
6: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
7: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
8: Sumasahing pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
7: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. At kaagapay, tayo rin po ay live na live na napapakinggan sa pamamagitan po at syempre napapanood sa pamamagitan ng ating YouTube channel, ang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, pwede mo rin kaming masubaybayan 24 oras sa pamamagitan po ng ating 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Apple and Google Play Store. Kaya naman kung nais mo kaming mapakinggan mula umaga, tanghali hanggang gabi, kaagapay, kami ang inyong sandigan. At syempre, binabati ko ang ating mga kaagapay na nakikinig sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon tuloy. Magandang hapon, umaga, gabi sa inyo mga kaagapay o saan ka man nanonood. Ito po ang programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Lunes, sabihin mo sa sarili mo, good job ka. Dahil nilabanan mo ang isang madaling araw na alam mo yun, kaagapay, na hindi kang nagtakang mag-sick leave. Kahit kulang ka man sa tulog, kaagapay, tandaan mo, pumasok ka dahil ang Lunes po ay biyaya. Ba't tumatawa ka dyan, Kuya Reggie? Muntik ka na bang mag-sick leave? Ha? Tumatawa si Kuya Reggie, no, mga kaagapay. Ikaw ba, kaagapay, share mo nga sa akin. May tanong ako, bakit ba tayo hirap na hirap pumasok tuwing araw ng Lunes? Diba? Alamin mo yan, kaagapay, bakit ba tayo hirap? Hindi ko alam, mga kaagapay, ha. Ako kanina, bago nakapasok, ay na-late po ako dahil hindi ko alam bakit wala ng bus papunta rito sa Ayala. Naghintay ako ng matagal na oras, mga kaagapay, no, kaya medyo nahuli tayo sa pagpasok. Pero ano man po ang nangyari sa atin, patuloy tayong magbibigay ng libreng serbisyo dito po sa ating mga kaagapay. At mamaya, kaagapay, samahan mo ko mamayang 1:30 hanggang 2:15 dahil po ang huling, ngayon po ang huling araw para sa pagpaparehistro sa barangay at sanggunian election. And at the same time, kaagapay, gusto ko namang maramdaman ng ating mga kaagapay na nagluluto na ng kanilang pananghalian, nagluluto na. Alam mo, nagkikrave ako ngayon, mga kaagapay, sa Okoy. May nabibilahan ba ng Okoy tapos napakaraming suka? Yun po ang masarap ngayong araw ng Lunes. Patingin nga po ako ng ating mga pananghalian. Mag-lunch check na tayo, mga kaagapay. Ito, nangunguna palagi si Ate Lolit Aida. Sabi niya, mapagpalang umaga, kaagapay, always listening daw siya sa pamamagitan ng PM Radio, lalo na dyan sa Taytay Rizal. Magandang tanghali umaga sa'yo, Ate Lolit Aida. Ikaw, kaagapay, anong tanghalian mo? Ako, mamaya, mga kaagapay, ang kakainin ko ay mula sa ating kaagapay na si Angelica Calayag, kuya, ang kanyang Grace Greens. So, maggugulay-gulay muna tayo ngayong tanghaling ito. Yan po ang ate. At mamaya, kaagapay, ha, napakaganda ng talakayan dahil hindi lang usapin sa pag-asenso at negosyo. Dahil mamaya, pati pananampalataya sa usapin po ng pagnenegosyo. Yan po ang dala sa atin ng business as mission. Sa pagkakataon na to, mga kaagapay, habang nagtatype ka ng iyong pananghalian, habang isinishare mo, sana merong mag-okay dito, no? Dahil gusto kong makatikim ng okay. Sa pagkakataon na to, mga kaagapay, alamin natin kung sino na naman ang bibida sa usapin ng karangalang pang Pilipino. Pilipinas din ba ang paparangalan sa pagkakataon na to? Upang malaman natin yan, narito po ang Baon.
1: It's Baon Time!
2: Magandang araw, kaagapay! Isang estudyante mula sa University of the Philippines, Diliman, ang hinahangaan ngayon online matapos ilunsad ang isang makabagong proyekto, isang detalyadong mapa ng antas ng edukasyon sa buong bansa. Si Timothy Hormigos, economics student, ay gumamit ng datos mula sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority upang buuin ang isang interactive map na sumasaklaw sa mahigit 42,000 na barangay. Dito, makikita ang dominanteng antas ng edukasyon sa bawat lugar, mula sa hindi nakapagtapos hanggang sa mga college graduate. Ang kakaiba sa proyektong ito, kaagapay, ay ang hyperlocal na pagtingin. Sa halip na pangkalahatang datos, ipinapakita nito ang tunay na kalagayan sa bawat komunidad. Lumalabas na mas mataas ang bilang ng mga graduate sa mga lungsod habang nahuhuli naman ang mga liblib na lugar. Layunin ng proyekto na hikayatin ng mga Pilipino na mas maunawaan ang kalagayan ng edukasyon sa kanilang mga sariling barangay. Bagamat may limitasyon ng datos, marami ang nagsasabing ito ay isang mahalagang hakbang, patunay ng talino, inobasyon at malasakit ng kabataang Pilipino para sa bayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.

ang mga Pilipino, lalo na ang mga estudyante na nagbigay ng karangalan, nagbigay ng pagkakataon na kitampukin po tayo. Kaya ang mapapasabi tayo madalas mga kaagapay na ang sarap maging Pilipino, hindi lamang sa pagkain, kundi yung mga kababayan nating nagpakita ng kanilang husay at galing. Kaya ikaw kaagapay, hindi sadya na ikaw ay naging isang Filipino o isang Pinoy, dahil darating din ang pagkakataon na ibabandera mo ang Pilipinas worldwide. Yan po ang ating baon. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, ang tanong ko sa iyo, naghahanap ka ba ng trabaho? Naghahanap ka ba ng pagkakataong maglingkod sa pamamagitan ng ministeryo? O naghahanap ka ba kaagapay ng isang trabaho na kasabay din ang passion? Yan po ang kinakailangan dito sa Far East Broadcasting Company Philippines Hiring. Dahil kaagapay, marami po tayong hiring dito. Oo, ikaw kaagapay na baka mamaya dati ka lang listener, ngayon ay isa ka ng kaagapay natin dito sa 702 DZAS at sa iba pang regional radio station. Dahil kaagapay, nangangailangan po ang FEBC Philippines ng staff assistant. Ito po ay para sa 702 DZAS. Kasabay niyan kaagapay, kung ikaw naman po ay bahagi po ng ating television operation, kaagapay, pwede po tayo sa production technician. Under po ito ng radio TV. Kasabay niyan kaagapay ang production assistant para po sa 702 DZAS. Kasabay din yan kaagapay kung ikaw ay isang manunulat sa pamamagitan po ng Corporate Communication and Resource Development. At syempre kaagapay, nangangailangan din po ang Far East Broadcasting Company of Philippines

Communications and Resource Development. Kasabay niyan kaagapay ang HR Assistant, Staff Assistant para po sa Domestic, Broadcast, and Operations. Kaagapay, kung hinihipo po kaagapay ng Panginoon natin ang inyong puso, ito po ang pagkakataon upang maging bahagi kayo ng hiring natin. Isend mo lang kaagapay ang iyong application or resume sa pamamagitan ng recruitment at febc.ph. Uulitin ko, kaagapay recruitment at febc.ph. Siyempre, kaagapay, sabihin mo nga, ikaw nga ilagay mo dyan sa iyong journal kung nakikinig ngayon ang June 6, 2026. Yan, kaagapay, tandaan mo ang date na yan, ang June 6, 2026 dahil imbitado ka, kaagapay. Imbitado po ang buong agapay ng sambayanan sa 78th anibersaryo ng FEBC Philippines. Oo, kaagapay, dapat presence ka sa June 6, 2026. Yan po ay araw ng Sabado na magaganap sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas, Pasig City. Magsisimula po ang ating huntahan, kwentuhan at anuman, mga kaagapay, ng alas 8 ng umaga. Uulitin ko, kaagapay, June 6, 2026, araw ng Sabado sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City, na magsisimula ng alas 8 ng umaga. Kaagapay, para sa ating registration, punta ka lamang po sa Facebook page ng FEBC Philippines. Kita-kits, mga kaagapay, sa darating po na June 6, 2026 para sa 78th anniversary ng ating Timpilan. Grabe, Kuya Reggie, no? 78 years. Kaya naman, sa pagkakataon na ito, mga kaagapay, basahin na natin ang inyong mga lunch check dahil po gutom na ako. Totoo yan, kaagapay. Eto na, sabi ni Ate Lolit Aida, sabi niya, hello Kuya Bri, magandang umaga sa iyo. Ang aming lunch check ay pakbet with pork chop. Diba ang masarap sa pakbet isda? Tama ba ako doon? Pero masarap din yan, Ate Lolit, dyan po sa inyong kain. Ang sarap naman ng pork chop. Eto, sabi ni Ate Flora Vasco, sabi niya, blessed Monday po sa inyo. Ako po ay nakikinig sa Mabalacat City. Ito ay sa Pampanga, kaagapay. Thank you so much po. Ito, sagot ni Ate Luz Aguilar. Good morning, kaagapay. Always listening daw. Wow! Sa NBP Muntinlupa. Wow! Hello po sa inyo, Ate Luz. Ito po ay sa ano? Sa Bucor. Sabi niya dito, ang lunch for today ay chicken barbecue na ginesang kangkong. Sabi niya, please shout out po sa kapatid ko sa Bataan. Sabi niya, si Len, si Ate, ano to, si Ate, no, Naimi, si Ate Be, avid listener daw sila ng DZAS. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Ate Luz, alam mo, Kuya Reggie, galing ako dyan kahapon sa NBP. Naabutan ako ng curfew. Kasi 10:17, meron palang curfew sa 10, ano, sa NBP, no, ng 10 PM hanggang 4 AM. So, naabutan ako ng curfew dyan. Pero, maraming salamat sa mga ano natin dyan, Bucor Police natin, dahil grabe, kahit may curfew ay nagpadaloy pa rin po sila sa atin. Eto, bumabati ng good morning si Ate Cynthia Valencia. Sabi niya, good morning everyone listening here at sa San Jose del Monte, Bulacan. At binabati ko syempre ang aking pamilya, kay mama at kay papa na nakikinig ngayon sa San Pedro, Laguna. At syempre, kaagapay, sabi ko nga sa inyo, ngayong araw ng Lunes at ngayong umaga po, kaagapay, ang sesentrohan pa rin po natin ay sa usapin ng pagnenegosyo. Kasama po ang ating Panginoon sa kwentuhang pananampalataya at pag-asenso. Kaagapay, lakasan na po ang inyong radyo, at kung ikaw naman po ay nakatutok sa Facebook page ng 702DZAS, kaagapay, i-click mo na yung share, dahil po sa pamamagitan nito, maibabahagi

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
4: Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Hango po ito sa Unang Juan 5:12. Ako po ang inyong lingkod, Cosme Magbuhos. At naririto po ang aking kasaysayang patotoo na aking ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.

0: Aba, Crispin, ang aga mo ata ngayon.
1: Eh, maaga akong nakuubos ng sorbetes eh. Nagtira ako para sa mga anak natin. Kumusta ba yung si Cosme? May sinad pa ba? Bakit ba naging masasakitin ang batang yan?
0: Wala na. Hayan at sarap na sa pagkakatulog.
1: Kawawa naman ang bunso natin. Dadalawang buwan pa lang siya ay katakot-takot ng mga sakit ang dumapo sa batang yan. Eh ang iba pang mga anak natin, nasa school pa ba?
0: Oo. Pahinga ka na. Naglugaw lang ako para magkasya sa ating lahat. Ulam natin ay asin.
1: Ang masaya ay kumpleto tayong pamilya na naghahapunan.

0: Julia, ano ba yung dala-dala mong basket? Ano bang laman yan, baga? Sandali, at matulungan na kita sa pagbitbit. Ako na ang magbibitbit niyan.
1: Kaya ko namang bitbitin ito. Mga isdang tuyo, maglalako ako dito. Napakiusapan ko si Aling Josefina na tulungan ko siyang magtinda ng tuyo nila. Nakatulong na ako, nagkaroon pa tayo ng ulam sa kikitain ko sa paglalako ng tuyo. Eh, diba? Ikaw, sorbetes. Ako naman, tuyo.
0: Meron na tayong tuyong ulam, ang tuyo, fever. At meron pa tayong minatamis, ang sorbetes.
2: Nang, pwede po bang makahingi po ako ng isang tuyo? Masarap po kasi.
1: Abay, oo anak. Gusto mo, dalawa pa. Basta, itong iba ay ulam ng mga kapatid mo.
2: Salamat po, Inang. Mas masarap kasi ang ulam ay tuyo. Sasampurado po.
1: Kain lang ng kain, anak, ha? Pampatalino ang champurado at tuyo. Oh, ngingiti-ngiti ka riyan, mahal.
0: Abay, napakahusay na mo makipagkaibigan yaring aking esposa. Nakuha mo ang tiwala ni Aling Josefina. Abay, ikaw lang ang pinalad na bigyan ng paninda nilang tuyo.
1: Eh, hindi naman tayo masamang kababaryo. Ang ikinatutuwa ko naman dito ay may pagkakakitaan na ako at malilibre na rin tayo ng pang-ulam. Masarap din ang sawsawan nitong tuyo ay kamatis. Mamitas lang tayo sa ating tanim na kamatis, maraming bunga.
0: Ayos yan, baga. Sorbetes na pagkatamis-tamis ang paninda ko at ikaw naman ay tuyo.
1: Sa palagay ko naman ay baka dito na tayo guminhawa sa ating buhay. Walang panahon na pinipili ang pagtitinda ng tuyo. Masarap ang tuyo na paninda ko dahil...

0: Malapit ko nang maubos itong sorbetes ko. Hahabulin ko ang oras ng labasan sa klase ng mga bata. Napakainit talaga ng panahon. Sorbetes ang sagot sa init ng panahon. Aray ko, biglang nanakip ang aking dibdib. Hirap akong makahinga. Nahihilo ako.
1: Calling Dr. Edward Santos. Dr. Edward Santos, you are needed at the emergency room. Please proceed immediately. Calling Dr. Edward Santos at the emergency room, please.
2: Mrs., ikinalulungkot ko. Ginawa na namin ang lahat para mailigtasan niyo, mister. Pero, I'm sorry. Wala na po ang inyo, mister. Patay na po siya. Nasa morgue na ang bangkay.
3: Hindi! Hindi! Hindi maaaring mamatay!

0: Parinig ka nga anak at ikaw na ang mag-urong nito.
1: Opo, inay. Ako na pong bahala dyan. Palibasa, bunso ako. Kaya ako na lang palagi ang nautusan dito sa bahay. Ang mga kapatid ko, sila pa naman ang nakakatanda sa akin. Sila pa ang mga batugan. Hindi man lamang tulungan si inay sa mga gawain.
2: Ay, napakagod na ako. Sila na lang ang magpapatuloy nito. Gagawin ko pang homework ko. Ikaw na, Cosme, ang magpatuloy dito sa ginagawa ko. Pagkatapos mo dyan.
1: Ako nang bahala dyan, Ate Rose. Iniwan naman ni Kuya ang trabaho niya dito sa bahay. Gumaala na naman yon. Para bang ang paa ay palaging sinisindihan ng posporo.
2: Asa ka pa sa kuya mo? Nako! Nang umulan ng katamaran, si kuya, dramdramang nasahod!

0: Inay, ako po, gusto ko pong magpatuloy ng aking pag-aaral hanggang kuleyo po. May kukuhanin po akong kurso. Gustong-gusto ko po ito. Pero mataas po ang tuition fee ng kurso ko.
1: Naku, Cosme anak, natutuwa naman ako sa iyo. At salamat, ikaw lang ang nakahilig na mag-aral. Ang mga kapatid mo ayaw magsipag-aral. Hala, sige anak, tutulungan kitang makapagtapos sa iyong kurso. Igagapang ko iyan anak.
0: Kakayanin po ba natin ang napakataas na tuition fee?
1: Bakit hindi anak? Ngayon pang malakas na ang tindahan natin. Samantalahin mo, Cosme. Mag-aral ka hanggat may pagkakataon kang mag-aral. Igagapang ko ang iyong pag-aaral anak sa kolehiyo. Iyan ang pangarap namin ng yumao mong ama na isa man sa inyo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. Iyan ang tanging yaman na

0: Inay, sana po hinintay po ninyo ang diploma ko. Bakit kayo nagmamantaling sumunod kay Itay? Papaano na po ako, Inay?
1: Cosme, tara na. Nagsiuwi na ang mga tao. Tayo na lang ang tao dito sa sementeryo. Nakakatakot. Magagabi na. Gusto ko na magpahinga.
0: Eh di mauna na kayo, Ate Rose ni Kuya. Umuwi na kayo. Nag-aapo na kayo eh. Hindi mo ba inay itong nandito sa loob ng nicho? Patay na si inay! Magbago na nga kayo, Ate ni Kuya. Kaya ko namang maglakad na mag-isa. Kahit malayo.

0: Tuloy ka, Cosme, mag-boss. Paupo ka.
1: Salamat po. Gusto raw po ninyo akong makausap?
0: Oo, nangangailangan ng school na ito ng student assistant. E nung mapag-aralan namin ng record mo dito sa school, kami natuwa. Ikaw ang napili. May allowance kang matatanggap.
1: Talaga po, Dean? Naku, maraming salamat po sa inyo. At napansin pa rin po pala ninyo ang aking pagpapagal sa aking pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala. Di po kayo manghihinayang sa akin. Ah, may radyo nga pala ako. Makapakinig nga muna ng music habang nagpe-prepare ako ng gamit patungo sa school. Marami nagko-complain sa akin. Masyado daw akong perfectionist sa trabaho ng mga tauhan ko. Hindi naman talaga pwede yung sige-sige na lang. Anong matututunan ng mga estudyante kung hayaan kong ibang staff na obvious na di pinag-aaralan ang trabaho nila para rin sila mga student at di professional? Makapakinig nga muna ng radyo. Ano bang station itong napihit ko?
2: Kaibigan, ang mga ngaral 12-1 ay isang paalala na alalahanin ang inyong tagapaglikha habang ikaw ay bata at malakas pa. Bago dumating ang mga matatandang araw kung saan manghihina ka na. At bago dumating ang mga hindi magagandang araw o mga araw ng karamdaman, pagkawala ng lakas at kamatayan na nagtuturo sa mga kabataan na gamitin ng wasto ang kanilang lakas at kabataan para sa Diyos bago pa huli ang lahat. Kaibigan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo ngayon. Tanggapin ang Panginoong Hesus na maging sarili mong tagapagligtas, pagsisihan ng inyong mga kasalanan, at si Jesus na inyong Diyos ng inyong kaisa-isang buhay. Manalangin po tayo.

0: Sa pamamagitan ng media, ako po ay nakarinig ng salita ng Diyos, ang 702 DZAS noong taong 1996. Ako po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng programang Hardin ng Panalangin na ang aking napakinggan sa radyo. At magmula noon, naghanap na ako ng church at ang aking natagpuan ang World Mission Church sa pangunguna ng isang Korean Pastor Kim. At tuloy-tuloy na ako po ay nagpagamit sa ating Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoong Hesus.
1: Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:12.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadulan ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Cosme Rosales Magbuhos ng Batangas. Binigyang buhay ni na
3: A.G. Gabrilio,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: Carlene De Guzman,
7: Eva Moratalia Gomez,
8: Roy Camu Gomez,
9: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyalosa, sa pamamahala direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
11: Mahalin ang mga kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo. At idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag may gustong kumuha ng balabal mo, ibigay mo. At kung pati ang damit mo ay kinukuha niya, ibigay mo na rin. Bigyan mo ang sinumang humihingi sa iyo. At kapag may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo na itong bawiin pa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. At malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Maging maawain kayo tulad ng inyong ama. Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos upang hindi rin niya kayo parusahan. Magpatawad kayo upang patawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghaga na ito, hindi maaaring maging tagaakay ng bulag ang kapwa-bulag, dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon. Walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusan ang naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, "Kapatid,

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito po ang ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma. Pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Yan po kaagapay ang ating YouTube streaming. At syempre po, pwede rin po tayo sa 702 DZAS FEBC Radio. At kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile app, ang 702 DZAS. Kaagapay, yan ay maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating Google and Apple Play Store ng libre. Kasabay niyan kaagapay, binabati po natin na magandang tanghali ang mga nakikinig sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, matagal na nating kwentuhan at usap-usapan ng mga pagpaparehistro para po sa magaganap na November 2026 barangay at sangganian election. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, ito na nga po ang pinakahuling araw na hinihintay natin para sa huling araw ng pagpaparehistro sa COMELEC. Tandaan natin mga kaagapay, batay po sa aking pakikipanayam kay Attorney Rex Laudianco, na wala na pong extension para po sa pagpaparehistro ng ating pagboto. Kaya naman mamaya tanong natin mga kaagapay, may extension bang magaganap? Kamusta nga ba ang nagtumatakbong ano natin ngayon? Pagpaparehistro para sa eleksyon. Kaya naman, sa pagkakataon na to kaagapay, kasama na po natin phone patch ang spokesperson ng Commission on Elections. Walang iba, si Attorney Rex Laudianco. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex.
5: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa ating mga kaagapay dito po sa Ahensya de Consciencia. Good afternoon po.
3: Maraming salamat, Attorney Rex, sa pagbibigay po ng serbisyo publiko sa ating mga kaagapay. At sa pagkakataon na to, Attorney Rex, nabanggit ko nga po kanina, bago po tayo magsimula sa ating magiging kwentuhan, ngayon po ang huling araw ng COMELEC para po sa pagpaparehistro. Attorney Rex, kamusta po ang mga nagaganap po natin ng operasyon ngayon?
5: Medyo mahaba po at napakaraming tao po ang nakapila, kaya po kailangan ipatupad ng aming mga election officers ang Resolution 11177 kung saan po inassess nila mula pa kaninang umaga. Base po sa pila yan kung hanggang ilan at hanggang saan po ang kakayanin nilang ma-accommodate. At dahil po sa assessment na yan, maaari pong pagdating ng alas 3 ng hapon, ma-determine nila yung huling kakayanin pa, maglilista po sila ng mga tao, yung mga pangalan kung saan po tatawagin at sila na lamang po yung makakaabot pa hanggang sa huling oras ng ating registration. Sadya po talagang napakarami, bagamat nagpapasalamat po kami na talaga pong ganyan ang interes natin, eh kailangan po talagang magkaroon ng pagsasaayos dahil hindi naman po unlimited ang araw na ito. Talaga pong may itinakdang deadline kung saan matatapos po ang ating voter registration.
3: Ibig sabihin ba nito, Attorney Rex, sa batay po sa Resolution 1117 po na magtatalaga kayo ng oras, meaning to sa iba nito, para po ito yung sa mga eleksyon na nagkakaroon po tayo ng distansya sa lapit?
5: Tama po kayo. At ito po ay hindi lamang po base sa distansya, kundi talagang yung bilang po nakakayanin na ma-accommodate sa pagpapa-register. Mismong resolution na po namin na nabanggit ninyo ang nagtakda na kailangan sa umaga pa lang i-assess hanggang saan ba ang kakayanin. At katulad po nung araw ng halalan na kumbaga last hour scenario ng halalan, eh maglilista po kami ng pangalan na talagang kakayanin pang ma-accommodate para sa araw na ito.
3: Yan mga kaagapay, kaya nga po ang payo po ni Attorney Rex ay wag po nga daw tayo dito sa huling araw. Attorney Rex, sa inyong assessment, ilan po ba ang mga nagpaparehistro ngayon?
5: Nako, 1,000 po ang nasa pila, pero para bigyan po kayo ng idea, ito po ay mula October 20 hanggang nung nakaraang Sabado, May 16, 2026. Ang naproseso na po naming application ay halos umabot na sa 5.2 million. Lampas-lampas sa original na target po namin na mga around 2.5 at most 3 million. Talaga pong nakakagulat ang bilang na ito at maraming salamat po, lalo na doon sa mga unang nakibahagi sa ating voter registration.
3: Kaya naman kaagapay, no? Grabe, Attorney Rex, no? Ito ata yung latest update natin para sa bilang na ito, kasi nung huli kitang nakausap na nagdaan ay parang nasa 4 point something pa lang ata, ngayon ay 2.5. Attorney Rex, bakit kaya ganito na yung grabe ng bilang po ng mga nagpaparehistro ngayon? Tingin niyo po ba malaki yung kinalaman po ng mga nagdaan po natin na politika ngayon at lalo na po sa nagaganap sa bansa?
5: Sa tingin po namin, yan po talaga ang nakikita nating factor na ang mga ating mga kababayan ay gising na sa mga nangyayari at nais nilang makibahagi sa pagpapasya sa patutunguhan ng ating pamahalaan, whether ito man ay barangay at higit nga po patuloy doon sa ating 2028 elections. Gusto po nilang makibahagi sa pagpapasya ng hindi lang ng mamumuno, kundi ng pati desisyon sa pamahalaan, dahil tingin po namin, alam na ng ating mga kababayan po yung salitang accountability. Maraming salamat po sa Pilipino.
3: Attorney Rex, para po sa mas malawak pa, no, alam ko na yung ating mga questions dito ay naghihintay. Pero Attorney Rex, para po sa kaalaman ng marami nating kababayan at marami nating kaagapay, gaano ba kahalaga ang barangay elections? At gaano rin ba kahalaga ang sangganian election? Kasi kung titignan natin, Attorney Rex, no, ito ata yung madaming bilang po ng pagpapakalahok natin dito para sa usapin ng election. Ano po ba ang dapat naming matutunan sa barangay at sangganian elections?
5: Eh, unang-una po sa lahat, dapat nating kilalanin na ang ating barangay, ang ating sangguniang kabataan, ang pinakamaliit na bahagi ng ating pamahalaan. Ngunit ito po yung direktang araw-araw nakakaapekto sa ating pamumuhay, sa ating komunidad. Tignan nyo na lang po yung mga basic services, yung ating seguridad, issue sa magkapitbahay, peace and order, pati nga po koleksyon ng basura, pagtugon sa mga sunog, pagtugon sa mga health at iba pang klase ng emergency. At lalong-lalo na pong nakita natin ito, yung kanilang halaga, nung panahon ng pandemya na practically lahat ng serbisyo ng pamahalaan, ultimo ang pagbaba ng medisina, pagkain, ayuda, ay dumaan talaga sa barangay. Kaya po dapat wag natin baliwalain ito, dahil kumbaga po, hindi lang ito frontliner sa ating pamahalaan, ito po yung direkta nakakaugnayan natin. Napakarami pong serbisyo, hindi lang dapat malimita sa piyesta, sa ating parol, sa ating paliga at dekorasyon, dahil higit sa lahat, kasama po sila paglaban sa droga, peace and order, environment, pati nga po pagbibigay ng mga kabuhayan, health services at iba pa. Ganon din po sa ating kabataan, hindi dapat puro legal na lang, kundi pati yung nabanggit ko, ko ng mga trabaho ng ating barangay, kabahagi po dyan ang SK. Kaya pahalagahan po natin sila.
3: Yes, kaagapay. Kaya naman kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay o kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit na posisyon, ito ay dadako siya at darating yung araw na talaga mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. Kung kaya't sa lahat po na nagpa-participate ngayon sa pagpaparehistro, kaagapay, sobrang appreciated yan ni Attorney Rex. Kaso nga lang, kaagapay, may ite talaga po sila na oras. Most of the time po, Attorney Rex, ilan ba yung ina-accommodate natin?
5: Depende po sa laki ng ating opisina. Meron pong kinakaya ang 1,200 in a day.
3: Wow.
5: Meron naman po mga around 800. Meron din po yung maliliit na opisina namin na around 600. So nakadepende po ito. Pero kita nyo naman po sa pila, higit-higit o minsan times 2 ang nakapila po. Kaya po talagang merong pagkakataon na hindi po kakayanin dahil higit-higit po sa kakayanan ng aming tanggapan ng dumarating. Kaya nga po hindi po kami nagkukulang. Kasama ko po si Sir Brian mula pa nung nakaraang taon ng pananawagan. Sana dumating ng mas maaga sa ating registration.
3: Yan, kaagapay, no? So kaya pagtiisan natin ang init, pagtiisan po natin itong pila po natin dahil hindi po natin alam kung maa-accommodate kayo sa mga pagkakataon na to. Kaya Attorney Rex, ang una kong katanungan dito at mula sa ating kaagapay, sa ganitong pong pagkakaroon po ng resolution po natin dito po sa ating pamahalaan, possible pa daw po ba na humaba pa ang ating extension hanggang Biyernes?
5: Naku, hindi na po. Mula pa po nung kami nagsimula, nung October 20, malinaw po na ang katapusan ng ating voter registration ay May 18 at hindi na po tayo magkakaroon ng extension. Bakit? Nakatakda po ang mga proseso sa pag-notify, pagpapaskil ng inyong mga application at June 1 na po ang hearing niyan. Bakit kailangan magkaroon ng June 1 na hearing para magkaroon po ng approval or disapproval ang lahat ng application? Maisapinal ang listahan ng mga botante, malaman natin ang bilang, ma-distribute sa mga presinto ng Sagayon, mag-proceed po ng tama ang lahat ng paghahanda. Kasi po, eksakto sa bilang dapat ang aming balota, pati na rin po yung mga gagamiting mga dokumento, papeles, kagamitan, pati na rin ang bilang ng mga presinto. Lahat po yan ay nakabatay sa pagsasapinal na bilang ng botante, kaya po talagang humihingi kami ng pangunawa. At ngayon pong araw, ang pinakahuling araw ng registration dahil kailangang matapos po ang lahat ng proseso.
3: Kaya kaagapay, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, humabol ka na hanggat may oras pa. Tama ba, Attorney Rex, na ang tapos po ng ating pong last registration for barangay at sanggunian election ay 5 p.m. at wala na itong extension?
5: Tama po, hanggang 5 p.m. na lang po at wala na po itong extension pa. At kung mapapansin nyo po, mula kaninang umaga, huwag po kayo magugulat. Nagbibilang po at nag-a-assess ang aming mga election officers kung hanggang ilan talaga doon sa pila ang kakayanin pa nila. Hindi po ito isang invention, ngunit taglagang ito po ay nakalagay sa aming resolution, Resolution 11177, na nagsasabi sa kanila sa huling araw, lalong-lalo na ito pag dumumami ang tao, ay bilangin, alamin kung hanggang saan ang kapasidad ng kanilang opisina at inform yung mga tao na hanggang doon na lamang. In fact, yung mga nakapila po na alam na nilang nakasama, ikukunin nila ang inyong pangalan, masiguro na kayo ay napabilang doon sa ma-accommodate, tatawagin po ang inyong pangalan.
3: Oh, so sinasabi pala to ahead of time.
5: Tama po, opo, ganun po, nakalagay sa aming resolution. Opo. Kaya po, dun sa mga nakapila po, nakita nyo may mga tauhan po o mga kasamahan na tumutulong sa COMELEC na nagbibilang kanina at nangunguha ng pangalan as early as morning. Kaya nga po, merong mga tanggapan kami na mas maaga pa sa 3 p.m. na nag-cutoff dahil libo na
3: wow
5: yung nandoon sa listahan po nila.
3: Mm-hmm. Kaya kaagapay, kung sa palagay mo na mahalaga ang boto mo, hindi yan sa palagay lang kaagapay, kundi yan po talaga ay may halaga. At pahalagahan po natin ang magiging boto po natin sa darating po na November 2026 kaagapay. Naniniwala ako na isang epektibo to ang pagkakaroon po natin ng talakayan together with Attorney Rex dahil nga po kaagapay, matagal nang panawagan ito. Kaya naman Attorney Rex, simulan na natin ang pagkatanong ng ating kaagapay. Hello po sa inyo Attorney Rex. For first time registration po ako, may iba pa po bang kailangan dalhin kung student ID lang akong meron? By the way, school address lang po ang nakalagay sa ID ko at wala po itong personal address.
5: Opo, ganito po. No? Maari pong magdala ng iba pong patunay na makapagkokonekta sa inyong pagkatao, sa inyong pangalan dun sa address. Dahil talaga pong ganyan, meron talaga kaming na-experience, not nakita, na mga IDs na kulang sa datos. Kailangan po makumpleto namin ang datos na ito. Kaya po kung meron pa kayong ibang dokumento na magsisilbi at makapagbibigay ng tamang impormasyon na yan, eh pakisama na po. Kung sakali man po na talagang halimbawa, ito, iunahan ko na po yung magiging tanong ni Sir Brian na talagang meron pong masyadong maraming kulang dun sa ID. Eh maari na pong, lalo-lalo na sa edad, magdala na ng birth certificate para sa mga kabataan. At dun naman po dun sa mga talagang wala pong ID, gamitin po yung affidavit of identification na ang magpipila po at ang manunumpa dito isang registered voter na siya ang magpapatunay ng lahat ng datos na ibinibigay ninyo ay totoo at tama mula sa inyong pangalan, birthday, residence at pati na rin po yung iba pang pagkakakilanlan.
3: Maraming salamat, Attorney Rex. Ito pa po, ang anak ko po ay nagparehistro noong August 18, 2025. Ngayon po ay kumuha po ako ng voter certification pero sinabi po nila na wala daw record sa COMELEC. Ano po kaya ang dapat naming gawin? Salamat po sa inyong sagot, Attorney Ri.
5: Una po sa lahat ay wala pong registration ang COMELEC noong August 2025. Ang aming pong registration ay mula July 1 to 11 kung saan sa 10 araw po na yan ay mahigit 2.5 million ang nagpatala at muli po itong binuksan noong October 20. Kaya po ako'y medyo nalilito kung
3: kaya
5: saan po itong August 18 po na to. Para sa lahat po, wala pong registration noong Agosto 2025 at lalong-lalo na wala po noong registration noong August 18. Yan po rin siguro ang dahilan kung bakit hindi po namin makita ang pangalan ninyo sa talaan kasi wala pong registration sa PETS ang nabanggit.
3: Yan, kaya siguro Attorney Ro, ang encouragement natin ngayon kung hanggang ngayon ay wala pa rin, humabula sila sa pagkakataon na to sa malapit na local COMELEC.
5: Tama po kayo at yun na lang po yung tanging paraan at muli po ngayon na lamang po ang huling araw sa ating registration.
3: Okay, Attorney, ito pa po, kailan po ba ang susunod na ERB? Kailangan ko po kasing kumuha ng voter certificate. Pwede na po bang kumuha ang nagpa-reactivate noong April 10?
5: Kung kayo po ay nag-apply ng anumang uri ng registration, whether yan ay reactivation, transfer, bago, correction, update at iba pa, mula April 1 po kasi hanggang May 18, ang inyong Election Registration Board hearing ay gaganapin ng June 1. So pagkatapos po ng June 1, kung wala man po kayo makitang nakapaskil na kayo ay disapprove o wala kayong notice na tinanggap mula sa COMELEC na na-disapprove ang inyong application, eh sa mga kasunod na araw po niyan, eh bigyan nyo lang po kami ng ilang araw para maiayos at maihanda ang sistema, eh pwede na po kayong kumuha ng tinatawag ninyong voters registration o voters certification.
3: Basically, Attorney, itong mga bandang Abril ay wala pa talaga silang voter certification.
5: Ay wala pa po dahil po lahat ng application na tinanggap mula April 1 at itong araw na to, kayo po ay makukonsider pa lang na aplikante. Hindi pa po ito dumadaan sa proseso ng ERB at kailangan po ayon sa Republic Act 8189 na dumaan po ito sa isang Election Registration Board hearing.
3: Okay, ito Attorney, magandang katanungan. Ang sabi dito, magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. May tanong po ako regarding po sa mga tumatakbo sa susunod na eleksyon. Pwede po bang tumakbo ang anak bilang SK Kagawad sa BSKE habang ang kanyang tatay ay kasalukuyang nakaupong barangay Kagawad? Kung tatakbo rin po ba ang tatay, ano pong posisyon ang susunod sa susunod na eleksyon? Pwede po ba silang sabay na tumakbo? Pwede po bang tumakbo ulit bilang isang SK Kagawad ang kasalukuyang nakaupong SK Kagawad sa susunod na BSKE?
5: Ay una po sa lahat, ayon po sa SK Reform Act, meron po dyan tinatawag na anti-political dynasty provision kung saan sinasabi na ang tatakbo bilang chairperson ng SK at miyembro ng konseho na merong kamag-anak, whether yan ay by affinity or consanguinity, dugo o kasal, up to the second degree dyan po na nakaupo, whether yan ay sa kanilang barangay, whether po dyan sa kanilang syudad o sa bayan, sa lalawigan, sa distrito at paging sa national, ay disqualified na tumakbo. So ibig sabihin po nito, habang nandyan yung kamag-anak na sinasabi natin, ay bawal at disqualified po sa pagtakbo yung nasa SK. Ang nangyayari po niyan, ang nakita po namin, yung iba po ay nagre-resign yung nakaupong kamag-anak para by the time na maglagak ng Certificate of Candidacy, masasabi natin na wala nang nakaupo na kamag-anak at the time na tumakbo po. By the way po, may isa pong inaaral dito na baka yung iba sasabihin, magre-resign at tatakbong muli. Nako, yan po yung pagsisircumvent ng batas. Kasi nung una po, nakaupo siya, nag-resign lang siya para makapag-file ng COC. Ngunit nung kung tutuusin po, talaga namang sana ay disqualified po siya. Sana po wag natin gawin yan dahil sinisircumvent po natin ang batas. Ngayon, doon sa ikalawang tanong, paano kung hindi naman sila, wala namang kamag-anak na nakaupo? Ngunit sabay natatakbo, isa para sa barangay, isa para sa SK. For as long as wala pong halal sa kanila na nakaupo, by the time na maghain ng COC, ay wala naman pong prohibition yung ating batas laban sa pagtakbo ng sabay. Ang tinitignan lang po ng batas, bilang pagsusumang muli, basta walang nakaupo na kamag-anak up to the second degree doon sa mismong barangay, syudad, bayan, doon sa lalawigan, distrito at sa national position, pwede po yan makatakbo. Kung tanong nyo po, up to what ang second civil degree, maari aabot po ito doon sa magulang, nanay at tatay, lolo at lola, kapatid, anak at apo. Yan po yung sakop ng ipinagbabawal ng ating batas.
6: Kaya mga kaagapay, no, yan po yung... Pero tama, attorney, pwede ba silang tumakbo doon sa same na posesyon?
5: Ay pwede naman po, basta ang importante po, walang nakaupo doon sa kanilang isa na incumbent by the time na sila itatakbo. Dahil wala naman po na nagbabawal doon sa sabay na pagtakbo, ang pinagbabawal lang po, may isang nakaupo, tapos merong isang tatakbo.
6: Yan kaagapay.
5: At ito po, sa SK lang, nililinaw po natin, sa SK po ang pagbabawal.
6: Okay. Yan kaagapay ang isa sa masalimuot po na ating nangyayari sa ating eleksyon. Kaya naman kung ikaw kaagapay din ay sa palagay mo, ikaw ay nararapat tumakbo bilang isang SK kagawad o SK chairperson, ito rin yung tamang pagkakataon na magnilay-nilay ka kung ito ba yung dapat, ito ba talaga yung calling na tinatawag. Kasi nga po, ang pagbabago po ay hindi lamang naman po sa pagboto, ang pagbabago rin po ay ang pagluklok din po sa posisyon upang magkaroon po tayo ng mga panibagong sistema at panibagong pangalan na magkaroon po tayo ng mga panibagong panimula. Ito po, Attorney Rex, ang isa sa magandang katanungan dito. Kahit huling araw na, saan po ba magpapa-transfer at magpapa-activate ng registration? Sa dati ko po bang lugar kung saan ako nakarehistro o sa current location ko kung saan ako lilipat ng rehistro? Thank you so much po, Attorney Rex.
5: Kung kayo po ay kwalipikado ng maging botante, meaning by November 2, 2026, kayo po ay may 6 na buwan nang nakatira dyan, kwalipikado na po kayong maging botante dyan. At nabanggit nyo rin po reactivation, so na-deactivate kayo, hindi nakaboto ng 2 beses o higit pa sa mga halalan na malamang ang dahilan ay pagkakalipat ng inyong tirahan. Pagsabayin nyo na po, doon po kayo magpapatransfer with reactivation sa lugar, sa office namin na nakakasakop sa bago ninyo pong lugar, sa inyong current na tirahan. So doon po kayo pupunta. Paalala lang po para dito sa mga nakatira sa National Capital Region, pinalad po ang COMELEC na halos ang lahat ng distrito po namin dito sa 17 mga lungsod at bayan sa NCR, nasa mall po kami ngayong lahat dahil ang ating pong mga SM, Robinsons, Walter Mart at Ayala Malls ay pumayag na magamit namin ang kanilang pasilidad libre. Tumutulong pa ang kanilang mga tao para sa ikaayos ng ating pilay, kagiginhawa ng ating mga kababayan. Kaya po pakitignan yung aming Facebook page, nandun po ang venues lalo na sa NCR ng ating registration para sa huling araw na ito.
6: Kaya mga kaagapay, habol na ay meron pa tayong 3 oras para humabol kaagapay dahil currently tayo ay Ang oras po natin ay 5 minutes before 2 p.m. Kaya kaagapay, tandaan po natin na ang pagboto po natin, yan po ay may malaking role bilang isang tao tayo. Yan po ay karapatan. Yan po ay dapat ginagawa at pinapractice po natin ng paulit-ulit. Ito na, attorney, yung paborito mong tanong. Ma-e-extend pa po ba ang registration? Maliban po sa 18, Monday po kasi ngayon. Baka pwede naman pong hanggang Friday. Go ahead, Attorney Rex.
5: Naku, ikinalulungkot po namin ipabatid sa lahat na wala na pong extension ng ating voter registration. Last day na po talaga ngayong araw na ito ng Lunes, May 18. Dahil ito po ang ating registration ay binuksan mula pa po noong October 20, 2025. 7 buwan na po mahigit na nakabukas ang ating registration. 7 buwan na rin po kaming nananawagan na sana maaga po kayong pumunta. At higit po sa lahat, kung mapapansin po ninyo, gaya ng aking paliwanag kanina, June 1 na po yung pinakahuling Election Registration Board hearing. Kung kaya't para po matapos namin ang lahat ng proseso para sa hearing na yan, kailangan talagang magtapos sa araw na ito ang ating registration.
6: Oo, may pa-excuse pa daw kasi, attorney, bandido kasi ngayon.
5: Kung mapapansin niyo po, Sir Brian, ano, mula pa po nung last year, napatigil lang po ang COMELEC ng dahil sa kalamidad. Pero yung pong mga holidays, yung pong Sabado, kami po ay bukas. Kahit po nagbakasyon, huminto na ang ating mga paaralan, ang COMELEC po ay hindi tumigil. Ngayon nga po na nagkaroon ng compressed work week sa lahat ng sektor ng ating pamahalaan kung saan. Lunes po, karamihan ng walang pasok. Biyernes po, karamihan ng walang pasok. Kami po ay pinili namin na Lunes mawala ng pasok, mapagbigyan lamang yung dami ng tao na dumarating kapag Biyernes at Sabado. Yun po yung dahilan, no, po. Kaya sana po, humihingi kami ng inyong pangunawa.
6: Yes, at unawain din natin sila kaagapay dahil napakalaki po ng 7 buwan na nagdaan. Kung hindi po ako nagkakamali, ay ilang buwan din po kami nagkatalakayan dito ni Attorney Rex Laudianco upang magkatulungan po tayo sa usapin po kung bakit nga po ba mahalaga ang pagpaparehistro, mga kaagapay. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa iyong radyo o kung ano man ang kapamaraanan mo, kaagapay, mahabag ka kasi ito yung tamang pagkakataon dahil po sa November 2026 po na magaganap na eleksyon at magkakaroon din po ng pagbabago ng dahil sa iyo. Ito pa, attorney, ang sagot ng ating ang tanong ng ating kaagapay, pwede po bang magpa-transfer at magpalipat ng status sa Manila kahit isang buwan pa lang po siya doon?
5: Kung batay po sa anyong pagbibilang, by November 2 kayo ay makaka-6 na buwan, pinahihintulutan po yan. Una po, kailangan makita namin sa inyong isusumite, ito ipapakita ang government-issued ID, yung bago ninyong address. Ikalawa, kung sakali mang wala pa dyan sa ID na yan, yung bago ninyong address, hihilingin po namin magpakita kayo ng patunay na kayo nakatira talaga doon sa bago ninyong tirahan, na halimbawa, yung utility bills ng inyong utilities, internet, telepono, kuryente, tubig at iba pa, maikonekta lang po namin ang inyong paninirahan po doon. So pwede naman po. So kung maari po, kung makakahabol pa po kayo ngayon, habulin po ninyo sana yung lugar po ninyo kung saan ninyo ninanais ay hindi pa po nagka-cut off po.
6: Pero binilang ko, attorney, habol siya, pero nga lang kung ados yung hihintayin natin, kulang siya, tama ba ko? Kung ngayon siya nagtanong.
5: O ngayon po, opo, November 2 po kasi, baka maari din naman po ano, nasa sa kanya po pagbibilang po yan. Basta importante po, by November 2, si at least 6 months na po siyang residente.
6: Ayan, kaagapay, o, di ba? Ito pa, ang tanong natin, attorney. Ito pa po, kailan po ba maaaring makuha ang voter certification kung na-file po siya ng March 2026? May mali lang po kasi sa aking entry ng birth year. Paano to, attorney? Pwede pa ba mangkorekto?
5: Ang correction po kasi ay para rin pagtatala po yan. Ngayon din po ang huling araw ng correction po. Opo, no? Kasabay po yan. Dahil kung matatandaan nyo po, lahat po ito ay hinihiring. At yung membro po, para maunawaan ng lahat, ang membro ng ERB ay hindi lamang po COMELEC. Kabahagi po dyan yung ating civil registrar. Kabahagi po dyan yung ating DepEd supervising official. So ito po ay kailangan dumaan sa kanilang pagsusuri. So kung meron man pong correction doon sa entrada, ay dumaan muli sa kanilang pagsusuri yan sa pamamagitan ng application. Ngayon din po ang huling araw. Pero para malaman po doon sa unang tanong na kung kailan makakakuha yung nag-apply noong March, eh noong April 20 po nagkaroon ng ERB. Kaya po sa araw na ito, eh pwede na pong kumuha nung ating voter certification. Kaya lang may paalala po kami, dahil ito nga po ang huling araw ng ating registration, itinigil po namin pansamantala sa araw na to ang pag-i-issue ng certification dahil nais po namin tumuto sa ating pong registration. So mula po bukas, eh pwede na kayo makipag-ugnayan sa aming mga tanggapan.
6: Ibig sabihin, attorney, kung napatigil lang ngayon, meaning to say pwede siyang magpa-correct din ngayon kahit wala pa yung voter certification.
5: Opo, makikita naman po dun sa aming records kung talagang merong dapat i-correct at papakita rin po niya yung basihan bakit siya nagpapakorek. Eh yung po sana ay kung kakayanin pa na makaabot po siya ngayon.
6: Wala namang ibang pila, attorney, no? Kumbaga parang hindi naman nahihiwalay ba, attorney, ang pagpila ngayon for first time, for correction, or iisang pila lang?
5: Iisang pila lamang po ito dahil lahat po ng paggalaw, lahat ng pag-entrada at pagbabago, iisang pila po yan, tinuturing po namin yung application for registration.
6: Ayun, mga kaagapay. Kaya naman, kung may mali ka din, nais magpa-update ng picture, pirma din kaagapay, civil status o anuman yan, ipila mo na ngayon din dahil tandaan po natin, ang hinahabol po natin ay oras. Ang hinahabol po natin ay oportunidad na makapagparehistro kaagapay. Ito po, attorney, magandang katanungan. Sabi niya, good afternoon po. I would like to ask regarding about my kasambahay. She wants to register here in my current address, which is in Makati. She already a registered voter in Quezon City. Ano po kaya ang mga requirements na kailangan niya? Wala pa po kasi siyang Makati ID.
5: Ay, opo. Yan nga po yung napag-usapan natin dati, Sir Brian, ano, na magpakita po ng ibang dokumento na makapagpapatunay na kadikit ng pangalan niya yung kanyang bagong address or residence. At kung sakaling wala ang lahat ng ito, whether wala pa siyang bills, utilities at iba pa, ay maaari pong magamit yung affidavit of identification kung saan isang registered voter na po, hindi rin aplikanteng gaya ninyo, ang siyang mag-execute at manunumpa sa harapan ng notaryo publiko o sa ating mga piskalya nitong affidavit of identification. Siya ang magpapatunay under oath na talagang yung tao po ay nakatira na doon at yung ibang detalye po na sinuplay niya ay totoo po. Yan po ang maaari ninyong magamit.
6: Mm-hmm. Ibig sabihin, attorney, parang kailangan niyang kasama. Ito po, kung ang nagtanong po ito, ibig sabihin yung ama niyo pati yung kasambahay.
5: Tama po, ganun po ang mangyayari po kung wala talagang maipakitang government-issued ID o mga utilities. Yun na lamang pong affidavit of identification ang inyong gamitin.
6: Ito, attorney, paborito mong katanungan to ngayon. Good afternoon, hanggang May 18 na lang po ba ang reactivation? Kasi May 25 pa po ako makaka-uwi sa province namin. Sana po pansinin niyo po ako.
5: Kami po ay talagang mapapansin ka po namin. Yun nga lang po talagang ikinalulungkot po namin ay huling araw. Gaya nga po ng mga kaninang naipaliwanag natin, kailangan nga magtapos sa araw na ito dahil marami pa pong activities na itinatakda ang batas na kailangan to pa rin ng COMELEC, lalong-lalo na ang June 1 ERB hearing. Isa pa po, sana po kesa umuwi kayo, nagkalat po nung mga nakaraang
6: buwan yung
5: ating special register anywhere program sa sari-saring mall dito po sa NCR at sa iba pang mga lungsod. Kung doon po kayo pupunta, hindi nyo na po kailangan sana umuwi sa inyong probinsya. Mas madali, mas kumbinyente at hindi nyo na po kailangan mag-absent. Sayang po ang pagkakataong ito. At anyway, kung sakali man po kayo'y makakahabol doon sa opisina ng COMELEC na nakakasakop sa inyong lugar, ngayon po yung huling araw.
6: If ever ba, attorney, wala na ba talaga tong yung Special Register Anywhere program natin ngayon?
5: Wala na po dahil ang lahat po ng COMELEC ngayon ay nakatutok na doon po sa mga registration on-site, doon na po sa mga tanggapan sa lugar. At again, para po sa NCR at iba pong Metro Cities, pakicheck po yung aming Facebook page dahil dinala na po namin sa mall. Mas maayos po ang pagpila doon, mas maginhawa at maganda po yung ating waiting area at upuan.
6: Nako, kaagapay.
3: Ikinalulungkot natin, no? Gusto sana natin lagyan ng solusyon ang mga nararanasan po natin ngayon, lalo na dun sa mga uuwi pa ng probinsya. Kaagapay, kung di ako nagkakamali, ilang buwan naming tinalakay ni Attorney Rex at nag-announce pa kami ng iba't ibang lokasyon dito sa National Capital Region. Kung dito ka man, magpaparehistro. Ngunit, Attorney, pwede ba to? Possible lang, iniisip ko. Pwede ba siya magpa-register doon sa ngayon sa isang local COMELEC tapos magpa-transfer na lang siya ng ibang araw o talagang ngayon yung huling araw ngayon?
5: Una po sa lahat, ang pagre-register ay dapat qualified ka. Kaya kung tatanggapin ka doon, ay residente ka doon, qualified resident ka. So hindi po kami tumatanggap ng hindi kwalipikado. Kaya nga po may proof, merong interview. And then again po, yung transfer po, ang huling araw din ay ngayon. Wala pong ibang araw pa para sa transfer. Lahat ng klase, whether bagong registration, transfer, reactivation, yung pong pagkukorek, pag-update, pati na rin larawan at iba pa. Pati nga po yung reinstatement, ang tawag po namin galing abroad na overseas voter, magiging local voter na ito po ang huling araw ng lahat ng yan.
3: Yan kaagapay, no, yung mga tanong natin kay Attorney Rex. And Attorney Rex, sa ilang buwan natin nagtalakayan sa usapin ng eleksyon, sa usapin po ng pagpapahalaga ng pagpaparehistro, maraming salamat po sa pagbibigay po ng kahusayan at talino po sa mga kaagapay natin. Asahan mo, Attorney, tapos man itong pagpaparehistro natin, pero hindi po matatapos ang pagbibigay natin ng libreng serbisyo po dito po sa ating mga kaagapay. Kaya bago kita bitawan, Attorney, baka may payo, meron kang mensahe sa mga kaagapay natin ngayong oras din.
5: Sa ating po mga kababayan na nakasama po dun sa pagtitiyak ng COMELEC na nasa pila na kayo talaga'y kabahagi, ay salamat po sa inyong pagtsatsaga. Pasensya na po, talagang libo po ang pumila dyan sa inyong mga lugar. Pero kung kayo man po ay naisama na doon sa itinala na pangalan, ay makakasiguro po kayo na kahit lumampas tayo ng alas 5, ay mabibilang po kayo. Doon naman po sa talagang hindi na po kinaya na ma-accommodate pa dahil higit doon sa kapasidad ng aming tanggapan, humihingi po kami ng pangunawa at sana rin po sa susunod na cycle ng registration, baka po sa 2027, wag na po nating hintayin yung last day. Kami po ay talagang lubos na humihingi ng inyong pangunawa. Mula pa nung day one, kami po ay nagsasabing huwag magsiksikan, huwag hintayin ng huling araw dahil kami po ay bukas, kahit po Sabado, kahit holiday. Yan po ay talagang sana ay nasamantala at makakaasa po kayo na muli po namin gagawin ng pagbubukas kahit Saturdays, kahit holidays, sa susunod po na cycle na registration ng 2027. Ito po ay simula ng ating pakikibahagi sa pamahalaan na sana po ay mapunta dun sa matalino, may puso, may malasakit na pagboto at pamimili ng mga mumumuno sa mga halala na darating, lalong-lalo na sa November 2 Barangay at SK Elections. Maraming salamat po, Sir Brian. Isang karangalan po na makasama kayo at taos pusong pasasalamat po mula sa inyong Commission on Elections sa pagbibigay ng pagkakataon sa paglilingkod.
3: Yan, muli kaagapay, nakasama po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections, walang iba, si Attorney Rex Laudianco. Kaya naman kaagapay, tapos naman mo po ang ating pagpaparehistro. Asahan nyo po na dito po sa ating programa magbibigay ng updates si Attorney Rex Laudianco para sa usapin po ng ating voter certification o ano man yan kaagapay. Kaya naman po, salamat po sa inyong pagtutok, katuwang po ang COMELEC sa ating programang Ahensya de Consensya. Bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Reggie Villena, sa ating intern na si Angelo Lorenzo, syempre sa umagapay sa ating kay Shira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
7: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard.
8: Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahing papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taon-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili sa mundo noong huling bahagi ng dekada 70, doon lamang napag-alaman ng FEBC ang lawak ng epekto ng ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
2: La la la la la la la la.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog, lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
5: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
6: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
7: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
8: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
8: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
0: Kumonsulta na!
9: Pag Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Isa na naman pong Lunes at May 18. Isa na naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanteng sakit na nangyari na po. Nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-a-update po ako sa inyo mula po dun sa nakalap namin mga impormasyon from the Bureau of Animal Industry. Ikikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062-DXKI Coronadal, 1116-DXAS Zamboanga, 1233 DYV.

Flo, no? Ikwento ko lang po sa inyo, no? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo noong mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig niyo noon, yung African swine fever na pinipilit nating iwasan pero hindi natin maiwasan. Nakarating rin po yan dito at talaga nga namang nakaapekto at sinalanta ang ating mga farm ng baboy, no? Kung alam nyo lang po talagang the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya nakaapekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever. Ngayon naman, iniiwasan din natin yung ating tinatawag na sakit na bird flu kasi napakaluha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig kong sabihin, ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic, na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihang palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo, bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na to? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito dahil sa pag-migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stop over sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyeyelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad nung sa atin, at dito sila nagsa-stop over. Okay? At alam nyo naman, at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stop over. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct

0: contact, okay? O meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the North, okay? Yung egg basket naman po of the South is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa Norte. Kung titingnan nyo po, eh halos milyon po ang mga laying birds, broilers, at yung mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po, yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba. Magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangang matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, papano na? Hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan niyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalun dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay, ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko pong sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic, ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kaagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay, may mga naririnig po kayong mga strain, babanggitin ko dito kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain, may H at saka may N, H5N, H5N1, H5N2, okay? H9N2, H7N9, ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit. Siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may Beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay, yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo. Okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makaapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yon agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. Ire-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur, pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte. Meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala. Basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah. Since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na, na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ah. Magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, ano? Ano ba ang itsura nitong mga to? Bakit paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamaya at panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong at yung kang wattel na nasa ilalim ng tuka? Okay? Namumula. Okay? Nagiging dark purple. Parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari. At namamaga up to the flu, hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising. Parang ano, pasa, pamamasa. Okay? Respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo, parang ano matawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air, hindi makahinga. Okay, at yung discharge sa mata at sa ilong. Okay, meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted neck. So yung, nakita na po ba kayo? Nakakita na ako nun eh, yung anak na umiikot yung leeg. Okay, parang ini-exorcist. O, di ba? Yun ang ano po eh, nangyayari. Nawawalan ng balance, hindi makalakad na maayos at paikot-ikot siya sa pwesto niya. O, sa mga nangingitlog naman ng manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell ng itlog. O, or completely walang shell yung itlog o yung dilaw lang ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo pong mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no, wala pa naman tayo, malapit na ba tayong ano, dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamayang konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok para alam niyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin at alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan kong nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko, noong unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas, 2017, akala ng iba, napakalubha ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po, ay walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, nasa Rizal ako niyaan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero pagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po, kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya, alam nyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan. Okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China, lilipad po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, doon po unang natrace. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito. Kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon, dumapo siya sa isang farm. Halimbawa, meron pong game fowl farm. Yung manukan na may mga panabong na manok. Kasi sa Candaba, marami rin sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yon at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar, dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na merong infected sa ganyang sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm, yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Dun sa farmer's boots, dun sa mga kotse na dumadaan dun sa infected na ibon, yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar, at yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yung dumi na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanang mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito para makontrol natin yung sakit at hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm, kawawa. kawawa naman, pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay, yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano, kahit sa COVID, merong recently lang sila, nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesivir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at libo, daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minabubuti na lamang, nasunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out. Okay? Para makontrol yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong iimplementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, sana po ay naliwanag po kayo tungkol dyan sa bird flu. At ngayon naman po ay babasahin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyong pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo. Kung kaya't wag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat nyo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta, katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay, number two, ano po ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay. Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po yung eagle, anong mga swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng inyong lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas nga sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay? So, iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay? Ipagbigay alam sa mga autoridad. Dahil mayroong mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number three, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun eh, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay huwag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number four, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta o mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa, pero nagde-develop na rin katulad din po ng katulad po ng mga iba pang mga sakit, okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
4: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay physical na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga otoridad. So, kailangan nating magtayan. Kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po ito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702DZS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako naman po, ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop. Okay, you can visit me at my clinic. Katulad na sabi ko po, bisitahin niyo ako, basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan, dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Magsang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: 700 Sports. Balita.
3: Magandang hapon, ikaw ay nakatutok dito pa rin sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Kayla Escalante, at ito ang bantay impeachment paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito kaagapay ang special report para sa makasaysayang pangyayari ngayon sa Senado ukol nga sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nakatakda ngang mag-convene sa Senado ang mga Senate ngayong araw bilang isang impeachment court ngayong Lunes, 18 ng Mayo, sa ganap na alas 3 ng hapon, para formal na simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. At para po sa mga pinakamahalagang update sa loob ng Senado ay makakausap natin ngayon ng ating Senate correspondent si Babylene Cacho Resulta. Magandang hapon sa iyo, Babylene. Ano po ba ang kasalukuyang lagay dyan ngayon sa Senado?
4: Magandang hapon, Kayla. Nandito tayo ngayon sa Senate Session Hall, kung saan naghahanda ang lahat para sa lupang humirang, hindi lamang ng mga senador, subalit itong mga tauhan ng Senado. At nakita na natin ang ilang miyembro ng Senado sa pangungunan ni dating Senate President Vicente Soto III na naririto na sila, at sila ay nakaparong lamang. Ito ay dahil nakatadhana ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano na kailangan munang magkaroon ng leadership at organizational settlement Narito ang ating Senate President Alan Peter Cayetano at pinangunahan na ang pagsisimula ng sesyon. Narito ang live feed.
3: Oh, Ms. Bibilin, kamusta rin po ba ang lagay ng seguridad dyan sa Senado?
5: Pinapanalangin natin lahat ng matitig sa Georgia, lahat ng siya, para din.
3: Maraming salamat sa update na yan na Bibili na Kacho Resulta. Sa puntong ito, kaagapay nagsisimula na po ang pag-convene sa Senado at atin pong tutukan ang nangyayaring ito sa Senado. Patuloy lamang po na tumutok. Muli ako po si Kayla Escalante at ito ang Bantay Impeachment, paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio.

0: sakuna. Panginoong Diyos na habag, ng habag, katarungan at kasaysayan, habang nagaganap ang paglilitis, ingatan niyo ang aming bansa laban sa puot, karahasan at kaguluhan, ang galit po ng taong bayan. Gawin po ninyong matinding paghahangad sa katotohanan, sa katarungan, hindi sa paghihiganti. Magtaas po kayo ng mga pinunong naunawaan na ang tungkulin sa bayan ay sagrado, ng mga pinunong tunay na pastol naglilingkod, hindi inaabuso ang kapangyarihan. Padaluyin ninyo ang katarungan sa Pilipinas na parang ilog at ang katwiran na parang batis na hindi natutuyo. Sa inyong habag ang paglilitis na ito, gawin niyo pong simula ng pagbabago tungo sa katapatan, pananagutan, paghilom ng aming bayan. Sa inyong banal na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.
1: Thank you, Senator Pangilinan. The Service Day Vocal Ensemble will lead us in the singing of the Philippine National Anthem. The group will also render a song entitled Bagani after singing the National Anthem.

0: Kagapay, yan nga ating nasaksihan ang pagsisimula ng session ngayon ng Senado at 23 out of 24 senators ang present ngayon sa session at atin ding nasaksihan ang panunumpa ni Jose Luis Montales bilang bagong Senate Secretary. Siya rin ang magiging Clerk of Court sa pag-convene bilang impeachment court. At binasa din kanina ang previous session maging ang pagtanggap ng articles of impeachment mula sa Congress. At sa puntong ito, atin pa rin pong kasama ngayon ang ating Senate correspondent si Ms. Babylyn Cacho Resulta. Ma'am Babylyn, kamusta po ang sitwasyon dyan ngayon sa Senado?
1: Magandang hapon ulit, Kayla. Sa kasalukuyan nga ay nakarecess ang sesyon dito sa Senado dahil binigyan ng pagkakataon ni Senate President Alan Peter Cayetano na magbihis o isuot ng mga mambabatas. 23 silang senador ang kanilang mga robe upang gampanan o simula na nilang gampanan ang tinatawag na kanilang papel bilang senator judges o tagalitis ng articles of impeachment o mga reklamo laban sa vice presidente. Inaasahang hindi naman magtatagal ang naturang pagbibihis na ito dahil ipapatong lamang nila ang kanilang mga robe upang pasimulan ng formal ang kanilang trabaho dito sa impeachment court. Kapuna-punan na kalma o tahimik ang naganap na pagdedeklara na simula na ang impeachment court kumpara sa mga nauna ng mga sabi-sabi na magkakaroon ng panibagong kudeta na pamumunuan umano ng minorya na magpapalit na naman ng liderato dito sa Senado. Nagsalita si dating majority leader na dati rin sa president na si Juan Miguel, Senator Juan Miguel Zubiri, at nagsabi na hindi siya nagbabalak na magkaroon o magsulong ng kudeta upang palitan na naman ang liderato dito sa Senado. At sinabi niyang mananatili siyang independent senator sa kabila ng mga sabi-sabi na babalik siya sa bagong minorya ng Senado na kasalukuyan ay pinamumunuan ni Senador Vicente Soto III. Gayun din tumindig si Senador Joseph Victor o J.B. Ejercito at pinanindigan niya na siya rin man ay magiging independent na senador. Ano ba ibig sabihin na independent senator? Hindi sila kasali, minorya man o mayorya. At nagawa na ito dati ni Senate President Alan Peter Cayetano noon na mag-isa o dalawa lamang yata sila ng kanyang kapatid na si Senadora Pia Cayetano may ilang congresses ago na hindi sila sumali sa minorya o sa mayorya. Katulad ng inaasahan, magkakaroon ng pagbabasa ng mga reklamo laban sa Vice President na si Vice President Sara Duterte ukol sa mga reklamong inihain o kasong inihain sa kanya. At pagkabasa nito, magkakaroon pa muna ng iba-ibang hakbang o procedure bago magkaroon ng formal na trial or yung actual na paglilitis o litigation. At inaasahan din na ang procedure na ito ay magpapatuloy pa rin. Kausap natin ng ating mga kasamahan sa media si Senador Robin Padilla at susubukan natin siyang makapanayam sa ngayon kung siya ay haharap dito sa atin. Lalagay ko ang ating camera. Itutupo natin kung mayroon ng bang mga naka-robe at makikita natin na si Senador Panfilo Lacson ay naka-robe na samantalang si ngayon Senate Minority Leader Vicente Soto III ay hindi pa rin nakasuot ng kanyang robe. Nakikita natin din na si Senadora Pia Cayetano ay nakaharap na. So, iniimbitahan natin si Senador Robin Padilla kung maaari siyang makaunay. Narito na po siya at napakinggan natin. ang kanyang sasabihin o komento patungkol sa pagkukundi ng impeachment court. Ay, sana ay marami natin siya. Kikita natin si Senador Robino Cornelia na kasamahan natin sa trabaho. Subalit, hindi pa siya nakaroon. Pakinggan po na.
0: Opo, Ma'am Babylin. Yan, kaagapay atin nga pong nakikita pa rin ang kasalukuyang kalagayan ngayon sa Senado sa pag-convene ng ating mga senador bilang impeachment court sa impeachment na kakaharapin ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pero konting recap lamang, ano nga ba kasunod ito ng makasaysayang pagpasa ng Kamara sa Articles of Impeachment na mayroong 257 votes mula sa mga mambabatas sa tinatawag nga ito bilang overwhelming. Mula po sa ipinadalang Articles of Impeachment ng Kamara sa Senado ay kumakaharap ang Vice Presidente sa apat na mabibigat na basehan ng impeachment. Recap lang tayo, ang unang basehan dyan ng maling paggamit ng pondo o alleged malversation, graft at betrayal of public trust. Ugnay po ito sa 612.5 million na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. At isa rin dyan ang unexplained wealth, akusasyon ng pagpundar ng mga kayamanan at ari-ari ang hindi tugma sa kanyang opisyal na kita bilang pampublikong opisyal. At ang pangatlo ay ang bansag sa korupsyon, alleged na pagbibigay ng regalo o suhol sa mga opisyal ng DepEd upang i-convent ang procurement at bidding laws. At ang pang-apat ay ang banta sa seguridad ng Estado. Yung pagpapahayag niya ng banta ng pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. At yan ang apat na mabibigat na basehan ng impeachment at nakakuha nga ng 257 votes mula sa mambabatas at muli tinatawag ito bilang overwhelming na votes pagdating dito sa impeachment. At kanina nga ay nakita natin ang kasalukuyang kalagayan sa Senado at balikan natin ngayon si Ms. Babylin. Ma'am Babylin, ano po ba ang kasalukuyan pang nangyayari dyan ngayon? Samantala, kaagapay ating babalikan maya-maya lamang sa Senado si Ms. Babylin Cacho Resulta. Pero sa puntong ito, patuloy kang tumutok dito sa bantay impeachment paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio para po sa special report ng 702DZAS FEBC Radio TV. At sa puntong ito, tayo po ay magkakaroon lang ng short break at dyan ka lamang, tumutok ka lamang, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan. 700 sports. Balita.
0: Ikaw kaagapay ay patuloy na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante at ito ang bantay, impeachment paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. At patuloy po nating kasama via phone patch ang ating Senate correspondent si Ms. Babylyn Cacho Resulta para patuloy tayong bigyan ng updates sa nangyayari ngayon sa Senado. Ms. Babylyn, kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon dyan?
5: Oo, halos lahat ay nakarobe na, Ms. Kayla, at mukhang ang huling nagrobe nga ay si Senator Robin Hood Padilla dahil kinapanayan pa natin ukol sa kanyang mga komento o puna o sagot sa mga maraming aligasyon ukol sa kanya na umano'y siya ang nakasama ni Senator Ronald De La Rosa papunta umano sa Paliparan, Terminal 3. Subalit ayaw niyang magbigay ng puna rito. Ang sabi niya lang, hintayin kung ano ang kalalabasan ng investigasyon. Sa ngayon ay hindi lamang si Senador Robin Hood Padilla ang kasalukuyang naghahanda o nakahanda na para sa formal na impeachment proceedings. Hindi pa ito ang aktual na litigation, Kayla, kasi magkakaroon pa muna ng procedural na mga hakbangin. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon pa muna ng pagkakataong ilatag ang mga akusasyon o kaso laban kay Vice President Sara Duterte, babasahin ito. At pagkabasa nito, magkakaroon ng protocol o hakbang na pasasagutin siya sa loob ng 5 hanggang 10 araw ukol dito sa mga inihaing articles of impeachment o reklamo sa kanya. Kapag nasagot na niya ito, saka pa lamang ihahain ito sa impeachment court, kung kaya't noon pa lamang magsisimula ang aktual na litigasyon ng naturang Vice President at kasama nga sa mga reklamo laban sa kanya ay betrayal of public trust at gayon na rin ang iba pang mga kaso na maaari siyang hindi mapatunayang gumawa nito o maaari namang mapatunayang mayroong sapat na batayan para siya ay ma-impeach o kapag ka siya ay na-impeach, kakailanganin ng 2/3 na boto ng mga senador. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi niya pagtatakpan kung ano man ang magiging huling desisyon ng mga senador patungkol sa magiging impeachment trial at nangako rin naman ng ibang mga senador na hindi sila kikiling maliban na lamang dito sa mga ebidensyang ihahain lalo na sa articles of impeachment. Nauna rito ay dinala ang articles of impeachment noong Miyerkules ng gabi, halos kasagsagan noong nagputukan dito sa Senado at sadyang napakaraming mga dokumento ang nakita o natunghayan na dinala sa loob ng Senado at tinanggap ito ni dating Senate Secretary Leandro Mendoza o Leandro Dong Mendoza dahil siya ay nagbitiw na sa kanyang post o sa kanyang trabaho matapos na magkaroon ng pagpapalit ng liderato noong Lunes naging formal na ito sa araw na ito at pinalitan na siya ni Jose Luis Montales. Ito na ngayon ang bagong secretary at naganap ito ng walang kumontra sa mga minority senators kasi kailangan 13 senador ang mag-aproba para matuloy ang pag-upo ng bagong Senate Secretary. At makikita natin na dahil wala namang ibang kumontra at walang ibang kandidato para sa posisyon, itinuloy na lamang ang naturang pag-upo nitong bagong Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa kasalukuyan ay hawak na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga articles of impeachment at muling sisimulan na niya ang pagtitimon patungkol dito sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Naririto na ang kanyang tinig, atin siyang pakinggan.

0: Kagapay atin nga po nga na saksihan ang pagsisimula ng pag-convene ng Senate bilang impeachment court at nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer at kasunod niya ay ang panunumpa rin ng lahat ng senator judges tungo sa patas na pagtayo ni Labi sa impeachment court. At sa update pa rin po sa nangyayari ngayon sa Senado ay kasama pa rin po natin ang ating Senate correspondent si Bibilin Cacho Resulta. Bibilin?
1: Yes, magandang hapon muli. Okay lang. Tulad ng iyong nabanggit ay binuksan lamang ang impeachment court at yung iba ay naghubad na ng kanilang robe. Makaraang mabasa ang mga panuntunan sa pagtalakay ng Articles of Impeachment kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Inaasahan na magkakaroon ng 10 araw na proseso kung saan ihahatid sa Vice President ang kopya ng Articles of Impeachment. Yun din inaasahan na siya ay magkakaroon ng pagkakaunawa tungkol sa kanyang pagtugon sa loob ng 10 araw. Calendar date ito. Hindi ito Monday to Friday, subalit buong calendar day. So, mangyayari hanggang Miyerkules ng susunod na taon na mabibigyan siya ng pagkakataong tumugon sa naturang mga kasong inihain sa kanya na nakalagay o nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa panuntunan ng Impeachment Court kanina lamang ay sinabi rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na kailangang magkaroon din siya ng pagtugon sa kanya magdito sa Senado upang ihain ng personal ang kanyang tugon. Gayun din ihain ang kanyang mga tugon na mga dokumento sa bawat Article of Impeachment. Ibig sabihin sa bawat kaso, hinahasahan na nga doon ng impeachment court na tutugunin niya isa-isa. Gayun din ang pagsusumiti niya whether personal o kaya electronic na paraan sa mga naturang mga kaso. Makikita natin na sinimulan ang pagkukonvene ng impeachment court sa paraan ng panunumpa ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pinakabatang miyembro ng impeachment court na si Senadora Camille Villar. Ito ay tradisyonal na ang pinakabatang miyembro ng Senado ang siyang mag-a-administer ng oath o pagpapasumpa sa Senate President bilang presiding judge ng impeachment court. Makatapos na manumpa ni Senate President Cayetano ay pinag-take oath niya rin naman ang mga miyembro ng impeachment court upang manumpa na sila ay boboto ng impartial o walang kinikilingan. Subalit sila ay titingin lamang sa mga ebidensyang ihahain o nakahain na batay sa mga itinumiting Articles of Impeachment ng Lower House of Representatives kung saan 257 na mga kongresista ang nag-affirm o ang siyang nagsulong na tunay na kailangan dumaan sa paglilihis ang vice-presidente upang tugunan ang mga kasong inilalagak laban sa kanya. Hindi natin malilimutan na ang bilang na ito, itong 257 mula sa mga kongresista, ay mahigit pa doon sa 215 na boto na ani ng naunang impeachment o approval ng Articles of Impeachment noong nakaraang taon. Noon ay 215 lamang at ngayon ay 257 na. Madali lamang ang ginawang pagbubukas at pagsasara ni Senador Alan Peter Cayetano dito sa impeachment court. Makaraang maibigay o mailahad ang magiging mga alituntunin, siya naman ay agad nag-adjourn at ang lahat ng mga miyembro ng Senado na nag-act o pumapel bilang senator judges ay nag-hubad na ng kanilang robe at sa atas ng Senate President ay nagsabi siya na ito na ang panahon na talakayin naman ang mga nakabinding mga panukala ng batas na kailangang aprubahan ng mga senador upang magkaroon naman ng pag-usad ang ilang mga mahalagang panukalang batas na ito. Nauna rito ay na kapanayam din natin kanina si Senador Robin Hood Padilla na siya umanong inaakusahang nagdala kay Senador Alan o Senador Ronald de la Rosa sa Terminal 3 Airport. At sinabi niyang hintayin na lamang ang resulta ng investigasyong isinasagawa pa rin magpasa hanggang ngayon kung ano talaga ang nangyari at tutugunin niya doon kung ano ang nagganap patungkol dito sa pag-alis ni Senador Ronald de la Rosa dakong 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Ito ay matapos ang tutukang naganap dito sa pagitan ng Office of Sergeant at Arms at ilang NBI agents na hanggang ngayon ay inaasahan pa rin ang patuloy na masusing pag-iimbestiga upang maging malinaw na ito sa lalong madaling panahon. Yan muna ang mga kaganapan, Kayla, dito at magbibigay pa tayo ng ibang mga developments na maaaring maganap dito sa Senado mula sa Session Hall, Baby Lim Cacho Resulta, FEBC News, Senado.
0: Maraming salamat, Bibili na Katsyo Resulta, sa iyong mga update tungkol po sa nagaganap ngayon na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. At muli ka agapay, patuloy ka lamang na tumutok dito sa 702 DZAS at muli ito po ang Bantay Impeachment paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. At ulitin natin ang apat na mabibigat na basehan ng impeachment. Ang una ay ang maling paggamit ng pondo o yung alleged malversation, graft at betrayal of public trust. Ugnay po ito sa 612.5 milyong confidential funds sa ilalim po ng Office of the Vice President at Department of Education. At ang akusasyon ng pagpundar ng mga kayamanan at ari-ari ang hindi tugma sa kanyang opisyal na kita bilang pampublikong opisyal. At ang pangatlo ay ang bansag sa korupsyon, ang alleged na pagbibigay ng regalo o suhol sa mga opisyal ng DepEd upang i-convent ang procurement at bidding laws. At ang pang-apat ay ang banta sa seguridad ng Estado dahil po sa kanya naging hayagang pagbabanta ng pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. At yan ang apat na mabibigat na basehan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At muli ka agapay, patuloy ka lamang na tumutok dito sa special report ng inyong agapay ng sambayanan ng Bantay Impeachment paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. At sa puntong ito ay magkakaroon po muna ulit tayo ng short break at magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa

0: Lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ng mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: Before you click, isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. 700 scores. Balita.
5: Muli ka, Agapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po si Kayla Escalante para pa rin po sa bantay impeachment paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio, ang special report ng inyong Agapay ng Sambayanan. Kanina nga po ay sinimula ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer at nanumpa rin ang lahat ng senator judges tungo sa patas na pagtayo nila bilang impeachment court. May 14 nga ng personal na dalhin ang articles of impeachment mula sa Kamara patungo sa Senado at ngayon ay binibigyan ng 10 calendar days ang Vice President Sara Duterte Carpio para mag-response sa articles of impeachment. At sa puntong ito ay makakausap natin si Babyline Cacho Resulta para sa pinakabagong update pa rin ng sa Senado. At merong makakausap na isang senador. May makakausap na isang senador para magbigay pa rin sa atin ng update. Babyline? Babyline?
6: Hello, Kayla.
5: Oh, go ahead, Miss Babyline, para po sa mga pinakabagong update pa rin po

0: dyan sa Senado?
1: Okay la. Nakapanayam ng ating mga kasamahan dating Senate President at dating Senate Majority Leader Juan Gilbert at nasabi nga niya na umaanik siya kung sa minorya dahil hindi niya nagustuhan ang inakto ng bagong mayorya noong lunes kung saan alam naman natin na nagkaroon ng kapintang pagpapalit ng Senado ng Senado at biglaan na nga lang dumating dito sa Senado o lalo na dito sa Senate Hall ni Senador Ronald De La Rosa na 6 na buwan na hindi pumapasok bago siya nagpakita rito. Ang malungkot pa ay nagkaroon nga ng putukan dito noong Miyerkules at ilang siguro ilang oras lang at nawala na siya at hindi na siya makuha dito sa Senado. Bagay na kasalukuyang iniimbestigahan pa rin ng mga kinaupulan kung ano-ano nangyari. Sa kasalukuyan, ang mga CCTV umano ay maaaring makita ng Department of Justice kung saan binigyan sila ng kopya ni Senate President Alan Peter Cayetano at ini-expect natin na magkakaroon ng impartial investigation dito. At inaasahan din natin na ang resulta nito ay magiging malinaw dahil hindi malinaw sa maraming aspekto ang mga nangyari simula Lunes hanggang Miyerkules hanggang Huwebes ng maling araw dahil dito sa mga kaguluhang ito sinabi ni Senador Juan Miguel Zubiri na kanina na mas gusto niya niyang sumama sa bagong minorya at dahil ganito ang katatayuan ng numero mukhang 15-11 ang kasalukuyang boto ng mga senador in favor sa bagong mayorya dito sa Senado na alam natin pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nangako naman si Cayetano manatiling impartial o walang bias or very objective ang kanyang magiging paglinang at kanyang pamamahala o pagtitimon sa itatakbo ng litigation o paglilitis ng impeachment court sa lahat ng hakbangin pati na sa mga matatanggap na pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa mga inihaing mga kaso sa kanya. Kabilang nga dito ang betrayal of public trust at katiwalihan. Maraming kailangan sagutin ang Vice Presidente dahil marami rin natuklasan ang lower house ukol sa mga nagawa umano niyang mga krimen at inaasahan na magiging impartial na ang lahat ng mga senador na umuukong presiding judges sa naturang impeachment na pagsasaligan kung mananatili ang Vice Presidente sa kanyang posisyon sa ngayon o kaya ay maaaring mapatalo siya at maaaring hindi na muling makatakbo sa iba pang posisyon sa public service. At inaasahan natin na sa paglakad ng impeachment processes, inaasahan din ang patuloy na pagtatrabaho sa umaga hanggang tanghali ng mga senador para naman sa mga kinakailangang panukan ng batas upang maisulong naman ang interes ng maraming sektor sa ating bayan. Ito muna ang mga developments sa ngayon, Kayla. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa mga kaganapan dito at magbabalik kami sa ano pa mang mga developments pa maya-maya lamang. Baby Lim Castro, the Sulta, FEBC Network, Senado.
0: Maraming salamat, Baby Lynn, sa iyong mga pinakabagong update mula dyan sa Senado. At sa puntong ito kaagapay, nararapat lamang na itaas natin sa Panginoon ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. At narito si Bishop Joey Umali upang pangunahan tayo sa pananalangin.
2: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa pananalangin para sa ating bansa sa isang very critical a point sa ating history. Tayo manalangin. O banal namin Diyos, aming amang mapagpala, Diyos ng kasaysayan at ng buong mundo. Nagpapasalamat po kami na naumpisahan na ang pagsasagawa ng impeachment trial laban sa Vice President kay VP Sara, na ngayon ay na-constitute na ang mga senator as judges. Bagamat marami pang mga preliminary na gagawin upang maisaayos ito, ang dalangin namin dakilang Diyos. Sugo ninyo ang kapangyarihan ng inyong banal na espiritu sa bawat senator judge, maging sa kanilang mga staff, maging sa staff mismo ng Senate, upang mailagay sa ayos ang bawat proseso na isasagawa. Dalangin maging maayos, payapa, nasa naayon sa batas ang lahat ng mga pagkilos na magaganap. Kaya din dakilang Diyos ang paglutang ng katotohanan. Nawa ito po ay maging proseso ng talagang paghanap sa katotohanan, na ito ang maging basihan ng mga senator judges pagkatapos ng pagdinig sa paggawa nila ng desisyon na hindi sila madiktahan ng sinuman o ng anuman, kundi ang gagawin nilang pagpapasya ay dikta ng ebidensya, ng katotohanan at ng konsensya. Hawakan niyo po ang buong bayan namin, banal naming Diyos. Sapagkat kung ito po ay maisasagawa ng maayos, naaayon sa konstitusyon, at lalabas ang katotohanan, ay dito po kami magsisimula ng pagbangon mula sa aming pagkadapa bilang isang bansa dahil sa maraming issue ng korupsyon,

0: Dalangin ko rin dakilang Diyos ang media. Nawa ay magawa ang tungkulin na maipabatid sa mamamayan ang tunay na kaganapan at magkaroon ng makatotohan ng pag-uulat ng lahat ng mga kaganapan. Inyo pong igilan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang anumang pagkilos na hahadlang sa prosesong ito. Hadlangan po ninyo pigilin ang pagpapalaganap ng mga fake news at misinformation. Panginoon, kami po ay umaasa na pagkatapos ng lahat ng ito ay mayroong magandang mangyayari sa Pilipinas sapagkat naniniwala po kami na mahal mo ang aming bansa. Tulungan niyo po ang bawat mamamayang Pilipino na maging vigilant, maging mapagmasid, mapanuri, at maipakita sa mga senator judges na interesado ang mamamayang Pilipino sa paglabas ng katotohanan. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming salamat, Bishop Joey Umali, sa pangunguna sa atin sa panalangin muli. Sinimulan nga kaagapayan ng Senado ang pag-convene nila bilang impeachment court sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At tampok din sa araw na ito ang formal na pag-aatas ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte Carpio na lumahok sa paglilitis. Siya nga ay binigyan ng 10 calendar days para tugunan ang articles of impeachment na inihain ng Kamara. Yan muna ang pinakabagong update sa ngayon at kakaagapay patuloy kang tumutok dito sa 702 DZAS. Muli ito ang special report ng inyong agapay ng sambayanan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Muli ako po si Kayla Escalante at ito ang Bantay Impeachment, paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Balita.
2: Hay, bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Magpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Biel Samaniego. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Panginoon, kami po'y patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo pong patuloy na pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Salamat po o Diyos sa bayan na kung saan kami isinilang, sa bayan kung saan kami ay narito. Panginoon, ito'y kaloob mo sa amin.

0: likas na yaman at mga magandang mga lugar at tanawin at mga bagay na pinagkaloob mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dalangin namin. Pagpalain mo po ang bayang ito. Bigyan mo kami ng mga puso na lalo nagmamahal sa bayan, lalong nagsisigasig kung paano, Panginoon, mapapaunlad ang paging bahagi ng pag-unlad bilang mga Kristiyanong Pilipino. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang mga leaders ng bayan, mga sangay ng gobyerno, mga komunidad at mga nasa iba't ibang lugar kung saan mo kami inilalagay. Kung paano kami, O Diyos, kikilos at magkaroon ng integridad, mabuting puso, puso na siyang patuloy naging bahagi ng pag-unlad, naging bahagi ng aming pong pagsulong bilang mabayan ng Pilipinas. Panginoon, dalangin namin na gabayan mo ang bawat isa. Patuloy nawa ang pagkapayapaan, ang patuloy na katatagan at panampalataya sa puso ng bawat isa. Na maitoon ang lahat, O Diyos, sa inyo lamang. Dahil ikaw ang tunay na Diyos na mabuti, ang Diyos na siyang patuloy nagmamahal sa amin. Panginoon, patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay patuloy ka nawa na mabigyan ng kagalakan at kami bilang mga Pilipino, bilang mamamayan, ay maitaas ang dakilang pangalan mo lamang. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Good news to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
5: Panata para sa tunay na pagbabago.
6: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
7: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
8: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
9: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
10: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
11: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
12: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
13: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
14: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
15: FEBC.
14: Himpilang
15: 702 DZAS.
14: Agapay ng Sambayanan.
16: Ang ating oras, alas 4:30 ng hapon.
14: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
16: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, 18 ng Mayo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
14: Hudyat Balita.
16: Pangunahin sa mga balita ngayon na Malacanang nanindigan na hindi under attack ang Senado. At DILG nagpaliwanag na hindi pagdakip kay Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng usapin sa ICC Warrant of Arrest. At ngayon sa detalye ng mga balita.
14: Hudyat, pangunahing balita.

0: Malacañang nanindigan na hindi under attack ang Senado. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
1: Iginiit ng Malacañang na hindi under attack ang Senado sa kabila ng insidente ng pamamaril sa loob ng gusali nitong isang linggo. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mapasusubalian sa mga napapanood sa balita na talagang hindi inatake ang Senado. Anya ito ay statement lamang ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, nanawagan din ang palasyo na huwag konsintihin ang mga nagkakanlong o umiiwas sa pananagutan sa batas. Ito ay sa harap ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng kanyang papel sa war on drugs noong Duterte administration. Apela ni Castro, kailangang maging mapanuri ang publiko sa mga hakbang na posibleng makatulong para makapagtago ang isang individual na dapat ay managot sa batas. Giit ng palasyo, maituturing ng pugante si De La Rosa gaya ng posisyon ng Office of the Solicitor General. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na walang pag-uusap sa Malacañang kaugnay ng mga panawagang palitan na si Interior Secretary John Vic Remulla sa gitna ng mga kontrobersyang kinasangkutan ng DILG nitong mga nakaraang araw. Matatandaan na bukod sa usapin ng pag-aresto kay De La Rosa, ay sumablay din si Remulla sa balitang naaresto na si dating Congressman Zal Dico sa Czech Republic. Ngunit ayon kay Castro, wala siyang namamataang senyales na nawala na ng tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Remulla. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Naka-alerto ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP para sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad ugnay sa pagsisimula ng impeachment court proceedings sa Senado. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melecio Nartates Jr. na ang kanilang puwersa ay nakahanda para tiyakin na lahat ng isasagawang aktibidad ng iba't ibang grupo mula sa magkabilang panig ng politika ay mananatiling mapayapa. Inaasahan kasi na magiging mataas ang emosyon ng mga supporters ng mga ito. Kasama sa pagpapaikting ng deployment ng mga pulis sa paligid ng Senado at iba pang natukoy na convergence points sa buong bansa. Nabatid na una ng kinumpirma ng pamunuan ng Senado na magtitipon ngayon sa kapulungan bilang impeachment court alinsunod sa umiiral na mga tuntunin at pamamaraan. Nanawagan naman na siya sa mga magplaplanong magsagawa ng rally na gawin sanang mapayapa at maayos ang gagawing aktibidad.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Malacañang ipinaalala sa mga senator judge sa impeachment court ang kanilang tungkulin sa bayan. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
1: Dumistansya ang Malacañang sa pagganap ng Senado sa kanilang mandato na tumayo bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na malinaw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tungkulin ng Senado na maging impeachment court. Ayon kay Castro, hindi panghihimasukan ng Pangulo ang mandatong ito ng upper chamber dahil mayroong separation of powers ang sangay ng ehekutibo at lehislatura. Giit ni Castro, malinaw ang posisyon ni Pangulong Marcos na kailangang managot ang sinumang may pananagutan. Sa ngayon, naniniwala si Castro na hindi pa maaaring husgahan kung magiging patas ang mga senador na tatayo bilang mga judge sa impeachment trial. Sa kabila nito, ipinaalala ng palasyo sa mga senator judge na sila ay iniluklok ng publiko para magsilbi sa sambayanan at hindi para sa iisang tao lamang. Giit ni Castro, hindi dapat maging daan ang mga senador para makatakas sa pananagutan ang mga kinakailangang managot sa batas. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: DILG nagpaliwanag sa hindi pagdakip kay Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng usapin sa ICC warrant of arrest. Ang detalye mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Dumepensa ang Department of the Interior and Local Government o DILG hinggil sa kawalan umano ng aksyon na ipatupad ang batas kaugnay sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kay Senador Ronald De La Rosa patay sa RA 9851 Section 17 kapag nag-issue ang ICC ng warrant of arrest kaugnay sa crimes against humanity na nangyari sa Pilipinas. Maaring isuko ng pamahalaan ang nasabing individual sa ICC o igiit ang paglilitis sa lokal na korte ng Pilipinas. Sa kaso ni De La Rosa na inisyuhan ng warrant ng ICC, naunang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng government agencies, kabilang ang DILG at PNP, na hintayin ang resolusyon ng Supreme Court sa pagpapatupad ng batas kaugnay sa ICC warrant, kalakip ng kautosan mula sa korte sa Pilipinas. Gaya ng paglilinaw ni Justice Acting Secretary Frederick Vida, walang order of manhunt at mananatiling conditional ang anumang ipapatupad na aksyon sa mga nakabimbing proceeding sa Supreme Court at sa desisyon ng Senado na isailalim sa protective custody kay De La Rosa. Binigyang linaw ng ahensya na hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng aksyon. Sa halip, ito ay pagsunod sa konstitusyon dahil sa due process at rule of law. Tiniyak ng DILG na patuloy ang kanilang commitment sa pagpapatupad ng batas, alinsunod sa due process at sa demokratikong institusyon. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inaprubahan ng House Committee on Revision of Laws ang isang panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno hanggang ika-apat na antas ng pagkakamag-anak na makakuha ng kontrata sa pamahalaan. Pinangunahan ni Rizal Representative at Committee Chairperson na si Emigilio Tanhautko III ang pag-aproba sa panukala matapos pagsamahin ang ilang kaugnay na mga bill. Kabilang sa mga pinagsamang panukala ang inihain ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative na si Sandro Marcos, saklaw ng panukala ang mga magulang, anak, apo, kapatid, pinsan at iba pang kamag-anak hanggang ika-apat na degree ng consanguinity upang maiwasan ng conflict of interest at katiwalian sa gobyerno. Kasama sa itinuturing na public official sa mga pinuno ng ahensya, miyembro ng governing board sa mga empleyadong may kapangyarihang mamahala o gumawa ng pulisiya, pati na rin ang mga sundalo at uniformed personnel.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Budget Undersecretary Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Si De Leon ay kasalukuyang assistant professor sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance sa Diliman. Bago ang kanyang appointment, si De Leon ay nagsilbi bilang DBM Undersecretary na nangangasiwa sa Organization and Systems Improvement at Information and Communications Technology Groups ng ahensya. Siya rin ay naging Undersecretary for Administration and Finance ng Department of Transportation. Nagtapos si De Leon ng kursong Public Administration bilang cum laude sa UP at may dalawang master's degree sa Urban and Regional Planning at Public Safety Administration.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mga insidente ng brownout sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
1: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy o DOE na agad na patatagin o gawing stable ang kondisyon ng mga power grids sa bansa, partikular sa Luzon at Visayas. Ito ay sa harap na rin ang nararanasan na ilang oras na blackout sa iba't ibang lugar. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang utos ng Pangulo ay sa harap ng mga naitalang pagnipis sa power supply lalo na sa Luzon at Visayas na humahantong sa rotational brownouts. Binigyang diin ni Castro na nais ng Pangulo na protektahan ang mga consumer mula sa supply disruptions. Ayon pa kay Jose Castro, inatasan na ng Energy Department ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa agad na pagkukumpuni ng mga nasirang transmission lines at ang mahigpit na pakikipagtulungan ng gobyerno sa power generation companies. Anya, nais ng Pangulo na masigurong ligtas at mabilis ang pagbabalik operasyon ng mga sangkot na planta ng kuryente. Samantala, pinagsusumite din anya ang NGCP ng kumpletong technical at incident report para sa anumang accountability o pagpapanagot na konektado sa nararanasang mga power blackout ngayon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sinabi ng Department of Energy na posibleng bahagyang tumaas ang singil sa kuryente dahil sa paggamit ng mas mahal na diesel power plants noong nakaraang linggo. Ayon kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, napilitan silang pagganahin ang lahat ng available na planta dahil manipis ang supply ng kuryente. Sinabi ni Guevara na maliit lamang ang magiging epekto nito sa presyo ng kuryente dahil kakaunti lang ang nadagdag na megawatts mula sa diesel plants. Ipinailalim sa yellow at red alerts ang Luzon at Visayas grids dahil sa forced outages ng ilang planta at mataas na demand sa gitna ng mainit na panahon. Samantala, sinabi rin ni DOE Secretary Sharon Garin na walang direktang koneksyon ang yellow at red alerts sa pagtaas ng singil sa kuryente.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kinumpirma ng Department of Education na aabot sa higit 32,000 na bagong teaching positions ang inaprubahan ng Department of Budget and Management para sa school year 2026-2027. Naglalayo nitong tugunan ng mga pangangailangan sa silida aralan at mapagaan ang workload ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kukuhanin ang mga bagong gurong itatalaga sa kindergarten, elementarya, junior high school, senior high school at alternative learning system. Ayon sa DepEd, 500 na posisyon para sa Teacher 4 ang ilalagay sa special needs education upang matiyak na matutukan ang pag-aaral ng mga mag-aral na sa o sa mga espesyal na programa.
2: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.
2: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 18 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
2: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Real Travels.
5: Value for money.
2: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
2: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hi, Hi guys! Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and we are now on our second episode in our Macau travel series, and I will show you tips as you travel to Macau. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see the video of our travel episode here in Real Travel. So let's go guys, let me share to you first a quick glimpse ng history ng Macau. Way back then in the early 1550s, Portuguese traders first arrived in Macau. So pumunta sila ng Macau and the Portuguese people secured a leasing agreement with the Chinese Ming Dynasty to establish a trading settlement in Macau in 1557. So eventually, naging port ito ng mga Portuguese in trading items to and from China and Japan. Naging market center talaga ang Macau noong unang panahon, and it served as a hub for the exchange of different goods like silk, tea, porcelain, spices, precious metals, and exotic commodities from the East. Noong 1999, Portugal returned it to Chinese rule. So they had a handover ceremony handing over Macau to China. And then from there on, Macau experienced significant economic progress throughout the years, from a trading hub before to an economic giant today. So now, Macau is a major tourist destination and a thriving center for gaming and hospitality industries. Malaki din ang Pilipino OFW workforce sa Macau. So shout out sa ating mga kababayan there listening ngayon from Macau. And by the way guys, sa sobrang liit ng Macau, mas malaki ang population ng Pasig City natin compared to the total population of Macau. So it's nice to know lang kasi it's a really good country for introverts. Sa Macau kasi may 700,000 plus people eh. While sa Pasig, in their 2015 census, merong 755,000 plus na people, o diba? Anyway, let's start with tip number one. Prepare at least 120 Hong Kong dollars or 840 pesos for the overall transfo from Hong Kong to Macau via bus. You can go to Macau in 45 minutes from Hong Kong by passing through a bridge, through car, bus, or ferry. But the cheapest and fastest mode of transport here, in my experience, is through bus. So the price of a one-way ticket to Macau from Hong Kong is 65 Hong Kong dollars or 455 pesos. So don't worry guys, kasi I shared a step-by-step guide about this in our previous episode, which you can find in our Facebook page under the Real Travels video playlist. So check it out guys para may guide kayo in going to Macau if you're coming from Hong Kong. Kasi actually, pwede nyo to i-include yung Macau sa itinerary nyo when going to Hong Kong. So i-add nyo na to ang Macau sa bucket list nyo. Tip number 2, maximize your itinerary list beforehand depending on the days that you will stay in Macau. This is a very crucial thing to take note of kasi some people will go to Macau as a day trip lang, yung iba nagsistay naman for longer, then dun sila nag-exit na mismo sa Macau. But to give you an idea, the map of Macau is divided into two parts. The first part is the Macau Peninsula, which is the more historical and cultural part of Macau. Andito yung mga market, yung Portuguese architecture. Kasi pag andito ka sa Macau Peninsula part, para kang nasa Europe yung dating. Kasi ito yung part ng Macau na original territory nung time ng Portuguese rule. And andito most of the tourists sa island kasi kumbaga parang andito yung Fort Santiago nila and other historical attractions. The second part is the Taipa and Coloane Islands sa baba ng Macau Peninsula. These are two separate islands, so nung year 2000, they started planning a land reclamation project to connect Taipa and Coloane. So they reclaimed the land to fill in the gap between these two islands and called it Cotai Island. Cotai yung tawag kasi pinag-join lang nila yung name ng Coloane and Taipa. So Coloane and Taipa means Cotai, o diba? Pero overall, Cotai Island na yung tawag sa islands below the Macau Peninsula. It's still famously called the Taipa Side, but you can call it any way you like. So Cotai Island is much more modern. Ito yung more modern looking side ng Macau. Andito kasi yung majority ng hotels and yung mga iba pang mga very, very social na mga building. Sobrang kakaiba yung architecture dito sa Cotai Island, and it really resembles the Las Vegas Strip ng Amerika. And mafe-feel mo talaga na nasa ibang country ka. So when planning your itinerary, try to explore both islands. Whether day trip or multiple days ka here, try to go to the Macau Peninsula, which is the historical part, and the Cotai Strip, which is the more modern and Las Vegas-looking side of Macau. And bonus is that you will pass through the beautiful, vibrant Macau Taipa Bridge when going to and from the two Macau Islands via bus. Tip number 3, take advantage of hotels' free shuttle buses, but prepare to walk. May free shuttle buses sa mga hotels sa Macau, but the main mode of getting around is through bus or through your feet, as in maglalakad ka talaga ng madaming steps, just like Hong Kong, so make sure to bring a comfy pair of sneakers, but it's worth it naman kasi sa liit ng Macau, kakalakad mo dito everyday, makakabisado mo agad yung lugar. Okay, so tip number 4, keep your Hong Kong dollars, as you can use your Hong Kong dollars in Macau. So ito guys ha, huwag kayong magpapapalit before going to Macau if from Hong Kong kayo manggagaling, kasi they accept Hong Kong dollars pa rin in Macau. So halos 1:1 lang din kasi yung currency exchange ng Hong Kong dollar to the Macanese pataka. Masusuklian ka nga lang ng Macau money. So, ito talaga yung tip. Before going home, kapag may mga Macau bills ka pang natira, i-exchange nyo siya back to Hong Kong dollars, kasi wala ka nang mahahanap ng money exchange in the Philippines na tumatanggap ng Macau pataka. Ako kasi, may Macau bills na natira before going home. Hindi ko siya pinapalit. Sabi ko sa Pilipinas na ako magpapa-convert. And then, pag-uwi ko, ayun, around 5 money exchange stores na ako pumunta sa airport, sa mall. Ayaw talaga nila tanggapin yung Macau bills ko kasi wala daw masyado nagpapapalit ng Macau money compared to Hong Kong dollars na madami nagpapapalit. So, learn from my experience, guys. Tip number 5, Macau's one-way flat rate bus fare is 6 MOP. So, keep your Hong Kong dollar coins and exchange your bills for coins. Magpabarya kayo guys in convenience store. Kakailanganin nyo ng napakadaming barya. Kasi yung bus sa Macau, para siyang jeep. Barya lang talaga sa umaga, sa hapon at sa gabi. Pagpasok mo ng bus sa Macau, may makikita kang alkansya sa harap ng entrance sa tabi ng bus driver. So, dun may uhulog yung 6 MOP coins mo, which is around 42 pesos. One-way na flat rate fare siya. Kaso, kaka-travel namin around Macau, naubusan kami ng barya. So, nakahanap kami ng convenience store na tumatanggap ng mga nagpapabarya. Basta bibili ka sa store. Pero yung sukli mo, kapag ni-request mo na lahat ng sukli mo maging barya, pwede naman yon. Pero so far, yung nakita naming pwede is yung convenience store sa loob ng Macau Ferry Port. So, yan guys ha, practical tip. Parang amusement park kasi yung cashier dun sa store. Puro siya may barya sa counter. At ang haba ng pila, ang dami talaga nagpapabarya dun. Kasi pag naghulog ka ng bill doon sa bus, sa alkansya, doon sa loob ng bus, hindi na yun masusuklian eh. Okay? So, tip number 6 naman is to research your itinerary locations and know which bus code to ride to that location. Now guys, dito sa Macau, iba-iba ang ruta ng mga bus. So, may mga bus codes yan. So, per bus codes, iba-ibang ruta. So, if makikita nyo yung video, that's me trying to figure out yung mga code ng bus and yung mga places kung saan sila nagsa-stopover. Kasi there are buses na may similar bus stops, kaso magkakaiba-iba sila ng time makarating doon. For example, may bus that will take 10 stops tapos tsaka pa lang siya makarating ng Macau Airport na drop-off. Pero may bus naman na ibang code na 1 stop lang dun sa itinerary ng bus na yon. Nasa Macau Airport ka na. So, it's very important to study, to check, to compare, and review yung mga pinaka-efficient na way ng bus code na sasakyan nyo, because it will really save you a lot of time and energy. Promise talaga. Kasi kami, it took us quite some time to learn it, kasi the places pa na nakasulat doon sa Macau, naka-Chinese, naka-Portuguese yung sulat, and it's kind of hard because of the language barrier, tas may drop-off pa na hindi exact location. Kaya grabe yung challenge. Puro kami research when we were getting around Macau. Buti na lang talaga guys, may free wifi sa bus ng Macau. So, we kept track naman of our real-time location habang nasa bus kami na gumagalaw. So, talagang na-challenge yung logic namin dito sa Macau. Kasi you need to be smart kung papaano ka didiskarte sa time and itinerary mo. Tip number 7 is to drop by Macau Bakeries and Markets for their free taste. Nako, yan ang mga gusto natin, mga free taste. Kakalakad namin sa Macau, nagutom kami, diba? So, nakadaan kami ng market or bakery ata yun sa Macau. And then, nagugulat kami, almost every time na dadaan kami ng mga store sa Macau, laging may pa-free taste, as in. And for this bakery na nadaanan namin, nagpapa-free taste sila ng beef jerky, which is one of Macau's specialties. Like, super sarap. And normal pala ang free taste sa Macau. Sobrang generous nila. Kasi alam nilang madaming tourists sa Macau. So, don't forget to experience and try that out. And bumili na din kayo ng beef jerky and other specialties ng Macau, of course, to support Macau's tourism. Next naman, kukontinue ko na lang, no, to share the rest of the day in my life exploring Macau. So, we went to Macau Fisherman's Wharf. Sabi ko, kasi I want to check out muna the historical side of Macau. Kaya we started our adventure sa Macau Peninsula, sa top side ng Macau. And praise God, hindi umuulan that time. So, we were really able to walk around and just enjoy kung saan kami mapadpad. And wow, grabe, ang ganda nga sa Fisherman's Wharf. It's a mix of different cultural influences pala, starting with Rome. So, pagpasok ko, sabi ko, wow, parang wala ako sa China. Sabi ko, parang ako nasa ancient Europe with all the ruins and stones. And then meron din kasi sila ditong version ng Rome Colosseum. So it was really nice. Kasi ang gaganda ng architecture pag nakikita mo, it's very photo worthy, mga napaka-IG worthy na mga spots din dito. So the Fisherman's Wharf, bali it's a whole place na puro may mga Roman medieval architecture and different types of architecture din. And in front of it was a Greek-inspired architecture naman, leading you to a more modern but classic European-themed location na puro naman house yung architectural design. So nakakatuwa kasi ang creative lang nang makagumawa ng tourist attractions. And meron din silang seaside view. So literal na Fisherman's Wharf, bandang seaside talaga nakalagay yung wharf. And eventually, palabas na kami ng Macau Fisherman's Wharf, we were walking na to go to Senado Square, which is also called Largo do Senado. So it's a historic and popular public square located in the heart of Macau. It's actually a UNESCO World Heritage Site and the central area in Macau's historic center of Macau, which reflects the city's unique blend of Portuguese and Chinese culture. So, nung pagpunta namin dun, sabi ko, it's really like Europe, no, yung nilalakaran mo. Sabi ko, yung nasa Senado Square ako, malalaman mong nandun ka na sa heart ng Macau kapag naglalakad ka na sa may mga cobblestones na may mosaic pattern. So, ayun, super ganda kasi may mga pastel-colored buildings, tapos ang ganda, mukha silang mga dollhouse. And then in the evening naman, we also went to sightsee the beautiful hotel sa Macau Peninsula nung evening. We saw the Grand Lisboa Hotel na mukhang giant na pineapple yung architecture, and also the Wynn Hotel, which is a nice location to actually view the Macau to Taipa Bridge at night. Like, super ganda, nakaka-relax talaga tingnan. And I believe that if you're a city person who appreciates city views, ma-appreciate nyo talaga dito sa Macau. Kasi kahit sa ang sulok, may bright city lights, ang beautiful ng mga buildings, tapos wala pa masyadong tao. So it's like Las Vegas without the stress of being in a crowded area. And by the way, then sa Wynn Hotel, they also have dancing fountain shows every 30 minutes, so you can also check that out. And going home, we passed by the Macau to Taipa Bridge again, and nakita na naman namin yung Macau Tower at night na may ilaw, and it was so beautiful. And yeah, that's basically the day in my life. That ends it, and that's it for today's video. O, diba? Naka-explore na tayo ng Macau and nakakuha ng tips. I hope you learned something, no? And for our next episode, we will explore the other side of Macau, which is the Taipa or Cotai Island as they call it. We will explore different cultures and the other places Macau has to offer pa in the modern side of Cotai Island. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira de la Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and see you on the next episode.
2: Real Travels.
0: Value for money.
2: Food trip.
0: Accommodation na sulit.
2: Real Travels.
0: Because adventures are the best way to learn.
2: 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri dito lamang po sa ating favorite radio station 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po ang inyong Monday edition na makakasama ang inyong Kuya Arnel Depano. At maraming ganap this weekend. Kagagaling natin kahapon sa 40th anniversary celebration ng Brixton Baptist Church. I will talk about that event more later. At dahil napakasaya ng aming samahan. Yan, kaagapay, good news muna, available ng mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Maaari naman kayo makakinig anytime, anywhere. Download nyo lang yung ating 702 DZAS mobile app. Just go to the Play Store or Apple App Store. Hanapin ang 702 DZAS. O kaya naman bisitahin nating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga comment or song request, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. I'm excited to play for you yung ating first batch of songs. At dahil buwan ng Mayo, pumili po tayo ng mga awiting papuri na merong May sa title. Kaya kumalap tayo ng mga awitin from Unang Salmo, May Galak sa Tuwina. Composer Glenly Pintuan, naawitin po ng mga Unang Salmo singers. And also from the same album, May Umaga pa rin. Composer, ang ating maestro Sok Villanueva, naawitin din ng papuri Unang Salmo singers. Susundan niya ng Habang May Rong Lakas from Papuri 8. Composer Abel Manlapig, aawitin po sa atin ni Kathy Garcia Alvarado. Pusong May Galak from Papuri 17, Composer Eugene Evangelista, aawitin sa atin ng Papuri side ng grupong The Company, sina Ruben Laurente, Phoebe Magbanua Pantoja, at si Andre Castillo. And to wrap up the whole segment, mayroon bang nagmamahal, isang special song na ginawa dati ni Kuya Andre Dionisio para sa isang fundraising project for yung mga nasalanta sa Negros. Pero we will be playing our pandemic version ng Kamuning First United Methodist Church Music Ministry. So yan, musikahan muna and then magkikwentuhan tayo pagkadaan ng mga awiting ito dito lamang po sa programang Papuri

Nagbabalik po ang programang Papuri at habang inaalala ko yung masayang anniversary ng Brixton Baptist Church kahapon, nais ko lamang pong batiin muli ang ating Pastor Jim Mapili. Salamat po sa inyong pag-imbita at babatiin ko na rin yung mga kapastoran doon, si Pastor Jeriel, Pastor Dem, Pastor Frank, Pastor Danny, Pastor Joey at Pastor Mario. Maraming maraming salamat din sa kanilang mga lay leaders na si Chairman Ben De La Cruz, si Kuya Arnel Basco, Victor Sabado, Jervis Glemao, Benny Ramos at ang mga deaconesses na sila Marlene Glemao, Lita Bitun, Thelma Bustria at Minerva De La Cruz. At alam ko meron akong na-miss, na-meet ko rin yung mga kabataan nila and nakakatuwa ang aming experience kahapon. So maraming maraming salamat po at nawa hindi po ito ang maging una at huling pagkakataon naming pagsasama. Ipi-play ko po yung mga awiting na-experience natin kahapon, starting with yung a cappella Salmo version ng Ako'y Aawit. And then pakinggan natin si Kuya Gary V para sa Lead Me Lord, yung Dakilang Katapatan ng Inyong Lingkod at yung nakakatuwang Papuri Baliktanaw medley from Papuri 22, inawit po ng Smart Samaritan Singers yata nila yun ang tawag. So yun, bago natin pakinggan yung mga awiting yan, remind ko lang at binabate ang mga listeners natin from the whole Philippines, mga sister stations natin sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Legazpi Albay at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Yon, kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin lang ang ating Papuri official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. Nawa ay matuwa kayo sa mga susunod na awitin at again, happy 40th church anniversary Brixton Baptist Church and their other fellowshipping congregations na nandun lahat kahapon. So yun po, pakinggan natin ang mga awiting to sa pagbabalik ng programang

Nagbabalik po ang programang Papuri. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito lamang po sa ating favorite radio station, 702 DZAS FEBC Radio. Ang inyong Kuya Arnel po ang mga kasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Again, kung nais niyong mag-share ng inyong mga kwento, mag-text, mayroon po kayo mga song requests or komento, song requests na ibanggit nyo lang para ma-play natin sa ating Facebook page. Mag-text sa mga numbers natin na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Sa Sabado po, tutulak kami ng mga papuri singers sa Imus, I think it's the Imus Sports Complex, para po sa pagtatanghal ng isang espesyal na konserto upang ipagdiwang ang 100th anniversary, 100th, parang centennial ng UCCP Sabang. Ang title ng kanilang konserto ay Pag-ibig ang Susi. So tutulak po kami dyan, ang inyong lingkod, si Kuya Ruben Laurente, si Kuya Ricky Sanchez, at si Ate Cathy Amaka. Kasama rin po ang grupong Barnabas at ang ating mga papuri singers na sina Hannah Bercero, si Ai Bautista, si Che Dimain, at si Kate Rose Urrutia. Dito po sa segment na to, ipi-play po natin yung mga aawitin natin doon sa concert on Saturday. Kami po ay magkikita-kita ng mga papuri singers this Wednesday para po mag-ensayo at maghanda para sa ating natatanging gawain. Happy Centennial Sabang UCCP. May you have more fruitful years of ministry ahead. At we're looking forward to seeing all of you this Saturday sa Imus Sports Complex. Patutugtugin po natin ang paksang awitin nila, yung Pag-ibig ang Susi, originally from Sarilikha 5, composer Robert More at aawitin ni Kuya Ronald Rivera. At sisimulan, ang alam ko, sisimulan natin ang ating concerto using yung ikalawang yugto medley natin from Papuri 20. At group songs din, Maligayang Nagbabalik from Papuri 25. Composer Pastor Randy J. Austria at ang inyong lingkod, si Pastor Randy J. Austria ay magiging Southeast District Superintendent starting June 1. Congratulations po, Pastor Randy. At we will be praying for the Lord's blessing as you take on a new position. And then tatapusin po natin ang ating programa sa pagpapatugtog ng Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, from Papuri 24, composer Bishop Bong Hermosa. Aawitin po ng ating mga ginigiliw na papuri singers. Yun po. Pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagbabalik ng programang Papuri.

Ang bilis-bilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi ng programa. Nawa meron po kayong nakuhang baong inspirasyon sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri helped you. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers for Globe at Smart. At muli binabati ko yung mga nakasama natin kahapon. I hope makasama ko kayo muli, lalong-lalo na pag pinasinayaan na natin ang bagong-bagong sanctuary nyo na lalakihan natin kasi hindi na tayo magkasya dun sa present sanctuary. All by the grace of God, we're looking forward to the many more fruitful years of ministry. Gaya nga ng ating napag-usapan kahapon, lumingon tayo sa ating nakaraan, nagdiwang tayo sa kasalukuyan at tumitingin tayo sa panghinaharap. Dala-dala rin ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Inaasahan natin na lalaki pa ang inyong gawain dyan sa Brixton, North Caloocan. Yon, salamat sa mga nakasama natin sa program na natin ngayon. Mga nasa Bukawi Transmitter site, inaalagaan ang ating gamit doon. Dito sa OCC, Protect Nat Peralta, Reggie Guillena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, at ang ating engineer on duty, JV Tabua, and especially our scriptwriter, producer, Kayla Rico Hermoso Escalante. Nais ko pong anyayahan kayo na sabayan tayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, lalong-lalo na kung hindi nyo pa kilala ang Panginoong Jesus ng personalan sa inyong buhay. Nais po naming maranasan nyo ang kabuuan ng kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya, kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin ito. Thank you, Father God, for your great love sa amin na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan na sa aming pansariling kakayanan ay hindi namin magagawang iligtas ang aming mga sarili sa tiyak na kamatayan at kaparusahan ng aming di pagsunod sa iyong dakilang gawain. Maraming salamat na lang at ang iyong anak na si Jesus ay nabayubay sa krus, dumalayo ang dugo na siyang naging sanhi ng pagkakahugas ng aming karumhan. Ginawa kaming muling karapat dapat na humarap sa inyong kabanal-banalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. And Lord Jesus, we accept you into our lives. Pumasok ka sa puso't isipan namin bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang aming susundin at pinapanalangin namin na gabayan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay magmula sa mga araw na ito hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Salamat sa pagmamahal mo at kami po ay lubos-lubos na sumusuko sa inyo. So Lord, thank you for your great love for us. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong paglakad sa lakad ng inyong Christian life. Hindi ka kailangang mag-isa. Marami kang makakasama, marami nagmamahal sa iyo, at maraming handang tumulong upang lalo mong makilala ng lubos-lubos ang ating Panginoong Jesus at maunawaan mo ng lubos-lubusan ang dakilang hangarin niya para sa iyo. We are thankful for you having joined us today. Maraming salamat sa mga nakasama at nakaniig natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli,
ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantayan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, nagpapaalala sa atin, sa Diyos ang papuri.

0: Sumasa sa impabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy po nating binabati lahat po ng ating mga listeners. Marami po tayong tagapakinig, gamit pa rin syempre ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao at iba-ibang stasyon actually. Kaya iba-ibang oras din. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At tayo po ay nagpapasalamat din sa ating mga kasama na gamit naman ng mga online platforms. Nandyan po ang Facebook, nandyan po ang YouTube at syempre ang streaming app ng FEBC. At salamat din sa lahat po ng nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyong masubaybayan. Yan po ang ating mga tech team. Sa atin hong pag-aaral, pag-usapan natin yung setting your sights on the realities of heaven. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Ito pong passage na ito ay isang napakahalagang reminder sa atin. Ano? Sabi nga to set your sights on the realities of heaven. Alam niyo ba na marami sa ating mga stress ay masasabi nating unnecessary stress. Ibig sabihin po, ito'y mga bagay na ating pinoproblema na hindi naman pala natin dapat problemahin. At bakit po natin nasabing ganoon? Sapagkat sa madalas na pagkakataon po, yung mga bagay na hindi naman pala dapat pagtuunan, yan po ang ating napagtutuunan. Yung mga bagay na dapat nating pinapahalagahan, may mga pagkakataon na yun naman po ang ating nabibigyan po ng yung dapat pahalagahan, hindi napapahalagahan, yung hindi dapat pahalagan, yan pa ang nagkakaroon ng malaking panahon sa ating buhay. Kaya ang challenge po para sa atin, mga kapatid, ay bigyang katiyakan na yung ating pamumuhay po ay gawin sa paraang talagang nagbibigay lugod sa ating Diyos. So pag sinabi nating setting your sights on the realities of heaven, una, magandang alalahanin ano po ba ang inilaan ng Panginoon para sa atin sa kalangitan. Alam nyo, marami sa mga bagay na ating kinatatakutan ay dahil nakaangkla tayo sa mga temporal things. Halimbawa, pag binasa po natin sa Matthew chapter 6, verse 31 and 32, ang paalala po sa atin doon, yung ating Diyos Ama ay alam na po lahat ng ating kahilingan, hindi pa man tayo nananalangin. So na-imagine nyo yun, at ang sabi ho ron sa verse 32, yung mga pagano na may problema sa mga bagay na yan. What you should eat, what you should wear, what you should drink. Sabi niya, yan ay problema ng mga taong walang kaugnayan sa Diyos. But your heavenly Father already knows these things. So ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ano bang kaibahan ng pagano sa merong kaugnayan sa Diyos? Ng unbeliever sa isang believer. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang mananampalataya, may mga bagay na pinoproblema ng hindi mananampalataya na dapat hindi natin talaga pinoproblema. Di ba? May mga bagay na problema ng hindi mananampalataya na dapat yung mga bagay na yan, hindi na natin dinadalang kabigatan. Pero ang nagiging problema nga kadalasan, Para bang walang pinagkaiba yung Diyos o yung may Diyos sa walang Diyos. Yung merong pagtitiwala sa walang pagtitiwala. Kasi parang parehas lang apektado. Abay, sinasabi ng Bible sa atin, superior. Bakit? Because we have God in our lives. Alam niya yung ating mga pangangailangan, alam niya yung ating mga hamon sa buhay, at kailangan po nating magtiwala sa Kanya at hindi maging katulad ng mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Yan po ang hamon dyan. Kaya when you say the set your sights on the realities of heaven, hamon talaga yan eh, na maging totoo sa atin yung mga bagay na panglangit. Yan ang reality po natin. Parang ganito po, no? Let me give you an illustration. Naalala ko yung words ni Apostle Paul, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 4, ay tinalakay po doon yung mga problemang dumarating. Pero sabi nga ni Apostle Paul, itong mga problemang ito are temporary. What lies ahead, o yung eternal blessing, far outweighs the temporal blessings. So yung mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin sa kalangitan ay higit na dapat maging mas matimbang kaysa po sa mga bagay na pansamantala. Kaya ang ibig sabihin po niyan ay hindi dapat yan ang ating pinoproblema. Hindi yan ang dapat na nagiging pabigat sa ating buhay. Di po ba? So set your sights on the realities of heaven. So ang maganda at mahalagang katanungan po rito, mga kapatid, paano ba tayo naaapektuhan ito? Baka mamaya masyado tayong distracted because of the temporal things. Baka mamaya masyado tayong fixated, or even yung word na ginamit sa Hebrews, entangled. Nang ibig sabihin niya, nakatali na tayo sa mga bagay na pansamantala at temporal, and it leaves no room for what is eternal. Masyado tayong fixated on the temporal to the point that we miss out on the eternal. Di ba? Para bang kagaya po ng sinabi ng isang author, sabi niya, kung ano yung bumabagabag sa'yo, eh yun ang mahalaga sa'yo. At totoo yun. May mga times po na sobrang affected tayo because of the circumstances. Di ba? Mga kaguluhan, pagtaas po ng mga presyo ng bilihin, karamdaman at kung ano-anong mga bagay, well, of course, to some extent, they affect us. Pero ang kailangan po nating alalahanin, mga kapatid, kung itong mga temporal na bagay na ito, yan ang tuon na lang natin, hindi na tayo makaka-move on eh. Hindi na tayo magkakaroon ng panahon, lakas at pagtutuon sa kung ano importante. Kapag sinabi ho nating set your sights on the realities of heaven, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay gawin nating totoo sa atin ang mga bagay na eternal, and let that consume our thoughts, our minds, our hearts, para sa ganoon maprotektahan natin ang ating sarili sa pagtutuon sa mga bagay na lilipas din naman pala. Okay? So that's one. Pangalawang katotohanan po, ang ibig sabihin din ito is we have to learn to give importance to what is important to God. Alam nyo, isang malaking problema din kadalasan, may mga bagay na mahalaga sa ating Diyos na hindi natin napapahalagahan. May mga bagay naman na masasabi natin hindi na nga natin dapat pinoproblema, pero preoccupied tayo sa mga bagay na ito. So when we say, set your sights on the realities of heaven, kailangan din na maunawaan natin ano ba yung importante sa Diyos at ano ba yung dapat maging importante sa atin. I remember an explanation, isang pag-i-illustrate. Hindi ho ba sa langit, ang sabi ng Bible sa atin, lalakad tayo sa daanan. Sabi nga gold ang ating tatapakan. Alam nyo, pag inaaral ko yan, tayo po siguro, if you look at it from a worldly lens, siguro isipin mo, wow, big time, ginto, tinatapakan, kalsada lang yung ginto, di ba? Parang pag nakakita ka ng isang bahay na maraming mga dekorasyong mamahalin, parang wow, big time. Pero actually, alam nyo, ang isang paalala sa atin doon is that itong mga bagay na ito, pagdating sa langit, these are just common things. Hindi yung kinakahumalingan, hindi yan dapat pinoproblema, hindi yan importante, it's not the main thing. Kaya para bang nakakahiya na pagdating natin doon, yung bang haharap tayo sa isang reality na okay, dito pala'y nagkalat ang mahahalagang bagay at hindi binibigyang importansya rito because they are not the primary thing. In fact, hindi ito yung importante sa langit. Samantalang sa mundo, ano nangyari? Pinag-awayan, nagkagulo pamilya, nasira ang pamilya, nasira ang buhay, kinompromiso ang pananampalataya, ano pa? Maaaring nagkasira-sira po ang magandang relasyon, sinacrifice ang karakter. Bakit? Sa mga bagay na ito. Naalala ko ho yung time na kami po ay nagkaroon ng misyon dyan sa Mountain Province. Ano? I remember na isang lugar na aming pinuntahan kasi naka-backpack po kami noon, nung bata-bata kami. Ang layo ho ng hike namin eh. So we hiked for several hours, no? And then ta-transfer kami sa kabilang lugar, sa kabilang site. So we would be again traveling for another 5 hours na paglalakad. Ngayon, sa lugar na aalisan namin, ako, season ng suha, hindi durian, suha. At dahil season po ng suha, nagkalat po. Yung mga tao doon, hindi na nga halos kinakain dahil sawa na eh. Naglipa na ho ang suha. Ngayon, ang ginawa ng isang kasama namin, sabi niya, sure ball na ito, pasalubong na ito, iuwi ko to. So ang ginawa po niya, kumuha siya ng 5 na suha. Eh siyempre, kung familiar kayo sa suha, mabigat ho yan, di ba? 5. At nilagay po niya dun sa mountaineering bag na daladala niya. At ang sabi po ng mga taga ron, huwag ka nang kumuha kasi sa pupuntahan niyo, mas marami yan, saganang sagana yan dun. Eh sabi niya, ito sigurado na eh. Makamamaya pagdating doon, wala. Di okay lang, sabi niya, wala namang mawawala. Pero 5 hours po kami maglalakad para magdala ka pa ng additional weight na 5 pirasong malalaking suha. Eh dinala niya nga. At alam niyo, pagdating namin doon sa kabilang site, eh gabing-gabi na. So hindi na namin nakita ang paligid. Natulog na po kami agad-agad. Nako, pagising ho sa umaga, maniwala kayo. Napakaraming suha na hulog sa lupa, gugulong-gulong, mga hindi ka na kailangan umakyat eh, aabuti mo na lang ng kamay. Eh season kasi, at doon po sa sobrang dami, talagang pinamimigay na lamang. Ngayon, anong ibig sabihin? Why am I sharing this illustration? Kasi nga, larawan po yan na para bang naging unnecessary yung kanyang pagod. Imagine, nag-hike ka, daladala mo yung ganung karami. 5 malalaking suha, di ba? 5 hours of hiking, grabe yun. Aside from the regular weight na daladala niya sa bag niya. So, ibig sabihin po, yung sacrifice was all for nothing. Bakit? Kasi sagana yun sa pupuntahan namin eh. Kaya paalala sa atin to eh. Sa mundo, para bang hindi tayo familiar sa salitang enough. Laging kulang, laging more, laging sige pa, laging nakakahanap kung ano pang kakailanganin, hindi matapos-tapos. Minsan kahit na yung basic needs natutugunan at higit pa, kahit may sobra-sobra pa, naku, hindi matapos-tapos. At ang masakla pa, yan pa ang nagiging major issue, major competition ng ating ugnayan sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Kaya magandang pag-isipan. Am I setting my sights on the realities of heaven? Hindi ibig sabihin magpabaya ka sa mundo, pero wag mong hayaan na yung temporal would consume most of your time to the point that the eternal will have no value or little value or space in your life. Naalala niyo yung parable of the sower, di ba? Ako ho, talagang nagre-reflect ako dyan eh. Kasi reminder sa atin yan that we may be listening to God's word, pero ang tanong kasi, anong klaseng lupa tayo sa word of God? Di ba? Yan ang magandang tanong eh. Alam naman natin, di ba? 4 na klase po ang binagsakan, yung daanan, mabato, matinik, at matabang lupa. And obviously, iba-iba ho, merong na lagyan ng seed, hindi nagkaroon ng sibol. Yan po yung daanan. Yung nalagyan ng seed, pero sumibol, Yan po yung rocky soil at saka yung thorny ground. At meron din yung sumibol at nagkaroon ng bunga, maraming bunga. Yan po yung matabang lupa. Now, kung titingnan po natin, mga kapatid, iba-ibang klaseng illustration yun eh. May mga taong makakarinig pero hindi magpapahalaga. Nila binavalue ang salita ng Diyos. Maraming ganyan. In fact, today, masasabi natin, blessed po tayo to have religious freedom. We can have access to the Bible. Kung dati-rati ho, mamimili ka pa kung anong language at saka mapapansin mo, hirap na hirap ka pa kung yung mabibigay sa'yo maliliit ang font. Abay, alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, hindi na problema yan. Yung mga dati-rati ho, mga excuses for not reading the Bible, in-address na po lahat yan. Yung excuse ng wala akong kopya. If you have a smartphone, then you can have a Bible downloadable for free. Kung hindi mo maintindihan dahil hindi familiar doon sa language, merong option to change the language. Makakapili ka kung ano magandang lingwahe na gusto mo. Oh, ano pa ba? Pag hindi mo mabasa dahil yung font maliliit, ngayon hindi na ho problema yan. Pwede mong i-adjust yung font kung gaano kalaki gusto mo. Di ba? Eh dati-rati ho, totoo naman yun eh. Pag naabotan ka ng mga pocket-sized na King James, naku, laking blessing po nun. Tuwang-tuwa na tayo nun. Kaya lang talagang yung iba nag-struggle doon kasi medyo maliliit po yung font eh. Totoo naman yun. Pero yun nga ang point. Ngayon po, yung mga problema na yan, hindi na dapat issue yan. Pero alam nyo, malungkot na reality, hindi naman pala issue ng availability ng Bible. Talagang pag ang puso ng tao malayo sa Diyos at ayaw niyang basahin yan, kahit na nandyan po, it's made available to you. It's made accessible to you, understandable to you. Eh wala, hindi ho bibigyan ng pahalaga. Because the problem is not really the translation. The problem is not availability of God's Word. The problem is not access. The problem is walang interes. So may mga taong ganon. So they are like the word that was scattered and it fell on the ground. Yung pangalawa, yung rocky soil. Ang interesting po sa rocky soil, nung dinidescribe, tinanggap eh, sabi ron, received the word with joy. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sa tinanggap. Iyan na ho ang pagkakadescribe. No? Masayang tinanggap. Alam niyo, minsan pag ako'y nakakarinig ng mga taong nagsisimba at tuwang-tuwa pag uwi, yung na-bless ako talaga. Ayan. Alam niyo, minsan nakakatakot din eh. Kasi akala natin, ang goal, yung ma-bless lang tayo. Hindi po. Ang goal po, magbunga. So kahit na-bless tayo, kung tayo po hindi naman na-transform, dahil hindi naman nagbunga yung word, eh hindi po na-achieve yung goal. Kagaya po nung nahulog sa rocky soil, mabatong lupa, rejoicing pa nga eh, ang sabi, natutuwa sa kanyang napakinggan eh. Pero nung nausig na because of the word, ano nangyari? Eventually, tumigil din. So yan ang problem. Kaya challenge talaga sa atin yon. Kinakailangan pag-isipan po natin kung paanong magkakaroon ng bunga. So yung isa naman, yung nahulog sa matinik, it symbolizes a life that is so busy, masyadong abala. Sa sobrang kaabalahan, ano po nangyari? Hindi nagkaroon ng bunga. Ang malungkot doon, sa sobrang kaabalahan, hindi na nagkaroon ng pagkakataong mamunga. Nag-sprout, pero hindi nagbunga. Yan po ang isang problem dyan. Kaya nga ang challenge po is to remind ourselves, maaaring interesado ka sa word, maaaring masaya ka pa nga at na-bless ka pa. Pero ang malaking tanong kasi, hindi kung na-bless ka eh. Ang tanong, nagbunga ba? Nagbunga ba? Yun ang importante. So, to set your sights on the realities of heaven, it means na dapat tayo po ay good soil to the Word of God. Mabuting lupa, matabang lupa tayo sa salita ng Diyos. That it will bear fruit. At alam natin na for it to bear fruit, may mga adjustments sa buhay natin. Yung pong rocky soil, it can become good soil. Yung pong thorny ground, it can also become good soil. Nakapagpasibol eh. Ang question lang is, are you willing to make your life good soil for God's Word? Para ito po ay magbunga. So ang challenge doon is to set your sights on the realities of heaven. Dahil pag yan po ang naging totoo sa ating buhay, then we will bear fruit. Kadalasan po, kaya hindi nagbubunga because our sights are not set on the realities of heaven. We are so busy with the temporal preoccupies our time, consumes our energy, consumes our attention to the point that we no longer focus on what matters to God. Maaring shallow yung ating commitment that when we are persecuted or troubled because of the word, we give up easily. Hindi po. Set your sights on the realities of heaven. You will have hope. Kasi yung mga bagay na inaalala natin sa mundo, alam natin lilipas. Eh, no? Parang ganito lang yan. No? Pag summer at napakainit ng panahon, tapos may travel ka sa ibang lugar na malamig, hindi ba para bang napakadali indahin yung init? Kasi nasa isip mo, lilipas na rin to dahil pupunta ako sa mas magandang lugar, mas malamig na lugar. So you have hope because of that anticipation. So ganun din dapat po tayo. Meron tayong anticipation sa realities of heaven, sabi nga. Tumatanaw po tayo dyan. Yan ang pag-asa natin. It gives us hope, gives us encouragement, and it makes us endure the challenges because we know that these things are just temporal and we focus on what lies ahead. Kaya nawa, maging hamon, paalala sa bawat isa sa atin. Set your sights on the realities of heaven. Nawa, maging comfort sa atin ang katotohanan that life on earth is temporary. All our sufferings and pain, these are temporary. Let's focus on what is eternal. Maging paalala sa atin that we also have a responsibility to focus on what matters to God, to align our hearts to His so that we can truly obey Him. So nawa mga kapatid, naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamahal malasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko, o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo, o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesus Kristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus, we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. at ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Maraming katanungan ang isang bata na kung iisipin ay napakasimple. Subalit kung ito ay iyong susuriin, maaaring hindi mo ito mabigyan ng tamang kasagutan. Kung minsan ay umiiwas ang mga matatanda na sagutin ang mga katanungan nila dahil ayaw nilang makapagbigay ng maling impormasyon. Nais natin na palaging tumpak ang ating itutugon. Kaya kung minsan ay nasasabi na lamang natin na hintayin mo na lamang ang tamang panahon at malalaman mo din ang kasagutan sa mga katanungang iyan. Isa din akong palatanong noong ako ay bata pa. May mga pagkakataon na ayaw sagutin ng aking ina ang aking mga katanungan. Naalala ko pa na ang madalas niya sabihin sa akin noon ay malalaman ko din ang sagot pagdating ng araw. Nalaman ko na lamang ang dahilan kung bakit ayaw sagutin ng aking ina ang aking katanungan noon. Ang tanong na iyon pala ay hindi dapat tanungin ng isang bata at hindi dapat sagutin ng isang matanda para sa isang bata. Marahil ay isa ito sa mga maipagmamalaki ng mga bata sa mga matatanda. Mayroon silang mga katanungan na nananatiling palaisipan sa mga matatanda. Subalit huwag pa kasi siguro ang mga bata sapagkat marami ring mga katanungan ang mga matatanda na hindi nauunawaan ng mga bata. Itinanong ito ng aking ina noong ako ay mga 5 o 6 na taong gulang pa lamang. Tinanong niya na kung maghihiwalay daw sila ng aking tatay ay kanino daw ako sasama. Hindi ako agad nakainip. Inisip ko noon na dapat bang paghiwalayin ng aking mga magulang?
1: Sa nakaraan po nating pag-aaral, natunghayan po natin ang kalagayan ng lungsod ng Corinto. At sa ating paglalakbay sa kalagayang ito, nakita natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang lungsod na nababalot ng kasamaan at kasalanan at sa ganitong uri ng kapaligiran na itatagpa rin ni Apostol Pablo ang Iglesia sa Corinto. Isa sa mga lugar na mahirap lumago ang espiritual na pamumuhay ng mga tao ay dahil sa masamang kapaligiran. Karamihan sa mga lungsod natin ngayon ay puno ng mga gawaing makasanglibutan. Hindi lamang ang mga gawaing makasanglibutan ang nagiging hadlang ng mga tao sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, gayon din ang kanilang pagiging abala sa hanap buhay. Ano pat nawawalan na ng halaga ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Nawawalan na sila ng panahon para sa Diyos. Gayon din naman ang mga Kristiyano sa lungsod. Hindi pa natatapos ang mga gawain sa loob ng simbahan ay iniisip na nila ang lahat na kailangan nilang gawin. Kung kaya't hindi sila nakakakain ng mga wastong espiritual na mga pagpapala, dahil sa mas iniisip nilang iba pang mga bagay at hindi ang sinasabi ng tagapagsalita at ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Ako ay nakapaglingkod na sa iba't ibang simbahan at halos magkakapareho ang mga nagaganap sa loob ng mga simbahang ito. Kung araw ng pagsimba, nahuhuli silang dumarating at pagkatapos ay nagmamadali pa silang umuwi. Kung ganito ang larawan ng mga tao sa loob ng iyong simbahan, ano ang maasahan mong kalagayan ng mga tao sa kanilang mga espiritual na pamumuhay? Magmimistulang mga bansot ang kanilang mga espiritual na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, hindi ang pagpasok sa loob ng simbahan ang dahilan ng ating paglago, kundi ang ating pakikipag-ugnayan at mabuting relasyon sa Panginoon. Ang lungsod ng Corinto ay may ganitong mga suliranin sa kanilang simbahan. Kung minsan nakakatuwang isipin na tayo man sa ating panahon ay may pagkakahalintulad sa mga pangyayari sa kanilang mga gawain noon. Kung ating pag-iisipan, tanging ang panahon natin ang nagbabago, subalit ang tao ay hindi nagbabago ng kanilang pamumuhay. Madalas nating mabanggit ang salitang moderno. Ang kahulugan ng salitang ito ay pagbabago sa pag-unlad. Sa aking palagay, ang Kristiyano ay ang pinakahuli sa pag-unlad o sa paglago dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kung mababago lamang ng mga mananampalataya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, magbabago at lalago din ang kanilang espiritual na pamumuhay. Tanging ang panahon lamang ang nagbabago, subalit ang tao ay napakahirap magbago. Natunghayan din po natin ang dahilan ng pagiging apostol ni Pablo. Ang kanyang pagkakatawag at ang kanyang pagiging apostol sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, mahalagang makita ito ng mga pastor na kung ang isang tao ay nadapa at sa pagbangon niya ay pastor na siya. Minsan ay may narinig akong isang pastor na nagbibiro tungkol sa pagkakatawag ng isang pastor. Ang sabi niya, inutusan lang daw siya ng kanyang asawa na bumili ng suka pagbalik pastor na. Nakakatuwa mang pakinggan, ngunit ang panawagan ng Panginoon ay mahalagang aspeto sa paglilingkod sa Diyos. Merong ikinwento ang isang pastor sa akin tungkol sa isang kabataan na naghatid lamang ng kanyang kaibigan upang mag-aral sa pamantasan ng Biblia. Ngunit hindi na umuwi ang kabataang ito. Pagkatapos ng isang linggo ay tumawag ang kabataang ito sa kanyang mga magulang na nagsasabing nag-aaral na po ako sa pagpapastor. Meron din naman akong naging mga kamag-aral sa Bible College na pagkatapos ng matagal na panahon ay umuwi na sapagkat hindi raw sila tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Ako ay naniniwala na ang panawagan ng Diyos ay mahalaga at dumarating sa buhay ng tao sa iba't ibang panahon at pagkakataon. Ang panawagan ng Panginoon sa paglilingkod ay hindi nakukuha sa salitang bahala na. Ito ay ipinananalangin sa Panginoon. Marahil ito ay natatanggap sa pamamagitan ng himala tulad ng pagkakatawag kay Pablo o personal tulad ng mga alagad. Ano man ang pamamaraan o pagkakataon, ang mahalaga ay tinawag ng Diyos sa iyo upang maglingkod. Ngayon ay sundan po natin ang mga sumusunod na bahagi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Simulan po nating basahin sa unang aklat ng mga taga-Korinto, sa unang kabanata talatang 9 na ganito po ang sinasabi. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Napansin ba ninyo na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nabanggit sa bawat talata mula pa sa unang talata ng kabanatang ito? 9 na beses na nabanggit ang kanyang pangalan. Hayag na binigyang halaga ni Pablo ang katauhan ng ating Panginoong Hesus. Sa talata na ating binasa, merong ilang katotohanan tayong makikita tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ang mga salitang ang Diyos ay tapat ay nagpapahayag sa atin ng dalawang katotohanan. Ang Diyos ay tapat kung kaya't tayo ay nasa loob ng pakikipaghalubilo ng anak. Ang Diyos ay tapat, subalit ang tao kung minsan ay hindi siya nagiging tapat sa Panginoon. At kahit na ang mga Kristiyano kung minsan ay hindi tapat, subalit sa likod ng katigasan ng tao ay nananatiling tapat ang Panginoon. Ang mga kataga na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo ay nagpapahayag lamang ng mataas na panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay tinawag na pakikipaghalubilo sa ating Panginoong Hesus. Ang mahalagang salita sa mga katagang ito na umuugnay sa ating Panginoong Hesukristo ay ang salitang pakikisama, sa ibang salita ay pakikipaghalubilo o koinonia sa salitang Griego. Ang salitang ito ay merong iba't ibang kahulugan. Maaring ang kahulugan ito ay halubilo tulad ng pagkakaunawa natin ngayon. Minsan naman, ang kahulugan nito ay pagkakaloob tulad ng nasusulat sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 15 talatang 26 nang magbigay sila sa mga mahihirap sa Jerusalem. At minsan naman ay komunyon tulad ng sinasabi sa unang Korinto kabanatang 10 talatang 16 na ganito ang sinasabi, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Maari din naman na ang kahulugan ng salitang koinonia ay pagkakasama. At sa aking palagay, ito ang ibig sabihin ng salitang ito, ang katapatan ng Diyos na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak. Si Hesukristo na ating Panginoon ang siyang pinakadakilang karapatan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay lalapit kay Kristo, kung tinatanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, siya ay iyong kasama, nais niyang makasama kayo. May iba't ibang uri ng pagkakasama. Merong magkasama sa negosyo. May mga kaibigan akong magkakasama sa kanilang hanap buhay. At sa ating panahon, dumarami ang taong naghahanap ng sarili nilang negosyo. meron namang pagkakaisa sa pag-ibig. Isa ito sa mga pinakamalapit na pakikiisa. Sa bagong tipan, inihalin tulad nito ang relasyon ni Jesus sa relasyon ng mag-asawa, na ipinakita ito bilang isang tapat, malinis at banal na samahan. Sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Ano ba ang kahulugan ng pakikiisa kay Jesus? Sa isang pananaw, ang ibig sabihin ng pakikiisa sa Panginoon ay halimbawa sa negosyo, magkasama kayo ng Panginoon na nagmamay-ari ng isang hanap buhay o negosyo. Ang lahat sa iyo ay sa Panginoon din. Ang karapatan mo sa negosyong iyon ay siya rin ang karapatan ng Panginoon. Kung kaya't interesado siya sa lahat ng iyong mga pag-aari, kung minsan ay gumagawa tayo ng mga bagay na inaakala nating hindi ito pinakikialaman ng Panginoon. At kung nagiging ganito ang ating mga pananaw, hindi tayo makatarungan sa Panginoon. Kaibigan, ang pakikipag-isa natin sa Diyos ay kasama ang lahat na sa atin. At kapag sinabi kong lahat, walang maiiwan para sa iyo lamang. Kasama mo siya sa lahat ng bagay. Matagal na rin kaming humihingi sa Diyos ng marami naming mga pangangailangan. Subalit sa tuwing kahilingan namin, ang aming sinasabi ay, hindi lamang po ito para sa amin, kundi ito ay para sa iyo rin. Kapatid, ang sayo ay sa Diyos din, mula nung makipag-isa tayo sa Kanya, sapagkat tayo ay katiwala ng Panginoon. Halos ganito rin naman ang uri ng pakikiisa sa kasal. Halos ganito rin naman ang uri ng pakikipag-isa sa isang kasalan. Ang pakikiisang ito ay umaasa sa isa't isa. Kung naghihintay kayo ng pag-ibig mula sa Panginoon, gayon din naman ang Panginoon sa atin. Hinihintay din ng Diyos ang pag-ibig na nagmumula sa atin. Tulad ng nag-iibigan, hindi maaring iisa lamang ang nagmamahal, sapagkat kung magkagayon, hindi maituturing na pag-iibigan o pagmamahalan. Umaasa ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig na ibibigay natin sa Kanya. Kung kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos, kailangan din niya ang ating pag-ibig. Bakit maraming relasyon ngayon ang hindi nagtatagumpay o nagtatagal? Ito ay dahil sa isang tao lamang marahil ang nagmamahal at ang isa ay hindi. Kung minsan naman ay tumitingin lamang tayo sa mga bagay na nakikita. Kaibigan, hindi dahil sa hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga dalangin ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Kahit na ang salitang pag-ibig ay hindi nakikita, subalit ito ay nararamdaman. Dito naman natin mapapatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit tila hindi pa sinasagot ng Diyos ang ating mga dalangin ay meron namang kapayapaan sa ating puso. At karagdagan pa sa pakikiisa sa Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig ay merong malasakitan. Merong panahon ng Diyos sa ating mga kahinaan. At gayon din naman, kailangan natin ang Kanyang kalakasan at kapangyarihan. Kailangan natin ang lakas ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Kailangan natin ang Kanyang kalinga at kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng hadlang. Subalit hindi niya magagawa ang mga bagay na ito kung hindi natin siya mamahalin at bibigyan ng lugar sa ating mga buhay. Ang 9 na talata ay isa sa mga talatang mahalaga sa ating pag-aaral. Ang katapatan ng Diyos ay hindi maaring mapantayan ninuman o ng kahit na anong halaga. At ang katapatan ding ito ang naging dahilan kung bakit tayo ay nasa pakikiisa sa Panginoon. Subalit madalas na hindi natin naunawaan ang mga bagay na ito. Wala sa Panginoon ang problema, nasa sa atin ang problema. Ang 9 na talata ang pagtatapos ng mga pambungad na pananalita ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. Tinutukoy ng liham na ito ang kalagayan ng simbahan sa Korinto. Ang 10 talata ay simula ng susunod na bahagi ng liham ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Korinto. Sinimulan na niyang tukuyin ang mga problema sa iglesyang ito. Nakakagulat mang isipin, subalit ang kanilang mga suliranin ay suliranin din ng ating mga simbahan ngayon. Sundan po natin ang mga bahagi sa liham ni Pablo sa aklat na ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 10th talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Kapansin-pansin na muling binanggit ni Pablo ang Panginoong Hesukristo. Binigyang diin ng liham na ito ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Madalas nating marinig ang pagiging Panginoon ni Hesus, subalit hindi natin gaanong nakikita ngayon. At dahil dito, madalas na nagkakaroon ng suliranin ang mga mananampalataya at gayon din ang mga simbahan. Hindi sapat na pag-usapan lamang ang kanyang pagkapanginoon. Kailangan gawin din siyang Panginoon ng ating buhay. Siya ba ay iyong Panginoon? Siya ba ang Diyos ng iyong buhay sa oras na ito? Tinukoy din ni Pablo sa talatang ito ang pagkakabahabahaging nagaganap sa loob ng simbahan. Ang suliraning ito ay hindi na bago sa atin ngayon. Problema na nila ito noon pang panahon ni Pablo. Nakarinig ba kayo ng mga taong sumasamba sa isang simbahan na umaawit sila ng iba't ibang mga awit sa iisang pagkakataon? Marahil ganito ang larawan ng simbahan sa Korinto, hindi sila nagkakaisa. Ang kahulugan ng pagsasalita ng iisang wika ay ang pagsasama-sama ng walang pag-aaway. Hindi sila dapat na nagsasakitan o nagsisiraan sa isa't isa sapagkat ito ay nakakasira sa iglesia. Marahil ito ang pinakamalaking suliranin ng ating mga simbahan ngayon. May mga simbahan akong narinig na idinidemanda daw ng mga tao sa simbahan ng kanilang pastor. Meron din naman akong nakitang nagbatuhan ng pitsel o iba't ibang mga bagay sa loob ng simbahan. At ang pinakamalala na nangyayari ngayon ay ang siraan sa pagitan ng mga simbahan. At pagkatapos ay tatawagin nila ng kanilang sarili na mga Kristiyano. Hindi sila dapat tawaging mga Kristiyano kung ganito ang kanilang ginagawa dahil sinisira lamang nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ay meron tayong isang sinasabi at ito ay ang tungkol sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At meron din tayong iisang isip at ito ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ngayon ang talatang 11 na ganito po ang nasusulat. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang salitang mga kapatid ko ay nagpapaalala sa mga taga-Korinto na sila ay magkakapatid kay Kristo. Ipinaalaala niyang sila ay nasa iisang pamilya at ito ang pamilya ng Diyos, kung kaya't hindi sila dapat na nagtatalo-talo. Ang isa sa mga suliranin ng simbahan sa Korinto ay marami silang mga sanggol na mananampalataya. Kung ating mapapansin, ang mga bata ay palaging nagsasalita ng maraming bagay na hindi naman nila naunawaan kung ano ang mga ito. Karamihan sa ating mga simbahan ngayon ay ang mga ganitong kalagayan. Ang lahat ay may nais sabihin na hindi naman nila naunawaan ang kanilang mga sinasabi. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 12 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat

0: ay may mga mabubuting katangian. Subalit ang sinabi dito ni Pablo ay ang pagsunod sa Diyos. Hindi nila nakita na ang tatlo sa mga lalaki na kanilang pinagtatalunan ay mga manggagawa ng Diyos. At ito ang sinabi ni Pablo sa kaniyang liham sa kanila. Sinabi niya sa kanila na si Kristo ang kasagutan ng lahat ng kanilang mga pinagtatalunan. Kapatid, walang magiging kasagutan sa kahit na anumang ating mga suliranin, kundi tayo lalapit sa ating Panginoon. Hindi niyo ba nakikita na ang simbahan ay hindi nasisira mula sa panglabas na mga pangyayari? Ito ay nasisira mula sa loob na mga kaganapan. Maraming simbahan ngayon ang nasisira dahil sa mga taong maligamgam ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Pumunta kayo sa mga simbahan tuwing Miyerkules at Linggo ng gabi. Makikita ninyong kakaunti na lamang ang sumisimba sa mga panahong ito. Nasisira din ang simbahan kapag may mga taong nag-iisip na sila ang pinakamahalagang tao sa loob ng simbahan, sapagkat doon umiiral ang kasakiman at pagiging palalo. Ilan lamang sa mga bagay nito ang tunay na nagaganap, hindi lamang sa panahon nila noon, kundi gayon din naman sa ngayon. Ang kailangan lamang nating tandaan, sa gitna ng mga suliranin sa loob ng simbahan, ay laging si Jesus ang magiging katugunan. Tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Ama, kami po ay lumalapit. Dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Inilalagay po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po'y sinasamahan mong lakbayin ang mga salita mo upang matugunan, Panginoon Diyos, ang aming mga pangangailangang espiritual. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin at itinataas sa iyong mga kamay ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Tugunan mo ang bawat pangangailangan. Anuman po, Panginoon Diyos, ang kanilang kalaghayan sa oras na ito, Ikaw, Panginoon Diyos, ang kasagutan ng lahat. Kung sila, Panginoon Diyos, ay maligamgam ang kanilang pananalig, malahininga ang kanilang pakikitungo sa iyo. Panginoon, sa oras na ito'y idinadalangin ko po ang bawat isa sa kanila. Panginoong Diyos, magkaroon sila ng katapatan at hanapin nila, Panginoong Diyos, ang tunay na katotohanan ng kanilang pangangailangan sa iyo. Marahil, Panginoong Diyos, mayroong mga nakikinig sa oras na ito, sila po ay mayroong mga sakit. Mayroong silang mga dinaramdam, nawawalan po sila ng pag-asa, nalulumbay, nalulungkot. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang katugunan ng lahat sa sukat ng kanilang pananampalataya. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang kagalingan at lunas ng kanilang mga dinaramdam. Gayun din, Panginoon Diyos, ang mga nalulungkot, aliwin mo po sila. Yung mga nanlalamig, mag-alabsan ang kanilang mga pananampalataya po, Panginoon. At gayon din, Panginoon Diyos, ang mga kapatid at mga kaibigan na mapagkunwari ang kanilang relasyon sa iyo at ang pakikitungo sa kapwa-tao, Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila. Idinadalangin ko rin, Panginoon, ang bawat mga manggagawa na ginagamit mo sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng palatuntunang ito sa radyo. Panginoon, patuloy mo pong gabayan ang bawat isa sa kanila. Panginoon, kami po'y umaasa, nananalig at nagtitiwala sa iyo na ito ay iyong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ay amin pong hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: You know, I'm not trying to be foolish, and I'm not trying to say that nice things don't matter. All of us, because of our humanity, need to understand that God has given us all of the good things to enjoy, and there's nothing wrong with them unless that becomes the focus of our life.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay dumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Gumamit si Pablo ng isang ilustrasyon na pamilyar sa lahat, ang pag-aasawa. Sabi niya, ang isang babae ay nakagapos sa kanyang asawa habang ito ay nabubuhay. Ibig sabihin, may tunay at legal na ugnayan ang hindi basta-basta napuputol. Kamatayan lamang ang siyang nakakaputol nito. Malinaw ang punto ni Pablo sa Roma Kabanata 7, talata 2-3. Habang buhay ang asawa, may bisa ang batas. Pero kapag may kamatayan, tuluyan itong napuputol. Kung ang kamatayan ay nagpapalaya mula sa isang umiiral na ugnayan, ano ang ibig sabihin nito sa ating relasyon sa kautusan? Tukuyin natin ang nais ipahayag ni Pablo sa talatang ito. Narito pong muli si Brother Jurem Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng Freed from the Law to Belong to Christ.
1: Now, bakit binibigay ni Pablo itong illustration na to? Binibigay niya itong familiar picture na to to prepare the church dun sa katotohanan ng gusto niyang masagap. Ano yung katotohanan yon? Katulad ng kamatayan ay pumuputol dun sa marriage bond completely, ang kamatayan din natin kay Kristo ay pumuputol sa authority ng batas, ng law over us. Nung si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay, merong kakaibang nangyari sa atin. Wala nang kapangyarihan ng batas over us tulad ng kanyang kapangyarihan noon. Ngayon na tayo ay na kay Kristo na ang ating buhay na mister, tayo ay malaya na na makipag-isa sa Kanya at malaya nang magsilbi sa Panginoon sa isang bagong kaparaanan sa pamamagitan ng buhay na nagmumula kay Kristo. Yan ang gusto niyang bigyan ng diin dito na huwag nating mamimiss. Now, kailangan mabigyan ng diin ito. Yan ang pinakapuntong gusto lang niyang ipakita sa Romans 7 verses 1 to 6. Ang ibig sabihin ito ay ganito. Huwag gamitin ng sino mang commentator, sino mang Bible teacher, ang Romans chapter 7 verses 1 to 6 upang magturo ng divorce and remarriage. Hindi yan ang pinag-uusapan ni Pablo dito. Hindi tungkol sa marriage mismo ang issue. Ginamit niya lang yon birang illustration, yung kasalan, pag namatay ang isa dun sa kanila, malaya na siya. No? Yun yung gusto niyang bigyan ng diin dun. Hindi niya binibigyan ng diin dito na, oh, kita ninyo to, ah, sabi ng Romans chapter 7 verses 1 to 6, yan lamang ang dahilan para ikaw ay makapag-asawa. Dapat mamatay muna yung mister mo habang buhay siya. Never, never, never kang pwedeng mag-remarry. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo dito. Hindi yun ang kanyang tinuturo. In fact, si Jesus Christ merong sinabi tungkol sa remarriage, Matthew 5 verse 31 and 32 at saka Matthew 19 verses 3 to 12, buhay pa yung partner mo, buhay pa yung asawa mo, pero may special situation na pwede kang makapag-asawa, buhay pa yung isa. Hindi pa siya namatay. Si Pablo ganun din sa 1 Corinthians 7 verses 10 to 12. Meron siyang nabanggit din patungkol dito, buhay pa yung partner, pwedeng mag-remarry. So again, hindi ito ang pinapakita ni Pablo sa Romans chapter 7 verses 1 to 6. Huwag nating gagamitin ito para suportahan ang sarili nating view tungkol sa divorce and remarriage, lalo na yung view na magsasabing hindi ka talaga pwede mag-asawa, o yung mister mo nangaliwa na, ang tagal na, 10 taon na yung lumipas, nandun na siya, pati yung papeles nyo, tinapo na niya, nasa abroad, hindi ka talaga pwede mag-asawa, hintayin mo muna siya mamatay bago ka makapag-asawa. Again, hindi yun ang tinuturo ng Romans 7 verses 1 up to 6. Now, wala tayong oras para tingnan yon. One of these days, Lord willing, pag napunta tayong passage na yon, pag-uusapan natin, isi-share ko sa inyo anong gusto ipakita ni Pablo. Pero at this point, all I want to say is, hindi yun ang binibigyan ng diin ni Pablo o hindi yun ang gusto niyang palabasin rito. Okay, now, continue. Application. Ito yung ikatlong punto sa Romans chapter 7. Believers died to the law to belong to Christ. Ang mga totoong mananampalataya ay namatay na sa batas upang sila ay makabilang kay Kristo. Yan ang application na gustong ipakita ni Pablo. Binigay niya yung general principle or rule, binigay niya yung illustration, at ngayon, ia-apply niya to sa totoong buhay ng mga mananampalataya. Kaya sabi niya sa verse 4, "Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God." Yan ang gusto niyang ipunto sa atin. Pagkatapos niyang bigay yung prinsipyo sa verse 1, yung marriage illustration sa verses 2 and 3, pinagsama niya ito upang dalhin tayo dito sa spiritual reality na ito. Sabi niya, likewise. So kumbaga, ito ngayon ang aking conclusion dito sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Just as death ends the bond between husband and wife, so our death with Christ has ended the law's authority over us. Yan ang gusto niyang ipakita. Now, tingnan niyo kung paano niya in-apply itong illustration sa verses 2 and 3 dito sa verse 4. Sabi niya, you also. No, kanina, nagbigay lang siya ng general principle, illustration, tapos sabi niya, eto ngayon, tingnan niyo kayo. You also, kayo mismo, have died to the law. No? So ano pinapakita niya nung sinabi niya, have died to the law? Ito ay nangyari na, ito ay tapos na. Nung tinanggap niyo si Jesus Christ, namatay na kayo sa batas, sa law ng Panginoon. Tapos sabi niya, you have died. Itong have died na to, tulad ng lagi kong binabanggit, ito ay isang divine passive. Hindi ito active. Hindi ito yung tao mismo na siya ay nagpakamatay. Whether it's physically speaking or spiritually speaking. Hindi. Again, hindi masyadong nailabas ito ng ESV na sinabing you also have died to the law. Ang ganda sa Legacy Standard Bible. Sabi doon, you were made to die to the law. Tingnan nyo, parang merong gumawa sa kanila eh. Kaya sila man namatay, merong gumawa nun para sa kanila. Paano nangyari yun? Sino gumawa nun? Ang Diyos. No? Yung ating dating relationship dun sa law, yung law na yun, eh tumatayo bilang ating judge. Pinapakita niya na tayo ay guilty. Nagdi-demand siya na dapat perfect ang lahat ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Natapos na yun. Natapos na itong chapter na to ng pamumuno ng batas nung tayo ay namatay. Paano tayo namatay? Dahil nilagay tayo ng Panginoong Diyos kay Kristo. Nung namatay si Kristo, sinama tayong namatay kasama niya. Nung siya ay nalibing, tayo ay kasama niyang nailibing. Nung siya ay nabuhay, kasama tayong nabuhay. So, hindi natin ginawa yun on our own. Ginawa yun sa atin. Now, tingnan niyo ang paliwanag niya. Paano daw nangyari yon? Paano tayo namatay sa batas ng Panginoon? Sabi niya, through the body of Christ. Idikit ko, no? You also have died to the law through the body of Christ. Now, pause tayo dito. Normally, pag narinig natin itong the body of Christ, anong una pumapasok sa ating isipan? Local church. Sa konteksto na to, hindi yon ang pinag-uusapan ni Pablo. Eh, wala, anong connection nun? Kayo ay namatay sa law sa pamamagitan ng body of Christ. Parang, walang connection. So, ano yung body of Christ dito? Yung body of Christ dito, yung actual na katawan ni Kristo, Kristo mismo, na pinako sa krus at namatay. So, yun ang sinasabi niya rito. Kayo ay namatay sa pamumuno ng batas, ng law, dahil kay Kristo, si Kristo mismo, dahil siya ay namatay para sa inyo. Siya ay physically namatay. At dahil sa kanyang kamatayan, at kayo ay nakipagkaisa dun sa kanyang kamatayan, nilagay kayo ng Panginoong Diyos kasama ni Kristo nung siya ay namatay, nung siya ay nilibing, Yan ang dahilan kung bakit kayo ay namatay din sa batas. Okay? So, yun ang paraan. Kaya ang ganda nga na nakalagay sa New Living Translation patungkol dito eh. Although, ang New Living Translation, hindi nito tinatranslate word for word, no? Ito ay parang explanation na nung original. Pero pakinggan niya nakalagay doon. Sabi niya, the law no longer holds you in its power because you died to its power when you died with Christ on the cross. Hindi yan ang nakalagay sa original. Pero yan ang ibig sabihin ni Pablo. So pinapaliwanag na ng New Living Translation kung ano yung nasa isipan ni Pablo, kumbaga. Okay, so yan ang punto na gustong ipakita ni Pablo rito. Kayo ay nakawala, natanggal sa ilalim ng pamumuno ng law, ng Mosaic law, nung kayo ay namatay kasama ni Kristo. So again, wala nang legal authority itong law sa inyo kasi patay na kayo eh. Yun ang gusto niyang ipakita. Now, tingnan niyo ngayon yung shift ni Pablo from freedom to purpose. Ano yung purpose, bakit ginawa ng Panginoon Diyos sa atin? So pinaliwanag niya, bakit tayo ay nilagay ng Panginoon Diyos sa isang posisyon na tayo ay patay na sa batas? Sabi niya rito, so that you may belong to another. So in other words, pinapakita ng Panginoon, kayo ay pinalaya ng Panginoon Diyos mula sa pamumuno ng batas, hindi upang malaya na kayong gumawa ng kasalanan at gawin nyo na lang kung ano gusto nyong gawin. Hindi. Sabi niya, kayo ay pinalaya ng Panginoon mula sa pamumuno ng batas upang kayo ay makipagkaisa kay Kristo. So yun yung gusto niyang bigyan ng diin dito. Yun ang gusto niyang ipakita. Na lagi itong may connection kay Kristo. So, again, tuloy natin. Now, sino itong husband na to? Hindi pa niya binanggit dito eh. So that you may belong to another. Sino itong another na to? So, in-identify ni Paul, doon sa susunod, sabi niya, to him who has been raised from the dead. So, dito tayo, pinagkaisa, tayo ay dinikit ng Panginoong Diyos kay Kristo. Oo, namatay siya, pero siya ay muling nabuhay mula sa patay. Now, again, that's very interesting. Kasi, hindi lang tayo nananampalataya sa isang Jesus na patay. Ay, tulad ng mga tao ngayon, ba, naniniwala kay Buddha, pero yung Buddha nila patay. Yung iba kay Muhammad, pero yung Muhammad na pinaniniwalaan nila patay. Ako nun sa Transcendental Meditation, yung nung buhay pa yung teacher namin nun, si Maharishi Mahesh Yogi, founder ng Transcendental Meditation, yung kanyang master, patay, si Gurudev. And then ngayon, yung iba, bilib na bilib pa rin kay Maharishi, pero asan na si Maharishi? Patay na rin. Diba? Pero tayo, sabi dito, tayo ay namatay sa kamatayan upang idikit dito sa nabuhay mula sa mga patay. Si Jesus Christ ay buhay. Tayo ay nakipagkaisa sa Kanya. At dahil si Jesus Christ ay buhay, siya ay makapangyarihan, siya ay buhay ngayon. Tayo ay nakipag-isa sa isa na merong nakapangyarihan magbigay ng buhay, gumabay sa atin, magpalakas sa atin, magbago sa atin. Itong buhay na Jesus na to ay naghahari ngayon. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 28, all authority, all authority, walang exception, in heaven and on earth has been given to me. Wow, praise God. Tayo ay nakadikit dito kay Jesus na to na makapangyarihan sa lahat. Gustong-gusto kong illustration ito. Yung mga marami, takot sa multo, takot sa aswang, takot sa duwende, takot sa kapre. Tingnan nyo, sinong asawa ninyo? Kanino kayo dinikit ng Panginoon? Kay Jesus, na nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. Kaya pag may nagpakitang kapre sa inyo, sabi nyo, in Jesus' name, lumayas ka. Huwag kayong tumakbo, dapat siya ang tumakbo. Ito yan eh. To Him who has been raised from the dead. Now, bakit? Bakit tayo dinikit ng Panginoong Diyos kay Kristo na nabuhay mula sa mga patay? Para lang ba kaya nating mag-rebuke? So, ganyan mga tao, naka-Jesus na ako. Kaya ako, malakas na ako, para na akong si Samson, spiritually speaking, huwag kayong papakita mga multo, re-rebuking ko kayo. Hindi yun ang dahilan. Sabi niya dito, of course, magagawa natin yan. Pero anong purpose? Sabi, in order that we may bear fruit for God. Yun ang pinakadahilan. Kaya tayo dumikit kay Kristo na nabuhay mula sa mga patay at sa Kanya galing ang kapangyarihan ay upang tayo ay mamunga, bear fruit. Ang ibig sabihin ng fruit dito, godly character, holy living, obedience from the heart. Ang isang buhay na nagre-reflect ng buhay ni Kristo, Christ-likeness. Ang ibig sabihin ng fruit dito, the fruit of the Holy Spirit na nakalagay sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Ang fruit dito, yung good works na ginagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So si Jesus Christ, binibigay niya ngayon ang kanyang Holy Spirit pag tayo ay dumikit sa Kanya para bigyan tayo ng new desires, new obedience, new joy, new holiness. Para ano? Ultimately, tinan niyo yung prepositional phrase dito, for God. Yung phrase na yan shows advantage. So tayo ay magbe-bear fruit for God. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan para sikat tayo. Para dun sa bulletin board, pag ikaw ay isang trabahante, laging the best worker of the month of December. Hindi yon, hindi para sa atin, hindi para palakpakan tayo, hindi para bigyan tayo ng trophy, hindi para kabiliban tayo, hindi. It is for God, para maluwalhati ang Panginoon. Makita ng mga tao pag nakita tayo, alam mo, kilala ko yan dati. Luko-luko yan eh. Bastos yan eh. Grabe, nagulat ako. Dati, konting salita lang namin, puro mura. Hindi natatapos ang isang buong sentence na merong apat na PI at kung ano mo. Ngayon, ang dami-dami na niya sinabi. Ni isang beses magmura, hindi ko siya narinig. Kaya hindi ako sigurado. Ikaw ba yung ano o may kakambal yung kilala ko? Hindi yun kakambal. Siya talaga yun. Ano nangyari? Nabago siya. So ano magiging impact nandun sa mga tao nakakita? They will glorify God. Sabihin lang, mukhang talagang medyo sa... Talagang kayang baguhin ng Panginoon. Eh, noong una, sabi ko, wala nang pag-asa to. Talagang ito, maiimpyerno na talaga to. Dapat ito, ipakulong eh. Tapos biglang ngayon, ibang tao na. Dati, namumula lagi mata. Bakit? Laging lasing. Dati, pagkausap mo, oh, pare, okay lang ako. Puro ganun. Ngayon eh, diretso na magsalita. Ano nangyari? Ayun. Dahil sa kanyang connection kay Jesus Christ, siya ngayon ay nag-bear fruit for God. Now, contrast. Papakita ngayon ni Pablo yung kanilang old ways, nung sila ay nasa sa ilalim ng law, at yung kanilang new way, because of their union with Christ at saka yung kilos ng Holy Spirit sa verse 5 and verse 6. Now, tingnan niyo yung verse 5. Pakita niyo muna dito yung former life nila, dati nilang buhay nung sila ay nasa sa ilalim sa batas ng Panginoon. Sabi ng verse 5, for while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. Paano na sinimula ni Pablo to sa verse 5? Una, binuksan niya with the word for. Yung salitang for ay nag-i-introduce ng verse 5 and verse 6 upang ipakita yung further explanation ni Pablo dun sa kanyang sinabi sa verse 4. No? So, etong kanyang further explanation. Ang verse 5 and verse 6 ay nagsasabi sa atin, bakit importante na ang mga mananampalataya ay mamatay sa pamumuno ng batas? At una niyang ipakita, ito kasi ang kondisyon ninyo bago nyo nakilala si Jesus Christ. Sabi ni Pablo, while we were living in the flesh, now hindi niya ibig sabihin yung kanilang physical condition, ang ibig niya sabihin dito, nung hindi pa sila born again, yan yung they were living in the flesh. Yun yung kanilang pre-conversion condition. Sila noon ay spiritually dead. Noon, dala-dala sila lagi, kinokontrol ng kanilang sinful desires. Hindi nila kayang paligayahin ng Panginoon, i-please God. Ito yung time na they were living according to the sinful human nature at wala sila sa control ng Holy Spirit. Sila ay mahina, sila ay kontrolado ng kanilang fallen nature, walang kapangyarihan upang magsabi ng no sa kasalanan. Yan sila. Ito yung kanilang kondisyon. While they were living in the flesh, and then dinagdagan pa ni Pablo yung kanilang description. Sabi niya, anong itsura nung sila ay namumuhay in the flesh? Sabi dito, our sinful passions. No? So nung sila ay namumuhay pa in their old life, they were controlled by their passions. Naglalabasan yung kanilang sinful passions. Hindi ito mga maliliit na mga temptations. Ito yung mga strong desires na nagko-control sa puso ng isang unbeliever. And then sabi niya, ito malungkot. Sabi niya na itong mga desires na ito, itong malakas na mga pagnanasa na ito, ay na-trigger ng batas. O sabi dito, our sinful passions aroused by the law. Abi, this is a tragedy. Ang law ay banal, pero imbis na patigilin ang kasalanan, actually, na-stir up pa yung sinful passions nung ating lumang buhay. Ha? Sinabi ng Diyos, bawal. Sabi ng Panginoon Diyos, thou shalt not. Ano sabi ng sinful nature natin? No, but I want to. Ang ginawa ng batas ng Panginoon, ni-reveal yung ating kasalanan. Pero hindi lang pinakita na tayo ay makasalanan, na-stimulate pa tayo para gawin exactly opposite ng iniutos ng Panginoon. Yan ang problema sa pagkatao natin before makilala natin si Jesus Christ. Ang tendency natin, i-desire yung mga bawal. At lalo na pag sinabing, huwag mong gawin ito, lalong na-stir up yung puso natin. Gusto natin baliktarin. Ang gustong-gusto kong illustration, ayun, ding-ding, may butas na maliit. May nakalagay na karatula, bawal ang sumilip dito. Nung may butas yun, pag dumadaan ka, di mo pinapansin. Pero nung may nakita ka ng, uy, bawal sumilip dito? Bakit? Ano meron doon sa kabila nun? Kung anong bawal, mamaya, gusto mo sumilip? Eh, sabi na nga na bawal eh. Ba't gusto mo sumilip? Yan ang ginagawa ng batas. Kung ano yung sinabing bawal, yun ang gusto mong suwayin. Sabi, bawal mong gawin ito, bawal kang tumingin ng mga porn. Ano ba yung porn? Yun yung walang bad damit, yung ganito at ganyan, tapos ganito kung ano-ano ginagawa nila. Huwag mong gagawin yun ha, bawal. Nako, pag maririg mo na yon parang, pag hindi nakatingin, gusto mo nang tingnan yung bisitahin sa yung tablet, sa yung iPad, sa yung cellphone. Kung ano yung bawal, yan ang problema natin. Kayang sabihin ng batas, mali yan, kasalanan yan. Pero hindi niya kayang pigilan yung mga pagnanasa natin, na stir up yung ating puso. So ano sabi niya dito? Sabi niya, aroused by the law, were at work in our members. In other words, itong mga passions natin ito, itong mga strong desires natin to disobey God, kumikilos sa lahat ng miyembro ng katawan natin. Sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating salita, sa ating mga mata, sa ating mga tenga, sa ating mga habits, sa ating mga desisyon. Lahat ng aspeto ng buhay natin, apektado. Hindi lang yung, oy, gumagawa lang ako ng masama pagka, ano yung ano lang, pagka ganito, may isang bagay ko lang nagagawa. Hindi, lahat ng aspeto, pati bibig. Hindi lang kamay na pag nagawa, sinasampal natin kagad ngayon. Salita, isipan, ganun din. Mata, ganun din. Yan ang sinasabi niya rito, at work, we're at work in our members. And then, ano nagiging resulta pag kilos nito sa lahat ng aspeto ng buhay natin? To bear fruit for death. Ang bunga niyan, ang pinakabungang patutunguhan niyan, eh mamamatay tayo physically, pero hindi lang yon, we are going to die eternally. We will be eternally separated from God. Now, by the way, pag binabasa natin itong mga ganitong statements, yung iba sa inyo sabi, hindi mo ako ganyan nun. Bait naman ako. Tanim mo nanay ko, tanim mo tatay ko, tanim mo mga classmate ko, tanim mo teacher ko. Ako nga eh, Parang alala ko, meron akong binabible studyhan noon. Ayaw umaten ng Bible study, misis lang niyang umaten. May-ari sila ng mga kwan, mga maid, mga katulong at ganun. Doon lang siya sa isang tabi, di siya umaten. Alam ng lahat, mabait siya. Pero isang araw, sa biyaya at grasya ng Panginoon Diyos, habang nagma-Bible study kami, wala siya doon, pero naririnig niya ako, na-born again. Nasa mga sinishare ko. Nung na-born again siya, naging pastor pa. Ito ang kanyang kwento. Sabi niya, pastor, dati, parang lasalat yata siya nag-aaral. Sabi niya, pastor, dati ako, conduct ace. Kasama sa mga conduct aces, yun mga pinakamababait sa klase. Siya ang ini-invite ng teacher pag mag-check ng mga papers ng mga estudyante. Humingi ng tulong yung teacher, dami niyang mga estudyante. Siya yung tinatawag, iho, halika nga, tulungan mo ako mag-check nito mga paper na to. Ganon kalaki yung tiwala ng teacher sa kanya dahil ang bait niya. Pati misis niya, pag tinanong niya, sabi niya, pastor, wala talaga ako masabi sa asawa ko. Ang bait niya talaga. Pero, itong katotohanan, nung na-born again siya at kinausap niya ako, pastor, sa labas, ang bait ko. Pag mag-isa lang ako, demonyo. Hindi niya naman ginamit yung salitang demonyo, pero the way he described himself, masama siyang tao. No, parang ako nun, nung magpapari ako, high school, Catholic seminary, sabi ng mga officers, na sabi ng mga leaders namin sa Catholic Church, dun sa simbahang, sa seminary na kung saan ako nag-aaral nun, ako daw ang isa sa pinaka nakakatiyak silang magiging pare. Mabait ako. Pero hindi nila alam, twice in a month, meron kaming opportunity para umuwi ng bahay. Ang una kong pinupuntahan pag bakasyon, 2 days in a month sa bahay namin, yung kwarto ng papa ko kasi nandun yung mga galing sa mama ko, Subic Bay siyang tatrabaho, mga Penthouse and Playboy magazines. Yun ang tinitingnan ko. Pagka pasukan na naman, balik na naman sa seminary, wala na, hindi ko dadalhin yon, mukha na naman ako santo. No, meron na naman bilog sa ulo ko. Pero pagdating ng dalawang araw na bakasyon na yun, may sungay na naman ako. Again, ganun ang marami sa atin. Sa labas, mabait. Pero pag talagang tinanong mo, talaga bang mabait ka? Huwag mong o-overtake yan. Kasi pag narinig mo yung sinabi niya, PI ka, mamatay ka na sana, madisgrasya ka sana. Yan ang mga sinasabi niyan. Pero pag may tao, tahimik lang siya. Pero talaga, nagpipigil yan. No, ganun ang sinasabi dito eh. While we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. Yun yung lumang buhay natin.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: insights in the future. You have listened to The Better Way with Pastor Chad Williams here at 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. If you would like to hear this message again or any other messages, you can find them at The Better Way by UCM on Spotify, the Union Church of Manila YouTube channel, or on our website, unionchurch.ph. Come join us at Union Church of Manila, Rada, Corner Legazpi, Makati City.
1: Ako'y nag-aral sa kolehiyo sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City sa panahon ng student activism. Ako'y naging isang aktivista. Pinaniwalaan ko noon na ang pagbabago sa lipunan ay magmumula sa puluhan ng baril. Noong April 19, 1980, tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas. Doon binago ng Diyos ang aking pananaw. Natuklasan ko nang pagbabago sa lipunan ay magmumula sa pagbabago ng puso, at ang pagbabago ng puso ay magmumula sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko sukat akalain na mula sa pagiging aktivista ay gagawin ako ng Diyos na tagapangaral ng Ebanghelyo. Ako si Pastor Joey Umali, binago ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Hello po, isang mabiyaya, maalwan at magalak na gabi po sa inyo mga kaagapay, mga kaibigan na mula pagsikat ng araw, tanghaling tapat. Dapit hapon hanggang gabi po ay matapat kayong nakatutok sa mga programa ng ating istasyon 702 DZAS. Whether yan po ay gumagamit ng mga talapihitan ng mga PM radio sa Nabili o kaya naman ay mga usual car stereo. If some of you are driving elsewhere, bakasyon, ipupuntahan, graveyard shift, thank you for choosing DZAS as your backgrounder. With the hope and prayer na marami pong kapakinabangan ang nadulot po sa inyong mga kalagayan, pinagdadaanan, sa mga prayer time, sa mga songs. And for tonight, no, ang mga nightly bisyo natin ay usapang relasyon, puso, mental health, mga kabigatan, mga ugnayan, at kung ano na pa mga samot-sari na sumasalamin sa ating mga pinagdadaanan. Pahintulutan po ninyo ang unang araw ng linggong ito ay patuloy niyong makasama ang mga kaibigan mula sa Amara Counseling and Training Center na for 11 years ay nanatiling narito upang gumagampan sa isang natatanging pagkakatawag ng Diyos sa pagkakaloob ng psychological and spiritual counseling at mga psychoeducative programs na tumutulong sa mga churches, sa mga schools, mga NGOs, sa mga communities at sa mga umiiting na mga partnerships. Dahil ang advocacy po natin ay talagang patlakasin at pataasin yung ating mga kamalayan hinggil sa kaliwat kanan ng mga krisis na hindi naman napaplano pero nangyayari. Mahirap ang buhay. Pero po kadalasan ay sinasabi po namin na sa kabila ng kahirapan, kabigatan, katamlayan ay nagsasaalang-alang tayo ng mga makabuluhan ng mga pagpipili para maranasan yung gaan, ginhawa, gana o sigla. No, samantalang ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng kakanyahan upang lumaban, magpatuloy, lumago ay hindi nagbabago. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Archie De La Cruz, kasama si
3: Dr. Alaine Dizon.
2: Para po sa programang Heartline, kung saan ay pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa loob po ng isa't kalahating oras ay makakasama niyo po kami whether you like it or not. Sa inyo po ay nakikita kami sa pamamagitan po ng ating mga online streaming app ng FEBC PH Stream at sa mga social media apps kung saan ay talagang basta may wifi at stable po yan ay nakikita niyo po kami at napapakinggan, napapanood sa magitan po ng Facebook Live at ng YouTube. Ano po yung ginagawa ay Dr. Alaine and I would like to make the most out of this opportunity to be of help to you. Ayun. So by the way, good evening sa'yo, Dr. Alaine.
3: Good evening, Pastor Archie, at magandang gabi po sa ating mga kaagapay na loyal na nanonood or nakikinig po sa ating programa pag Monday Heartline Edition.
2: Mm-hmm. No, as a counselor, tayo 11 years na, no? Parang ano ba yung, what is so meaningful and significant sa ating mga counseling, mga psychoeducative works pag ganitong summer, April, May, mga ganyan. What stands out halimbawa kapag sa pagkakaalala mo pag ganitong mga panahon? Sana nakakapag-counseling tayo on the beach, ganun, hindi?
3: Ay, hindi. Kasi as someone who do more psychotherapy rather than counseling, napaka-importante ng tinatawag naming the frame or yung boundaries setting sa counseling or psychotherapy sessions. Mm-hmm. Kasi factor sa healing ng isang tao, yung consistency ng isang lugar, consistency ng time, mm-hmm. even yung length of each session, those are parts that play a role in the healing and transformation of our clients during the sessions. Mm-hmm. One of the reasons why most people are having yung stability of their mental well-being is not consistent or is not good because siguro in their developmental years when it should have been developed, ay hindi po siya na-maximize or hindi siya kompleto. Mm-hmm. That is why isa sa mga factor that could affect is observing very much yung pong sa counseling, ito yung tatawag na boundaries. Mm-hmm. Sa psychodynamic psychotherapy, it's what we call the frame, mm-hmm. To maintain that, to observe that. Mm-hmm. So it concerns with time,
2: okay.
3: Length of session, frequency, mm-hmm. Dapat po consistent. So
2: yun. Another C in counseling and psychotherapy is consistency pala.
3: Yes, kasi mm-hmm. You're building somehow stability, mm-hmm. Teaching the person to be stable in a unstable mm-hmm. Way of life niya.
2: Mm-hmm.
3: So, one of the things, kaya yung iba kasi, hindi masyadong binibigyan ng pansin, mm-hmm. itong technical aspect mm-hmm. ng healing profession na ito. But in the context of psychodynamic psychotherapy, malaking factor yung frequency, consistency at length ng session, and how mm-hmm. are you going to really approach the treatment goals or yung approach mo in every person.
2: Mm-hmm.
3: Yung iba kasi parang they will sisipot lang isang session, then kung kailan magustuhan. Then they will wonder bakit yung pagbabago ay hindi nila nakikita. So it's like building new habits, building mm-hmm. new, that's how our brain functions kasi. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Our brain is functioning in such a way according to neuroscience mm-hmm. and neuro, yung mga neuro, psychology things okay. na nababasa ko sa articles and studies is malaking factor on how our brain really function
2: mm-hmm.
3: In relating to people and to way of life.
2: Yeah.
3: So yung ating brain functioning is parang nakasettle sa responses na ating tutunan, yung mga patterns na natutunan natin all throughout the years mm-hmm. as we grow. Ngayon, if you want to build new ones, mm-hmm. like building neural pathways.
2: Oh, neurological pathways, yes.
3: It will build also new patterns, mm-hmm. new way of thinking. Mm-hmm. So, kailangan ng consistency.
2: Consistency is the key. Hindi PM yes. is the key this time, no? Consistency. Tsaka commitment, tsaka discipline, ano, ng mga tao.
3: Yes, those are parts.
2: Yung mga activating new behaviors, ganyan. Mm-hmm.
3: So, hindi to na o-observe ng karamihan na kasi nakafocus sila too much on the pain, on the issue itself. Pero itong mga ganitong factors around the issue itself mm-hmm. are key factors or information mm-hmm. that also contributes to the healing and transformation mm-hmm. po ng isang tao that go through the process of counseling or psychotherapy.
2: Mm-hmm. Ayan. So nagkaroon tayo ng patikim sa pag-uusapan po natin sa gabing ito, ano? Yung discipline, diligence, and commitment to promote new behaviors and not dwelling too much. Yung nilalaman ka na ng isang karagatan ng mga damdamin na kadalasan na yun, nalulugmok na, natiling depressed at nagiging helpless.
3: Mm-hmm.
2: So may mga iba't ibang approach po dyan na binanggit to kanina, yung psychodynamic, no, ng mga approaches in counseling, at napakarami pa po na magiging calls ng professionals how to attend to the issue. Basta hindi po nawawala sa ating kaisipan yung pagsangguni pa rin at paglapit sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang biyaya,
3: yes.
2: at pagpapagaling sa ating mga pinagdadaanan. Sa mga bagong tutok po, sa mga sandali pong ito ay hello po. Ang inyo pong napakinggan nga yung programang Heartline Monday Edition. At kapag Lunes, ang inyo mga kaibigan mula sa Amara Counseling and Training Center ang nagkakaroon ng pribilehyo para makaagapay po ninyo. Napakinggan niyo po kami sa mga PH Stream, sa mga online streaming app, sa ating mga Facebook Live at maging sa YouTube upang lalong maging kapakipakinabang at makabuluhan nito sa pamagitan po ng inyong mga katanungan, suggestion, mga feedback, mga reactions, constructive reactions kung maaari, ano. At ipadala niyo lamang po yan sa ating mga mobile numbers 0916-296-6620, at memorize niyo na po mga numbers na ito kung kayo ay avid listeners at mga kaagapay na for quite some time. 0999-223-5671 at 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. At nagpapasalamat kami ni Doc Alain sa mga production staff po ng 702-DZAS at maging sa mga magigiting na mga broadcast engineers diyan na naka-based sa Bukawi Transmitter Site. Alam mo, Doc Alain, dahil madalas ako nagpupunta sa nanay ko sa Bukawi since siya ay nagkaroon ng stroke. Mm-hmm. Na every time na ako'y dadaan sa MacArthur Highway, I get to appreciate na makita talaga yung tower natin doon na napalitan siya recently, ano, at cost us million, ano, parang yung binabati natin, pinapasalamatan natin, iba pag nakikita pag malapit ka na doon sa tower.
3: Mm-hmm.
2: Siguro minsan magano tayo, magpunta tayo ron, ano, umakyat tayo.
3: Hindi, nakikita ko rin yun nung pumapasok pa ako sa school.
2: Nung nasa ano pa tayo, Karuhatan compound. Pero doon sa Bukawi ay...
3: talaga, oh, sumay pa pala doon.
2: Doon talaga yung mataas sa tower natin, nagbibigay ng clear signal.
3: Mm-hmm.
2: Anyways, Doc, meron tayo mga, ano, mga regular listeners na hindi matatapos ang gabing ito samantalang hindi napapakinggan yung kanilang mga pangalan.
3: Yes, so unahin ko na pong ibatiin, shoutout sa aking small group. Si Romnick, si Sean, tsaka si Jolly, and of course may other group naman ay si Boyet, si Raf, si Luke, at tsaka si John, and of course si Rafi. If you guys are tuning in at hindi pa kayo tulog, shout out sa inyo. Of course, I would like also to greet the senior pastor of my church, Gateway, Jesus Flock Gateway Church, si Pastor Jerome Ocampo, and si Ate Abel. And of course, my friend si Pastor Ziggy, si Justin, aking inaanak si Jared, and si Kim, yung kanyang sister. And of course, si Richard, si Jill, tsaka si Tep-Tep. Magandang gabi sa inyo. And of course, mga staff and teachers ng Jesus Flock Academy sa Marikina City. So, good evening din sa inyo if you are tuning in. Maraming salamat. And sino pa ba? yung friends ko, of course. Na-miss ko na si Micah, si Philip, tsaka si Mami G.
2: Kala ko nakalimutan mo na sila.
3: Ay, hindi naman. It's just that parang less lang yung aming communication lately. Mga busy sa kanya-kanyang mga ministry or buhay. Ayan, so shout out sa inyo. And yun lang sa ngayon.
2: Alam mo, sa buhay natin, Doc, Aline, meron tayong mga kaibigan na parang kahit lumipas ang isa, dalawa, tatlong taon, hindi kayo masyadong regular na nakikita. Pero alam mo yung friendship, ano siya, unaffected,
3: yes,
2: consistent, sure, secure. No? May mga ganyan tayong uri ng friendships.
3: Yeah, that's what I'm saying. Kapag you build stable friendship and relationship, so kahit ilang years na siya, at hindi kayo nag-usap, parang walang lumipas na pagkakataon. Speaking of which, bila ko naalala, yung kasamahan ko sa Micah, si Pastor Arvin, si Ate Malu. Ayan, I think nasa US siya ngayon. At saka si Pastora Janice, kung ako ay gising. shout out sa iyo, thank you for tuning in. Lagi din yung nakikinig kahit nasa Amerika yan, at inaabangan niya ang aking pagbati. Mamaya na.
2: Binabati ko nun po yung mga kapatiran kamagagawa ko sa Christian Gospel Church dyan sa Bagong Barrio, Caloocan City, Pastor Dado Castillo and Jason Padron, at lahat po ng mga staff namin sa Compassion dyan po sa Paglinang Student Center sa pangunan ni Ate Gina Bimida. Kasi ito, Doc, yung ano, no, yung panahon na kaliwat kanan yung mga summer ministries like retreats, camps, at mga sports evangelism at daily vacation Bible school. Kung I'm not sure kung paano sa ano sa The Lord's Flock ay sa Jesus Flock nangyayari yung ano, ni maganyan kasi nasa kayo ay nasa mall, hindi ba?
3: Yes, pero may mga activities na kami during summer like youth camp, mga seminars, children's camp. So yun yung mga nagdaan na mga activities sa church.
2: Sa tanong buhay ko for 14 years diyan sa church, ito talaga yung panahon na bawal kang magkasakit, bawal umabsent kasi pagpa itong dalawang buwan ay talagang hataw na hataw eh. Yung mga feeding, yung mga outreaches, yung mga evangelistic programs, mga sports. Kaya shouting out, no, sa mga manggagawa ko dyan sa Christian Gospel Church ng Bagong Barrio, Caloocan City. At maging sa mga churches na malapit din po sa akin na ngayon ay busy din. Halimbawa yung Heritage Christian Fellowship dyan po sa may Paco, Manila, sa pangunan ni Pastor Teddy Lin, tsaka si Mama Jenny, at si Uncle Sugar, si Pastor Edison, maging si Achi Iris, si Pastor Geno, at yung mga staff dyan. Sila Jean, sila Kyla, sila Tam. Blessings to all of you sa HCF, ano. At ganun din sa si Ate Det nga pala, Det D, tsaka si Ash, at tsaka ayan, sila mga magkakapatid niya, binabati ko po kayo. At ganun din sa Jabez Christian Community Fellowship dyan sa Ugong, Valenzuela, si Pastor Sinaida Bernales, saka si Pastor Nathan, binabati ko po kayo. Yung Sambahang Pamilyang Kristiyano sa Caloocan, binabati ko rin po kayo. Caloocan Bible Church dyan sa malapit sa monumento. At Sambahang Kristiyano sa Karuhatan, Pastor Eliel Santos, at si si Neri. There's so much to greet. At while here in Italy, pinabati ko po syempre ang aking amore, si Ruth Aisle Sullivan, maging si Kate, si Tita Melba Sullivan, maging si Tito Ricky. Blessings to you and your household. Pastor Albert and Shirley Lopez, maging si Mami Awa, at si Cindy, ang aking amika Bautista. Blessings to you at thank you for loving me, accommodating me, and taking good care of me. At mga kapatiran sa Assemblies of God yan sa Florence, Italy. At si Malubin and Zol, si Sandy, yung mga Makatangay family, at si napakarami pa pong iba. At ganun din dyan sa Assemblies of God, Adimef, dyan sa Arezzo, Italy, na laging nakikinig. Si Pastor Joel, si Pastor Tess, si Tita Zen, tsaka Rick No Gonzalez, I am greeting all of you. Ayan. Doc, yung unang tanong natin sa gabing ito ay kayo na papumasok. At sabi ng ating listener, good evening po Doc Alain and Pastor Archie. May anak po ako na nakipag-break sa kanyang girlfriend of 7 years due to a third party. Ang anak ko pong lalaki ay pakiwari ko ay na-trauma. Pero tuloy-tuloy naman sa trabaho at church ministry. Madalas lang siya mapag-isa lately pero ayaw naman niya magpa-counsel. After 4 months, bumabalik ang ex niya. Mm-hmm. Nakikiusap na bigyan siya ng chance. At sa akin siya lumalapit para magpatulong. Of course, I feel for my son. And I must admit, parang naging anak ko na din itong ex niya, kaya na-entertain ko pa din. Ano po bang mainam na gawin sa batang ito at ganun din sa anak ko? Salamat po.
3: Okay, first and foremost, the issue is between your son and his ex-girlfriend. And you also understand that probably you already built a relationship with the ex-girlfriend. And like you said, parang anak mo na rin. So probably a part of you is also hoping na maging sila ng anak mo. Now, nakita mo din naman kung how your son suffered because of the betrayal. Kasi may third party. Yung part na yun, I think, you have to let your son's ex-girlfriend to talk to your son and pag-usapan kung ano magiging decision nilang dalawa regarding the relationship. Now, regarding naman sa anak mo na ayaw magpa-counsel, hindi naman po lahat ng issue at heartbreak kailangan ng counselor. Sometimes, kailangan lang po nilang mag-reflect about what happened and probably what your son is going through is normal, especially the way he behaves since he's still functioning, serving the ministry and doing his work. Probably, it is one way to relieve the pain that he's feeling from what happened at yung mga pagkakataon na nakikita mo na siya ay parang nasasaktan or na trauma like you said, baka ito yung mga pagkakataon na nag-iisip din siya. So just give him space and give him time to think about what happened and hindi naman masama magtanong bilang ina kung ano, nasasaan siya sa kanyang journey with herself after the breakup. Para rin malaman mo kung ano yung kanyang pananaw sa kabila ng pakikitungo mo sa kanyang ex-girlfriend. I'm pretty sure, I'm not pretty sure. There's a possibility na naiintindihan din ng yung anak ang iyong pakikitungo sa kanyang ex. However, pwede mong tanungin kung ano yung naramdaman niya kasi baka posibleng nasasaktan din siya sa maganda pakikitungo mo. Pero of course, a mature person will not go into that kind of feeling or will not entertain that thought. Pwede inirespeto niya yung inyong pagiging, kung ano meron kayo, pagiging magkaibigan nyo ng kanyang ex. At the same time, kung ano yung nangyari sa kanilang dalawa. Pero yun nga, pwede yung sensitivity. Yun ang isang reason kung bakit mas maganda makakausap mo ang iyong anak regarding the way you treat yung ex-girlfriend. So, just make sure that you're there for him in case na willing siya makipag-usap. Okay? At paalahan mo na hindi naman permanent yung nararamdaman niya. Na he can pass through with this. Yun nga lang, he has to deal it in a healthy way. Hindi niya kailangan mag-isip ng hindi maganda. At pag kailangan niya ng kausap, you can present yourself or kung buhay pa ang tatay niya or nandyan, you can actually encourage your son to talk to the father and other people like a pastor, kung open ang inyong inyong church sa ganitong mga pag-uusap. Mm-hmm. So ito yung mga pwedeng bagay na you can consider tawag dito na i-encourage ang anak mo na gawin yun.
2: Pero magandang na-note niya, ano, parang noteworthy, noticing na wala nang pagbabago sa involvement sa trabaho, sa church ministry. Magandang walang problema yung therapeutic coping mechanism. Ano, baka isang uri ng pag-dismiss muna.
3: They will never know. Some people will try to function like as if nothing happened. However, we don't know what's really going on during those times as well. Kaya mas maganda, meron pa rin makausap. Kasi yung pong every time we drown ourselves thinking

0: tingin
1: Yeah.
0: sa mga gitong possibilities. At yung po as a mother, yung po ang support na pwede niyong ibigay. Maging sensitive, encourage your son to talk to someone kung ayaw sa inyo, and yun nga, yung ipakiramdam niyo sa kanya, your support remains there despite what happened.
1: The doors are open, in other words, ano, in whatever possible support na pwedeng ibigay. Ayun. Sabi ng ating listener naman, magandang gabi po, Heartline. May lumapit po sa akin sa church kamakailan. May anak po siya na 15 years old na nanginginig na umamin na may ginagawang panghihipo ang lolo niya sa kanya. Nung una daw ay binaliwala niya, pero nung maulit ng 2 beses pa, ay nagkaroon na ng matinding takot ang anak niya. Takot daw pong mapag-isa ngayon ng bata. Ayaw pumasok sa eskwelahan at naghihisteriya maging sa mga simpleng bagay-bagay. Sabi pa niya, hindi niya alam kung papaano niya kukomprontahin ang tatay niya. Yung nanay to na, tatay niya, na mukhang may ginagawa nga sa anak niya. May sakit din daw kasi sa puso yung matanda. I-refer ko po ba sa inyo para ipa-counsel? Sa ngayon, ano pong masasabi ninyo para makatulong ako sa kanila?
0: So yung nagtanong ay
1: concerns,
0: nakakaalam lang.
1: Mm-hmm.
0: So hindi niya anak.
1: Oo.
0: Okay.
1: Churchmate.
0: Mm-hmm. Okay. I always tell people na family issues like this, kapag kaya pong pag-usapan at solusyon na within the family, last resort po ang pag-seek ng professional help. Last resort.
1: Okay.
0: Kasi yung kung saan nangyari ang isang ganitong bagay, mas maganda, ma-redeem mo kasi yung pangyayari within the same situation or family condition.
1: Oh.
0: But of course, kakailangan rin pa rin ng bata ng therapy after magkaroon, after lumabas na itong nangyari. So, pero since alam mo, pero alam ba nung sino ba nagsabi sa kanya?
1: Yung nanay.
0: Yung nanay dapat ang mag-confront.
1: Dun sa kanyang tatay, yung lolo yun.
0: Oo, yung may, kasi itong ganito, dapat magkaroon ng una pong pag-rescue sa ganito. Pag may nagsabi, is kailangan mahinto, yun nangyayari.
1: Oo.
0: So una, ilayo yung bata. Kailangan hindi nasa bahay. Hindi mo mapapalis yung lolo. Tapos, saka po, yung confrontation, mangyari.
1: Okay.
0: Para po, lumabas yung totoo. Para hindi maging threat din dun sa bata, yung presence ng lolo. So, ito yung sinasabi ko sa nakaraang episode na this complicates the issue because the involved are the family member. Tapos medyo maedad na rin yung lolo. Pero
1: at
0: still,
1: may sakit nga daw, parang issue nga daw din yun.
0: Pero still, applicable pa rin dito yung pag-respond natin ng tama is ang ma-rescue po yung bata. Kailangan niya ulit makaramdam ng safe, na feeling safe siya when he's around with adult. Kaya po siya nakaramdam ng panginginig is because yung trauma is already there. So ito po naman yung i-address ng counseling sa bata habang nagkakaroon po ng paglilinaw sa mga nangyayari. Kahit po panghihipo lang yan, again, like I said, maraming category or maraming klase po ang sexual abuse. And a child na who's supposed to be receiving protection and love from a grandfather, yun po ang wala sa na element po sa relationship na ito. Or pwedeng mistwisted po yung expression ng love na sinasabi ng lolo dun sa bata at tinitake advantage po yung situation. So we don't know. Ito po yung mga bagay na inyong isasuggest dun sa mother ng bata na pwede nyong i-recommend na pag-usapan kung ano yung nangyayari. Kasi pwede rin itanggi kung i-confront eh. Pero we have to believe the child respond, the way the child shared what happened. So yon ang consideration na rin sa kung gagawin niyo sa inyong family in this particular case is kung paano niyo resolve yung ganong issue between your father noong mother ng bata. So I told you this is really a complex thing. Kung kinakailangan ma-solve siya mas maganda ma-solve siya within the family.
1: Yun ang munang focus, no?
0: Parang bawasan din yung shame na iniisip agad ng bata at saka ng parents as well.
1: Oo. Hindi nga
0: pero yun sa tanong na

0: Kailangan bang pa-counsel? Yes. Kailangan ma-process po nung bata yung nangyari sa kanya para po magkaroon siya ng ibang perspective when it comes to lolo o lolos, mga grandfather. At yung lolo niya is siya lang yon pwedeng. Kasi pwedeng magbago po ang tingin ng bata, hindi lang sa mga lalaking adult or matatanda, kundi doon sa family niya, sa lahat. So, ito po yung ating i-address para hindi siya magkaroon ng... Para yung trauma is hindi tumagal, hindi lumala, at mag-progress yung bata in a healthy way now, damage of this incident. Ito yung tinatawag sa psychology na ACE, Adverse Childhood Experience. Kaya siya tinawag na adverse, it could actually affect yung natural development ng isang bata in all aspects, whether it's physically, emotionally, psychologically, at itong mentally, itong ina-address po ng pag-seek ng professional help. Para po yung pong ACE na nangyari, Adverse Child Experience, na always, most of the time is trauma, ito po yung ma-address na how now the child is going to carry this traumatic experience in a healthy way. Kaya kailangan pa rin mag-seek ng professional help yung bata. To process, hindi lang yon, pati yung parents siguro. Kasi pwedeng traumatic dun sa mother, yung ginawa ng sarili niyang father, or pwedeng father-in-law yun. Diba? So, ito yung mga bagay na susunod na mga hakbang once na magkaroon ng usapan within the family members who are involved. Ikaw ba? What do you think?
1: Ang malinaw doon talaga, no, it has to be confronted. Kailangan talagang matuko yun kasi magpapatuloy
0: confronted
1: ito.
0: Confronted so they can stop what is happening.
1: Kasi hanggat di inaapula yun eh. Parang patuloy itong mga haharas, mga damage, mga trauma. At hanggang sa magkaroon ng mga very dangerous impact dun sa bata at saka sa relationship mismo nila sa family, that scene, alam mo,
0: well, affected na yan talaga. Yun nga lang, you don't have to stay on that. Kaya mas maganda pa rin yung seek assistance and professional help to address na yun, na maiwasan din or mabawasan yung mga ganitong negative effect sa family dynamics, the relationships.
1: Alam mo, Doc, bigla ako, habang nagpapaliwanag kami, na nag-aalala ako bigla na-anxious sa mga medyo lax na dynamics sa hindi naman lahat, sa ilang mga family circles na may kapabayaan. Kasi in a hyper-sexualized generation, there's so much triggers, no? Para tayo ay mag-give in sa mga kasalanan, sa mga indulgences, na mga inappropriate na sa mga touches, o parang kawalan ng mindfulness sa mga magulang, o parang tayo rin mismo sa mga vulnerabilities natin, sa mga personal issues na na-divert sa mga minors, sa mga innocent, sa mga helpless, no? Anyway, yun ang naisip ko, especially when you are pastoring an urban poor community.
0: That is why within the parents should teach their kids kung ano yung mga appropriate touch lang from other people, regardless kung stranger yan o family member. That's why ako in therapy, kapag may... Before I sometimes I desire to hug, embrace the client, I always ask permission.
1: Yeah. Okay.
0: So that's how you can be sensitive about it. That's why I also encourage mga especially kapag yung school ang kanilang estudyante is mga elementary or high school, kailangan ding isama sa pag-aaral nila ano yung mga appropriate touch that they allow at ano yung mga inappropriate that they should not allow coming from adult or persons, kahit sa member ng family yan or especially strangers. So the parents should be aware, teach their children kung ano lang yung mga appropriate touch that the child should receive. So,
1: yun. Tama. No? Hindi ko sinasabing maging suspicious tayo, pero yung mga boundaries saka yung mga paalala hindi dapat nawawala eh. Yung minsan sobrang kampante tayo, ano? Na yung mga bata kasi very vulnerable, di ba, Doc Alain? Especially sa mga adolescents.
0: Yes, they are the most vulnerable. One of the most vulnerable population because of their innocence.
1: At least if ibabalikan natin yung mga cases natin, parang sabi mo nga in one of our previous, actually last week, yung perpetrators are oftentimes, if not always, nasa bahay lang eh, nasa family.
0: Majority of it.
1: Diba?
0: Relatives or family member talaga.
1: Mm-hmm. At least nag-refer po kami sa mga reported cases lamang namin. Ano? Hindi naman na sinasabi namin na we remain to be very tayo na maging suspicious and always on the lookout. Pero prevention should always be there, no? Mm-hmm. At boundaries at yung mga

Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

guidance, ang inyong counsel sa aking kapatid na nananalangin ng inyong patnubay, ng inyong habag, ng inyong direksyon sa kanyang buhay. Hawakan niyo po ang kanyang kamay at akayin niyo po sila sa daan na papunta lamang sa inyo. Huwag niyo pong bayaan na sila ay mailigaw ng kaaway, kundi Panginoon, sila ay patuloy mong tawagin, lumakad, papunta sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Mananghawakan po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong kumawala sa kanyang mga kamay at siya po ay nakahandang kumabay sa lahat ng ating lakarin sa buhay. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
3: We have absolutely no fuel. We have absolutely no diesel. A statement like this coming out of Cuba might seem like par for the course in recent months, but the dreaded moment, the tipping point, may have finally actually arrived.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Sama-sama po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Minsan pa, bukas na ang hardin ng panalangin. Nais po nating ipahayag sa Diyos ang ating sama-samang pagpupuri at syempre pasasalamat at ganun din ang ating mga sinasaloob, ang mga kabigatan sa ating kalooban, ang ating mga pinapasan, ilalapit natin yan sa Diyos. At dito naman po sa hardin ng panalangin ay tumutugon ng Diyos sa kakaiba, iba-iba at mga espesyal na kaparaanan. Alam ko na kayo po ay witness at nakaranas niyan through the years. Inihahatid ng Agapay ng Sambayanan 702 DZAS, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Tayo po ay napapakinggan sa mga PM radio ninyo kaya pwede po ninyong lakasan kagaya nung dati para marinig ng mga mahal niyo sa buhay. Kung kayo naman ay nakikinig sa pamamagitan ng computer o ng inyong mobile phones, ay pwede rin po ninyong mapanood sa YouTube o kaya naman sa Facebook. Mula po sa Manila, Philippines, si Lourdes Magtunaw at ang ating production team kasama natin. Ako naman po mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Atin pong anyayahan ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos na naghihintay palagi sa atin dito sa hardin ng panalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kasama namin kayo sa mga sandaling ito at kami po ay hindi ninyo iniiwan o pinababayaan man. Tulungan po ninyo kami, Panginoong Diyos, na dumulog ng taus-puso at kami po sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, ay makaranas ng inyong special touch. Maraming salamat sa mga kasama namin ngayon dito sa Hardin ng Panalangin, bawat isa na mga intercessors, bawat isa na mga kasama naming dumudulog. Panginoon, haplusin po ninyo, bigyan ninyo ng mas iba yung pananalig at pananampalataya at ang inyo pong pagmamahal ay aming maramdaman sa kakaibang kaparaanan sa mga sandaling ito. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat. Kayo po ay narito at aming kasama. Aming tinatanggap, O Diyos, ang inyong mga blessings sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo Jesus, kaisa ng banal na Espiritu, siya nawa

Alam po ninyo mga kaibigan, tayo ay palaging nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang regalo. Ha? Ang kanyang regalo, presence. Yung kanyang presensya, nararamdaman, nararanasan po natin. At ang kanyang mga salita, palaging nagbibigay sa atin ng encouragement. Salamat din sa Diyos sa regalo ninyo sa amin po dito sa Hardin ng Panalangin. Ano ba yung regalo ninyo? Ang inyong presence din, ang presensya ng bawat kasama nating nagpe-pray, syempre, wala ang Hardin ng Panalangin kung wala ang Panginoon at kung wala kayo nakasama namin. Kaya maraming salamat po ha. At sama-sama naman natin ngayong pagsalu-saluhan ang mga salita ng buhay mula sa Biblia na siyang nagpapalakas sa ating puso, isip at kaluluwa. Ito pong ating pag-aaralan ay nasa Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas. Ito po ang nai-assign sa atin ngayon. Lucas, Kabanatang 18, Luke chapter 18, simula sa verse 9. Ito po ay mula sa Ang Bible Pinoy Version. Ang title ng mga editors na inilagay ay Ang Parable ng Pharisee at ng Tax Collector. Luke chapter 18, simula sa verse 9. Ang Parable ng Pharisee at ng Tax Collector. Nagkwento din si Jesus ng parable sa mga mataas ang tingin sa sarili at minamaliit ang iba. Sabi niya, may dalawang lalaking pumasok sa temple para magpray, isang Pharisee at isang tax collector. Tumayo ang Pharisee at nagpray. Diyos ko, salamat po kasi hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mandaraya, nangangaliwa o katulad nung tax collector na to. Dalawang beses po akong nagpa-fasting sa isang linggo at nagbibigay po ako sa inyo ng 10% ng sweldo ko. Pero nakatayo sa di kalayuan ang tax collector, di man lang siya makatingin sa langit. Sinusuntok ang dibdib at ang sabi, Diyos ko, maawa po kayo sa akin. Makasalanan ako. Sinasabi ko sa inyo, umuwing matuwid sa tingin ng Diyos o sa paningin ng Diyos ang lalaking ito imbes na ang Pharisee. Kasi ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ha? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang Parable ng Pharisee at ng Tax Collector, Luke chapter 18 verses 9 to 14. Mga magulang at mga kapatid, ito pong pangyayaring ito sa kwento ng Panginoong Jesus ay within a certain religious practice. Ano po? Mayroon po silang ine-exercise na relihiyon at ito ay ang kanilang pananampalatayang Judaism o Judaismo. Kaya yung eksena, nasa loob ng temple. Nasa loob po ng templo. Hindi lang pangkaraniwang simbahan, kundi parang katedral. Ha? Nagdadasal yung mga tao doon. At karaniwan, ang dinadasal ng mga taong nasa templo, at ito po, kahit na wala na pong templo ngayon sa bansang Israel, ano, ang Israel ay mayroon state religion. Ito po yung Judaism. Ha? Ang kanila pong mga dinadasal ay karaniwang binabasa mula sa Book of Prayers at karaniwan po yung Book of Prayers na yun punong-puno ng ating Psalms o mga Salmo sa Old Testament natin na kanila namang Bible. Yun pong mga dasal na yun, alam naman natin ang Book of Psalms, minsan ano, yung mga Psalm ni David ay punong-puno din ng panalangin na binabanggit yung kanilang mga accomplishments, yung kanilang merits, yung kanilang righteousness o katuwiran. Kasi ang konteksto noon ay dahil nabubuhay sila ng matuwid, alam nila, confident sila sa Old Covenant, ganun po kasi, na dahil sa iyong personal righteousness, sa iyong matuwid na pamumuhay, sa iyong matuwid na pagsunod, pagsusumikap na sundin yung mga utos ni Moses na nasa Book of Leviticus,
Deuteronomy, dahil doon ibe-bless ka ng Lord, ipagtatanggol ka sa mga kaaway mo. At kahit na po sa panahon ng Panginoong Jesus, ganoon yung kanilang mga binabasa sa Book of Psalms. Kaya naman, para bang sa kababasa ng traditional prayers na yan na nasa Book of Psalms, kahit na nire-recite nila yung prayers sa Bible, minsan ay nagkaroon na ng masasabi po nating pagmamalaki ng personal dahil binabasa nila yung pong prayers na ganun din ang tema pero iba naman ang kontekstong pinanggalingan sa Old Testament. Kahit naman po ngayon eh, 'di ba minsan sa mga tradisyon na nagme-memorize ng prayers, ano, minsan ay meron mga sinasambit ang bibig pero yung mata palibot-libot, kaya naman advisable nga pag nagpe-pray tayo nakapikit, pero minsan naman kahit na nakapikit tayo yung isip natin naglalakbay, minsan kahit na meron tayong binabanggit na panalangin, yung isip natin wala yung focus sa prayer natin, at minsan ang delikado yung kagaya sa sinabi sa text, nagmamalaki ka sa isip kahit na ang binabanggit mo ay mga magagandang salita. Iyon po ang naging karanasan noong Pharisee. At ito po ay in contrast doon naman sa pagpapakumbaba nung tax collector. Bakit nga ba magiging kasalanan yung pagiging tax collector eh samantalang empleyado ka ng gobyerno? Kasi sa kanilang religion, sa religion ng Judaism, tahimik man sila pero lihim silang hindi nagpapasakop sa Emperor of Rome. Ah? At hindi po sila nagpapasakop, religiously speaking, sa religion ng Rome, which is emperor worship. Binibigyan naman sila ng autonomy o ng kalayaan ng Roma, basta wag lang silang gagawa ng kaguluhan. Ngayon, yun pong mga tax collector, empleyado ng imperyo ng Roma, pero karaniwan sa kanila ay mga Hudyo na ang tingin ng kareligyon nila, ng mga kapatiran nila, doon sa mga nagtatrabaho para sa gobyerno, sila ay mga taksil o kaya naman compromising. Sa panahon natin ngayon, ganyan din, di ba? Minsan, nagja-judge tayo sa mga kapatiran natin, mga born again tayo, mga Christian tayo, mga mananampalataya tayo, pero minsan sa loob ng church, meron tayong mga ginajudge na sinasabi natin, ba't ganun ang trabaho nun? Bakit nagtatrabaho yun sa ganun? Nagko-compromise siya. Ganun po yung ginawa ng Pharisee. At hindi lang yun, itinaas niya pa ang kanyang sarili sang-ayon dun sa nakaugalian nilang tradisyon at sa kanyang pagkukumpara ng kanyang sarili sa kanyang kapwa-tao. It happened na tax collector yun, ibinaba niya yung kanyang kapwa-tao. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso ng dalawang nagdadasal, kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, umuwi na matuwid, righteous sa tingin ng Diyos. Yun pong nanalangin na dinadagukan ng puso, ibinababa ang sarili dahil kinikilala niyang siya'y makasalanan. Kaysa doon sa ipinapangalanda ka naman ang kanyang sariling righteousness o katuwiran. Iniisip ko po mga magulang at mga kapatid, ano ba ang bagay na kanta na kinakanta natin sa worship sa panahon natin ngayon na siyang ugma sa sitwasyong ito at dapat ay ganun ang tema ng puso natin lagi? Naisip ko yung kanta na In Christ Alone. Alam niyo ba yung kanta na yon? In Christ Alone. Sabi doon, a couple of lines, in Christ alone I place my trust. Kay Kristo lamang natin inilalagak ang ating tiwala, sapagkat ang ating righteousness o katuwiran ay hindi matatagpuan sa ating CV o curriculum vitae, hindi matatagpuan sa dami ng ministry natin sa church, hindi matatagpuan sa dami ng accomplishments natin sa church. Alam nyo, hindi po nangangahulugan ang isang mayaman o isang marunong na tao ay sila lamang yung parang righteous. Marami rin pong mga, sabihin natin, hindi nakapag-aral, mga mahihirap na mapagmalaki. At hindi po iyan dahil sa economic status or educational status. It is according to the state of our hearts. Whether you are rich or poor, educated or not schooled, kung ang atin pong puso
ang ating righteousness ay binabalot ng righteousness o katuwiran ni Jesus dahil sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Ano man ang ating educational status, ang ating socio-economic status, we are righteous, matuwid tayo sa tingin ng Diyos dahil sa righteousness ni Kristo. Kaya in Christ alone, we place our trust. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, syempre ang application nun, yung kagaya ng sinasabi sa Biblia, na tayo ay nabubuhay ng may pagpapakumbaba. Hindi po inferiority, kung hindi humility. Iba kasi yung inferiority. Parang pinipilit mo laging ibaba ang sarili mo, false humility. Pero sa loob naman, nagmamalaki ka. The Lord wants us to be humble, not inferior, but be humble, meaning ang ating ipinagmamalaki ay ang grasya ng Diyos. Kaya ang mga pangkaraniwan nating salita, salamat sa Panginoon at sa kanyang tulong ay nakakagawa tayo ng kabutihan kahit na papaano, kahit na simple, sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo, nagagawa natin yung mga dapat nating gampanan sang-ayon sa kanyang mga banal na salita. Pero paminsan-minsan, hindi natin naaabot yung pamantayan, yung panuntunan, nagkakasala tayo, nagkakamali, sabi nga ng iba, tao lang, kaya humihingi naman tayo ng tawad, kagaya din po noong tax collector. Hindi niya dininay na kailangan niya ang Diyos at kailangan niya ang kapatawaran ng Diyos. At sana ganun din tayo, mga magulang at mga kapatid, upang ating maranasan ang mga pagpapala ng Diyos sang-ayon sa pagpapatawad na kanya namang iginagawad kapag tayo ay mapagpakumbaba. Alam po ninyo, marami sa atin magkakasama ngayon sa pamamagitan ng social media. Nanonood kayo sa YouTube, nanonood kayo sa Facebook. Kaya itong hardin ng panalangin sa ating sa ating global barangay, sa ating global barangay ay nakakaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. At alam nyo, sa atin pong interaction sa social media, marami rin po tayong mga nakikitang negative na mga declarations, mga negative na mga comments. Yung iba naman ay mga pangbabash, ha? Ang pumupuno tuloy sa social media, sa cloud na mga data, puro yung mga negatibo. Kaya maganda sa atin na mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay magdeklara naman tayo ng atin pong pagpupuri, pasasalamat sa Diyos dahil sa Siya ang ating righteousness o katuwiran. Let me give you a challenge doon sa mga kasama nating nagpe-pray ngayon. Pwede po

algorithm na sinusunod ng artificial intelligence na may mga Kristiyano, mananampalataya, hindi silent pero nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. O pwede nyo i-type, in Christ alone, I place my trust. Lalo na yung mga seniors na kasama natin ngayon, alam ko excited kayo nagpe-Facebook eh. Maganda yan kasi na-exercise pa yung ating mga motor skills and communication sa pamamagitan ng bagong technology. Pero very dangerous itong too much engagement sa social media sa mga kabataan. Pero sa mga adults at saka sa mga seniors, eh pwede naman. Ano, kasi bago ito para sa atin at alam naman nating magpigil sa sarili kung kinakailangan. So itype po ninyo dyan sa inyong comments, in Christ alone, I place my trust. O kaya naman, salamat Panginoon sa inyong katuwiran na bumabalot sa akin. At yan din po ang ating panalangin ngayon. Sama-sama po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo ang aming katuwiran. Hindi po namin pwedeng ipagmalaki ang aming mga nagagampanan para sa inyo. Hindi po namin kayo pwedeng suhulan o bayaran ng aming paglilingkod sa ministry. Kahit kami po'y busy-busy at maraming mga ministries, Lord, nagagawa lamang po namin ito ng dahil sa inyong biyaya. Ang amin pong katuwiran, in Christ alone, in whom we place our trust. Kaya Panginoon, sinasabi po namin ng sabay-sabay, purihin kayo, O Diyos, dahil sa inyong katuwiran na siyang bumabalot sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamalaki. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami po ay nagtataas ng aming mga sarili. Patawarin niyo po kami lalo na kung minamaliit namin, ginajudge namin yung kapatira namin dahil sa kanilang uri ng trabaho, dahil sa kanilang negosyo. Panginoon, tulungan po ninyo kami dahil sama-sama po kaming naglalakbay papalapit sa inyo. At ang paglalakbay ay hindi madali, pero sa tulong ng inyong Holy Spirit na kasama namin ngayon, pwede po kaming makapagpatuloy. Iba-ibang aming status, iba-ibang aming kalagayan, tulungan niyo po kami na magkapit bisig, kapit kamay, mag-encourage ng isa't isa, lalo na sa loob ng church, sa halip na kami po'y lihim na namimintas o nagja-judge sa amin pong kapatid, sa aming kapwa-tao. Patawarin niyo po kami kung meron po kaming ganitong attitude at itama po ninyo ang anumang mali sa amin pong mga ugali. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, at minsan pa, pinupuri po namin kayo dahil ang aming katuwiran ay kayo at hindi ang aming mga accomplishments religiously. Marami pong salamat, tinatanggap namin ang inyong kapatawaran sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In the name of Christ Jesus, in whom we place our trust. Amen and amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali. Inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Makapangyarihan naming Diyos, itinataas po namin ang aming bansa sa kinakaharap naming mabibigat na issue that deeply divide us as a nation. Panginoon, isugo mo po sa bawat mamamayang Pilipino ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang matuklasan namin kung ano ang katotohanan na magpapalaya sa amin sa kasinungalingan, pagkukunwari at pagsasamantala. Malibang gabayan kami ng iyong banal na Espiritu, ay maaari kaming madaig, mapaniwala ng mga fake news at disinformation. Idinadalangin namin makapangyarihan Diyos ang aming Senado sa kontrobersyang bumabalot dito.

0: bunga ng mabilisang pagbabago ng liderato, ang pagsulpot at muling pagkawala ni Senator De La Rosa at ang kaguluhang naganap sa loob mismo ng Senado. Gabayan mo po, banal naming Diyos, ang nagsasagawa ng imbestigasyon na naway lumabas kung ano ang tunay na katotohanan base sa tunay na pangyayari para mapanagot ang mga may kasalanan. Ngayong araw na ito, banal namin Diyos, ay magbubukas ng sesyon ang Senado at ang isang mahalagang tatalakayin ay ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Dalangin namin ang bawat senador na magiging huwes na nawa ang mangibabaw sa kanila ay ang pagmamahal sa bansa at hindi ang katapatan sa sinumang individual o partido. Naway magpasya sila hindi dahil sa dikta ng sinuman, kundi dahil sa dikta ng ebidensya, ng katotohanan at ng konsensya. Pagkalooban mo po, banal naming Diyos, ng pagkakataon ang bawat senador na sila'y makabawi, maibalik ang tiwala ng mamamayan sa institusyong ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng lubos na paggalang sa konstitusyon ng aming bansa at maging sa paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. Umaasa kami, banal naming Diyos, na sa loob ng linggong ito ay gagawa ka ng mga himala sa aming kalagitnaan upang ang aming bansa ay ibangon mo sa pamamagitan ng pagyakap namin sa katotohanan, sa katarungan, at sa kabutihang pangmadla. Ito po ang aming dalangin at ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Amen. Panginoon, napapakinggan po ninyo ang dalangin ng bawat puso patungkol sa kalagayan ng Pilipinas, dalangin ng bawat Pilipino sa Pilipinas o sa labas ng Pilipinas. At nagpapatuloy po kaming nananalangin, Panginoon, para naman sa kalagayan ng mga may sakit, may karamdaman, mga nasa ICU, mga nasa ospital, mga binabantayan ng mga mahal sa buhay, dalangin namin, Panginoon, ang inyong himala, ang inyong pagkilos in the name of Jesus. Kayo po ang magpagaling sa mga may sakit, may karamdaman. Kagaya, Panginoon, ng kalagayan ni Clarita Liowa. Dalangin po namin ng mabuting kalusugan para kay Dennis Gregorio. Dalangin namin, Panginoon, ng complete healing para kay Tin Rubrica. Panginoon, dalangin namin si Doc Lina Aquino Marasigan na maging negative ang result ng kanyang biopsy. Dalangin namin ang kagalingan para kay Wena Reyes. Ganun din, Panginoong Diyos, ang kagalingan para sa kabiyak ni Neng Jeronimo. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalakasan para po sa asawa ni Candy na si Obet. At dalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman, hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan. We pray for their healing, mga kapatid. Receive your healing in the name of Jesus Christ, the healer. At ganun din, Panginoon, dalangin namin ang inyong pagbe-bless sa mga negosyo, sa mga trabaho, sa mga gawain, at sa iba't iba pang mga kalagayan ng mga kasama naming nananalangin ngayon. In the name of Jesus, we receive your guidance, we receive your protection. We receive your blessing at tulungan niyo rin po kami, Panginoong Diyos, na maging mga mabubuting witnesses o mga saksi, tagapagbahagi ng inyong mabuting balita. Maraming marami pong salamat. Sa gitna ng anumang mga panahon o sitwasyon, we can still proclaim your good news. Marami pong salamat. Ang aming mga dalangin at sinasaloob, inyong binabasa at tinutugon sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming maraming salamat po mga magulang at mga kapatid sa inyong pagsama dito sa ating Hardin ng Panalangin. At syempre, sabi ko nga sa inyo, punuin natin ang social media ng mga bagay na tungkol sa Panginoon. I-type po ninyo sa inyo pong comment section, "In Christ alone, I place my trust." Gawin po ninyo yan as a declaration at salamat sa Panginoon dahil nasa Kanya ang ating katuwiran. Yung mga seniors natin dyan, ha, ingat kayo, kumain ng mabuti. Yung mga umiinom ng maintenance, nakainom na ba kayo ng gamot? Huwag ganong pakastress. Mamaya, makakarinig na naman kayo ng balita, nakakastress. Ano? Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon at patuloy na mag-witness in any situation that we are in. Sa pangalan po ng ating Manila Production Team, ako naman po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ang Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagkukulang, sabi ng namayapang Pastor Proceso Marcelo. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Kaya hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Alam mo, madaling maging committed kapag okay ang lahat. Kapag masaya ka, kapag convenient, kapag walang struggle. Pero paano kapag mahirap na? Kapag wala ka nang makitang reason para magstay? Kapag mas madali na lang umalis kaysa manatili? Doon nasusubok ang tunay na katapatan. At dito papasok yung kwento ng isang babae sa Bible. Walang iba yan kung hindi si Ruth. Yan. Bago tayo mas lumalim sa kwento ni Ruth, happy morning sa'yo kaagapay. Thank you dahil nariyan ka, patuloy kang nakasubaybay sa ating program. Probably may bigat kang nararamdaman. This is the best time na isurrender everything to God at ibigay natin lahat ng laman ng ating puso. Ayan na, sa iyo na nakikinig sa radio at sa iyo na nakasubaybay ngayon sa ating online streaming, sa Facebook Live or sa ating YouTube channel, don't forget po, i-share ang ating streaming. Tuto ka lang dito sa programang Unang Salmo.

Sa Book of Ruth, chapter 1 kaagapay, makikita natin doon na nawalan si Naomi ng asawa at mga anak. Kasama niya ang kanyang dalawang manugang, isa na doon si Ruth. Dahil sa hirap ng sitwasyon, sinabi ni Naomi sa kanila, "Bumalik na lang kayo sa sarili niyong bayan." At kung iisipin mo, valid naman yung reason na yun, di ba? Mas madali para kay Ruth na bumalik doon sa nakasanayan niya, sa pamilya niya, sa comfort zone niya, sa siguradong buhay. At yung isa niyang kasama, umuwi. Pero alam mo ha, ito si Ruth. Hindi, nanatili siya doon. Ang sinabi niya kay Naomi sa Ruth chapter 1 verse 16, "Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka man manirahan, doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos." Grabe no? Hindi ito yung casual na desisyon. Hindi ito yung parabang, "Oh sige, ah, try ko lang." Ito ay buong pusong commitment. Alam mo, pinili ni Ruth ang katapatan kahit walang kasiguraduhan. Iniwan niya yung familiar na bagay para sa hindi niya alam. Pinili niyang sumunod kahit mahirap. At alam mo kung ano yung maganda sa kwento niya? Hindi na sayang ang katapatan niya. Along the way, pinagpala siya ng Diyos. Ginabayan siya. At eventually, naging bahagi pa siya ng linya kung saan isinilang si Jesus. Just imagine, yung simpleng pagstay niya, may malaking purpose pala sa plano ng Diyos. Alam mo kaagapay, minsan ganun din tayo sa buhay. May mga moments na gusto na nating sumuko. Maaring sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa calling, and even in our faith. And minsan naiisip mo, worth it pa ba magstay? May patutunguhan pa ba to? At doon papasok yung tanong, magiging tapat ka pa rin ba kahit hindi mo nakikita ang outcome? Kasi ang tunay na katapatan hindi nakabase sa resulta. Nakabase ito sa pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. I hope this will serve as an encouragement and as a reminder. Faithfulness is staying when it is easier to leave. Yan. Hindi kita ini-encourage na manatili sa mga bagay na mali o toxic. Pero kung ang tinutukoy natin yung mga bagay na tinawag ka ng Diyos like family, commitment, faith, calling, then minsan, ang obedience ay pananatili. Be still. Pananatili kahit hindi madali. Pananatili kahit hindi mo pa naiintindihan ang plano. Pananatili dahil nagtitiwala ka na may ginagawa ang Diyos sa likod ng lahat. At tandaan mo to, ang Diyos ay tapat din sa iyo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at hindi niya sasayangin ang faithfulness mo. Ngayong sandaling ito, buksan mo ang iyong puso at idulog ang prayer na mga nais mong sabihin kay Lord yung mga concern mo. Tara, pray tayo. Panginoon, salamat po sa kwento ni Ruth na nagtuturo sa amin ng tunay na katapatan. Lord, we ask na tulungan mo kaming maging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Sa gitna po ng mga kinakaharap naming problems, uncertainty, teach us, O Lord, to trust in you, to trust with all our hearts, and to trust sa mga planong inilaan mo para sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang manatili, handang sumunod, at manalig sa iyo hanggang dulo. This is our prayer. In Jesus' name, amen.

0: This morning kaagapay, ito ang paanyaya sa'yo ni Lord. Manatili ka, maging tapat ka at magtiwala ka sa Kanya. Kahit hindi malinaw ang lahat ngayon, may ginagawa ang Lord. At tulad ni Ruth, yung simpleng oo mo sa Kanya, pwedeng maging bahagi ng mas malaking plano na hindi mo pa nakikita. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka or takeaway na nais mong ibahagi sa ating programa, mag-comment ka na at please pakishare naman ang ating streaming. Or kung may mga gusto kang sabihin, thoughts in your hearts and your mind, mag-comment ka na or mag-PM ka sa amin. Kita kasi ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, magandang morning po sa inyo. Matagumpay na Monday sa ating mga kaagapay. Kamusta na po kayo, di ba? Sobrang init, nananalangin ng ulan, yung iba may ulan na, yung iba wala pa. Pero patuloy ano, yung kalakasan natin sa Panginoon. At dahil po Lunes, ngayon, grabe no, May 18, grabe no. Nakakalahati na tayo na buwan ng Mayo, so no, Hunyo na, nakakalahati na tayo ng taon, di ba? Salamat sa Panginoon. Sabi nga natin, every gissing is a blessing. So, dahil Monday po, may awitin tayo. Ready na po kayo, Daddy Paul?
4: Subukan.
5: Uy, hindi maliit ang kanyang subukan, ha? Okay. Yun. Yan po ang ating tono, mga kagapay. Ready?

0: Uy, yun, di ba? O alam natin sa ating pananampalataya at ating mga karanasan, meron ginagawa ang Panginoon kahit na anong gulong-gulo na ng mundo natin, gulong-gulo na ng ating Senado, gulong-gulo na lahat, no? Kitang-kita na natin lahat yan. Kitang-kita na rin natin yung true colors ng mga tao. Hindi pala naglilingkod sa bayan, ano, sa sarili lang. Anyway, sarili. Going back, opo, going back, para wag naman tayong masira, no? At wag ma-discourage. May ginagawa pa rin ng Panginoon, di ba? Patuloy na may ginagawa ang Panginoon. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith.
1: Kasi
0: kung titingin tayo sa mga kapitbahay natin, titingin tayo sa mga leaders natin, lalo na yung mga nagsasabing Kristiyano daw sila, di ba nakakagigil ng puso? But anyway, ay, yun na lang muna as we begin this week. Isipin na lang natin, may ginagawa at patuloy na ginagawa ang Diyos.
1: So, amen, amen, amen.
0: Para maging matagumpay ang Monday natin, huwag na natin silang isipin. Let's focus on that. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo po ang ating programa pag narito kayo sa Luzon. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at gamit nyo rin po Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live stream, ayan, di ba po, Facebook live stream, salamat sa Panginoon. At tayo narinig all over mula Apari hanggang Hulo at hanggat sa iba't ibang bansa. Diba, yun ang ating pasalamat sa Panginoon. So hold on lang kayo mga kaagapay, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po tayo magpatuloy sa Panginoon. At ang araw na to maging tunay na matagumpay na Monday. Kahit nakaka-discourage yung mga nangyayari sa ating paligid, patuloy pa rin matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ang mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay, kamusta na kayo mga kaagapay? Oh, eto, maganda yung topic ngayon kasi ang May 21, the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Yan po yung May 21 na celebration or activity. At ang ating nga pong theme for May, Unity in Diversity, Celebrating Filipino Identity. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Sabing ganon, how to preserve your tradition in a changing world. Di ba ang ganda nun, ano? How to preserve your tradition in a changing world. So, ito po ay kinuha natin sa wikihow.com, if I'm not mistaken, wikipedia.com. Ang ating pong mundo ay binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. So kapag tayo po ay nakatira sa isang lugar na kung saan ang ating kultura ay ang mainstream culture, hindi natin kailangan magbigay ng sobrang effort sa pagpe-preserve nito. Dahil ito yung nasa ating paligid. Subalit, kaiba ito kapag nasa ibang bansa, ang mga younger generations ay nawala na sa contact ng older generations. So kung hindi tayo magiging active sa pag-preserve ng ating culture, mawawala ang ating arts, tradition, food, at language na nagbibigay sa ating buhay ng kahulugan or ng meaning. Sabi nga ng mga experts, ang kultura at tradisyon ay constantly evolving. Mahalaga ang pag-move forward sa pamamaraan na ino-acknowledge at nire-respeto ang ating cultural past. Gayun din, subukang alalahanin din ang at unawain ang mga rason sa likod ng ating mga tradisyon at gumawa ng mga bagong paraan upang i-honor ang mga ito. So yun yung pag-uusapan natin, paano natin mape-preserve yung cultural diversity natin. At kasi kapag kilala natin kung sino tayo, mas we can adapt to others. So unang-unang pinaka-main theme niya, participate in cultural traditions. So ang ibig sabihin nun, share one's culture's art and technology with others. Kasi ang bawat kultura may sariling pananamit, sariling musika, visual arts, religious beliefs at ibang characteristics na ginagawa itong special. So ang mga members ng inyong community ay sobrang matutuwa na ituro o pag-usapan ng patungkol sa kanilang hobbies, gawain at kung ano ang ginagawa nila upang magsaya. Habang ang iba ay related sa arts na maaaring makita sa isang museum, ang material culture ay mas higit pa doon. Kahit ang basic na kutsara o isang video game ay maaaring makonsider na isang cultural artifact. So maaari ding matuto mula sa mga bagay na less sophisticated technology. Ang kultura ay naipapasa sa mga tools na adapted o akma sa kanilang specific environment sa paglipas ng henerasyon. Halimbawa, kahit ang paghugis ng isang stone tool ay nangangailangan ng great skill at knowledge. Another, sabi, attend or organize traditional cultural events. So ang ating bansa, tribo, reliyon, o immigrant ethnic group ay kadalasang nagsiselebrate ng mga major holidays o cultural festivals. So puntahan ang mga events na ito upang magkaroon ng mas malawak na pananaw sa ating kultura. Kung walang ganitong event sa ating area, edi magsama-sama at mag-organize ng sariling event, di ba po? Another, cook family recipes handed down through generations. Hindi pa huli upang makagawa ng ilang recipe mula sa cookbook ni Lola. Ang mga traditional na luto ay may malaking bahaging ginagampanan sa ating kultura. Yung amoy nito, ang lasa, ito ay may powerful connection sa ating memory. So habang nagmamasa ng dough o sinusubukang hulaan ang tamang amount ng spices, tiyak ang maalala mo ay ang mga karanasan mula sa pagkabata o tuwing nagbabakasyon ka, di ba? Kahit ang simpleng pagbabasa ng lumang recipe ay makakatulong upang ma-recognize kung gaano karaming ingredients at kitchen tools ang maaaring nagbago sa paglipas ng panahon. At kahit hindi natin ma-recognize ang ilang mga ulam, ay karamihan dito ay maaaring favorite comfort food natin at naging source ng ating family pride. And another tip, sabi niyang ganun, spend time with other members of your cultural community. Magtipon bilang isang grupo, hindi lang para sa holidays at big events, kundi kahit sa mga ordinary meals at pag-uusap. Gamitin ang mga oras upang matuto at mapanatiling buhay ang mga aspeto ng kultura na mahirap matutunan mula sa mga aklat at museo. Tulad ng halimbawa, etiquette, body language, at humor. Ikumpara ang pag-uusap sa iyong kultura at sa mainstream culture kung saan ka nakatira ngayon. Mas energetic ba o mas friendly ba? So ang isang normal na statement ba sa isang kultura ay maaring rude na sa ngayon, di ba? Ang pag-unawa ng differences sa communication ng magkakaibang kultura ay makakatulong upang malaman ang core ng iyong cultural experience. Alam nyo, dito sa ating bansa at mga bansa kung nasaan ang mga Pinoy, ang buwan ng Mayo, ayan, alam na natin, puno yan ng mga cultural events tulad ng fiesta, di ba? Sa ganitong mga events, lalong na-appreciate ng mga batang Pinoy ang kagandahan ng kulturang Pinoy, ng mga sayaw, musika at kasuotan, lalo na kung ang isang event ay binubuo ng mga Pinoy mula sa iba't ibang ethnic group at mga probinsya. Ang bawat isa ay may angking ganda sa kultura. Ang mahalaga ay huwag kakalimutan Nilikha tayong Pilipino ng ating dakilang Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa ating pagka-Pinoy at sa mga magagandang kultura at values bilang isang Pinoy. Oo, mahirap tayo sa tingin ng iba. Oo, naghihirap tayo dahil sa pang-aabuso ng mga taong nagsasabing nagmamahal sa bayan. Subalit ang pagmamahal sa Diyos ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Tandaan yan. Kaya nga lalo nating pagyamanin ang ating kaugnayan sa Diyos upang tayo ay maging matagumpay sa buhay, sa madilim at magulong sanlibutan ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak yung sinabi mo. Amen. Unity in diversity. Staying unity in diversity. Younger kultura, preservation, share culture, arts, material culture, mga tools, mga event, major holiday, cook, recipe, amoy, lasa, pagbabasa ng lumang recipe, spend time, pangkaraniwang putahe, pangunawa ng kultura, mayo, sayaw, Pilipino, nilikha tayo ng kaugnayan sa Diyos. Napakahalaga ang bagay na yan. Kaugnayan sa Diyos. Hindi tayo maliligaw. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ang katotohanan o ang realidad ng langit mula sa pagsasaysay ng Biblia, ang salita ng Diyos, na walang sinasabi kundi pawang totoo lamang. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang pagpapala ng langit, the blessings of heaven, Revelation 22:1-5, narito po, pakinggang mabuti. Pinakita din sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay, kasing linaw ng kristal. Saan ito galing? Galing ito sa trono ng Diyos at ng tupa. Alin ito sa pagsusumapa? Ito ang pinakamahalagang lugar at pinakabanal at pinakamataas na lugar ng langit. Dito nagmumula ang makapangyarihang galaw at pangunguna ng nag-iisang Diyos sa tatlong persona, sa mundong ibabaw at sa langit man. Umaagos yun pababa sa gitna ng kalye ng city. Sa magkabilang side ng ilog ay ang puno ng buhay na mumungayon ng 12 times kada taon, iba't ibang bunga kada buwan, pinagagaling noong dahon noon ang sakit ng mundo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Salamat po, Ama, sa iyong buong layon ng kagalingan sa iyong mga anak. Walang kahit anong sinumpa na makapapasok sa city na yon, pawang kabanalan lamang at iyong mabuti. At ano nga? Wow, wow, wow, amen. Makikita sa lugar na yon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang mukha niya at isusulat sa noo nila ang pangalan niya, at wala ng gabi, hindi na nila kailangan ng ilaw o ang araw, kasi Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Wow, wow, wow, amen. Ito nga po ang pagpapala nga po ng langit. The blessings of heaven according to God's everlasting plan and dominion since the ages past. And now, wow, wow, wow, wow, amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Naalala ko po noon, pag nababasa ko yung Maranatha, ang isip ko masyadong madrama. Sabi ko, masyadong madrama, nasasabihin mo, Maranatha come, Lord Jesus. Pero ngayon po, sa mga nangyayari sa atin, yung gera sa Middle East, eto ngayon yung pagkakaguluhan nila dun sa mga nangyayari dyan sa Senado last week, di ba? Kitang-kita mo na yan. Tapos yung nakikita mo yung mga tao na talaga ang mga Pilipino nahihirapan. Talagang hirap dad, di ba? Bawal magkasakit, bawal lahat. Ngayon mo na nasasabi, ako sinasabi ko na Maranatha, come Lord Jesus. Kasi sobra-sobra na ang evil, no dad? Yun yung nakakalungkot. Sobrang-sobra na yung kasamaan. Ang matindi pa, na naririnig mo na yan, nakikita mo na yan sa mga tao na supposedly mga leaders ng mga iglesia, mga leaders ng mga mananampalataya, na hindi na nakikita kung ano yung mali at sinusuportahan, di ba dad? Doon ako nagsa-struggle, doon talaga ako naiiyak. Pero ngayon mo rin naman masasabi na Lord, come Lord Jesus, kasi pag pinag-usapan natin ang langit, pinag-usapan natin na ang Panginoon nang siyang nakaupo sa trono, pag pinag-usapan natin yan. In fact, kung pag-uusapan natin yung millennium pa lang, di ba, yung 1,000 reign ng Panginoon, it's total peace. Oo nga, sabi nga nila, para yung he will rule with an iron hand. Parang martial law. Pero parang ipapakita ng Panginoon, ano ba yung totoong kapayapaan? Ano ba yung totoong pangunguna? Ano ba yung totoong makadiyos? Yung theocratic ang form ng government. At yun, mararanasan din natin yon. Kaya, sabi ko, Lord, sana now na, no? Yung ganon yung prayer natin. Kasi talaga nakaka-frustrate. Pero, ang panawagan naman po natin, mga mananampalataya, lalo po tayong magsaliksik sa Panginoon, lalo nating tanungin ang kalooban niya, lalo tayong manindigan, di ba po, sa katotohanan. Para yung
1: kasi nga anak, nililiglig na tayo para
0: nga
1: makita
0: po eh.
1: Natin yung great divide, yung pagkakaiba talaga.
0: Opo, kitang-kita na yan, dad. Ang point na, saan ka pipili? Anong pipiliin mo, di ba? Yun na yun
1: eh. Siyempre yung tama.
0: Tama, di ba po? Eh kasi minsan, nadidisillusion ang mga quote and unquote, mananampalataya. Dahil una, yung greed, yung kasakiman, di ba? Yung gusto yung sarili, gusto yung glory, ganun pa rin eh. Ikaw ang makikita, bida. Hindi ganun eh. Kaya ang ganda po ng devotion namin ni Kuya Nessa sa Timothy. Sabi nga ni Apostle Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yan dapat. Yan yun. We have fought
1: Halo na
0: the
1: ngayon,
0: good fight.
1: Halo na ngayon.
0: Opo, we have fought the good fight. We have kept the faith. We have finished the race.

0: nasa laylayan. O nga Panginoon, kami na nakakaranas sa iyo, andun yung mga pagpapala mo, andun ang pag-asa. Pero Lord, milyon-milyon pa rin mga pamilyang Pinoy ang naaabuso dahil nga po sa kasakiman. Dahil nga po, Panginoon, sa sariling ambisyon, sariling personal gain. Pero Lord, ang dalangin nga po namin, we will continue to focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith. At kami po bilang mga mananampalataya, huwag kami magsasawa sa pagbabahagi ng mabuting balita ng pag-asa. At yun lang po, Panginoon, ay sa iyo namin makikita. Kahit nasa kaguluhan, kahit nasa kahirapan, ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Sabi mo nga, you are the way, the truth, and the life. Kaya kami pong mga mananampalataya, lalo mo pong i-steer ang aming puso na patuloy na mag-share ng mabuting balita saan mo man kami dalhin. Hindi naman kailangan may sistema pa. Pero Lord, yung buhay namin, yung testimony namin will be a shining light for your glory. Yun po ang aming dalangin. Today, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una ng Panginoon, thank you po sa aming mga kaagapay tulad nila Shelo Mencia. Salamat po sa classmate kong to. Kay Elizabeth Manalo. Kay Ate Nilda Tribago. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Kay Jerry Peralta. Kay Princess Jo Santiago. Kay Edwin Llamansares. At ganoon din po, Panginoon, kay Jello Van Yusen. Salamat po. Yes, ngayon ang birthday niya, but Lord, we celebrated his special day yesterday. Thank you, Lord, for you, their family. Thank you, Lord, kila Bernard, kila Rian. Salamat po, Panginoon, at yung puso nila bilang pamilya na maglingkod sa iyo. Lord, salamat po. At sa mga kaagapay pa rin po namin, Panginoon, na today is their special day, hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, pero alam po namin na nasa listahan po siya ng inyong puso. So Father, we declare blessings to all of them. At ang dalangin namin, Panginoon, your grace, your overflowing blessings, sabi nga todo-todo, ang maranasan ng bawat mga anak mo, Panginoon, not only today, but every day. Marami pong salamat.
1: Amen. Kasi ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Wow, wow, wow. Amen. Kung ganito po, Panginoon, ang plano ninyo, ay tiyak, Panginoon, na talagang hindi niya kami lalampasan dahil yon ang plano niya noon pa. Yung blessings of heaven according to God's eternal plan and dominion since the ages past. Wow, wow, wow. Talagang hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Amen. Alam nyo, habang binanggit ni Daddy yung A Taste of Heaven, nung nilikha ng Lord ang mundo, yun eh, di ba, Dad? Yun yung plano niya. Mm-hmm. Sabi nga yung first three pages ng Bible, ng Biblia, yun. Tapos, kaya lang sinira ng kasalanan and all the others, di ba? Yun. Nangyari. So, ang balik ng Diyos sa atin, pag muli, yung He will build a new heaven. Di ba? He will create a new heaven and a new earth. Mm-hmm. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. So mga kaagapay, dapat ngayon pa lang, alam mo na konektado ka sa Panginoon. At alam mo, one time in your life, sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo siya, tinanggap mo yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at ang pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating pang mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, Protech, Bukawe Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, dito sa amin.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Ocean.
1: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
2: Good afternoon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang inyong paboritong himpilan tuwing araw ng hapon at syempre tuwing araw ng Lunes. Ito po ang 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya naman kaagapay tuwing araw ng Lunes, ako ang inyong makakasama, makakakwentuhan sa isang oras at sasamahan hanggang alas 4:30. Kaya naman kaagapay, kung hindi ka pa nagkapag-install ng ating 702-DZAS app, kaagapay, madali lang yan sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store upang mapakinggan ang inyong himpilan 24/7 mula umaga, tanghali hanggang gabi. Yan po ang ating 702-DZAS app. Magandang hapon din sa mga kaagapay po natin na nakakasama sa pamamagitan po ng kanikanin lang mga regular at PM Radio sa kaagapay natin na nakatutok na sa pamamagitan naman po ng ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio at kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan ng ating YouTube, ang 702-DZAS FEBC Radio TV. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay para sa programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, base sentrohan natin ang mga kababayan po nating punong-puno ng sipag, punong-puno ng sakripisyo at punong-puno ng determinasyon sa likod ng kanilang mga tahimik na ginagawa o sakripisyo, maaaring sa pamilya, sa pangarap o di naman kaya mga kaagapay sa mga taong may gustong marating sa buhay ng patahimik. Ngunit kaagapay, sa likod nito naiintindihan natin yung pagod, naiintindihan natin yung hingal, naiintindihan natin yung mapapasabi sila na sana makakuha ko ng salitang pahinga. Nako kaagapay, gusto kong mapakinggan, gusto kong malaman na meron kayong kasama. Kung ikaw ngayon ay pagod sa pagkakataon na to, nawa makasama mo kami sa isang oras at huwag kang maglilipat dahil mamaya uunawain nating mabuti. Bakit nga ba tayo may mga tinatawag na silent sacrifices? Bakit nga ba madalas mas gusto nating mag-isa kaysa sa ibigay ang nilalaman ng ating puso? Pero yan, bago man yan kaagapay, aminin natin na sobrang init. Ano bang ginagawa nyo para magpalamig? Nako kaagapay, alam nyo ba? May bumibili kami ng sa San Pedro ng mga ice cube. Tapos alam nyo yung ginagawa namin, ninunguya namin siya, ginangata namin siya para makaramdam kami ng, alam mo to, ng kaginhawahan, kalamigan ng katawan. Kasi aminin natin kaagapay, pag nagbukas tayo ng aircon, grabe, malamig nga pero magugulat ka, malamig din ang dating sa'yo ng iyong bill ng kuryente. Sige nga, magkano ba ang bill nyo ngayong buwan po ng Mayo o sa nagdaang po na buwan ng April, magkano ang inyong binayaran dahil sa sobrang init, gusto nyo na lang kaagapay na tumambay sa aircon o di kaya yung ibang kaagapay natin tumatambay sa mall. Alam nyo kaagapay, no? Nakita ko kahapon, dahil nga kahapon ay Mother's Day, napakadaming tao sa mall, lalo na dyan sa mall dyan sa San Pedro, yung Robinson's Galleria sa South kaagapay, napakadami pong tao. Grabe no, yung mga tao talaga, yung iba nagpapalipas talaga ng hapon para lamang sa libreng aircon. Yung ibang mga kaagapay naman natin doon talaga naglalaro at talagang isine-celebrate ang Mother's Day. Kaya naman po binabati ko ang lahat ng mga nanay, mommy, mama, inay, inang, ano man ang yung tawag sa inyong ina. Maligayang araw po ng mga ilaw ng tahanan natin kahapon. At syempre sa mama ko na si Imelda Imelda Govina de la Cruz. Happy Mother's Day, ma. So, hindi na tayo nakapag-post kahapon dahil sa sobrang pagod. Pero maraming salamat sa mga sakripisyo. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa aming magkakapatid. At syempre, kahit may mga asawa na sila, kuya, ay patuloy pa rin kayong nagbibigay ng blessing together with Papa. At syempre, kaagapay, ngayong araw nga po ng Lunes, ay ang usapin pa rin natin ay patungkol pa rin sa motivation. Hindi tayo mapapagod dito sa ating himpilang magbigay ng motivasyon. At syempre, magbigay po ng pagkakataon na maliwanagan yung mga kaagapay nating dumaraan. Sabihin na natin, no, hindi lang physical na pagod eh, mentalidad at syempre yung nakakapagod umunawa. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay pauwi na, pwede mo namang lakasan yung radyo mo at syempre mag-earphones ka habang nasa bus para makipagkwentuhan sa amin. O di naman kaya kaagapay, kung gusto mong makita at mapanood ng personal ang ating live ngayon, punta ka lang sa 702 DZAS FEBC Radio at mag-comment ka na rin sa ating question of the day. Dahil kaagapay, ang ating question of the day ay, ano ang silent sacrifice mo na walang nakaalam? Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang silent sacrifice mo na walang nakaalam? Grabe, no, yung ating question of the day. Sabihin natin, mabigat yung question of the day natin kaagapay. Para syempre, dapat present ngayon ang lahat ng mga breadwinners, nagbabayad ng kuryente, dapat present yung mga taong may pinapaaral o ano man ang tawag mo sa'yo kaagapay, ha. Muli, ang ating question of the day, ano ang silent sacrifice mo na walang nakakaalam? Nako po, gusto kong malaman, gusto kong makita ang inyong mga kasagutan. Eto na, babasahin na natin ang sumama sa atin kaninang umaga sa pamamagitan ng ating poster. Eto, sabi ni Ate Juvet Panlakin, sabi niya, madami po tulad ng spiritual na buhay dahil mayroon po akong job at problema. Ganun po, pero nalampasan ng dahil kay God. Amen po, Ate Juvet. Ito sabi naman ni Ate Marical Loriaga. Sabi niya, silent sacrifice, I have to work hard for my family despite my father is burial week. Ouch. Sabi niya dito, I thank God for give me enough courage, strength, and faith. Grabe ka agapay, no? Dahil, alam mo yon, meron talagang mga ganitong pagkakataon na kailangan mong pumasok ng trabaho. Kahit alam mo yung magulang mo o yung tatay mo, ay sabihin na natin na mayapa o nasawi. Pero grabe, saludo ako sa iyo, Ate Maricar. Eto, sagot ang ating kaagapay na si Kuya Gerald Potante. Sabi niya, para sa akin mga kaagapay, yung mga hindi nalaman ng ibang tao na may problema pa rin ako, pero mas na may problema pa rin ako, pero mas kaya nang sabihin sa kaibigan o pamilya ang pinagdadaanan ng iba. O di ba, can you imagine this, guys, no, na parang ba't ganun, no? Mas madaling magbukas ng problema sa kaibigan kaysa sa pamilya. Mapapaisip ka nun eh. Minsan, mas madali pang mag-open sa strangers kaysa dun sa mga kakilala natin. Bakit? Minsan, mga natatanggap ko dyan kaagapay kasi hindi ka naman i-judge ng stranger. Kasi yung stranger, hindi ka naman kakilala kaya mabilis mag-open. Pero syempre kaagapay, no? Vice versa, dapat may kakayahan tayo makapagbukas ng problema, pinagdaraanan, pagsubok sa mga taong mahal natin. Kaya mamaya, tatalakayin natin yan. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Ate Lenny Contiendo. Sabi niya, maayos naman. But I don't worry too much kasi alam kong kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. In the pain and the happiness time of our life, just be thankful for every day. Nasabi mo na rin ba yan kaagapay? Kahit may problema, maaayos din naman, magiging maayos din naman. O di naman kaya kaagapay, napasabi ka din naman na okay lang ako kahit hindi okay. Di ba minsan, no, ito yung mga classic lines o yung mga madalas nating masabi, lalo na kapag hindi ka okay, lalo na kapag hindi ka, alam mo yun, hindi ka okay to the point na okay yung pakiramdam mo, pero dahil may nilalaban ka o dahil may pinaglalabanan o pinagdaraanan ka, okay ka naman, pero deep inside, alam mo yung ano, yung puso mo na bugbog na bugbog na sa alalahanin, bugbog na bugbog na sa kaba, bugbog na bugbog na sa pag-aalala kung matatapos pa ba. Ito kaagapay yung mga silent sacrifices na kung saan hindi siya madaling sabihin, hindi siya madaling ikuwento, kasi alam mong mabigat, alam mong hindi mo mailabas. Yun kaagapay yung tinatawag natin na silent sacrifice. Salamat po, hug po Ate Lenny sa inyo. Ito, sagot ni Ate Jocelyn Rivaderena. Sabi niya, silent sacrifice to my senior patient to help them with no watcher, walang pamasae, at help them to sow a clearance. Wow! Salamat po sa inyo, Ate Jocelyn. Grabe no, saludot po tayo sa mga ganitong sabihin natin, parang caregiver ka ata, Ate Jocelyn, no, na alam mo yun, kaagapay na kahit sa ibang tao, ito yung mga klaseng sakripisyo na hindi matutumbasan ng kahit ano, yung magbantay. Kasi kaagapay, aminin natin, mahirap pagbantay ng mga pasyente, lalo na kung wala yung mismong pamilya nila. Pero imagine kaagapay, yung mga ginagawa mong silent sacrifice, at the end of the day, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon na wala kang reward sa dulo. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Gia Estanciano. Sabi niya, silent sacrifice ay to work hard for my family despite of my condition, doing household chores to them and repeatedly every day consuming all of my energy, and I am very, very, very tired and drained, but walang magagawa kundi padayon lang sa buhay because I love them and they are my life, the reason why I still breathe. I feel heavy today, but I know God will ease my burdens because He will be my may the Lord be His done. Grabe ka agapay no. Sabi ko nga to every time na meron ako nakakausap ng mga housewife o mga nagtatrabahong ina sa loob ng kanilang bahay, na yung bigat po ng trabaho sa opisina ay naniniwala kong same din yan. Minsan nga mas mabigat pa yung bigat ng mga taong nagtatrabaho sa loob ng bahay, lalo na yung mga housewife, di ba? Aminin natin kaagapay na minsan sinasabi natin, ay nasa bahay ka lang naman, wala kang ginagawa. Hindi ka agapay ha. Minsan o madalas, mas mabigat pa yung dinadala ng mga housewife. Ako po, yung mama ko, nakikita ko siya na yung pagluluto, lalo na rin yung papa ko, yung mama at papa ko, no, kasi wala na silang trabaho kaagapay. Nakita ko yung pag-aalaga nila sa amin. Kahit hindi namin nakikita yung sa 8 oras ng pagkatrabaho namin sa labas ng bahay namin, pero baka sa kanila yung pagod. Pero yung pagod na yun is yung pagsisilbi sa aming mga anak nila. Kaya hindi talaga dapat nating i-compare yung mga nagtatrabaho sa opisina at yung mga nagtatrabaho sa labas ng ano, o di kaya sa loob ng mga bahay. Eto, sabi naman ni Ate Mercy Guerra, sabi niya, maubos ang ipon sa senior na may sakit. Grabe, ang daming mga silent sacrifice kaagapay, no? Iba man yung itsura, iba man yung gagawin, iba man yung nangyayari, pero kaagapay, dalangin ko na huwag ka sanang sumuko sa buhay. Huwag kang panghinaan ng loob. Grabe no, nakakamiss yung babalik tayo nung mga bata tayo, nung okay pa, nung wala pang responsibilidad. Pero ngayon na may responsibilidad na tayo, doon talaga bumibigat yung damdamin eh. Doon tayo nagkakaroon ng parang, matatapos pa kaya itong silent sacrifice ko? Meron ba akong pwedeng mapagkwentuhan, mapagbigyan ng kwento, o darating man yung gaan? Pero kaagapay, tandaan mo na naalala ko tuloy yung sa ano, sa Matthew 10 verse 29 to 31. Sabi kasi doon kaagapay, ito yung moment kung saan kumakalat na yung ministry ni Jesus. Tapos sabi niya doon sa verse 29 na, diba, nabibili sa dalawang barya ang dalawang ibong maya, pero ni isa sa kanila ay hindi nahulog sa lupa ng di pinabayaan ng iyong ama. Sabi dun sa verse 30, pati nga ang hibla ng inyong buhok, alam niya kung ilan. Dapat sabi dun sa verse 31, kaya huwag kang mag-alala dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Can you imagine this, mga kaagapay, na napakadami ng hibla ng buhok natin, pero yung dami na yon alam ng Panginoon kung ilan. At syempre, diba, iniisip niya ba, yung maya ba, nagutom siya isang beses? Pero alam nyo, kaagapay, ang masasagot ko dyan, hindi. Kasi pinakita na dito ni, ng ating Panginoon na personal na, siya, na Diyos. Tinan mo, sa maya, ang maya maliit, pero may concern siya. What more pa tayong mga tao? Kilala niya tayo, alam niya kung sino tayo. Kaya, tandaan mo, kaagapay, alam ng Panginoon ang bawat iyak, ang bawat hapde ng damdamin mo, anuman ang nararamdaman mo ngayon, kaagapay. Stop ka lang saglit, relax ka lang, makinig ka lang sa amin, dahil ang mapagkikwentuhan natin kung paano ba gagaan ang ating damdamin. Sa pagbabalik, kaagapay, ng ating kwentuhan, aba, may makakasama tayong magbibigay ng kanya mga payo at syempre ang kanya mga tips sa usapin ng silent sacrifice. Huwag kang bibitiw, kaagapay, dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited. Dito lang yan sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Brian De La Cruz para sa IU. Hashtag Monday Motivation. Kaagapay, muli ang ating pong question of the day. Ano ang silent sacrifice mo na walang nakakaalam? Grabe, ang daming mga nagpahatid ng kani-kanilang, alam mo yun, burden? Diba? Ang dami nagpahatid ng kani-kanilang pagod ngayong araw na to, kaagapay. Kaya naman, kung ikaw ay may pagod, kaagapay, sasamahan kita. Kung pagod ka ngayon, ha, makikipagkwentuhan ako sa'yo sa isang oras natin dito sa IU. Pero kaagapay, sabi ko nga, hindi ako nag-iisa dahil may makakasama po tayo na i-process yung mga nararamdaman natin. Na dapat ba talaga itong i-process o ipag walang bahala na lang. Yan po ang ating malalaman. Ang makakasama ko po ay isang mental health and financial wellness advocate. Isa rin po siyang psychologist, psychometrician at isang educator, mga kaagapay. Siya po ang kasalukuyang program chair ng psychology department mula po ito sa National University Dasmariñas. Ipinapakilala ko na po si Mr. Gideon Luke Perez T. Magandang hapon po sa inyo, sir.
2: Ayan, magandang hapon Kuya Bray, magandang hapon po sa lahat ng ating kaagapay na nakasubaybay sa atin ngayong hapong ito.
1: Ayan, yan, maraming salamat po. Sir, ano gusto yung tawag ko sa'yo? Sir Gideon o Sir Luke?
2: Dok na lang po.
1: Ayun, Sir Luke, maraming salamat po, sir, sa pagkakataon. At kaagapay, ito na yung kanyang pangalawang pagkakataon na makakasama tayo sa ayo. Sige, sir, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kong batiin na iyong mga estudyante at syempre dyan po sa faculty ng Psychology Department ng NU Dasmariñas.
2: Ayan, so magandang hapon po ayan sa aking mga estudyante kaninang umaga. Ayan, binabati ko kayo, ang aking mga faculty, ang aking dean, ayan si Sir Eric, ayan ang aking kapatid, ang aking mga kaibigan na nakasubaybay din ngayon at makasama ng ating mga kaagapay na matuto, no, pagdating sa ating silent sacrifice na tinatawag nga ano.
1: Thank you so much, Sir Luke, sa paggabay po sa mga kaagapay natin. Grabe, sir, no? Yung mga binasa natin kanina talagang real-life stories, talagang nagbigay ng puso yung mga kaagapay natin sa usapin ng ano, ng sacrifice o mga silent sacrifice na tinatawag. Pero, Sir Luke, hindi kita pwedeng tanungin muna. Sagutin mo muna ang aking question of the day. Sir Luke, ang aking question of the day, ano ang silent sacrifice mo na walang nakaalam?
2: Ayan, siguro madami, lahat tayo may share of silent sacrifice. Siguro isa sa mga naging silent sacrifice ko is yung nung pinili ko na mag-aral muli. Ayan, pinili ko na mag-aral ulit. Tapos, isa yung sacrifice na parang pinili ko pa sa pangarap ko, pa sa mga bagay na gusto ko at sa mga bagay, mga taong gusto ko ding matulungan pa. Kaya po ngayon, ako po ngayon ay nandito na, naging isang psychologist na dahil pinili ko yung pathway ng may sacrifice na tahimik pero meaningful. Ayan.
1: Nako sir, nakaka-relate ako. Hindi kasi, kasi kaagapay, iba kasi yung burden ng ng college na nag-aaral kaysa dun sa mga kumukuha na ng ng mga graduates, ng mga graduate courses. Kasi yeah, siya kaagapay combination na siya ng experience, combination na siya ng ikaw na nagpapaaral sa sarili mo, combination na siya ng ikaw na lang mag-isa, wala ka ng classmates, kasi sila din may trabaho, kaya napareflect ulit. Ba't ako yung nagreflect? Sige, Sir Luke, bago tayo magsimula, sir, i-define muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng sacrifice?
2: Ang ganda yung salita, no? Sacrifice, no? Kapag sinerge kasi natin yan, ibig sabihin yan, like it's like you're giving something valuable, so something na very important sa iyo, gaya ng oras mo, pwedeng possessions mo, lalo na yung mga siguro bagay na hindi material things like yung comfort mo, convenience mo, para sa isang bagay na mahalaga pa sa iyo. Kaya mga tao na mahalaga sa iyo. Halimbawa siguro yung sakripisyo ng isang ina kagaya ng ating mga dakilang ina kagahapon na nag-celebrate ng ating Mother's Day. Ay, Happy Mother's Day po pala, belated Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga ina na punong-puno ng pagmamahal at sakripisyo para sa kanilang pamilya. So yun, isang halimbawa no, ng sakripisyo na ang sabi nga sa kasabihan, di ba, kakainin na lang nila, ibibigay pa nila sa anak nila. Napakaganda na sakripisyo nun, no? So yun, isang halimbawa ng sakripisyo.
1: Grabe sir, do, kumbaga parang basically speaking, ito yung isang bagay na kahit gawin ko ng paulit-ulit, walang kapalit, okay lang.
2: Okay lang, oo. Para siyang ganoon, di tayo nagsasawa kasi alam natin na worth it siya. Worth it yung sacrifice na yun na parang kahit i-give up natin isang bagay, yung oras na yun, okay lang kasi alam natin mas may kabuluhan yung pag-aalayan natin nun.
1: Parang ano yan, no? Sa dulo naman kasi may mararating, sa dulo may makukuha, sa dulo ito yung mangyayari. Pero sir, di ba kung ang sacrifice, ay sabi, kasi di ba sir, pag sinabing sacrifice, minsan loud yan. O ito yung ginawa ko sa inyo, ito yung mga nangyayari ngayon, o ito yung dahilan nito kung bakit ko ito ginagawa. Pero sir, iba ba yung meaning ng silent sacrifice dun sa ordinary sacrifice? Ano yung ibig sabihin naman ng silent sacrifice?
2: Ano mo Kuya Bray, no? Yung silent sacrifice, nagiging halos parehas lang siya pero mas may lalim siya. No? Mas may pakahulugan siya dahil sa isang silent o tahimik na sakripisyo, hindi tayo naghahanap ng recognition. Hindi natin hinahanap na ma-validate siguro ng ibang tao yung mga bagay na binibigay natin o yung mga sakripisyo na inaalay natin, hindi natin hinahanap na may kapalit siya. It's basically unconditional at alam natin sa puso natin na hanggat kaya pa, gagawin natin to sacrifice na to at hindi naman na kailangan malaman pa ng iba kasi alam natin na masaya tayo na ginagawa siya outside from the spotlight. Alam mo yun, Kuya Bay, para siyang ganoon.
1: Grabe naman yun, no? Totoo yun, no? Minsan na you don't need a recognition in order to see na ito yung ginawa mo. Parang hindi mo kailangan ng validation in short.
2: Hindi na, correct.
1: Sir, syempre sa mga ganung pagkakataon po na parang hindi ka na-validate, 'di ba? Ang hirap ay aminin natin, dito naman talaga sa mundo kaagapa, hindi naman talaga natin kailangan ng recognition. Lalo na syempre, isa lang naman yung recognition na inaallow natin na ma-recognize sa iyo, kundi yung Panginoon natin na ma-allow yung recognition and to realize na ito yung ginagawa natin. Pero sir, syempre iba naman, iba tayo eh. Iba tayong tao. San po ba nagsisimula yung sacrifice? Ito ba yung parang dahil ba sa inggit? Dahil ba sa inis? O san ba sir, ano ba yung root? Ba't tayo nagkakaroon ng silent sacrifice?
2: No? Alam mo Kuya Bray, at saka sa ating mga kagapay, ito sure ako, no? Makaka-relate lahat dito, na gagawin natin yung isang sakripisyo na to kapag tayo ay punong-puno ng pagmamahal, no? Gagawin natin na ibigay natin yung oras natin na pang oras na lang natin sa sarili natin pero ibibigay natin sa pamilya natin, sa mga anak natin o kaya oras mo siguro para, o pang resources mo para sa sarili mo, ibibigay mo para sa mga taong pinapahalagahan mo, kaibigan mo, relatives mo, mga estudyante mo, mentees mo, mga mini-mentor mo. O kaya, you know, yung lagi siya nagmumula sa ano eh, sa pag-ibig na kapag nag-uumapaw siya sa'yo, pang you have that desire na pang ibigay siya sa ibang tao. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nandoon siya nagmumula. Kasi alam mo Kuya, may mga pagkakataon na makaka-relate yung iba na pang kailangan nila mag-sakripisyo kasi kailangan. Dahil kailangan nila maging responsable, kailangan nilang pangatawanan yung isang duty na nakasandal sa balikat nila. Minsan gusto nila, minsan naipit sila sa ganoong sitwasyon, pero pinipili pa din nila mag-sakripisyo dahil again, punong-puno pa din sila ng pagmamahal. At eventually, nainiwala sila na magbubunga din to pang one day, magiging worth it din to, one day magbubunga, mag-result din to. At sure ako na matamis yung bunga nito pag nagkataon, pag dumating na yung panahon na yun. Parang ganun. Doon siya nagmumula eh. Lagi sa puso, lagi sa pagmamahal.
1: Grabe sir, no? Siguro, ano tayo, ganito tayo mga Pilipino, I guess, no? Na parang, kasi ano eh, malalim talaga. Alam mo kaagapay, one of the things sa pinakagusto ko bilang isang Pilipino, malalim yung ating pagkakakilalan sa salitang pamilya. Malalim yung pagkakakilanlan natin sa mga nanay, tatay, kapatid, o ano man ang tawag mo sa mga taong tumulong sa iyo na one day, darating din sa pagkakataon na ngayon lang ako nagsasuffer, ngayon lang ako nagsasakripisyo, ngayon lang, pero darating yung pagkakataon na aanihin ko yung mga itinanim ko. And someday, siguro sir, no, most of the time, para sa mga breadwinners to.
2: Yeah, so para sa mga breadwinners kasi sila yung parang karaniwan na paari na may, pwede naman siguro na sarili na lang muna yung unahin nila eh. Parang syempre may mga, aminin natin may mga pangangailangan na personal at sarili din ang ating mga breadwinners, pero dadating sa punto na hindi okay lang, kaya ko pa naman eh. Kaya ko pa naman sa sarili ko. Kayo muna. 'Di ba? Kayo muna kasi mas importante yung pangangailangan niyo kaysa sa kasalukuyan kong pangangailangan. Kasi ako nakakatiis pa naman ako. Kaya ko pa naman eh. Pero kayo mas importante sa akin na ma-provide ko kung ano yung pangangailangan niyo. So kayo muna, parang ganoon kuya.
1: Sir, ano, wait lang, maiba tayo. Sir, saan ba nang galing yung ano, yung parang dati naman kayo, sir, wala namang tinasabing breadwinner eh. Parang ngayon na lang kasi nagkaroon ng mga label, ngayon na lang nagkaroon. Naniniwala kasi ako dyan, sir, na parang ngayon lang din naman talaga nagkaroon ng label na, oh, okay, dahil siya na yung nagpo-provide, ikaw na yung automatic breadwinner. Sir, saan ba nang galing yung labeling na yan? Kasi di ba parang mapapaisip ka, okay, dahil siya yung maraming sinasacrifice, automatic siya yung breadwinner, o eto hindi siya breadwinner. Saan ba nang galing yung labeling? And at the same time, sir, kailan siya nag-start?
2: Alam mo, kuya, parang yung ano eh, yung pagiging breadwinner, kapag may someone na nag-step up because may need yung isang family, nakita ng isang miyembro na ako kaya kong mag-provide sa kasalukuyan, ito mayroon akong nagagawang paraan. That, tapos, if ang mangyayari, if yung pamilya na yun would work together para maibigay yung pangailangan, most especially financially, no? Kasi lagi naman tungkol doon yung pinag-usapan ng pagdating sa isang breadwinner. Karaniwan, laging tungkol sa financial, no? Pero pag yun, may nag-step up na isa, tapos siya yung laging pangkaraniwan na nagpo-provide, nagsasacrifice pa sa kanila, siya yung nagiging breadwinner. At unfortunately, sa ibang instances o pagkakataon, dahil siya yung laging nakapag-provide, siya yung laging nasasandalan, sa kanya natuloy sumasandal yung the rest of the family member. Sometimes unintentionally because, you know, siya yung may kapasidad. Pero sometimes nagiging complacent din. Nakakalungkot, no, kapag ganoon ang nangyayari. Nagiging complacent yung ibang miyembro ng pamilya. Kaya sana, ito, para sa mga breadwinner, tuloy-tuloy lang tayo. At syempre, hindi natin sana mapabayaan yung sarili natin kahit tayo yung nagpo-provide para sa iba. At nagsasakripisyo nga para sa kanila.
1: So, sir, breadwinner ka?
2: Sa ngayon, hindi na po.
1: Oh, so before.
2: Kasi ako ay bunso.
1: Ah, parehas po pala tayo.
2: Opo, yeah.
1: Ako rin po ay bunso. So, tayo mga bunso yung ano, balang araw.
2: Yes, balang araw. Tayo yung ano, kumbaga tayo nakaranas ng tulong ng mga breadwinner na nagsakripisyo pa sa pamilya natin. Ating mga magulang, ating mga nakakapandang kapatid. Kaya kumbaga sila yung doon tayo nagdodraw ng inspiration because of what they did, the sacrifices that they did.
1: Yes, oo, sir. Alam mo, ako, sobrang laking pasasalamat ko sa dalawang kapatid ko. No? Shoutout kila Kuya Axel, kay Kuya Daryl. At syempre sa magulang at tatay ko, lalo na rin kay Uncle Noel. No? Yung tumulong sa mga panahong wala tayo. Kumbaga para yung mga panahong naghahanap tayo ng mga lines, yung mga naghahanap tayo ng direction, they are give the way in order na magkaroon tayo ng mga pangarap na to. And sir, balik tayo dun sa topic natin. Sir, na-discuss nga natin kanina yung sacrifice, ito yung mga bagay na ginagawa natin nang walang halong kapalit. And at the same time, si silent naman, we don't, parang ayaw natin ng recognition, pero ito yung nangyayari. Sir, ang tanong ko dito, most of the time, o bakit yung mga nagsa-silent sacrifice, bakit takot sila para magsabing kailangan ko naman ng tulong, pero parang hindi nila tinatanggap? Ano yung dahilan nun? Ibig sabihin ba, pinapakita lang matapang sila?
2: Alam mo, kuya, ano kasi eh, parang dahil sila ngayon nagiging provider, sila yung nagsisilbing suporta o kalakasan, no, sa pamilya or para doon sa mga bagay, mga tao na tinutulungan nila, nakapag-create sila ng image sa sarili nila na hanggat kaya ko pa, kakayanin ko pa eh, hanggat kaya ko pantibayan, magpapakatibay pa ako. At dahil doon sa maaring imahe na yun, maaring nakakabuo din sila ng imahe na pang ayoko ng pakiramdam na pang ako naman yung magiging mahina kasi ako yung nagiging source ng strength eh. Ako yung nagiging source ng kalakasan pa sa kanila. At dahil doon, ayoko na maramdaman na pang kinakaawaan ako dahil ako ay may pinagdadaanan din. Ayoko maramdaman na pang ako ay nangihina. Ganoon. Bagamat yun ay isang katotohanan para sa ating lahat. Kasi lahat naman tayo ay tao at lahat naman tayo ay may kahinaan. Pero dahil nga ayaw nilang ilabas yun, na nakatago siya sa isang maska na hindi kaya ko pa eh, okay lang ako. Yeah, di ba pag kinakamusap mo sila, kamusta ka? Hindi, okay lang. Okay lang, okay lang ako. Di ba? Parang ganun, di ba, kuya? Tapos ano, parang, syempre, dahil ayaw nila na makita na parang nahihirapan nga sila. At dahil doon, ayaw din nila na makaramdam siguro ng kritisismo o judgment sa iba, or makaramdam na parang nanliliit sila dahil lang sa may pinagdadaanan din sila. Parang ganun po yan. Kaya karaniwan sa kanila ay hindi nagsasabi. No? So ang ginagawa siguro nila, para binevent out nila sa ibang paraan, nagka-cope sila, baka iba nagnanood ng Netflix, o kaya nag-gym, nag-workout, ayun man yun, parang sa ibang paraan nila ibinubuhos, no, yung kanilang mga nararamdaman. Pero sabi, tama yung sinabi mo kanina nung simula, Kuya, na parang hindi sila madalas nagkikwento dun sa mga pamilya, karaniwan, no, pag ganun. Lalo na pag hindi pa masyadong ma-strong yung trust. Ika nga.
1: Yun po pala, no, Sir Luke, napansin ko din na parang, kasi ano, syempre ako, hindi naman sinabi nung kapatid ko sa akin na huwag ka na mag-aral kasi di ko na kaya. Mm-hmm. Pero ang sinasabi lang, sige, mag-aral ka lang, pero pag yung parang pagpanahon mo naman para magbigay, basta ang sinabi lang ng mga kapatid ko, sige, aral ka lang, pero kapag yung kailangan na namin ng tulong, ikaw naman yung tumulong sa akin. Pero until now, parang ganun pa din, parang bunso pa rin yung turing nila sa akin. Kumbaga parang at the end of the day, parang dun yung lagay ko pa din yung iniisip nila. Sir, sa ganung mm-hmm. pagkakataon, ano to, yung mga silent sacrifice ba nila, natapos din ba yun? Or nagdire-diretso pa rin yun? O let's say na, natatapos ba yung silent sacrifice?
2: Itong silent sacrifice na to, eventually, depende sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung desire nila na parang patuloy na magsakripisyo dahil sa pagmamahal ay hindi naman natin mapipigilan yun eh. Kung yun nag-uumapaw na pagmamahal sa kanila. No? Dahil gusto na ibigay yun sa mga taong mahalaga sa kanila. Pero itong mga sakripisyo na to, hindi naman nila to gagawin kung hindi rin naman ganun kahalaga sa kanila itong mga taong sinusuportahan nila, itong mga taong tinutulungan nila. Pero siguro, ang paalala ko siguro sa kanila na pang kung gusto natin magsilbing patuloy na kalakasan sa kanila, kailangan maalagaan din natin yung sarili natin.
1: Mm-hmm.
2: Makita din natin sa sarili natin na mayroon din pala ako mga pangangailangan na kailangan ma-attend din. May mga needs din ako. May mga, hindi din naman siguro nakakahiya na minsan makatanggap ako ng affirmation din. Ma-affirman lang ako na okay din pala na nakikita, no, yung sakripisyo ko. No, pang nakakagaan kasi yun ng kalooban. At dahil, alam mo yun, pang eventually, dahil nagbibigay tayo ng suporta sa iba, pag tayo kasi ang naubos, ano pang ibibigay natin sa kanila?
1: Hmm.
2: So kailangan patuloy nating maalagaan yung sarili natin at ma-attend yung mga needs natin para itong sacrifices na ito, kahit gano'n to katahimik man, ka-silent path, is hindi siya masasayang, no? Hindi siya mapapasawalang kahulugan o kabuluhan pala. Ayan.
1: Hmm. Sir, ano bang pwedeng mangyari kung yung silent sacrifice nagdire-diretso?
2: Mm-mm, no. Pag ito, alam mo, Kuya, pag nagdiretso to, itong halimbawa na wala tayong nasasabihan, wala tayong napagkikwentuhan, ang tendency na ito, parang sasaridin na natin siya. Tapos, you know, kapag nagpatong-patong yung stress, no, yung bigat, yung isipin, tapos wala tayong mapagkwentuhan, eventually, nag-resulta yan sa mga psychological conditions kagaya ng depression, anxiety, ayan, mga ganoon na minsan nakaka-apekto na din yan sa doon sa pang-everyday nating pamumuhay, doon sa paraan ng paano tayo pumapasok sa trabaho, sa pakikitungo natin sa kapwa natin, and even doon sa pagpapahalaga natin sa sarili natin dahil nakikita natin na lagi na lang bang ako yung magsasakripisyo? Paano naman ako? Parang ganoon, no? Kapag hindi na din natin na-attendan yung personal needs natin. So, yun, somehow, eventually, we would feel small that exhausted, no? Kagaya ng mga nakapagkwento natin kaagapay kanina, Kuya.
1: Mm-hmm. Ito nga, Sir, no? Sir, look, basahin ko lang to, sabi ni Ate Aurelia Dulay. Sabi niya, listening po ako, Kuya Brian and Sir Luke from La Union. Yung sacrifice na isasubo ko na lang ibibigay ko pa sa anak ko, madalas mangyari to pag naglalabandera, pag ibinibigay ng amo ko yung merienda, iuwi ko pa sa anak ko or magiging ulam. Grabe, nakakaiyak. Sabi din dito ni Benjamin Ganapin Jr., sabi niya, paano po ang gagawin sa silent sacrifice versus magmamahal ka na din sa sarili mo? Itinuro po yan sa Matthew 16 verse 25 yung paradox style. Pero mali din yung pabayaan ng sarili. So hindi siya sacrificial kung uunahin ang sarili. Grabe, no? Ito ba sabi ni Kay Mawu? Sabi niya, yes. Yes po, silent sacrifice is not expecting the recognition ng tao but recognizing all all our efforts. Sabi dito pa ng isa, sir, sabi ni Vilma Ragidin, sabi niya, marahil batid po ng iba na malabo ang mata ko minsan, pero may mga nag-take advantage, like kulang yung sukli sa akin. Thanks God, ibinibigay po sa akin ni Lord to double check yung sukli. Ayun, kulang nga po ang sukli nila, tinatry po nilang i-approach sa akin ng mahinahon. Aminin natin, sir, no, parang most of the time, yung mga nagka-silent sacrifice, iba-iba yung mga sitwasyon sa buhay. Katulad ito, may labandera tayong kausap, may housewife, may nagpapaaral, o sabihin natin, yung iba na parang ito, sir, may pinipili ba yung, ano, parang may pinipili ba tong silent sacrifice? Kumbaga parang, most of the time, sino yung kadalasan nakakaranas nito?
2: Ano mo, yun, kuya, ang nakakakalniwan, no, nakaka-experience ito. As in, syempre, doon sa nabanggit natin na yung mga tao na punong-puno ng pagmamahal. Pero ito yung pangkalaniwan sa mga magulang, no, na laging inuuna yung kapakanan ng kanilang mga anak para sa buong pamilya, no, para sa, instead na yung sa sarili nilang nila, di ba, sa family muna nila. Tapos, ano mo, ano din to, common dito sa mga OFWs. Alam mo yun? Lalayo ka, grabe, no? Lalayo ka sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa buhay na kinagastan mo, para lang isakripiso yung comfortability mo. Mm-hmm. Tapos, para lang, syempre, mas makapag-provide ka sa kanila. Ilang buwan kang malayo, di ba? Pero, eventually, pag naka-uwi ka, bibigay mo din sa kanila yung pangarap, no, yung buhay na komportable at para sa kanila. Tas komportable, karaniwan din ito, kuya, sa mga ano, doon sa mga nasa service provider na trabaho, yes, kagaya ng mga teacher, mm-hmm, mga coaches, health workers, yan, lalo na sa mga health workers, kahit medical health professional, mental health professional, karaniwan din sa kanila yan, kasi lagi nilang iniisip yung kapakanan. At syempre, dahil tumutulong ka sa kapwa, hindi dapat makita, no, ng mga tinutulungan mo na napapagod ka din, napanghihinaan ka din. Although, syempre, that's valid naman. Pero kailangan mo mag-saving inspiration sa kanila dahil nandun nga sila sa punto na kailangan nila ng support at tulong mo, no? At syempre, yun din sa mga breadwinners. At those, to those, regardless, kahit ano pa yung profession mo, kahit ano ka man, basta malaki yung pagmamahal at pangarap mo sa mga taong nakapaligid sa'yo o taong sinusuportahan mo. Yun, tayo, laging mayroon tayong gusto isakripisyo pa sa mga bagay na yun, ano?
1: Mm-hmm. Grabe, no? Siguro ang daming napapabuntong hininga din ng mga kausap natin. Kasi ano, sir, di ba, kumbaga parang whatever it happens, whatever it takes, yung mga palihim na sakripisyo natin, alam naman natin hindi yan nakikita ng ibang tao unless yung i-recognize, unless na kailangan nila ng ano, unless na parang kailangan nilang sabihin. Pero little that we know kaagapay, no, na parang salamat sa pagmamahal na yon, no. Siguro kung ikaw kaagapay nakikinig ngayon, no, parang valid yang nararamdaman mo yung pagod, pero una sa lahat nagpapasalamat kami sa iyo sa tulad mo na halos isakripisyo yung pagkain, halos isakripisyo yung kakainin mo, nabibigay mo pa. Nagpapasalamat kami sa iyo dun sa gusto mong ibili ng pera mo, di ba? Pero ibibigay mo pa sa pamilya mo. Kudos, yes, sa mga ganyang uri ng tao. Sir, sa ganitong pagkakataon, ano kaya yung pwedeng maging reward ng mga tao? Ano kaya yung nakikita mo, sir, na pwede nating gawin tayong mga tao na aware doon sa mga taong nagsa-silent sacrifice? Paano ba natin sila i-reward, sir, sa simplest thing na pwede nating magawa?
2: Oo, no. Yung pwede siguro natin gawin, kuya, is fang dahil aware tayo na itong mga taong to ay may binibigay na extra. Imagine that extra mile, no, extra inconvenience nila para lang mabigyan tayo ng convenience or comfortable living conditions. Napakalaga na makapagpasalamat tayo sa kanila. Pwedeng verbal, pwedeng non-verbal, mm-hmm, sa iba't ibang paraan, iba-iba naman ang love languages ng mga tao. Mm-hmm. Pero siguro isang bagay na maaaring hindi matumbasan is i-affirm natin sila na,
1: yes,
2: na masabi man lang natin na na-appreciate ko yung effort mo, na bagamat minsan hindi ko nasasabi, pero nakikita ko na binibigay mo lagi yung best mo. At dahil doon, ito yung buhay na tinatamasa natin. Regardless yan, kung breadwinner yan, parent man, or even yung mga anak, alam mo, kuya, yung mga anak na nagsasacrifice,
1: yes,
2: for their family, regardless kung panganay yan, panggitna o bunso, di ba? Nagsusupport sila, and may mga isinasantabi sila, no? Para lang may bigay yung mga pangailangan ng family niya. So, you know, a little thing na makapagpasalamat tayo sa kanila in a simple way. Hindi naman siya kailangan magastos, hindi naman kailangan in grande talaga. Basta mula sa puso, malaking bagay na yun sa kanila. Ay, yun yung parang magiging gasolina nila para, you know, patuloy na lumabal. At tayo din, dahil nakikita natin sila na nagsasakripisyo pa sa atin, sikapin din natin na maalalayan sila sa pagkakataon na syempre sila din naman yung may pangangailangan. Ano kuya?
1: Naalala ko tuloy, sir, no? Parang ano to, na parang libre naman ng pagsasalita. Alam mo, sir, no, one thing na natutunan ko inside of our church, lalo na sa Victory San Pedro, and syempre doon sa leader ko na si Kuya Erwin, lagi niyang sinasabi na, always honor your mother and father. Always. Kumbaga, i-honor mo sila by saying those words. Kasi kailan mo pa sasabihin na thankful ka sa kaila, pagpatay na ba yung tao? Hindi niya na maririnig yan. Kailan ba natin may kakayahang sabihin na salamat po sa inyo, I love you po. Alam mo, kaagapay, sabihin mo na yan sa mga taong ano, no, sa mga taong nagbigay sa iyo ng opportunity to grow. Kasi kailan mo pa sasabi o kailan mo pa ba sila i-honor kapag patay na ba sila, kapag hindi na ba sila nakaririnig? Tandaan po natin, kaagapay, kami nga po dito na appreciate ko tuloy yung station po namin. Alam niyo ba dito, Sir Luke, no, na every birthday po ng isang kamanggagawa po namin, ina-affirm po namin siya. Kasi totoo yan, eh, libre na lang po ang pagsasalita, libre na lang po ang labi, libre na lang po yung lumalabas sa atin, but hindi pa po natin i-affirm yung mga taong nagkakaroon ng mga silent sacrifice. I-affirm natin sila the way na dapat nating sabihin yung mga ganitong bagay. Kaya ano, kaya dapat maging blessing din yung pagsasalita natin para mas ganahan yung mga tao sa ginagawa natin. Tama ba to, Sir Luke? Tama ba yun?
2: Yes, kuya. At saka pang sabi ko nga minsan sa mga estudyante ko, alam nyo, kahit 2026 na ngayon, kahit nagtataasan yung presyo na mabilihin, libre pa din. Libre pa din na maging mabuting tao.
1: Tama.
2: Libre pa din na magbigay ng affirmation sa ibang tao, lalo na doon sa mga taong nagsasakripisyo para sa kapakanan natin. So mahalin natin sila, ibalik natin yun sa kanila. Kasi yun yung parang at least pinakasimpleng paraan na ma-encourage din natin sila sa kabila ng mga sakripisyong ginagawa nila, lalo na hindi sila laging nagiging loud about it. No? They're always on, most of the time, behind the spotlight.
1: Kaya, alam mo, kaagapay ha, huwag kang maging madamot, in short. Kasi ano yan eh, yung pagiging mabuti, libre na lang, ibigay na natin ng lahat. Diba? Kumbaga, para maging mabuti na tayo sa pananalita, maging mabuti na tayo sa affirmation, kasi kaagapay, at the end of the day, yung pagiging mabuti mo sa ibang tao, lalo na dun sa pamamagitan ng pagsasalita, nakakaboost siya ng confidence, nakakaboost siya na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya, sir, gusto ko mang pahabain pa ng sobra-sobra tong programa natin. Pero, sir, ano kaya yung payo at ano kaya yung mensahe mo sa mga taong dumaraan sa silent sacrifice?
2: Ayan, para sa ating mga kaagapay, no, na marahil yung mga sakripisyo natin ay hindi nakikita ng iba, marahil ay ito ay hindi natin nasasabi o kaya nakikwento sa iba. Ano man yung antas o ginagawa natin sa buhay, no, alam mo, kaagapay, yung efforts mo, hindi siya unseen o siya ay mahalaga pa din, makabuluhan pa din siya kahit siya ay hindi nakikita ng iba. Yung marahil yung pagmamahal na binibigay mo sa iba ay hindi siya maingay dahil nga ikaw ay pinipili mo maging tahimik, pero kahit tahimik yun, makabuluhan at mahalaga pa din yun. So itong strength na to, itong sacrifice at itong pagsasakripisyo mo na nagmumula sa pagmamahal, sana ay hindi ka magsawa. Oo, minsan nakakapagod siya. Minsan may mga pagkakataon na parang gusto mong mag-give up na lang, pero kapag tayo ay pinili natin na piliin natin yung pinili natin yung path ng pagmamahal para doon sa mga taong pinag-aalayan natin sa sacrifice natin, sana patuloy pa din tayo ma-inspire, no? At eventually dadating din yung panahon na magpe-pay off lang. Magpe-pay off din to, 'di ba? Magbubunga din lahat ng sacrifice na to. Sabi nga 'di ba ni Lord, parang hindi naman maigsi yung kamay niya para hindi tayo abutin, at hindi naman siya bulag para hindi makita yung mga sacrifice na ginagawa natin, no? At nakikita ni Lord yun, no? Itong mga efforts na ginagawa natin, yung mga pagkakataon na pinipili.

0: para mas magkaroon tayo ng mas malalim na relationship sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: amen.
0: Dahil doon sa sacrifice na yun, kaya tayo nandito, 'di ba? Kaya tayo na kaya tayo nakapagmahal sa kapwa natin, kaya tayo may kapasidad na ibigin sila. So, hayaan natin na mag-overflow yung pag-ibig na yun para patuloy natin siyang maibigay sa kapwa natin at eventually ma-inspire at ma-encourage din natin sila na hindi naman nakakabawas o nakakababa bilang isang tao kapag ikaw ay nagsasakripisyo sa kapwa. Lalo na actually mas nakaka-empower dahil alam natin na yung ginagawa natin, hindi siya put in vain. It's meaningful and it's purposeful. Mm-hmm. So, kapit lang mga kaagapay.
1: Yan, mga kaagapay, nakasama po natin ang isang psychologist, psychometrician, mental health and financial wellness advocate, walang iba, si Sir Gideon Luke Perez T. Sir, baka may mga gusto kong ipromote na mga services mo, go ahead po.
0: Ayan po. So, sa ating mga kaagapay, ayan po, ako po ay under po ng Psych Trend Psychological Services sa Das Marinas, Cavite. Ayan po, pwede po kayo mag-message for consultations po and appointment. And also, currently with NU Das Marinas. And yun din po, muli binabati ko po ang aking mga katrabaho, kaibigan dyan sa NU Das Marinas. At ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapatid, ang ate ko, ayan, ate Larin, ate Lara, si Kuya, at si Papa. Ayan, aking Papa, nanonood din po ngayon.
1: Ayan, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po ulit, Sir Luke.
0: Salamat, Kuya Boy. At sana na-encourage natin ang ating mga kaagapay ngayong hapon.
1: Yan, maraming salamat po sa lahat po ng lahat na babanggitin natin. Breadwinners, nagkatrabaho, magulang, OFW, anuman ang iyong kalagayan dito sa mundo. Kaagapay, maraming salamat sa pagmamahal ng wagas. Salamat sa pagmamahal na hindi mapantayan dahil sa inyo. Maraming pangarap po ang nalagyan ng, alam mo yung nalagyan ng pagkakataon upang, alam mo yung maraming pangarap ang naging totoo dahil sa mga sakripisyo ng mga taong hindi naman kailangan ng recognition. Bago tayo magtapos mga kaagapay, pasalamatan muna po natin ang nakasama natin sa broadcast si Kuya Benjo Morano, sa ating intern na si Angelo Lorenzo, at syempre sa Bukawi Transmitter Set at sa umalali sa atin kay si Shaira Gabornes. Muli kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Inspirations Unlimited. Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna.

0: Responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo na.
0: Diba?
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Ang bilis talaga ng panahon, ano po? Halos nasa kalagitnaan na tayo ng taon. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan pa rin at handang sumama sa akin sa loob po ng 30 minuto dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ruth De La Rama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Psalm 32 verse 8. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Psalms 32 verse 8.

Kapatid, God desires your dependence. He wants you to come to Him with your questions. You are not meant to carry your burdens alone. The Lord says in Psalm 32 verse 8, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Many people today struggle with a lack of direction in life. If you know someone like this, tell them about a Savior who wants to lead them. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay at nais mo na kami ay iyong gabayan sa aming tahakin sa buhay na ito. Panginoon, marami pong beses na kami ay kumakawala sa iyong kamay, nagpupumilit na lumakad ng aming sariling galaw. Ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, na kayo lamang ang Diyos na aming dapat sundin, ang dapat naming pagbigyan ng aming buhay, ang dapat naming pagsurenderan ng aming lahat ng plano ng aming buhay, ng aming hinaharap. Panginoon, dalangin ko po ang wisdom, ang inyong guidance, ang inyong counsel sa aking kapatid na nananalangin ng inyong patnubay, ng inyong habag, ng inyong direksyon sa kanyang buhay. Hawakan niyo po ang kanyang kamay at akayin niyo po sila sa daan na papunta lamang sa inyo. Huwag niyo pong bayaan na sila ay mailigaw ng kaaway, kundi Panginoon, sila ay patuloy mong tawagin, lumakad papunta sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Mananghawakan po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong kumawala sa kanyang mga kamay at siya po ay nakahandang kumabay sa lahat ng ating lakarin sa buhay. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa 702 DZAS at kayo po ay programang Family Matters. Kumusta na po kayo sa araw na ito ng Lunes, May 18? Naku, malapit na matapos ang Mayo. Kung makailan lang ay May 1. Kaya po tayo pinagpapasalamat sapagkat yung Lunes, kasama niyo po kami dito po sa Family Matters sa inyong mga tahanan para sa inyong pamilya. At sa lahat na nagmamahal sa kanyang pamilya, you can join us. Share our link po at we'll be happy to have you sa atin pong broadcast sa araw po na ito. Magpapasalamat tayo sapagkat ngayong araw na ito ay kasama po natin ang mga tagapakinig natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa maging sa ibayong dagat. At kayo po ay welcome po na mag-comment at mag-share ng inyong thoughts at ng inyong responses sa ating puntala kayin sa araw po na ito. Kami po ay kasapi ng kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang Family Matters po ay napapakinggan at napapanood dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kami rin po ay marami pong mga stations po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ang ilan po sa mga stations natin ay naka-hook up dito sa ating Family Matters sa mga sandali pong ito. Kami rin po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng iba't ibang online na live streaming, 702DCS mobile app. Ganun din po sa Facebook page. Napapanood kami at napapakinggan. Lagay nyo lang 702DCS/FBC Radio TV at ganun din sa YouTube channel. 702DCS FEBC Radio TV. Siyempre pa, tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 sa Signal TV sa pagkipagtulungan ng GCTV. At kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw na ito ng Lunes. Kasama po natin ang ating pong Batikan at a seasoned and yet humble counselor and pastor. Walang iba kundi si
5: Kuya Willie Basilio po.
4: Ayo.
5: Bisa, good morning.
4: Good morning po. Good morning. At talagang Talagang puno ng energy. Kuya Willie,
5: Oo.
4: masinyo po.
5: Eh, kasi naman, Kuya Junel, eh, niraguluhan tayo ni Lord ng ulan kahapon. Tsaka,
4: Oo
5: oh,
4: nga.
5: Sabado. Oh, linggo.
4: At siyempre pa, dahil dyan sa ulan na yan, medyo bumahana naman. At ito ay paalaala na ang mga nagdadramang politiko natin ay tumigil-tigil. Sapagkat ang usapin tungkol sa mga nakawan ay isang seryosong bagay. At paalala rin sa mga Pilipino na patuloy tayo na ika nga ay mag-demand at mag-ingay. Sabi nga ng isang preacher, annoy our politicians to do their job. Ha? We cannot remain silent. Kaya nako, eh, medyo lumamig-lamig. Pero pagkaraan naman ng ulap, uminit na naman. Ganyan talaga ang Pilipinas.
5: Eh kasi Kuya Junel, hindi paro po officially na tagulan na sa atin. So
4: purong
5: pinatikim
4: sulong.
5: Lang tayo. Pinatikim
4: purong
5: lang.
4: Sulong ayan.
5: Purong
4: pinatikim
5: sulong.
4: Lang para gisingin ang mga Pilipino na huwag tutulog-tulog na i-pressure ang ating mga politiko na talagang kailangan may makulong. Ang mga kurakot ay makulong lahat at ang mga dapat managot sa batas, huwag takbo ng takbo at huwag tumatakas at huwag nagtatakipan na para makapanagot sa ating batas. Wow!
5: At saka,
4: ano?
5: At saka fourth win. Fourth win.
4: Yes, fourth win.
5: Oo.
4: Hindi
5: Oo.
4: Yung one interview, sabi, ano po fourth win? Ay, agad-agad.
5: Yeah.
4: The same senator is was interviewed recently. Ano po fourth win? Eh, hindi naman yan agad-agad. Ang lakas ng loob na magsinungaling at nagkukot pa ng Bible. Kaya hindi po pwede yan. Hindi po pwede na talagang tayo ay kailangan sama-sama, manamantika sa katotohanan at nagkapasimula yan sa ating bahay,
5: Oo,
4: sa ating pamilya.
5: Yan.
4: Kaya hindi po pwede i-disconnect ang lipunan sa pamilya. Kaya
5: Oo.
4: Talagang you will notice kami ng Kuya Widi ay we allude to the family concern and connect it also to the nations.
5: Yeah.
4: In fact, ngayon, Kuya Willie, ang topic natin, napakaganda, di ba?
5: Oh, my.
4: Breaking the cycle of unhealthy parenting. Breaking the cycle of unhealthy parenting. At mamaya makikita ninyo na some of the points here ay talagang nagmamanifest kapag malaki na ang bata. Kapag naman sila sa cycle ng ika nga ay maling pag-parenting sa kanila, dala-dala nila yon. At sa halip na sila ay maging mabuting contribution sa ating bayan, ay nakakasama pa. Ano po? Kaya breaking the cycle of unhealthy parenting. Pero siyempre, bago yun, ay babati muna tayo, Kuya Willie, di ba?
5: Yeah.
4: Nais natin batiin ng happy listening and happy viewing ang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Si Andy at saka si Aida ng Saog. Yan sa Marilao, Bulacan. Happy wedding anniversary. And siyempre pa sa lahat nanonood ng kinig sa atin, sa mga kapatiran sa Hope of Glory community, lalo na yung mga dumalo ng aming women's event last Saturday, at saka yung men's event last Saturday, at saka yung youth event ng Saturday night. Napakagandang concert nila. At merong the repeat, ang pamagatang concert. At ito ay the Behold. At ito ay merong the repeat sa Atrenta, dyan sa Adi Auditorium ng Hope of Glory community. Kaya happy listening po at happy viewing sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Pero hindi, baka may mga babatiin po kayo.
5: Apo, siyempre, dito sa ating mga kapatiran, ngayong araw na to mismo ay kaarawan ng binatang si Angelo Ray Van Hoosen. At nag-iwang sila kahapon. No? At nag-enjoy po kami sa panahon na kanyang celebration. Binigyan ko nga siya ng ano, sa kanyang palayaw, Jello. God initiated exclusive love relationship marked by obedience. Yeah.
4: Ayun.
5: Jello.
4: Mas maganda yung Jello kaysa yung kangina. Ang hirap i-pronounce eh.
5: Oo nga.
4: kaya pa, hindi ako pwede sa ano eh. Hindi ako pwede sa Amerika eh. Dahil pag sa Amerika eh, talagang nahihirapan ako mag-pronounce. No? yeah. So kaya talagang importante na talagang tayo po ay patuloy na ika nga ang kabutihan ng Panginoon ay ating i-enjoy at i-welcome pati mga positive influences tulad ng panauhin ng Kuya Willie Basilio. Siyempre, gusto natin batiin ang happy listening and happy viewing si ang mga kaibigan natin dyan sa Japan, si Kim Gino at ang kanyang pabiyak at mga anak At ganoon din ang Canosa family, ang Jesus the Lavish Shepherd, ang Angelo family, ang Garcia family, Barrow family, siyempre ang buong pamilya ng TBC, at siyempre ang Sarmiento family, at ang magkapatid na Damian, happy listening. Siyempre ang magkapatid na Galios, yan sa Fuji at Toyokawa, ang mapakabait niyan, Pastor Johnny and Pastor Ellie, at ang kanilang kabiyak, Pastor Helen at Pastor Nora, at na marahil nandyan sa farm na naman niya si Pastor Eli. At isang araw pag uwi niya dito, Pastor Willie, uuwi ang ka ng ilang tanim niya sa farm niya. Para maniwala ka.
5: Pastor, sinasabi na ni Kuya Junel natin. At ang pilosopiya po natin dyan ay pagka huwag magkwento kung walang kwenta.
4: Ayan.
5: Ibig sabihin nun, may ebidensya.
4: Ayan. Darating yan. Ako, yung magkapatid na Galios, ganyan. Napakapagmahal. Siyempre pa si Pastor Nino ng Evangelical Preachers. Of course, si Pastor Charles at ang mga pastor ng Alliance Churches. Of course, ang Jesus the Gospel Church. Yan, sila Pastor Marlon at ang Pamilya Ramos. Hindi tayo nakarating doon sa kanilang invitation, but we appreciate their invitation. So happy listening po sa inyo po lahat.
5: Nakakalimutan kong sabihin sa iyo, Kuya Junel, kaalis lang ng Pastor Eli doon sa kanyang church sa Kalibo nung kami makadalo doon ni Ate Edna, kasama ng Christian Growth Ministries, nag-seminar tayo doon among the couples at talagang nag-enjoy po kami nung nandun.
4: Wow! Yeah. So praise the Lord. At talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sa gusto din natin batiin ang happy listening ang Pastor DJ Jose at ang kanyang church dyan sa Norsa Garay, Bulacan. Nagkaroon kami ng whole day family conference dyan, and leadership conference. Sa panguna ng kanyang church at ilang mga neighbor churches. Kaya happy listening po sa inyo po at happy viewing po sa inyo pong lahat. Siyempre pa, gusto nating patiin ang leadership ng Philippine Council of Evangelical Churches at sa kanilang matagal namin pinagdibatihang position paper tungkol sa nangyayari sa ating bansa. And congratulations to Bishop Noel Pantoja and thankful sa kanyang leadership. At ganoon din, of course, sa ating batiin, ang senior pastor ng Greenwich Christian Fellowship for courageously initiating a grassroots initiative among evangelical. At nagproduce din ng maliwanag ng mga statements para talaga yung totoong biblical stand ay ating ma-i-advance. Kaya congratulations po. At yan ang ating dalangin na patuloy na maging awake na awake ang mga Pilipino. At lalo na mga Kristiyano, hindi mo kinakukote ng Bible, okay na tayo at subservient tayo. We are advancing, we are biased for the truth. At yan din po ang ating patalakay sa araw na ito. Hindi mo parents, wala parents yan. No? Kailangan ma-identify natin yung mga unhealthy na parenting style nila para ma-correct baga at magabayan baga para yung epekto nito ay hindi makasama sa ating mga susunod na generation. At syempre, we also declare blessing of good health kay Hildo de la Cruz na inalagaan ng kanyang mister. Hindi pumasok si Robert. At, dahil na hospitalized si Hilda at kaya happy listening sa de la Cruz family.
5: Sila ba yung nandiyan lang sa may... Sila ba yung nandiyan lang sa may...
4: Yes, sa tabi lang. Yes, sa tabi lang yung kanyang Japanese company dyan. At talagang always listening. Yung malaki niyang opisina, merong sa isang sulok na maliit. Radio natin, ha? And the radio mismo. Yung ating PM radio. Kaya praise the Lord. At wow. Clearly, nag-aantay ang ating mga kapampangan ng kabuhayan.
5: May paabak po kay ko nga mga santing mga lagu. May abe-abe tamo nga ng Aldo king programa tamo Family Matters. At may abe kami ni Bishop Junel Milan. Yan.
4: Ayon. Translation.
5: Ang ibig sabihin.
4: Interpretation.
5: Sa lahat ng mga guwapo't magaganda, no, kababayan, eh magkasama-sama ulit tayo itong araw na to kasama po ang ating Bishop Jonel Milan.
4: Yeah, nakay congratulations din pala sa mga graduates sa PBS College of Bible noong nakaraang Biyernes. Wow. Uh-huh. At kasama din yung aking anak na graduate din.
5: Congrats.
4: Yeah, si Noel Caleb Milan. Ayan. At noong kanilang baccalaureate ay binigyan din siya ng pagkilala ng Leadership Award ng PBS College of Bible. We thank God for all the donors of PBS, for all the faculty and staff, and of course, kanilang napaka-caring na presidente at kabiyak ng presidente, si Dr. Tim at saka si Sister Carol. Napakabait na mag-asawang yan. Walang hang-up, walang yabang, pero napakagaling at napakahusay. At very emotional sa kanila yung batch na yan, Kuya Willie. Kasi yung nang pumasok yung batch na yan, yun yung naging presidente si Dr. Tim.
5: Okay.
4: Kaya yan yung unang batch na nasundan niya mula sa simula hanggang sa makagraduate. Kaya he made mention of that, na talagang emotional sa kanila itong graduation na ito. But speaking of baccalaureate, po kayo, Willie.
5: Nabanggit mo yung mag-asawa na presidente ng PBS College of Bible. We have the honor na nagdaan sila sa kamay ng ating pagtuturo nung tayo.
4: Yun, kaya pala magaling.
5: Katabaan ng puso talaga at kapurihan sa Panginoon.
4: Kaya pala magaling. Isa pala sa naging guru at ayan si Kuya Willie Basilio.
5: Oh, hindi ba baba sa pinakamababang grade ng Doc Tim 1.25.
4: Terrible.
5: Hindi pa bababa yun.
4: Grabe naman, ano? Praise the Lord. Talaga. Yeah. Alam mo, Kuya Willie, speaking of baccalaureate, ang Bulacan State University,
5: sa
4: kanilang mga baccalaureate events, ay tayo ay nahilingang mag-speak sa lahat ng campuses. At katuwang natin ang isa pang kasamang bishop at mga pastor sa lahat, mga almost 10,000 graduates ng Bulacan State University. Kaya salamat at pagmimigay tayo ng Bible courtesy ng Philippine Bible Society through the donation ng The Generic Pharmacy. Ganoon din ang Gift of Life card at starting June 1 yan. At yan ay napapasalamat tayo sa Scott, Pangulo ng Bulsu at si Dean Asarcon at ang kanyang pamilya, bahagi na ng FBBC. Ang kanyang anak ay naging staff natin dito. At siguro we will give update yan sa bagay na yan. Thank God for this opportunity to give out free Pinoy version Bible. Kaya Willie, kung wala ka nang ihabol,
5: Ihabol lang natin mamaya.
4: Mamaya. Mahalagang basahin na natin ang salita ng Panginoon.
5: Right. At mga kagapay, babasahin po natin mula sa mga Hebreo, Kabanatang 12, talatang 10 at 11, sa Mabuting Balita Tagalog, wika niya, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti.
4: Mm-hmm.
5: Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sa English Standard Version, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yun.
4: Yes, beautiful. Alam mo,
5: naulit-ulit nating gawing reference to sa ilang mga pinapaksa natin sa Family Matters tuwing Monday. Pero lagi merong mahuhugot talagang sariwang insight sa salita ng Diyos. Kasi generally, ang salita ng Diyos buhay no? At talagang nangungusap na siya sa nakaraan, patuloy siyang nangungusap. At dahil po doon, dito natin inaangkla yung ating mga episodes pagka Family Matters ang programa. So, meron dalawang salita itong gusto kong obserbahan, Kuya Jonel.
4: Yes.
5: Una po, yung sinabi niya, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them.
4: Yun.
5: Ang napansin ko, yung word na best, at Kung ikaw ay ang topic natin, breaking the cycle of unhealthy parenting, parang sinasabi natin, salig sa salitang ito, wala namang ikaw ay nasa maayos na kaisipan ng sino mang magulang na hindi gugustuhin yung pinakamabuti para sa kanyang anak. Kaya nga mayroong pagdidisiplina, mayroong pagtitrain, mayroong pagtuturo, pagsasanay, dahil sa layunin niya, he will do his best na magawa ito. And then, sabi pa niya, but he, referring to the Lord, yung tatay natin sa langit, but he disciplines us for our good. Mm-hmm. O, kanina, yung magulang natin, walang ninanasa, kundi yung gagawin lang pinakamabuti para sa kanyang anak. Eh, itong tatay natin sa langit, dito natin kinukuha yun, hinuhugot yun mula dun sa pagiging tatay natin siya. Sabi niya, he disciplines us for our good. Hindi kailanman tayo papahamak ng ating tatay sa langit.
4: Amen.
5: At alam mo, hindi ko maiwasan ko, Junel, na hanapan ng application ito sa sitwasyon ng ating bansa ngayon. Sa
4: that's right.
5: Ang ibig ko sabihin, isang paraan ng pagtingin ko sa nangyayari, gano'n man ka bigat, gano'n man ka sakit, gano'n man ka nakakagalit at kung ano pang mga pwedeng ihayag na mga damdamin. Pero ang totoo, pwede nating tingnan ito, pagdidisiplina din ni Lord sa Pilipino, mm-hmm. sa Pilipinas. Kasi nga, sinasabi natin lagi, the only Christian nation in the Far East. Pero manifested ba sa estilo ng buhay natin? Hindi eh. Baligtad na baligtad eh.
4: That's right.
5: At sa sandaling tanggapin natin yung katotohanan na yun, hindi tayo ganun kasigla sa pagsisikap na parang maghayag tayo ng disiplinadong buhay na makakabigay kaluwalhatian sa ating tatay.
4: Amen.
5: Equally, kapareho din naman sa pagpapamilya, Kuya Junel, yung anak natin, may inspire yan na ikang ay lagi niyang alalahanin yung pagdidisiplina sa kanya ng kanyang magulang, the best that they have, no, para mangyari on, at pasasayahin niya ang kanyang magulang.
4: Yes.
5: Bilang pagpapahalaga doon sa ginawa-gawa niya na pagdidisiplina sa kanya para sa ikabubuti, sabi nga rito.
4: Mm-hmm.
5: So that ay nawa po, ma-inspire tayo sa ating pag-uusapan maya-maya.
4: Amen. Beautiful. Well, expounded. Ano po, na talagang yung ating family ay talagang related sa ating bayan, ating bansa. Ang pag-gobyerno, praise the Lord. At huwag ko kayong bibitaw. At muli natin hilingan ng Kuya Willie na basahin either English or Tagalog.
5: Tagalog, sabi po niya.
4: Sige po.
5: Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay.
4: Amen! Wow! Pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang mga salita at nawa ito po ay maging gabay sa ating mga buhay. Gusto natin batiin ang mga naka-tune in sa atin. Ha? Ang kanina binanggit natin, ang Canosa family nga at si Sister Belen, ito ay watching with us. At ganun din ay si Cincha Sabala, Valencia, nanonood si Ang Mendoza couple nga, binati natin sa kanilang anniversary. At ang Kuya Romel Guevara, nanonood sa atin. Oy, ito mukha nadinig ka doon sa ano, Pastor Eli Galios. Oh.
5: Ayo.
4: Nadinig ka doon sa ipapatikim mong tanim niya. sa isa sa mga pag-uwi niya sa Pilipinas. Una-una niya ang gagawin ay susunduin ko sa airport, dadalhin sa iyo.
5: Ayo.
4: Yung patikim mula sa kanyang farm. Si Carmi, Teacher Carmi Rubio, nako, ay nanonood nakikinig sa atin. Si Ma'am Remy Azarcon, nanonood nakikinig din sa atin at lagi nating katuwang yan sa pag-minister. Si Wilson Espino.
5: Hi, salamat Wilson. Po.
4: Ayan. From Canada raw siya. At si Lydia Del Liota. Wow, si Sister Lydia. Salamat po. At si Shepherd Lotlot Sabala. Napaka-effective Shepherd. At ganoon din si Leonida Rubio. Ayan, nanonood na kinig sa atin. At ito, nakikinig daw sila. At pakibase raw ang Calvary Baptist Church Bacoor Committee. Ayan, si Janet Sumeta. Yan ang aming pastora ng mga young wives, young couples kasama kanyang kabiyak. At ganoon din si Pibe Oanes. Yan, nag-good morning po sa ating dalawa. Si Lin Len Pineda Soriano. At oy, sorry pa natin batiin ng happy listening si Ate Jenny Concepcion nasa Canada. At ang kanyang kapatid si Len Len na nag-birthday nasa Europe. Si Faustina Frankie Habla, nanonood ang kinig sa atin kay Willis at bumabati, praying for our country daw na ginagawa ng katatawanan ng ating bansa. Nakakalungkot na po, totoo yan. Kaya kailangan tayo mga Pilipino, tayo, ginawa tayo ng Diyos na sovereign Filipino people. Kaya hindi pwede yung, wala sila pinuno, wala tayo magawa. No, tayo ay we pressure them, we annoy them for the truth. Kaya at lalo na kung kapwa nating Kristiyano, yung politiko, lalo natin dapat i-annoy siya na gawin ang tama. Kaya tama po yan. Sa ating na si Kuya Gerardo Cruz, nanonood ang hindi sa atin. Mula si Pastor Jerry Cruz mula sa NAIC Christian Worship Center. Naku, napunta tayo dyan. Napaka-warm. Napaka-warm ng mga couples dyan. Yeah. Parang masarap bumalik dyan para sa parenting ng mga na yan. Si Leonida Rubio nanonood, si Magdalena de los Santos, at ang aking balaes, si Tito Dampog, at ang aking balaes, si Sir Tet. Ayan, ay napaka-supportive sa gawain, napaka-mabunga, at napaka-efektibong shepherd. Si Pastor Mon Crisostomo at ang kanyang kabiyak, si Marlet, nanonood ang hinig. Si Julian Pison, good morning po, and God bless. Ayan. Si Mary Laurete, Sister Marie, ayan, hindi pala Mary, at si Julie Rodriguez, si Nora Docor, si Jomar Belia, nako, ang dami na, at ito si Pastor Johnny Galios, yung mabanggit natin kanina, ay talagang napaka caring pastor, at we congratulate sa kanilang marami ng church plant dyan sa Japan, Kuya Willie. At yeah, si Ate Julie Concepcion Jacinto, si Arcy Santiago dyan sa Obando. Ayan, magkakapi kami yan, yung mga asa ng asawa niya. Ayan, si, ito ay si

0: Questo codon sono appassionato in Brasile, io un dei sim best, meaning yung intention generally ng mga magulang, good best. Pero steam best, pwedeng maganda yung intention pero mali yung paraan. Kaya yun ang pag-uusapan natin. Comparing sa Diyos naman, na tatay natin, talagang hindi lang the best intention, pati yung paraan the best. At yun
1: The
0: ang ating
1: best.
0: papakinggan. Kaya na mapakahalaga na yung ating mga leadership ay talaga na-evaluate natin in the light of God's Word, di ba? Kung tama ba yung ating parenting style in the light of the Holy Scripture. At kung sa
1: Amen.
0: gobyerno naman, in the light of the Bible and the Constitution. Ngayon, di ba? Kaya yan ang advocacy ng dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. The Bible and the Scriptures. Hindi po pwedeng wala helpless tayo, no. Ha? You have to use the Bible and this Constitution to evaluate our government officials. Kaya hindi sila poon, hindi sila Diyos at sila ay public servant. Pag maganda ginagawa, appreciate. Pero pag hindi maganda ginagawa, annoy them, sabi ng isang pastor. Annoy them by the truth of God.
1: At mangilabot naman sila, Kuya Junel, na di ba bago maupo sa mga panunungkulan nila, pagkaboto ng bayan, nanunumpa sila, pinapatong yung kalang kamay sa Biblia. So, ibig
0: Correcto.
1: sabihin, ang pinakapundasyon ng kalang mga pag-upo, pag-assume ng kalang mga authority and responsibility, nakasalig sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Mangilabot naman po tayo dyan.
0: That's right. Alam ko, really ako kung namimiss mo rin ang mga panahon na ang mga senador natin are the likes of Joby Salonga. Di ba? Si Gonzales, ha? Si Neftali Gonzales. Ha? Alam mo, mga Christian yan, evangelical yan. Pero hindi masyadong nagkukot ng Bible yan. Hindi masyado. Hindi religious tone. Hindi lumulot pag ano, public. Pero kita mo yung mga paninindigan nila, mga stand nila, talagang maingat na yung biblical stand. Ha? At nagtapos sila ng panunungkulan na walang ano, walang magpat ng ika nga ay mga kung ano-anong kaso. So kaya I miss those days.
1: Yan yung tinatawag natin mga statesmen.
0: Yo,
1: Mga statesmen
0: no.
1: talaga.
0: Yes,
1: Yung
0: that's right.
1: sinasabing August Chamber of Senate. Yung
0: Yon.
1: parang bang pagtungtong mo pa lang eh, nangingilabot ka na dun sa
0: Yes.
1: ika ngay parang presensya ng Diyos doon sa lugar na yon dahil siya yung nag-institute niyang government in the first place. Pero,
0: Yan, kaya.
1: kaya talagang
0: Yan ang ipapanalangin natin. Kaya malaki ang role ng mga pagmagulang. Kapag in-evaluate natin yung ating parenting style, the kind of children we can raise are those who can redeem respect sa mga gagalawa nilang ika nga ay bahagi ng lipunan, whether in politics or business. Hindi sila magiging kahihiyan. Eh, sa Japan nga, eh, konting controversial lang. Eh, talaga nag-resign na. Nag-resign na. Eh, dito sa atin, katakot-takot na kaso na, wala pa rin. Ano po? Ah, dinadaan sa mga paliwanag, kung ano-ano mga salita na mabola. Naku, eh, papakita natin mga kababayan na tayo po hindi madadaan sa bola. At we have the scripture and the constitution na magagay sa atin. Ako, eh, bago natin bigyan daan yung sisirip-sirip nating kapartner, eto may mahabol na nanonood na rin sa atin, si Betchay De Jesus, si Julia Julia Laurora, at si Chris Rivera, si Lisel Pahimalan, si Hila Poscabo, si Florina Abentong. Salamat po. Si Gemma Calblo. Ayan. Teka nga, may salamin pala ako. Bakit
1: Ayun
0: ako...
1: naman eh.
0: Ayun.
1: Tama
0: Ako
1: ng
0: ito.
1: pagkukunwari.
0: May salamin na ako. Ah. So, ayan, pwede na po. Pwede na. Kaya lang,
1: Kaya lang.
0: oras na para bigyan ng panahon ang ating Monday partner. Really?
1: Eh, siyempre po, pagka Monday, mga kagapay, dito sa Family Matters natin, nandyan po si Mami Bessie sa kanya pong memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mommy. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.

0: Magandang buhay po sa lahat ng atin pong kasama. Suki nga po dito sa Memo ni Mommy. Tagal na nga po ng ating pagsasama at nagpapasalamat po ang inyong Mommy Becerios sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Lalo na nga po doon sa mga aking nakakadaupang palad. As I go around in the different places, ako may mga edad na yung mga bata na napalaki po ng ating mga memo at yung iba po ay may mga sarili ng pamilya. Talaga naman po, nako, it's a humbling experience to join all of you dito nga po sa ating journey ng paggabay sa ating pong mga bata na tunay naman, lalong pahirap at pahirap ang ating pong hamon na kinakaharap. Ngayon ay tutuunan natin ng isang hamon na hindi po nagbabago sa challenge and lagi pa rin ito ang atin pong interest, and that is what we call obedience. Pero hindi po ba sa obedience, dapat nandun ang willing obedience. Hindi po yung susunod dahil takot lamang, hindi yung susunod at gagawin ang bagay na nais natin dahil merong kapalit na gustong-gusto niya na isang bagay o isang sitwasyon na kanyang maranasan. Today, we're going to concentrate or focus on what we call pre-teaching or mga shaping up bago talaga mangyari ang tinatawag na pagsunod. Ano yan? Ito po, very important. Let's earn the respect before we give the rules. Kasi pag hindi tayo respetado, pag sila ay alinlangan sa ating walk or talk, wala lang naman yan eh, maingay lang. Hindi naman yan niya nagagawa. So before instructions, let's make sure that nire-respeto tayo. And respect is always earned. Hindi po ito po pwedeng iutos. At sabihin natin, yan, obligasyon nila na tayo ay respeto. So matutal, ang action ba natin ay worthy to be respected. Ganun din naman, maganda po kung sasabihin natin beforehand ano ang consequences. Hindi po yung mga threats, hindi po yung mga rewards, kung hindi ano yung consequences, so that when they make the decision to obey, ito yung mangyayari. And when they also make the decision to, ayoko nga, hindi ako susunod, what would be the consequence? So maganda po, beforehand, ito po ay sinasabi natin in a calm tone without threat. Ayan. At ito po ang isang mahalaga. Very important, dapat po ito pong mga consequence na ito ay maliwanag at napag-usapan nating mabuti. Ganun din naman po, ito po, this one, we need to really be conscious of this. We talk about obedience based on our experience. Pwede po nating ikwento sa ating mga bata na sometimes we also don't like to obey our superiors, our boss. But because it is mandated, sobrang no mandated, no? Because any obedience to authority is equal to obedience to the supreme authority of our Lord. Ayan. So maganda po yun ang ating sasabihin para po alam ng ating mga anak that there's such a thing as supreme authority to whom we are all accountable. Mami Becerios, sa ating pong mga ilang paalala sa Memo ni Mami.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napakagandang awit na iyon at syempre pa sa panibagong kaalaman na binahagi sa atin ni Dr. Bessie Rios dito sa Radio TV ng 702 DZAS. Magandang umaga po sa inyo lahat, kayo po nanonood at ang kikinig dito sa Family Matters. Kami po ay tumasahin papawid tuwing Lunes hanggang Biyernes at kami ng Kuya Willie Basilio ang kasama ninyo bilang inyong mga tagapayo at host tuwing Lunes po. At muli po kami mabati na magandang umaga sa inyo. Morning po, Kuya Willie.
1: Morning po, Kuya Jared.
0: Ayun, talagang pagpasok, nagugulat ako eh. Full of energy. Kaya sabi nila, bata pa si Kuya Willie.
1: Oo. Oh.
0: Eh kasi nga eh...
1: Huwag lang yung bata isip ha.
0: Delikado yan. Eh, kaya gusto natin batiin ng congratulations ang CCT at sa kanilang 15-year anniversary ng CCT Retreat and Training Center sa Tagaytay City. Kasama natin doon ang kanilang founder, president at ganoon din ang founder chairman, si Kuya Bertram Lim. At ganoon din si ang ating chairman ng FEBC, si Jens Chokka. Ay, congratulations. Napaka madamdami ng binahagi ng Kuya James sa kanyang message noong nakaraang anniversary noong Friday morning na yun. Thursday morning yata. So, congratulations po. At Kuya Willie, baka meron kayo kanyang hawol na babatiin.
1: Oo nga, Kuya Jonel. Mamaya, pagkatapos ng ating programa, magsasama-sama kami ng tinatawag nating support group, no? Magkakasama po. Ito mag-asawa ito.
0: No. Mga
1: sina Bishop F. Tendero, Attorney Jojo Lacanilaw, mga Aranas, Lau, tapos ang mga Ramoses at yung si Ate Merlin Guillermo at saka si Tita Corpus. Yan. Fellowship kami.
0: Pagkakailangan ninyo ng taga-serve ng pagkain at pero siyempre pagkain sa inyo.
1: Ay,
0: taga-serve lang ako. Kagalakang paglingkuran ang aking mga kuya at ate. Ayan.
1: Dito sa Marikina gagawin, Kuya Jonel, kaya iimbitahan daw ni Ate Edna doon sa
0: sa
1: harapan ng City Hall.
0: Oh.
1: At merong mga shoe factories na may mga pwesto-pwesto doon. Dahil magpapasokan na ulit eh, no? Malapit na pasokan ulit. Kaya, ayun, yung mga sapatos ng Marikina. Kaya talaga, binabati po natin itong isang pamilya na meron pong paggawa ng sapatos, ang Santo Domingo family. Lalo natin noong Sabado, yung alligator shoes. So, si Ate Irene, si Ate Nina, Kuya Dennis, at saka si Cap Jerry Santo Domingo, kasama ang Kuya Alan. Salamat po. At patuloy na itaguyod po natin, tangkilikin po natin ang Marikina Shoes.
0: Yan, ang the pride of the Philippines.
1: Yeah.
0: At sana ay bumalik ang Glorious Day. Oy, talking about the Glorious Day, we are having our special celebration mamaya ng Crew Philippines or also known as Campus Crusade for Christ. Dahil sa mamayang gabi, may mayroon kaming honoring night ng mga missionaries ng 5 years, 15 years, 10 years, 20 years, 30, 40, 50 years. At mga nagbigay ng buhay sa Panginoon sa ministry ng Campus Crusade for Christ. At tayo sa CCC ang isa sa pioneer ng campus ministry. At talagang ang ating founder si Dr. Bill Bright ay ang nagsabi na win the campus and win the whole world. Ayan, at yan ay inepo ng maraming mga growing churches today. At nagkapasalamat tayo. At I'm honored to be their chairman for 15 years already. At of course, along with different national director nila, ay iba't ibang batches na, he will also recognize that time and honor God through these missionaries. Kaya congratulations kay Jomer. Salamat din sa mga nanalangin sa kanilang pinagdaanan, sa kanilang anak. At salamat sa katiyakan ng pagsapagaling. Oy, may mahabot natin si Tess Ansing. Ayan, happy listening po. At ganoon din si Nabanggit mo si Bishop Tendero. Ito po, kamag-anak niya, si Ma'am Marlene Comia Resurrection. Ayan, bumabati rin sa atin. At sa, ayan po, si Elena Julian. Ay, nanonood ang kinig din po sa atin. Ngayon po kay Willie, ano po ba ang mga nais niya ibahagi sa amin sa araw na ito?
1: Alam mo, Kuya Jonel, nanggagaling tayo dun sa pagtanggap na basically si tao, kasama na si tatay, si nanay, sa loob ng tahanan, may pagka-selfish tayo. O may paggawa tayo ng pagganap tayo ng papel natin bilang magulang sa ating pinalalaking mga anak. Eh, ang totoo ay dahil sa ano bang ginugusto nating imahe na ilalabas sa mundo bilang magulang. Kumbaga parang sa para sa sarili natin, di para sa kapakanan ng ating mga anak. Kaya yung mga unhealthy parenting ng mga styles na parang umiikot-ikot lang, mabalik-balik tayo dun sa ano. Kaya naulit-ulit.
0: Yun, dahil sa tendency na maging self-centered, self-interest, vested interest. Kaya,
1: however, however, Kuya Junel, merong mga babala, no? May mga palatandaan na makita natin, aba, teka muna, ako pala ay ganito pala ang aking nagagawa, na hindi pala mabuti para sa aking anak. So, malaking tulong po ito sa ating panahon, lalo na, no? Talagang Kuya Junel, di ba may kasabihan yung mga nakatatanda sa atin, halimbawa, yung pagdidisiplina nga, karniwan ay paluan noon, sistema eh, no? Paluan. Eh, halimbawa, may paggamin si magulang, pagkakamali, eh, merong palo. Pinalo ang magulang dahil nagkamali, pero ang latay nando sa anak.
0: Tama.
1: Yan.
0: At dahil okay, dito, pinalo ang anak. Ang latay nasa nanay.
1: Yan. Yan.
0: So, yan. Kaya talagang marami tayong mga kinokopya sa ating mga magulang or mga nakita mga magulang na nung tayo naging magulang na, kinokopya lang natin.
1: Yes.
0: As a matter of fact, meron din mga ayaw na ayaw mo pero nakokopya mo pala. Kaya palaga napakaganda ng topic natin. Ano, paano i-break itong mga bagay na ito? So, ano po ang unang isa-share nyo sa amin, Kevin?
1: Well, sabi po sa ating pinag growingfathers.com, salamat sa mga nagre-research sa atin. Sabi, ang mungkahi po rito, sabi niya, five signs of unhealthy and selfish parenting. Una, enforcing rules for your own comfort and convenience.
0: Oh, yun.
1: Meron tayong pinasusunod na mga panuntunan, na mga batas sa loob ng tahanan, pero para sa ating convenience, para sa ating comfort bilang magulang, hindi po doon sa kapakanan ng ating anak. Halimbawa, gusto nating lumabas na napakagaling, napakahusay nating maging magulang, no? So yung pagtrato natin sa ating anak, aba eh baka naman sobrang higpit tayo ay kasi ayaw nating mapapahiya doon sa ginagawa nating magulang ay ng ating anak. Therefore, lumalabas po na hindi po yung sanay dapat niyang natutuhan. Sanay dapat na naipasa natin sa kanya. Kalimbawa, nagagalit tayo sa kanyang ginagawa kasi ayaw natin mapahiya sa ating kapitbahay.
0: Yun.
1: Parang tipong
0: hindi
1: ganun.
0: Para tayo concerned sa tamang behavior.
1: Oo.
0: Kung hindi concerned tayo sa ating image.
1: Opo.
0: Ano ang sasabihin ng kapitbahay, yes, ng kaibigan, ng kasama sa simbahan.
1: Yes.
0: So without you knowing, you are actually serving your personal vested interest. Hindi yung interest ng iyong anak na gusto mahubog ang kanyang pananaw at pag-uugali.
1: Tama.
0: Ganda niyan, ano? At yan ay nangyayari sa maraming magulang, Kuya William. Bakit ba ganyan? Bakit ba ganyan?
1: Well, kasasabi mo lang, Kuya Jonel, ang isang posibilidad, yung sinasabi mo, na kung ano nakalakhan ni magulang habang siya'y lumalaki sa kanyang tahanan, parang ano tinuturo lang niya. Eh, kasi ganito ako tinrato ng aking magulang nung ako lumalaki, yung mga tipong katwiran na ganon. Pero tandaan po natin, sa kabila ng katotohanan na yung magulang natin ay kumbaga, wala namang perpektong magulang in the first place.
0: Yes.
1: Pero sabi nga natin kanina, Mabuting-mabuti nga ang ating intensyon, ang ating nilalanais para sa kapakanan ng ating anak. Pero kung paano natin gagawin, ayun. Halimbawa
0: Yan.
1: nga, Kuya
0: Yan ang
1: Pinet.
0: kakatalo.
1: Opo. Nung panahon namin, panahon natin,
0: Ninyo.
1: nag-react yung mama. Oh.
0: Medyo umabot ako sa bandang dulo.
1: Ayan, ayan. Eh, di ba, lahat naman tayong ano, sa edad natin, ay,
0: Opo.
1: Hindi pwedeng walang ikukwento na napalo at napalo tayo ng ating magulang.
0: Yes, that's
1: kasi
0: right.
1: nung panahon na yon, ang mode ng disiplina almost equal to paluan. At parang punishment at wala nang ibang paraan. No? Eh ngayon, kailangan ay kangay tayo ay marapat na nag-a-adapt sa pagbabago po ng panahon na ginagalap natin. At maging bukas ang kaisipan natin na mayroon palang ibang mga magaganda na mga kaparaanan.
0: Yung katotohanan na may buting naidulot pero meron ding samang naidulot.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Nagkaroon ng mga trauma.
1: Yes.
0: Nagkaroon ng ika nga ay parang walang ika nga ay ownership doon sa tinurong asal kundi ginawa na lang dahil natakot. Ayan. So yan ang mga pwede pang i-improve. So syempre mayroong mga magulang din naman na nag-overreact. At ngayon ay ayaw nila na nahihirapan yung anak. Sobra naman, ano? Yung permissive parenting. So we don't agree with that. Pero we also do not want to say na okay yung punishment. Dahil maliwanag sa Bible na yung consequences ng ginawa, yun, let them suffer and face up to the consequences. Not necessarily punishment agad-agad. Kaya ang sasabi po natin dito, may mga pagkakataon na ay nagbibigay ng punishment, hindi lang dahil may hinuhubog kang ugali, kundi dahil napahiya ka.
1: Mm.
0: Ipinahiya mo ako sa mga kumarag ko. Ah, di ba?
1: Oo.
0: Ayun, kaya naman ay yung ikaw ay meron kang binibuild the image na gusto mong yung anak mo tulungan kang mabuild yung image mo na yun. Ayun, nagagamit mo ngayon yung anak mo. Diba? Parang tuloy pag naging politiko yung anak mo mahusay gumawa ng ano ng image building sa halip na karakter, di ba? At magpanayang press conference para mag-build ng image. Kaya halip na yung karakter at yung ugali. Eh talagang napakaganda niya na talagang maganda pa alaala po kayo Willy na talagang yung ating mga papatupad na anituntunin sa bahay hindi for personal interest.
1: Hindi.
0: Parang ano yan, manipis na manipis yung ano yan, pagitan niya.
1: Oo,
0: dahil
1: maniwala.
0: Pwede mo sabihin, ito ang patakaran. Ito ang ano. Pero
1: yeah.
0: It takes honest heart para aminin. At ito muna, itong patakaran na ito ba para sa pansarili ko lang o para sa kapakanan ng anak ko? Di ba kayo really? No?
1: Halimbawa na lang, Kuya Junel, pasintabi po sa ating mga kagapay. Eh, isang kinalulungkot ko, halimbawa, nagkataon na kailangan talaga may parental guidance sa panonood, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Halimbawa, nagkataon na napanood ng ating anak yung merong senador na nakikipagkasundo na yung kapwa senador. Abay,
0: ayaw pa kumain.
1: Oo. Eh, anong pwedeng pumasok sumagi sa isip ng ating mga anak? Ganoon.
0: That's right.
1: Opo. At alam mo, sa totoo lang, sakit sa kaluluwag ko yun eh.
0: Oh.
1: Dahil what happens now dun sa authority ng Diyos natin
0: yeah,
1: mismo na,
0: that's right.
1: Diba, siya naggagawad niyan nung kayo yung mamuto. Eh tapos ganun ang makikita nila. Ay nako. Oh, imagine
0: that's
1: natin
0: right.
1: Pwedeng epekto noon.
0: Napakagandang halimbawa. At pag inaral mo pa yung pangyayari, eh ang kinagalit pala eh ang babaw lang. Again, mamimiss natin ang the good old days na nagbabakbakan sina Joby Salonga, sina Gonzales at ang iba pa. Pagkaraan pagkatapos nagkakamayan at nagsabay pang nagkakape, di ba? Diba? Talagang napaka di mo makikita yung dignified people na pagdating sa lugar, na tamang lugar para magtakbo, mag ano natataas ang boses, pero after that Walang personalan. Kaya napakaganda na modeling. Modeling yan ng mga magulang at ng mga nasa politika, lalo na ngayon. Ang Senado, sabi nga, is on trial. Kaya talagang ipanalangin natin na makapag-send ng messages na talagang even our senators are obeying the law. Hindi nitatakasan, hindi tinatakbuhan, hindi nagtatakipan. Ayan, praise God. So yun po, huwag yung vested interests. Yan ang dapat din nating ipanawagan sa mga politiko natin, ano po, na hindi yung vested interest kundi yung kapakanan ng minamahalan. In this case, ang minamahal natin ay yung ating mga anak. Ano ang kapakanan ng bata? Ito bang patakaran na ito ay para sa kapakanan ng bata o para sa kapakanan ko lamang? Kaya kami saan, binebend natin yung patakaran eh. Di ba? Kapag ka ang tatamaan ay kalaban, abay, sige. Pero pag tatamaan ay kakampi, abay, may katuwirang na, ano ha? Ay, nako, eh, problema na yan. Kaya talagang importante po. Ano po yung pangalawa, Kuya Willis?
1: Sa ikalo naman po, mga kagapay, minumungkahi na tingnan natin ang pwedeng sinyalis na ito. Being satisfied with outward appearance. Yung bang panlabas na anyo lang, no?
0: That's
1: Yung bang
0: right.
1: Mabait, mabait, halimbawa, mabait sa church, pero sa bahay, aba, walang kagalang-galang sa magulang. Halimbawa,
0: that's right.
1: Meron kang tatawagin mo, meron kang iutos, wait lang, wait lang.
0: Wait? Ganun pa eh.
1: Tumisigaw pa yun at di tumitinag sa kanyang kunsang paupo o anong ginagawa. So, hindi po lang after tayo ng outward appearance. Maganda tayo sa labas. Eh kung tutusin ko, Jonel, medyo mataras ang salita doon sa mismong bibig ng ating Panginoon Jesus eh. Yung okay, ginugusto lang na maganda sa labas. Eh, yung mga hipokrito, no? Yung sinasabi niya, abay, para kayong, wala kayong pinag-iwan sa mga puntod sa sementeryo.
0: Grabe yun.
1: Oo, mapuputi kayo, magaganda kayo, pero sa labas. Pero sa loob, bulok. Bulok.
0: Bulok, yes.
1: Eh, masakit.
0: Napakatin.
1: Mataray na salita yun. Pero
0: matindi
1: sinabi ka, binikasyon ng Panginoon. Kasi nga, para makita natin, ano ba talaga ang totoong kalagayan natin.
0: Yeah.
1: Not until matanggap ng sino mang pwedeng lapatan nung kapahayagan na yon, mismo mula sa bibig na mismo ito ng ating Panginoong Hesus, eh magising-gising naman, no?
0: Yeah, that's right.
1: Oo.
0: Napakatalim ng salita ng Panginoon Hesus na yon.
1: Aiming
0: na magising ang kanya mga kinakausap na hindi lang papahalagahan ng outward appearance.
1: Right.
0: Kundi pahalagahan ang real score ng puso na sitwasyon. Kaya halimbawa, Kuya Willy, yung bang misan, for the sake of unity, huwag nang pag-usapan yung katiwalian. Huwag nang pag-usapan yung mga mali. Eh, aba, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Halimbawa, for the sake of love, kalimutan na yung mga nagawang mali. Aba, hindi pwede. Dapat patawarin, pero dapat papanagutin. Ayun, di ba? Sa lagi natin kinukot yung Romans 12:9 sa let your love be sincere. At tinuloy niya po, hate what is evil, grabe. Then cling to what is good. So hindi lang cling to what is good. Hate what is evil. Kaya yung mali, halimbawa, yung mga magkakapatid, naglalamangan. Abay, kausapin, hindi tama yan. Ha? Hatiin ng ating kapatid, ika nga, di ba? Kung lima yung magkakapatid, hatiin sa lima. Ayan. Hindi yung hatiin sa anim para yung panganay, dalawa parte. Hindi pwede yun. Hindi pwede. O kaya naman ay yung mga lalaki may parte, yung mga babae walang parte. Ay, hindi tama yun. Hindi tama yun. Ang batas ay sinasabi equal, di ba? Kaya yun. Kung meron ka makikita ganun, halimbawa, ikaw na papaboran. Ikaw ang paborito. Pero nakita mo yung kapatid mo dahil hindi paborito. Kalahati lang kanya. Abay, kung miso magsabi dahil ikaw ang paborito, sabi mo, tay, nay, salamat po at nakita ko pagmamahal nyo. Pero ayoko po na malabangan po mga kapatid ko. Ayan. Diba? Kaya ang ganda nun. Ang ganda yan. Yung ba, kung ano yung tama. Kung ano yung matuwid. Doon tayo. Diba? At, sige.
1: Nabanggit mo yung ating kapatid.
0: Hmm.
1: Alam mo, nakakwento ko na ba sa'yo, Kuya Jonel, na nung naglalaki kami magkakapatid. Dahil ngayon, usong-usong manggay, di ba? Usong-usong manggay. Ako magbo-volunteer na maghati ng umiwa ng mangga.
0: Nako, no? Yan ba?
1: Oo. Eh, talagang gustong-gusto kong yung kukunin ko kunwari. O sige, sa inyo na yung laman. Akin na lang, buto na lang yung sa akin.
0: Ba, talaga?
1: Oo. Pero
0: Masakripisyo
1: actually,
0: ka,
1: oo, sakripisyon dating, ano? Bayanin-bayani ako. Pero kaya
0: ha?
1: ako nag-volunteer pala nang ako magtatalop nung maghihiwa ng mangga, pag ganun, Kuya Junel.
0: Ay.
1: Oo. Medyo nininipis ko yung pisngi ng mangga para may
0: Ang
1: laman-laman yung
0: galing.
1: buto sa gitna. Ang bait ni Kuya Willy.
0: Ambay. Kasi dapat yun, diretso o hiwa eh. Pwak, pwak. Diba? Eba, hindi. Medyo yung sumasabay doon sa anyo ng mangga. No? Shit. Kaya
1: Pero
0: lamas yung
1: nakukwento ko
0: pisngi,
1: na sa iyo.
0: manipis. Ayan.
1: Nakukwento ko na sa iyo kasi naingkumpisal ko na yan.
0: Yan. Ay, totoo naman. Kita naman namin sa iyong buhay na simple living, very fair, ano, at pero nangyayari sa magkakapatid, nangyayari yan. Kaya talagang importante na talagang mabantayan ng mga magulang yan, ng mga tatay at ng mga nanay yan, at sa kanilang sarili. Ano po, maganda yung pagkaka-estate. Ano nga, pakiulit nga po yung second point natin na yan.
1: Being satisfied with outward appearance. Parang siyang-siya ka
0: Ayun.
1: na ba doon sa ginugusto mong anong hitsura mo, no? Panlabas sa anyo lang. Hindi po eh. Yung pagmumolde ng karakter ni anak, no? Eh, yun ang habol natin. Hindi po yung maganda nga ang gayak, maganda nga ang ano. Talagang, sabi nga eh, matangos ang ilong. Oh. Pero hanggang doon lang, wala na.
0: Oo, wala nga. Pero matangos din ang uso.
1: Ayan. Oo.
0: Chismis-chismis.
1: Marites.
0: At hindi
1: Ay,
0: na iko-correct.
1: nabanggit ang Marites. Meron tayong kapatiran sa church na pumasa sa LET exam. Oh, si
0: Wow.
1: Marites Arbo. Kaya meron tayong dagdag na guro
0: Ayun.
1: mula sa church.
0: Ayun. Ito ang mabuting Marites.
1: Yan.
0: Teacher Marites. Eh, tolits din, tolits,
1: Tolit.
0: ha? Tol, ano, latest. Eh, hindi pwede, kailangan i-correct yun. Ano, yan. Ano po pangatlo?
1: Ay, katlo, ito. Parang kasunod din ito. I mean,
0: Connected.
1: karugtong ito nung number two. Ang pangatlo naman natin, mga kagapay, viewing our kids as extensions of ourselves.
0: Yun, ganda.
1: Oh, parang sinasabi natin dito, yung anak natin, tumutupad ng pinangarap natin sa ating sarili. Meron.
0: Parang unfair eh, di ba?
1: Ay,
0: Yung mga
1: oo.
0: pangarap mo na hindi mo nakamit,
1: Oo.
0: gusto mo pakuha sa anak mo, eh hindi naman yun ang pangarap niya. Ayun, kaya ang ganda ng pagkabanggit mo na yan, kay Willie. Sige po, ano po ang inyong dagdag na paliwanag
1: Ang
0: dyan?
1: ilang mga halimbawa na dito na nagagawa natin, Kuya Junel, yung bagay na yan, yung bang pinapapasok natin sa karir na gusto natin para sa kanya, pero hindi man lang natin na tanong kung ano maganda, anong gusto niya. At nakatutuwa yung ating naki-celebrate nga tayo ng birthday ni Jello, no, isa sa mga kabataan natin dito. Abay, paslit pa siya, parang kinakikitaan na ng magulang na balang araw loobin ni Lord gusto niya maging doktor. Eh si Ate Beth Flores, Mortis Flores, meron siyang paraan na ginagamit para masukat, malaman kung saan nagigiya yung isang kabataan sa ginugustong tahakin na profesyon o karir. Abay, tumugma. Tumugma.
0: Tumugma,
1: Oo. Pero, alam mo, ikinatuwa ko naman yung lola niya, si Ate Lisa. Talagang, sabi niya, gusto ko sana, no? Ay hindi ako nag-give up agad na, oh, gusto niya po na maging doktor, pero pwede naman ikang maging doktor pastor.
0: Ayun, yun ang kanyang nais. So,
1: May pagtanggap doon sa ginugusto ng apo. Pero pinapanalangin niya na yung kalooban talaga ni Lord ang mangyari sa kanyang apo. Hindi niya pinipilit.
0: marami naman ganoon na talagang nagtuloy sa kanilang gusto Pero eventually, tinawag din ni Lord.
1: Amen.
0: Kaya mayroong pastor ni. Mayroon.
1: Oh.
0: Pastor na, attorney pa, di ba?
1: Yeah.
0: Mayroon mga doktor, kagaya ni Dr. Isabelo Magalits.
1: Oh.
0: Hindi na nagpa-practice at dumiretso sa full-time ministry sa IBCF hanggang sa naging mahusay na author at naging presidente ng ano, ng Asian President ng Asian Theological Seminary. Ang
1: Saka
0: pinakamahusay.
1: may kilala akong bishop na ganun ang kwento ng buhay eh.
0: Ayun, amen.
1: Oh,
0: Yeah.
1: kilala mo 'yon? Kilala mo 'yon?
0: Parang nasa
1: Kausap ko
0: tabi-tabi
1: ngayon
0: na.
1: eh. Kausap ko ngayon.
0: Oh,
1: Hindi
0: yeah,
1: sana
0: di ba?
1: magpastor, no? Pero
0: Gusto
1: sumunod muna kay Nanay Maring.
0: ko mag-PBS eh.
1: Oh.
0: Dahil na may balita ako, may magaling na teacher din eh.
1: Ay nako, kung
0: Doon,
1: naging
0: teacher eh.
1: Kung
0: Yung Kuya
1: mabuti na
0: Willie
1: lang at dito
0: Basilio.
1: naging buti na lang dito naging estudyante. Bagsak ka kagado ng unang araw ng pasok, bagsak ka na.
0: Hindi, nabalitaan ko noon na talagang pagka nagtanong kay Professor Willie, sabihin ng Professor Willie, gusto mo malaman ng sagot? Sabihin sa estudyante, opo, o i-research mo.
1: Siyempre.
0: Next meeting, i-report mo. Ayun, nabalitaan ko yun, kaya parang gusto ko'y ganun. Pero hindi ako pinayagan ng Nanay Maring. Kaya ayoko man, sinunod ko sapagkat ginawa ko lahat para makumbinsi siya. Eh, wala pa rin. Naghanap ako ng mga padrino, pero wala pa rin. Kaya I need to obey what the Bible says.
1: Yes.
0: Kaya sinunod ko siya at nakatapos ng probesyo. Nung natapos ng probesyo, nakapag-find din ako ng church through the materials and training ng Campus of Sepulchre Christ. Diba? Doon, iba na puso niya. Ready na siya. Nakita na niya na doon ako masaya. Kaya, yun, doon din bumagsak. So, yun. Kaya talagang huwag natin pinipilit yung gusto natin.
1: Oo.
0: At bayaan natin si Lord ang maglagay sa puso ng anak natin. Pero siyempre, sabi nga nung kay Willie, pwede ka mag-influence. You can influence. You can share. You can inspire. Di ba? But minus imposition. Ayan. Huwag mo ini-impose, di ba? Huwag mong pinipilit. Napakaganda yan. Wow. Sana ay ito'y gabay sa ating mga magulang para hindi pinipilit yung mga preference at mga ano natin, mga gusto natin sa ating mga anak. Sa mga anak din naman, dapat ay maging maliwanag na mahalaga yung pagpapasakop sa magulang. Mabalansin natin yan. Wow, meron pa ba tayong pangapat?
1: Eh, kaapat naman ko, Junel, at talagang ito, medyo kurot sa puso ko ito eh. No? Demanding respect without modeling humility.
0: Ooh, wow.
1: Yan daw ang isang
0: Mama.
1: sinyales na dapat babantayan natin mga magkapwa magulang na parang umiikot-ikot na lang tayo, paulit-ulit na lang. So, we cannot demand respect. We earn it.
0: Yung talagang napakahalaga niyan na talagang kasi we make it easier for our children to obey and honor us. Yun. Diba sabi sa Ephesians 6 yan eh. Honor your father and mother. Obey your parents in the Lord. Tapos sa bandang huli, do not exasperate your children to anger. So meaning, make it easier to our children to obey and honor us. So you don't demand. Nakaka-exasperate kapag we demand here and there. At sumatotal, mas maganda yon na meron tayong ika nga ay inspiration within. Mas matindi pa yon. Pag
1: Tama.
0: dinimand mo, ibibigay nila yung gusto mo, pero wala yung quality, wala yung heart. Pero kaya sa bansa natin, di natin kailangan ng strong president. Di natin kailangan ng strong governor, mayor, ano, at barangay chairman. Ang kailangan natin is someone who inspire, someone who create policies and system, someone who implements. Yan ang napatunayan ni Bico Soto. Si Bico Soto ay hindi siya strong leader. Hindi siya strong leader. Hindi siya messianic. Ah, na parang pag wala siya, hindi tatakbo ang bureaucracy. Hindi. Pero kita natin yung modeling. Ang galang nun. Kaya tama yung mama, yung relos, ay yun pa rin. Di ba? Yung cellphone ay yun pa rin. Sabi nga ng tatay niya at nanay niya na siya nagbubog sa kanya, si nanay niya, si Connie. Reyes, Bumar. Hindi pala. Yeah, Connie Reyes. Ayan. At ngayon, kita natin. Ayan, makikita natin sa mga senador natin at congressman. Tingnan mo yung mga relos kay Mamahal. Ah, 1 million. Kalahati million. Terrible. Diba? Wala namang makita naging negosyong personal ng bago pumasok sa politika. So, tingnan mo ang kanilang mga gamit. Mamahalin. Grabe. Ay, kaya nila yun. Ha? Yun ang puhunan nga. Inila, ang puhunan na yung yung tibay ng dibdib yan, na magpasasa sa gitna ng naghihirap ng mga kababayan na pinangako ang pagsisilbihan. Ha? At ang mga Pilipino naman, nako, ina-idolize, pinagtatanggol ha? E sa halip na bantayan ang kanilang mga politiko. Kaya nagsisimula yan doon sa bata sa bahay. Na talagang modeling kailangan ng mga magulang na pag sinabi mong alas G's, wala ng gadget. O, pati ikaw, wala ng gadget. Diba? Diba? Model mo yan, diba? Pag sinabi mong maaga tayo sa church at tayo magsiserve kay Lord, o, pati ikaw, maaga nagagaya. Huwag lang utos. At ikaw ay nagsiserve din sa Panginoon. Pinaglilingkod mo rin ang galing at husay mo. Mahalaga yan. Modeling. Kaya Willie, ano ang impact niyan sa lipunan kapag ka mga magulang nagmo-model?
1: Alam mo, sana po hindi ang dating nito hindi maging parang panaginip lang, hindi mangyayari, no? Gusto kong paniwalaan ko, Jonel, pagka napapairal ito equally ay mismo sa bibig ng ating Panginoon Jesus mismo, sinabi niya mamumuhay tayo ng may panatag na kalooban, kapayapaan, kasaganaan. Naalala ko tuloy yung kwento ng bayang Israel, no, nung sila'y palayain mula sa pagkalipis sa Egypt, mahabang panahon niya, Kuya Junel. Pero dumating na yung punto, akalaan mo sa makapangyarihan Diyos, meron sila, hinawi yung Red Sea para makatawid sila. Oo. Pero ang idea, kinailangan nila na maglakbay sa ilang.
0: Mm-hmm.
1: Diba, mahaba ng panahon lumipas, pinangakuan sila mula pa kay panahon ni Abraham na lupang pangako, yung flowing with milk and honey, puno ng biyaya, puno ng pagpapala. Pero hindi natin pwedeng shortcut. Kinailangan magdaan sila sa ilang, of course, balanse, may kaparusahan dahil sa kanilang kakulitan, katigasan ng ulo, pero it's there that they met God first. Kinailangan magdan sila sa paglalakbay sa ilang 40 years. Samantalang dapat daw, 14 days lang ang distansya ng pagta-travel. It took them 40 years.
0: Grabe.
1: One generation, Kuya Junel, na matigas ng ulo at may kapabayaan ng magulang. No? Maling pag-iral ng pagmamagulang ang nangyari. So, yung pong kagustuhan nila na ma-enjoy na kagad yung lupang pangako. Hindi natin pwedeng kaligtaan yung pinalaya sa pagkaalipin, pero kailangan magdaan sa ilang to meet God Himself there sa kanilang buhay. Akalain mong ang description ng Bible eh, sa buong 40 years, ni hindi kumupas ang kanilang kasuotan, ni hindi po na napudpod ng kanilang mga sandalyas. Ibig sabihin, yung patnubay, yung pagpapala ni Lord nasa kanila na. Siniguro na. So wag po tayong humabol-habol doon sa ganda ng buhay natin, kaya tayo nagiging ganid at kung ano, kasi akala natin, karapatan ko yun, akin yun. Kailangan po, sa pagitan nito, between the man and the blessing, si Lord.
0: Amen. Si Lord. That's right, that's so, right. Ako talaga, don't just demand respect. Model
1: right.
0: Humility. It's very important. Pagka yung mga tagumpay ng pamilya, tingnan mo yung behavior mo, ha? Yung tingnan mo yung pananalita mo, baka lumalabas yung yabang. Ba? Mahirap yun. At yung impact nun sa bata ay nanonormalize.
1: Okay.
0: Yung ikaw ay nanlalait ng maliit sa'yo. Nanlalait ng kaiba ng opinion mo. Ba? Di yung bata, pag ganun, ganun din siya. Eh, kaya problema po yan. Meron tayong panlima, Kuya Willie, na siyang maging springboard po na rin para ibigay ang ating ika nga ay summary o yung ating take home. Pwede po ba maibigay ito? Maganda po ito eh.
1: Oo nga, yung ikalima nating paalala, no, babala, mga maling paraan ng pagmamagulang, viewing parenting as a burden instead of a calling. Yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, ang dating sa atin ay pabigat. No? Yung mga sa simula pa lang, pagbubuntis pa lang ni Mrs., akala mo makakarinig tayo ng, ay, aksidente lang yan eh. Doon pa lang, medyo matindi na mensahe noon na ganda. Oh, tapos sasabihin pa, hindi planado yan, hindi namin ano. Abay, doon pa lang, may kapalsuan na. So, opo, tanggapin natin katotohanan ko, General. Mahirap naman talaga ang pagmamagulang. Pero pagka namuunan tayo ng tamang paraan, batay sa salita ng Diyos, mga panuntunan sa pagpapalakas sa ating mga anak, ang habol natin yung building their character instead sa panlabas na anyo lang para sa kapakanan lang natin bilang magulang ay nating magdulot ng kahihiyan sa atin yung ating mga anak. Abe, hindi po naman ibig sabihin kalbaryo na, quote-unquote, yung pagmamagulang. Tandaan po natin, kahit yung kalbaryo, doon napako sa krus ang ating Panginoon. Pero pagkatapos noon, meron pong milagro sa lahat ng mga milagro. Nilibing siya, katibayan na namatay siya. Pagdating ng katlong araw, nabuhay na maguli ang ating Panginoon.
0: Amen.
1: Opo. At yun ay display ng katotohanan ito na, opo, burden. Pero meron pong reward.
0: Yes.
1: Opo.
0: At yung kalbaryo, naging blessing.
1: Yeah. At halimbawa na lang, ikaw na mismo ang gagawin kong halimbawa ko, Jonel, kung amarapatin mo. O, nakapag-graduate ka na ng mga anak.
0: Oh, praise God. Limang anak.
1: Yan. Diba?
0: Glory to God.
1: Yun ay reward ni Lord.
0: Amen.
1: Oo. Because, kaya kasama mo si Ate Tess, you were willing na sundin ang atas ng Panginoon sa pagkatawag sa atin bilang magulang sa ating mga anak.
0: That's right. At siyempre, mapasalamat din ako sa mga ginamit ng Panginoon na talagang sila ang nag-volunteer na magpa-aral sa aking mga anak. At without me begging to anyone, God sends people to help us na mapag-aral ang aming mga anak. Eh, talagang ito ay crystal clear na blessing ng Panginoon. Kaya yan ang kinatatakot ng maraming magulang. Paano ko papaaralin? Paano ko bubuhayin? Diba? Ang encouragement po natin, mga kaibigan, ay talagang harapin mo lang, enjoy mo lang yung parenting role mo. Ha? Siyempre, may sakripisyo, gigising na maaga, magpapakain ng bata, hatid. Ako eh, huwag mong gawin ano yun na burdensome. Yun ay, ika nga ay kagalakan natin. Ako, hanggang ngayon, yung anak ko, inahatid ko pag kami pagkakataon. Di ba? At talagang it's my joy na on the way ay nagkakakwentuhan kami. Ayan.
1: Oh.
0: Eh, pero yung sabihin, hindi natin binibaby sila. Pero sabihin na talagang yung ating solemn duty to procreate. Naku, grabe yan. Imagine mo, ikaw ay tao lamang, you have the power to procreate. Grabe yan, di ba? Kaya yan ang panawagan natin sa mga kabataan ngayon, mga professional. Ayaw na mag-asawa. Mag-aalaga na lang daw ng aso. Naku, huwag naman. Huwag naman. Ano po. Kung talagang gusto nyo mag-alaga ng aso, sige. Pero huwag naman yung human being. Mas mahalaga pa rin. Di ba? So kung gusto mo sabayan na meron kang pet, o di sige. Pero maraming human being na nag-aantay ng kalinga. Kaya we salute yung mga parent by heart also, not only the parent by womb. At ito ang gampanin natin na talagang hindi isang paasanin ng maging magulang. Ito ay isang kagalakan, di ba? Ayan, kapag ganyan ang nasa isipan natin, ako, makita mo, madulas na ang biyaya ng Lord, ha? Ang dadaloy, upo, makita mo na ang Diyos na nabigay sa iyo ng bata, ang Diyos din na magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan. Katunayan nga dyan, paglabas ng baby, meron ng gata sa dibdib ng nanay.
1: Oh my! Oo.
0: Yan ang kaya kami, si Testi, magbubuntis. Lahat ng pagkain namin may malunggay. Kaya talagang sagana siya sa gatas.
1: Oo.
0: Kaya pakiranda ko nga, pati ako ginagatas. Kasi yun din ang kinakain ko. Pero talagang laking tulong. Laking tulong sa kalusugan, At saka, siyempre, sa yung mas easier kapag breastfed. Tapos yun yan, protection ng bata. Mas matipid sa gamot at saka sa gatas. Siya yun po. Eh talagang don't treat it as a burden. Ako, napakaganda ng Kuya Winnie ng mga binahagi niyo po at kulang ang ating oras para ating ma-exhaust pa ang mga topic na ito. Kailangan na po natin magwakas sa panalangin.
1: Eh, teka
0: Mahal
1: muna.
0: pagkaraan niyo magsalita. Ayan, sige po.
1: Teka muna. Hindi ko maiwasang basahin ang mukha mo ngayon eh.
0: Ah, talaga.
1: Meron ako nababasa sa mukha mo ngayon. Kaya
0: Aba.
1: nangingiti-ngiti ako dito eh.
0: Aba, interesado ako dyan. Ano ba yan nababasa mo?
1: Diba, sabi, wag natin tingnan yung pagiging magulang na burden. Sa lipay calling ito, galing sa Panginoon ito.
0: Yes,
1: privilege ito. So, enjoy ka sa pagiging magulang. Dahil nga, rewardan ka na, na kasama si Ate Tess, na pagpatapos na. Pero,
0: amen.
1: Parang nababasa ko sa mukha mo, Kuya Jonel, masaya ka pa rin dahil sa ang kasunod na alaga mo, si Apo.
0: Oo,
1: yun, sinasabi ko eh. So, hindi ako nagkamali, ha? Hindi ako nagkamali.
0: Oo, wala. Talagang isa kang propeta. Maraming salamat, Kevin. At
1: ibig,
0: salamat.
1: Ibig ko lang sabihin, nami-miss ko lang si Teo.
0: Oo nga. Hindi ko kasama ngayon eh. Susunod. At nako, malaki na. Marami na mga sinasabi. So, Kuya Willie, wakasan niyo po kami sa panalangin po. Sige po.
1: Kagapay, manalangin tayo. Ama namin Diyos, sa pagtawag pa lang po namin na ama namin kayo, natatangi na sa aming kaisipan, sa aming kalooban, yung pribilehyo na yan. Anong paman po ang aming kinakaharap sa mundong ito, ginagalaw namin. Kahit mismo sa aming bansa ngayon at sa bawat pamilyang Pilipino na naharap sa mga sitwasyon, Panginoon Diyos, hindi namin mahanapan ng kasiyasiyang paliwanag, hindi namin mahanapan ng nakakagaan sa kalooban na sagot sa mga pagtatanong ng isip namin. But, Panginoon Diyos, sa lahat ng ito, nandiyan po kayo. Hindi kayo bumibitaw sa amin, hindi nyo kami iniwan, pinababayaan, at kayo pa rin po ang hari na nangunguna sa iyong mundong nilikha kasama na po sa pamilya. Bawat pamilya po na kinabibilangan ng aming mga kagapay. Salamat po dahil sa katotohanan yan. Pwede po kami maglambing o kaya pwede kami magsumbong sa inyo sa mga nangyayari. At pwede kaming humibik, Panginoon Diyos, sa inyo. At maamin po kami na may pagkakataon na mamali po kami ng mga pagpapairal ng mga tungkulin bilang magulang. Ang habol namin yung aming imahe sa lipunan. Pero Panginoon, may pong higit na nakakalam sa laman ng puso namin. Kasabay na rin po nito, patuloy niyo pong ilawit ang kahabagan ninyo sa aming bansa. Ngayon po ay pwedeng nagkukonvene na ang Senado para po sa kanilang impeachment court. Nasaan po namin, Panginoon Diyos, sa likod nito ay gampanan po ng merong pagkatakot sa inyo at panindigan sa katotohanan ang aming mga leaders. Unahan niyo po kami, Panginoon. At nalalabim mga oras sa maghapon ang mga iba pang mga programa ng 702 DCIS. Lord, i-bless mo. Gamitin po na halimbawa at kaparaanan ng paghahayag until lahat po ay makarinig ng mabuting kaligtasan na sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless us and we glorify your name and that name is Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Ako, maraming salamat po, Kuya Willie, sa panalangin ninyo at sa lahat ng nakasama natin ngayon dito po sa Family Matters ng Radio TV 702 DCAS. Kuya Willie, sino po mga naging kaagapay natin at dapat natin pasalamatan behind the scene?
1: Oo,
0: kung wala po sila, wala tayo sa iyong papawid.
1: At syempre po, ito, ang ating Absidy Ferrer, tapos si Kuya Phil Lagtapon, Desa Magtunaw, si Kaina Abalon, production technicians po natin, ang TV team, and then broadcast engineers, at doon po sa magapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po, salamat po.
0: Maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa amin sa broadcast sa araw na ito at pati yung mag-tune in na ire-replay nila ang ating pong episode sa araw na ito sa Family Matters. Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay nanood at nakinig ng Family Matters dito sa 702 DCIS-FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama, Bishop John Armilan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16005, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, 19 ng Mayo, Nehemias chapter 1-4.
3: Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay 9 ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda. Kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babilonya. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng Kalangitan. O Yahweh, Diyos ng Kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Sinabi ninyo kay Moises, "Kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa, subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ko ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, 20th year ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit." Natakot ako, kaya sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lunsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo?" tanong ng hari. "Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lunsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaano ka katagal roon at kailan ka babalik?" Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanduran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lunsod, at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong na kakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, iniabot ko sa kanilang liham ng hari. Nang malaman ni Sanbalat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Ammonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Dumating ako sa Jerusalem. 3 days na ako roon ay hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3rd day, gumising ako at lumabas ng lunsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis, sa daang patungo sa bukal ng dragon, hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno, kaya naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay Muli akong pumasok sa pintuan ng libis, pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nang galing at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lunsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman nito ni Sanbalat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa ninyong yan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo, ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaala man sa Jerusalem. Ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lunsod, ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tori ng Sandaan at sa tori ni Hananel. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga Jericho. Si Zakur na anak ni Imri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angkan ni Hasenaa. Nilagyan nila ito ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakoz. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Melzezabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga Tekoa. Ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joyada na anak ni Pasea at si Mesulam na anak ni Besodeas. Sila rin ang naglagay ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod nito ay ginawa ni na Melatias na taga Gibeon at Jadon na taga Meronot at ng mga taga Gibeon at Mizpa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Uziel na platero, anak ni Harhaya. Ang sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Hur na si Rephaias, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedaias na anak ni Harumaf ang gumawa ng sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hatus na anak ni Hasabneas. Ang bahaging kasunod hanggang sa tore ng mga hurno ay ginawa ni Malkias na anak ni Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Halohesh na si Salum, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya ay tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura ay itinayo ni Hanun at ng mga taga Zanoa. Sila rin ang nag-ayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 450 metro ang haba ng pader na inayos nila. Ang pintuang papunta sa tapunan ng basura ay inayos ng anak ni Rekab na si Malchias, pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Siya rin ang naglagay ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. Ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Kolhoze na si Salum, pinuno ng distrito ng Mizpah. Binubungan niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lunsod ni David. Mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, tipunan ng tubig at ng himpilan ng mga bantay, ang nag-ayos ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias, pinuno ng kalahating distrito ng Beth-Sur. Ito naman ang mga levitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hashabias, pinuno ng kalahating distrito ng Keila. Ang anak ni Henadad na si Bavai, pinuno ng kalahating distrito ng Keila, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay ang anak ni Jeshua na si Ezer, pinuno ng Mizpah. Siya ang gumawa ng bahaging paakyat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Ang anak ni Zabai na si Baruk ang gumawa ng kasunod na bahagi mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Urias at apo ni Hakoz na si Meremot. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Ang mga sumusunod na pari ay nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang mga pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Sina Benjamin at Hasub ang nag-ayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Azarias na anak ni Maasias at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay. Mula dito hanggang sa sulok ng pader, ang nag-ayos naman ay si Binui na anak ni Henadad. Ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Uzay. Ito'y mula sa sulok ng pader at ng tore sa itaas ng palasyo, malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng toreng nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ophel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang mga taga-Tekoa naman ang nag-ayos ng bahagi mula sa toreng nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ophel. Isang pangkat ng mga pari ang nag-ayos ng pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Zadok na anak ni Immer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang kasunod nito'y ginawa ng anak ni Sekanias na si Semayas, tagapamahala ng pintuang silangan. Si Hananias na anak ni Selemias at si Hanun, pang-anim na anak ni Zalaf, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi na kanilang ginawa. Si Mesulam na anak ni Berekias naman ang nag-ayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malchias na isang platero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga mangangalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan, malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga mangangalakal ang nag-ayos ng pader. Nabalitaan ni Sanbalat na aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kami mga Hudyo. sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, "Ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw? Akala ba nila'y magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon?" Sa tabi niya'y nagsalita naman si Tobias na Ammonita. "Ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong yan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat, eh tiyak na guguho na." Sa narinig kong ito, ako ay nanalangin, "Tingnan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat hinamak nila kami mga nagtatrabaho. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader. Kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Nang mabalitaan ni Sanbalat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayan ng Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ang mga taga-Huda ay may ganitong awit. Nanghihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal. Hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin sila makikita at hindi namin alam ang kanilang pinabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksan nila kami at mayihinto ang aming gawain. Hindi nila alam na ang mga Hudyo na nakatirang kasama nila ay laging nagbabalita sa amin ng tungkol sa kanilang masamang balak. Kaya nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader, at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing ito, ayon sa kani-kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata, gaya ng espada, sibat, at pana. Binisita ko ang mga tao, at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, "Huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamanghamangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan." Nabalitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Simula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong sa gumagawa ng pader. Hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trumpeta. Sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, "Malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo'y nagtatrabaho. Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin." At nagpatuloy kami sa pagtatrabaho araw-araw. Ang kalahati ay may dalang sibat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglabas ng mga bituin. Sinabi ko rin sa mga tao, "Lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem at maging handa sa anumang pagsalakay kung gabi at sa araw ay magtrabaho naman. Kaya't ako, ang aking mga kasamahan, mga tauhan at mga bantay ay laging nakahanda at laging may hawak na sandata.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ito po si Kayla Escalante at welcome sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Oh, baka isa ka sa mga nagsasabi ngayon na, "Hi, papasok na naman ako sa trabaho." O kaya ay, "Lord, kailan kaya matatapos itong sitwasyong kinalalagyan ko?" Kaagapay, gusto ko lang sabihin sa iyo na walang aksidente sa Panginoon at bawat sitwasyong kinalalagyan natin ay mayroong purpose. Halika, pagbulayan natin ang salita ng Diyos.

Familiar ba sa'yo ang isang character sa Bible na si Esther? Malamang ay narinig mo na yung pangalan niya sa Sunday School lesson, sa sermon ni Pastor, or sa Bible study. Siya ay isang babaeng namuhay in Old Testament times. Nung mamatay yung kanyang mga magulang, siya ay inadopt bilang anak ng kanyang pinsang si Mordecai. Sinasabi sa Esther Kabanata 4, talata 14, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Sinabi ito ni Mordecai kay Esther na noon ay reyna dahil ipinag-utos noon ng hari ang paglipol para sa mga Jews. Hiniling niya na mamagitan siya sa hari at sa mga tao. Pero noong una ay tila ba hesitant siya, ngunit ito ay natural din naman dahil imagine ia-approach mo yung hari nang hindi ka naman ipinapatawag. Ito ay may risk na ikamatay niya. Challenge nga sa kanya ni Mordecai na anong malay niya, baka nga kaya siya napunta sa royalty ay para maging instrument sa sitwasyong kinalalagyan nila. Bilang believers, tayong lahat ay servant ng Diyos at bawat isa sa atin ay inilagay at inilalagay ng Diyos kung saan niya tayo magagamit sa pagsasakatuparan ng kanyang mga plano. In an amazing way, maaaring ma-challenge din tayo sa parehas na linya. Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Maaaring ang calling natin ay hindi katulad ng kay Esther, ngunit ang bawat isa sa atin ay maaaring gamitin ng Diyos para mag-minister sa mga tao sa paligid natin. Maaaring sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, sa katrabaho o sa kahit na sinong tao na nangangailangan ng encouragement, kahit na sinong tao na makakasalamuha natin sa araw-araw nating pamumuhay. Isa ring reminder sa atin na our silence won't stop God's plan. Hindi mawawala ng Diyos kung tayo ay hindi susunod sa Kanya. Gaya ng sinabi ni Mordecai kay Esther na kung hindi siya susunod, iba ang magiging instrumento ngunit mamimiss mo ang iyong calling. Ma-accomplish pa rin ang purpose ng Diyos anuman ang mangyari. Ngunit tayo, kung tatawagin niya tayo para sa kanyang gawain, tignan nawa natin ito bilang isang pribilehiyo. Totoo nga naman, kaagapay, isang napakalaking blessing and privilege ang tawagin ng Diyos para sa kanyang gawain. Sobrang intentional lang Diyos pagdating sa pagplano sa ating mga buhay, kahit pa sa pinakamaliliit na detalye nito. Hindi man gaya ng sitwasyon ni Esther, nilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon o lugar na kinalalagyan natin for a purpose. At ito ay hindi aksidente lamang. Dahil ang katotohanan, kaagapay, walang aksidente sa Diyos. Lahat ng ito ay sang-ayon sa kanyang plano at kalooban. Nandyan ka sa kinalalagyan mo, nandito ako sa kinalalagyan ko for a purpose. Kaya anuman ang sitwasyon mo ngayon, kaagapay, yan ay mayroong purpose. Walang ni isang detalye ng buhay natin ang aksidente o nagkataon lamang. May plano dyan ang Panginoon. Yan ang assurance para sa atin. May plano at purpose dyan ang Panginoon. He is sovereign sa bawat detalye ng buhay natin. Kung feeling mo wala ng kahulugan o purpose ang buhay o kinalalagyan mo ngayon, hindi yan totoo. Hindi pa yan ang dead end ng iyong buhay, kaagapay. Dahil lang Diyos na nagmamahal sa'yo, ay nais kang maging parte ng pag-accomplish ng purpose niya. Nais kanyang gamitin, kaagapay. Nais kanyang maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Gaya ni Esther, may mga nangyari man sa buhay niya na hindi kaaya-aya, ngunit ginamit siya ng Panginoon. Hindi aksidenteng umabot siya sa trono ng hari. Ito ay isang divine assignment. Kaya ang reminder sa atin, kaagapay, hindi sa wala lang ang mga kasalukuyan nating sitwasyon. Yung mga trabaho, ministry, relationships na inilalagay sa atin ng Panginoon, ito ay may purpose. Ito ay para sa kanyang kapurihan. Maaring dyan ka ginagamit ng Panginoon para maging blessing.
Kaya sana itignan natin ang bawat sitwasyon, ang bawat trabaho, ang bawat relationship, ang bawat task, ang bawat role natin bilang personal na ministry natin at pag-worship natin sa Panginoon. Tanungin ng Panginoon, anong meaning o purpose ng sitwasyon ko ngayon, Lord? Ano ang nais mo ipagawa sa akin, Lord? At nawa, sa bawat pagtawag ng Panginoon ay hindi natin ito tanggihan. Bagkus, maging prayer natin na, Lord, ano man ang nais mong ipagawa sa akin, samahan niyo po ako dahil susunod lamang po ako sa iyo.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And let us know, Kaagapay, paano naging pagpapala sa'yo ang programang ito. I-share mo na rin ang ating episode for today o kaya ay itag ang iyong kapamilya, kaibigan at sama-sama tayong mapagpala dito sa ating programa. Muli, ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, Kaagapay!

pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng iba yung kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortes.
4: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo on a... Alam niyo na. Trusting Tuesday. O, diba? The Lord is so good. Talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon. Alam niyo, yun lang ang sagot. Let's trust the Lord. Let's focus on Him. And let's do good. Obey Him. Yun lang. We can survive. Diba po?

0: until he comes. Yun ang gusto natin. So, kamusta na kayo mga kaagapay? Kayo po ay nakikinig sa programa Gabay. Dito po yan sa 702 GJS. At kung kayo nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS ng Bacolod. At syempre po sa ating mga nakikinig Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung magandang inyong internet connection, magandang reception. The same thing din sa ating mga kaagapay na nandun sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. Kamusta po kayo? Dalangin natin patuloy ang biyaya ng Panginoon na naranasan nyo saan man kayo inilagay ng Panginoon, di ba? Patuloy na nagliliwanag. Yun yung gusto natin. At ito rin po ang ating day, sabi nga, Trusting Tuesday, ito rin ang ating Ministry Partner Day. So patuloy na ini-encourage natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company, hindi lang po sa panalangin, kundi rin sa pananalapi. Alam nyo, ang sarap kayang maging bahagi ng FEBC, not only sa prayer at saka sa finances, di ba? Kasi alam nyo, kung kabahagi tayo, alam nyo, sa bawat na-encourage, bawat, you know, bawat nakakakilala sa Panginoon, kaagapay, bahagi ka dun, di ba? Bahagi ang bawat isa sa atin. Hoy, wag nyo rin kakalimutan ha, 78th anniversary ng FEBC. Kita-kita tayo sa June, di ba? Unang Sabado ng June. So, be there, let's meet together. Wag ko kayong mahiyang lumapit sa akin, makikita niyo naman po ako doon, di ba? So hold on lang po. So mga kaagapay, hold on lang po kayo. Dalangin natin, sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po makapagpatuloy tayo at ating Tuesday maging Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kamusta na kayo mga kaagapay? Maganda yung pinag-uusapan natin ha, how to preserve your tradition in a changing world. Ang ating mundo nga po binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. At binabanggit nga natin, May 21 ay World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. At naniniwala tayo na kahit may cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan natin ang kultura ng iba. So kahapon po, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions. Tulad ng halimbawa, pag-share ng ating cultural arts at technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, ang pag-aaral at pagluto ng mga traditional recipes na alam natin mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama ang ating mga kapwa Pinoy. Okay, diba? So narito pa yung ilan. Sabing ganon, learn about your culture's religious tradition. Pareho man kayo ng inyong mga magulang o mga lolo at lola sa paniniwala at pananampalataya, yung pag-aralan ito ay makakatulong ng mabuti upang maunawaan yung kanilang kultura. Ang relihiyon ay nagko-connect ng language, history, at personal behavior. Totoo yan. Ang pagiging familiar sa religious belief at tradition ay nakakatulong upang maunawaan ang iba pang aspeto

0: ito ng kultura na magkakarugtong. So, ang mga sacred texts at ceremonies ay maaaring confusing kung walang tutulong at gagabay. So, maghanap ng expert na handang magpaliwanag ng kahalagahan ng mga texts at annotations at bakit sineselebrate natin ang mga ganitong events. So, yung isa. Another, sabi, ito gusto ko yan, speak your ancestral language. In other words, speak your mother tongue, di ba? Kung hindi natin alam ang original language ng kultura, eh humiling ng isang elder at na magtuturo nito sa iyo. Kapag natutunan ang language, nagkakaroon ka ng insight sa value ng iyong kultura at ang pamamaraan kung paano tinitingnan ang mga tao sa inyong kultura at paano tinitingnan ng mga tao ng inyong kultura ang mundo. At kung ang language ay rare, di ba, sa inyong lugar, hindi ka magwo-worry na merong nakikinig sa inyo pag nag-usap kayo. Di ba? Yun yung benefit nun. So another main theme dito sa ating pinag-uusapan, sabi niya, create a cultural record. Lumikha ka ng cultural record. So focus on a specific aspect of your culture. I-record ang anumang na-discover sa research o life experience, kahit anong liit nito. Hindi mo lahat maisusulat ang mga bagay na kailangang matutunan sa kultura. Yan din ay sobrang nakakalula. So kaya, pumili ka ng isang maliit na bahagi ng iyong kultura na pwedeng i-report at madetalye pagtingin sa isang aspeto ng kultura tulad ng halimbawa, pagluluto, yung mga jokes, mga myths, specific festivals o pananamit, maaring interesting report yan. May maganda rin yung halimbawa pagmamano, di ba yung sa atin? Bakit nagmamano? Bakit may respeto? Bakit malapit ang pamilya? Yun yung mga gagandang specific aspect ng ating kultura. Another, sabi nga, choose a medium to use your cultural record. So saan mo ilalagay yung gusto mong gawin, di ba? Mamili ng medium na gagamitin, maaring calligraphy, galing nun, ano? Oral storytelling, o kaya libro, no? Isang traditional medium upang ma-record ng isang personal cultural experience. So pwede rin ang digital format tulad ng website o DVD upang maibahagi ang cultural story sa mga tao sa buong mundo. So i-explore ang intellectual protection na related sa iyong medium upang maproteksyonan ng iyong cultural legacy. Ang ganda nun, ano? Maganda yun sa akin, libro siguro if I were to do this. Another, conduct interviews with relatives and other members of your culture. Kung ikaw ay makikwento ng history ng isang specific person, edi interviewin din sila at tanungin upang malaman ang kanilang kwento. Bigyan ng layan ang ini-interview na ikwento ng iba pang topic at story sa kanilang pagsasalaysay. Dahil maaari kang may malaman na hindi mo maitatanong, di ba? Gumamit ng video. Yun, maganda yun. Video, audio recorder. Siyempre, magpaalam ka muna, no? Yung permission upang mas lalong makapture ang kanyang mga sinasabi. Lalo na yung tono at yung kanyang body language. Alam nyo, naniniwala ako na dapat ay alam natin ang kwento ng ating lahi. At lalong iwinawagayway ang kagandahan ng ating kultura, lalo na when it comes to values at traditions. Naniniwala din ako sa kahalagahan ng ating salita, ating lengguwahe. Kaya naman, natutuwa ako sa mga kabataang Pinoy na kahit lumaki sa ibang bansa ay mahusay at nagsisikap na magsalita ng Tagalog. Kaya naman ang mga batang Pinoy dito sa Pilipinas, lalo naman nating paghusayan ng pagsasalita ng Tagalog kahit mahusay din tayo magsalita ng English. Kasi ang nangyayari, ang galing sa English, ang hina sa Pilipino, di ba? Eh, ang Pilipino ang ating mother tongue. Pwede naman tayong maging polyglot. So, ibig sabihin, maraming lengguwahe. Kasi ang mga Pinoy, marami tayong languages at dialect. At karamihan ng mga Pinoy, may dalawa o tatlong languages na ginagamit o dialects. Ang tanong ko lang, mga kaagapay, mahal mo ba ang sariling nating wika? O ang tanong, mahal mo nga ba ang ating bansa at kultura? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you uli, anak. Preserving tradition and diversity. beauty of culture makatutulong upang maunawaan ito. Mother tongue, insight sa cultural record of pure culture, halimbawa mga lutuin, and then medium personal format cultural record, video audio recording, nagsasalita ng Tagalog at nagsasalita ng English dahil tayong mga Pilipino ay, you know, ilang languages ang alam natin. Kung kaya't huwag kakalimutan yan. Para sa ganon ay magpatuloy tayo preserving tradition in diversity. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ano po ang pag-aaral sa ngayon? Ang patuloy na paghahayag ng realidad ng langit. Ayon sa pagsasaysay ng Biblia, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ang langit? City of glory. Siyudad ng kalwalhatian. Revelation 21:23. Hindi na kailangan ng araw o buwan para maging maliwanag sa city. Kasi yung glory na ng Diyos ang liwanag nito. At ang tupa ang ilawan. Saan? In God's throne, sa trono ng Diyos. Isaiah 66:1. Ito ang sabi ni Lord, trono ko ang langit at lupa. Ang tungtungan ko, walang bahay na pwedeng ipatayo para sa akin. Walang bahay na pwede kong tirahan. Sa Acts 7:49, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang mundo ang tungtungan ng paa ko. Anong klaseng bahay ang ipatatayo pa para sa akin? Nasaan ang lugar na pwede akong magpahinga? Heavenly homeland, ang makalangit na tahanan. Hebrews 11:16, pero yung magandang bansa ang mas talagang gusto niya o gusto nila. Yung tahanang nasa langit, kaya hindi ikinahihiya ng Diyos na tawagin siyang Diyos nila. Kasi naghanda siya ng city para sa kanila, ang Holy City. Revelation 21:1-2, pagkatapos nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong mundo, nawala na ang unang langit at ang unang mundo. Nakita ko ang banal na city, yung bagong Jerusalem, na bumaba galing sa langit, galing sa Diyos. Na parang isang bride na inayusan at ready na ang harapin ang mapapangasawa niya. What is to build, therefore? Home of righteousness, bahay ng kalwalhatian. 2 Peter 3:13, pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at ang bagong mundo. Maghahari doon ang katuwiran ng Diyos. Inconceivably wonderful, kamanghamanghang hindi mo madalumat. 1 Corinthians 2:9, pero nakasulat sa scriptures yung hindi pa nakakakita at naririnig ng tao, yung hindi pa ini-expect na mangyayari, yun ang inihahanda ng Diyos para sa kanyang mga minamahal. Wow, wow, wow, amen, amen. Si Jesus umakyat sa, Jesus ascended to, Mark 16:19. Pagkatapos kausapin ng Panginoon ang mga disciples, umakyat na siya sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Ano ang kanyang inihanda? Jesus preparing a place for us. John 14:1-3, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry Manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauuna ako doon para i-ready ang lugar niyo. Di ko nasasabihin ito kung hindi totoo. Pag ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Saan? Sa Kingdom of Light. Colossians 1:12 na magpapasalamat sa Ama kasi ginawa niya kayong qualified na makashare sa pamanang inihanda ng Diyos para sa mga taong pinili niya na nasa liwanag. New heaven and new earth. 2 Peter 3:13. Pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos. Ang bagong langit at bagong lupa. Maghahari roon ang katuwiran ng Diyos. Paradise of God. 2 Corinto 12:2-4. 14 years ago, may nakilala akong Christian na dinala sa pinakamataas ng langit. Hindi ko sure kung iniakyat lang yung katawan niya o espiritu lamang. Diyos lang ang nakaaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na di kayang ma-describe ng mga salita at hindi kayang sabihin ng kahit sino. Pero sa katapusan, ano ang ginawa ng Diyos? People from all places saved in heaven. Revelation 7:9. After nito, pagtingin ko, mayroong napakaraming mga tao. Hindi mabilang sa dami. Galing sila sa lahat ng lahi, tribo, bansa at language at nakatayo sa harap ng trono at ng tupa. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Grabe talaga ang dating ng katotohanan, ng truth! Grabe talaga! Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun.
1: Amen.
0: Habang dinidescribe mo nga, Dad, sabi ko, wow, malapit na yan. Di ba? Lalong nagre-resonate yung utak ko, Lord Maranatha, come Lord Jesus.
1: Amen.
0: Kasi di ba po, totoo yun eh. Gusto ko yan yung verse na yun, every tongue, every tribe,
1: yes,
0: na andon lahat sa paanan ng trono.
1: Yan, nilalang niya kasi yung lahat.
0: Opo. At saka tama, Dad, yung sinabi mo. Yung favorite kanta mo, Dad, yung buhat sa langit. Buhat sa langit. Ganun
1: mula
0: eh.
1: Mula ng pag-ibig.
0: Oh, tayo, pinag-uusapan natin yung down from His glory, every living story. Our God and Savior came and Jesus was His name. Tama ba?
1: Amen,
0: born
1: amen.
0: In a manger. Diba?
1: Yeah.
0: Kaya nga sabi ko, shucks. And kaya ngayon, pag sinabi ng Panginoon, di ba sa John 14, sabi niya ganun, let not your heart, favorite ko din yan, Dad. Lalo na nung namatay si Pao, lalo kong naging favorite siya. Yung panganay po namin, anak yan si Pao, 10 years na po siyang kinuha ng Panginoon. Yung John 14 na yan, yan po yung naging assurance ko. Kasi mananampalataya rin po yung anak namin. Sabi, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's
1: yes.
0: house are many mansions. Diba? And I go to prepare a place for you. And I will come again, sabi niya ganun, receive you unto myself. For where I am, there ye may be also. Tapos nagtanong niya, si Thomas may nagtanong, how can we know the way? Sinabi ng Panginoon, yun yung sagot niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus yung nagsabi nun.
1: Amen.
0: So, klarado yun, mga kaagapay. It's only through Jesus that we can be saved. Totoo yan. Wala nang iba. At kung tayo naman na iniligtas ng Panginoon, abay manang manindigan tayo dun sa katotohanan yun at huwag naman natin ipahiya. Ano po ang pangalan ng Panginoon?
1: Amen.
0: So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Totoo yun, Lord, no? Ikaw ang aming kasagutan. Ikaw ang aming daan. Ikaw ang way para maranasan namin yung promise ng kalangitan. Kasi kung hindi, wala. Hindi kami mapupunta doon, Panginoon. Pero salamat.
1: Amen.
0: Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Salamat sa dakilang pag-aalay, yung sacrifice ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa walang sawang pangungulit ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang lalo kaming mag-focus doon sa ginawa ng Panginoon at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Lord, salamat po. tama yung laging sinasabi ni Apostle Peter. You have given us everything pertaining to life and godliness. At doon kami mananangan, Panginoon. Lord, salamat po today sa mga special celebration ni Emerly Pareha, ni Emmy Season, yung aking kumare, si Jenny Torres, si Jonalyn Rillian, si May Ashao, si Robert Sebastian, si G. Hermosa, si Manny Vergara, si Isabel Miyake, si Brian Anunuevo, ganun din kay Betshay Valdesoto. Lord, ilan lang po sila sa mga pangalan na nasa amin, listahan, pero pagpalain mo po sila. Hindi lang po sila, pati po yung mga kaagapay namin na today is their special day. Lalo na po, declaring prayer and blessing as well to the young professional na alam mo, sa gulo po, Panginoon, ng mundong ito, ikaw po ang siyang gumagabay sa kanila and you will continue to be their truth, their way, and their life. Lord, ganun din po. We also remember to pray for loved ones, yung mga families namin, Panginoon, mga kaibigan who lost loved ones lately. I remember to pray for Ate Marlene Mansan and the whole family. Panginoon, ang dalangin namin, may your grace and sufficiency be upon them. At patuloy na yakapin, Panginoon, yung mga pamilya na nag-grieve, Panginoon, o di kaya dumadaan sa mga grief ambushes. So ang dalangin namin, Panginoon, may your grace and your sufficiency be upon them. At sa amin po, Panginoon, na pinagkatiwalaan pa rin ang buhay, matagpuan mo kami laging tapat sa iyo at naglilingkod. Marami pong salamat.
1: Amen, Panginoon. After nito, pagtingin ko, mayroong napakaraming tao, hindi mabilang sa dami, galing siya sa lahat ng lahi, tribu, bansa, languages, at nakatayo sa harap ng trono ng tupa. Wow, wow, wow. Paanong ganyan ay dahil sa katotohanan yan, paanong kami kanyang lalampasan. Amen, amen, amen.
0: So ang tanong natin, mga kaagapay, may kaugnayan ka ba sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus?
1: Yun ang mahalaga.
0: Yun ang mahalaga. Kasi yun ang iyong susi. Di ba, Dad, no? Yun ang okay. Iyong
1: para
0: passport.
1: Para
0: mabuksan
1: yung pinto.
0: Oo, yan ang iyong passport. Di ba? Pagharap mo sa langit. Bakit kita tatanggapin dito? Di ba? Yun ang tanong dun eh. Bakit kita papapasukin sa langit? Anong iyong passport? Di ba, mga kagapay? So dapat sure. Ako, ang panawagan ko, lalo na sa mga kabataan na matagal na lumaki sa church. Di ba? Naririnig nyo na yan. Baka held knowledge lang. Kailangan heart. Kailangan experience. Na one day, alam mo, sigurado ka na you were born again. Alam mo. Kasi it happened to me eh. Araw-araw naririnig namin yan sa tatay kong ebanghelista. Pero I was 13 years old when I fully realized that I need the Lord as my Savior. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada. Siya po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Sama sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang magandang araw sa kabila ng magulong mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Isang mapayapang Martes po sa ating lahat. Alam nyo, ang ating namang kapayapaan ay hindi batay sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi o dependent on our circumstances ang ating pong kapayapaan. Sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid, maaari pa rin tayo maging payapa. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi may papaliwanag ng sanlibutan, na hindi may bibigay ng sanlibutan, ang siyang magbabantay sa ating puso't isipan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa inyong pagsama ngayong umagang ito sa Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing araw ng Martes. Ang Hardin ng Panalangin ay kabilang po sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At kami po'y napapakinggan, napapanood sa iba pa pong platforms gaya po ng Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Napapanood din po kayo, din kami live stream sa Facebook, sa YouTube at sa 702 DZAS app. Tayo po ay manalangin bilang pagsisimula. Panginoon, daman ninyo ang nilalaman ng aming puso. Nandun, Panginoon, ang aming panawagan ng kapayapaan. Nakakaramdam kami ng kabigatan sa mga nakikita naming nangyayari sa aming lipunan, lalong-lalo na sa aming pamahalaan. At dahil po doon, Panginoon, inaamin namin na parabang the future is uncertain. Hindi kami nakakatiyak kung ano ang aming hinaharap. Subalit salamat sapagkat hindi man namin alam ano ang aming kinakaharap. Alam namin nang may hawak ng hinaharap. Kayo po, Panginoon. We don't know what the future holds, but you are the one who holds the future. Kaya kayo po ang aming lalapitan. Kayo ang aming kakapitan. We lift up to you our time in word and prayer. Dito po sa Hardin ng Panalangin, in Jesus' name. Amen. Amen. Ako po muli si Pastor Eric Cortez at kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Kapatid, gaya na aking sinabi, kung tayo po ay nabibigatan, ang dami-daming nangyayari sa paligid pero ang dami mo rin pinoproblema. Parang inisip mo nga, may panahon pa ba akong problemahin yung nasa paligid? Ito nga lang problema kong personal, hindi ko na maasikaso. Well, ang gawin po natin ay idulog po natin sa Diyos ang mga alalahanin na yan. Personal man o para sa iba, maaari po ninyong ibahagi, comment lang po kayo dito po sa ating pong Facebook Live sa 702 DZAS Facebook page. At sa mga naging tugon po, naku, napakalaking privilege po na marinig namin ang inyong mga patotoo. Ito'y nagbibigay kalakasan hindi lang po sa amin, kundi sa mga katulad din po ninyong dumadaan sa kaparehong pagsubok at pag nakita po nilang sinagot ng Diyos ang inyong pangangailangan, magkakaroon po sila ng pag-asa, titibay ang kanilang pananampalataya na ang kanila ring kahilingan ay tutugunan ng ating Panginoon. Kaya po, pakicomment na po sa ating comment section at sa biyaya ng Diyos, atin pong ilalapit ang mga ito. Kung hindi man on air, ay off the air. At sabi nga, ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya po, sama-sama po tayong magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam mo ba, Sister Shekinah, yung salitang pagbubulay? Huwag mo sasabing meditate, kasi in English mo lang.
yung pagbubulay ay kinuha yung salitang yan sa ano eh, sa nakita mo naman siguro yung baka, di ba? Nakain ng kain. Tapos habang nakaupo sa isang sulok, nguya ng nguya. Kasi ginagawa ng baka, hindi lang uiisa kasi sikmura niya ni. Una, iniipon niya muna yung damo. Tapos iluluwa niya, tapos ngunguyain niya, tapos lulunukin niya uli. At mga siguro dalawa, tatlong proseso yung kung ako nagkakamali. Kaya nga ang tawag ho sa baka ay, if I remember it right, ruminant. Yun po yung Greek, yung Hebrew word na ginamit for the word meditate. Paulit-ulit nating pag-iisipan ng salita ng Diyos, hindi lamang sa kung ano ang kahulugan nito, kundi kung anong kinalaman nito sa ating buhay. Kasi sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8, "This word of the Lord shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night that you may be able to obey everything that is written in it." So ang pagbubulay po ay pag-iisip nito ng paulit-ulit ng salita ng Diyos at ating sinusukat ang ating sarili sa pamantayan ng Panginoon. Alam niyo, may mga tao po na ang pakiwari ba, ang Diyos ay unfair. Minsan ang biroon pa nga ay, noong nagbuhos ang Diyos ng pagpapala, siguro tulog ako. O noong nagbuhos ang Diyos ng pagpapala, baliktad ang payong mo. Ako kasi sinalag nung payong ko eh, yung iba sinalo. Pero kung titingnan po natin, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat ay pantay-pantay. Kaya nga po biyaya. Ang biyaya po sa English ay unmerited favor. Isa pong pagpapala na hindi po tayo karapat-dapat na matanggap, ngunit ibinigay pa rin. At doon po masasabi natin walang itinatangi ang Panginoon. At ito po ay kanyang tinalakay sa isa pong talinhaga. Ang talinhaga po, ang sabi sa Matthew chapter 20 verses 1 to 16. And I would encourage you to read it on your own. Sa summaries ko na lang po, given the limited time that we have. Ay meron pong sabi rito, ang kaharian ng langit ay matutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Kasi noong panahon na yon, ay may mga tao po na naghahanap ng trabaho, tumatambay po sa pamilihan. At yung mga naghahanap po ng mga dagdag na manggagawa, lalo na kapag huanihan, hindi usasapat yung kasalukuyan mong mga manggagawa. Kailangan mong humatak, kumuha ng mga additional help. Parang katulad sa mga mall natin, meron po mga kinukuha mga contractual kapag po December o Christmas season. At napagkasundo nila na bibigyan sila ng sweldo na isang salaping pilak. Sa Griego po ay dinaryo at ang dinaryo po ay isang araw na sahod. At ang bayad po doon ay trabaho maghapon, so pinapunta na sa ubasan. Nung alas 9 nakakita pa siya ng mga nakatayo, sabi niya, "Oh, punta kayo, trabaho kayo, bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At nung pumunta siya ng tanghali, alas 3 nakakita pa siya ng mga nakatambay doon at mukhang maraming aanihin kaya kinuha pa rin niya sila. Ang sabi nga po sa verse 6, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon?" At ang sagot ng mga tao, "Wala po kasing nagbigay sa amin ng trabaho." Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." At ito mga kausap niya, alas 5 na ng hapon. Na kung tutusin, mga isang oras na lang ipagtatrabaho ng mga ito. Meron nun siyang kinuha, tandaan nyo, ng alas 9 ng umaga. At meron po siyang kinuha ng alas 12, alas 3, at maging ng alas 5. At nang bibigyan na sila ng bayad sa kanilang trabaho, inuna po yung mga pumasok ng alas 5 o isang oras na lang pinagtrabaho at na nakita po nung mga tao na yung pong mga pumasok ng alas 5, binigyan din ng dinaryo o tigi isang salaping pilak o sweldo na bayad sa buong araw ng pagtatrabaho. Kaya yung mga nauna, yung nagtrabaho ng alas 9, inaasahan nila mas malaki pa po ibibigay sa kanila. Kasi nga buong araw po sila nagtrabaho eh. Pero sila rin ay binayaran na tigi isang dinaryo o salaping pila. So nagreklamo po sila. At ang sabi nga po sa verse 12,
Isang oras lang nagtrabaho mga ito na huling dumating, samantala maghapon kami nagtrabaho at nagtiisa nakakapasong init ng araw. Baka si Kaina sa Pilipinas to nagtrabaho eh, no? Eh bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? At sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, di kita dinadaya. Hindi pa't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo para sa iyo't umalis ka na. Ano sa iyo? Kung ibig kong bayaran ng nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kaiba'y nainggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba. Ganon din naman, iisip po natin. Di po ba may mga tao na sa tingin po natin ubod ng sama? O sa tingin po natin, mas mabait tayo sa kanila? Pagkatapos nung nanampalataya sa Panginoon, sila'y nakatanggap din ng kaligtasan. Samantalang tayo na napakabait, ha? Napakabait daw si Kaina. Tingin natin, napakabait natin. Eh, ganun din naman, nung nanampalataya, laligtas. Kasi sabi tuloy ng iba, ganun na lang ba yung manampalataya ka lang? Pero alam po ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, pantay-pantay. Ikaw man sa tingin mo ang pinakamabuting tao, o ikaw man ang pinakamasamang tao, iisa lang po mensahe ng mabuting balita sa ating lahat. Kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang gaan. Lahat po tayo ay may pare-parehong pagkakataon na makatanggap ng kaligtasan. Hindi ho mas papaboran ng Diyos ang mas mabait kesa sa mas masama. Lahat po kapag po lumapit sa kanya ay may kaligtasang matatanggap. At yun po ay prerogative ng Diyos. Yun no ay decision ng Diyos. Parang katulad nga nitong may-ari ng ubasan, sabi niya, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Wala bang karapatan ng Diyos na gawin ang anuman ang kanyang maibigan? At bakit tayo naiinggit na ang Diyos ay nagmagandang loob sa iba? Ay nakatanggap din tayo ng kagandahang loob. Eh sa panahon po rin na ito, on a practical application, sa panahon po natin na ito na sabi nga, dumataas ang bilang ng mga nadidepress, mga nakakaramdam ng matinding kalungkutan, at ang isa sa tinitingnang ugat ay sa paggamit po ng social media, Facebook, Instagram, at nakikita po nila na yung iba, pakiwari nila yung mas pinagpala kesa sa kanila. Eh alam po ninyo, wala akong exempted doon. Ako rin minsan, pag nakikita ko yung mga kaibigan ko na nakakapag-travel, sabi ko, sana all. Di po ba sa panahon na to ng sana all? Eh tatandaan po natin that there is grace for all. Ang Diyos po ang may pasya kung ano man po yung ating matatanggap, mararanasan. Hindi po dahil ang Diyos ay may kinikilingan, hindi po ang Diyos ay dahil may pinapaboran. Desisyon po ng Diyos yun. Marahil po kaya hindi po pinaparana sa atin ng Panginoon yun ay may pagkakataon na may iba po siyang ibibigay sa atin or hindi pa tayo handa sa pagpapalang yun. Marami pong dahilan kung bakit may mga panalangin tayo na sinagot samantalang panalangin na iba'y sinagot. Meron po tayo natanggap ng iba'y hindi nakatanggap. Tandaan po natin, ang pagpapala po ay nakaugat din sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya po ng Diyos, patay-pantay. Walang kinikilingan. Ang kinakailangan lang ay maging mabuting katiwala tayo sa natanggap po natin. Matuto tayong magpasalamat sa mga biyaya na ating natanggap. Ang salamat na lang ang Diyos ay mabiyaya. At hindi siya nagkukulang ni pinababayaan man. Kaya tayo po'y matutong magpasalamat. Wag po tayong mamatay sa inggit. Tayo po ay
magpasalamat anumang meron tayo, makontento tayo, ipagpasalamat natin sapagkat naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Nawa maging pagpapala po at naging encouragement ang ating pong pagbubulay-bulay at tayo po ay dadako na sa pananalangin.

Panginoon, salamat sa inyong biyayang pantay-pantay. Salamat sa inyong biyayang walang kinikilingan. Patawarin niyo kami sa mga panahon na nadidiskontento kami. Minsan hindi nabiro kapag sinasabi naming sana all. Sapagkat sa likod noon ay nandun ang pagkaingit. At may mga pagkakataon pa, Panginoon, na inaamin namin na kami nanunumbat sa inyo. Alam naman po ninyo yun. Sapagkat sinasabi namin, bakit siya? Bakit ako hindi? Bakit siya meron noon? Bakit ako wala? Nawa kami naging pag-aaral sa inyong salita ay nagpaalala sa amin. Alam po ninyong nararapat. At lahat po kami ay makatatanggap ng inyong biyaya. Walang sino mang mas karapat-dapat doon kaysa sa iba. Panginoon, kaya nga kami lumalapit sa inyo. Umaasa ng inyong biyaya. Para po sa mga kapatid po namin na may mga pinagdadaanan, katulad po ni Robert Romero na humingi po ng inyong pagtugon sa pangangailangan ng kanyang ministeryo, particularly mga pangangailangan pinansyal. Naniniwala naman kami, Panginoon, na kapag kayo ang tumawag, kayo din po ang tutugon sa kanilang pangangailangan. And so we lift up to you ang kapatid na Robert Romero sa kanyang mga pangangailangan. Ganun din po, Panginoon, sa mga kababayan po naming may karamdaman. Salamat sa katiyakan ninyo na ang biyaya ninyo'y sapat sa lahat ng bagay. At sa aming kahinaan, ang inyo pong kalakasan ay nagiging ganap. And so we lift up to you ang mga kababayan po namin na humaharap po sa karamdamang cancer. Katulad po ni Cora Floranza, ni Noni Balbino. Hinihiling po namin at iba pang mga kababayan po namin na meron pong cancer. Panginoon, naniniwala kami ang cancer diagnosis is not a death sentence, kundi pagkakataon po ito na maranasan namin ang inyo pong kagalingan. And so we lift them up to you. We pray for full recovery and provision also, O Lord, for the treatment that they would have to go through. Ganon din po sa mga kapatid po namin na katulad ni Ricky Marcaida na binubuno ang chronic kidney disease. Ganon din po si Cecilia Marcaida na nahihirapan ngayon dahil sa may asthma. At si Maribel na nagre-recover from mild stroke. O Lord, sa panahon na siya po'y nagda-dialysis, si kapatid na Ricky Marcaida, sa panahon na isasalang uli siya sa dialysis, katagpuin niyo siya, Panginoon. Marahil sa kanyang isip at sa mga kababayan po namin na dumadaan din po sa dialysis, katulad po ni kapatid na Luisito Foss, marahil sa isip po nilang tatanong sila hanggang kailan ito, matatapos ba ito, gagaling ba ako? Sa mga kababayan namin nag-aantay ng kidney donor, sa mga kababayan namin na hindi na sinasabing maaaring magkatanggap ng kidney transplant. Ano man ang kalagayan o level ng kanila pong CKD, katagpuin niyo po sila. Alam ko po, Panginoon, na sa kabila, pagkatapos ng kanilang dialysis, damang-dama nila ang panghihina, kapaguran. Doon po nila maranasan nawa, Panginoon, na sa kanilang panghihina, nandun ang inyong kalakasan. Lord, we lift them up to you. And we ask, O Lord, that you would sustain them with your loving grace.
Lord, we lift up to you si Sister Rhoda Raida na operahan sa kanyang ulo. Ganon din po, Panginoon, si yung asawa ni Lizelle Domingo na nagkaroon po ng leg injury. Ganon din po si Ligaya Colina na healing from heart problems. Lord, mabuti na lang mayroon kaming Diyos na matatakbuhan. When people say it is hopeless, we look up to the mountains where our help comes from. We look up to you. At alam po namin na sa inyo may paghuhugutan kami ng pag-asa. Sa mga pangangailangang hindi na rin namin na ipanalangin, subalit tiyak namin na batid ninyo. Show yourself strong, Lord. Ipakita po ninyo ang inyong kapangyarihan at ang kagalingan po'y ibigay po ninyo sa kanila ng ayon sa inyong kalooban. Lord, we take this time to also pray for our country na convene na ang impeachment court. Matindi pa rin po ang pagkakabahabahagi dahil sa politika ng aming lipunan. Lord, wag naman po sana na hanggang pera lang ang pagkakasulat ng pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Ito po'y mula sa inyong salita, kaya pinagawakan po namin. Ito po'y aming kinakapitan. Nawa ang Panginoon, ang Pilipinas nga ay tunay na makakilala sa inyo na kayo nga ang itanyag na Panginoon upang maranasan namin ng pagpapala na sa inyo lamang nagmumula. Mahabag po kayo sa aming bayan. Sa mga kababayan ko, Panginoon, na sumusuko na tais na lang umalis ng Pilipinas o sumuko na at wala ng pakialam, ang aking pong panalangin, katagpuin niyo kami sa aming kawalan ng pag-asa. At makita po namin na tunay hindi naman tao ang aming maasahan, kundi kayo po. The fear of man is a snare, but the fear of the Lord brings freedom. Thank you, Lord, for this opportunity to lift up to you this request. Umasa po ako nakikilos kayo na higit sa aming inisip at inaasahan, sapagkat hiniling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tandaan ninyo ha, sa panahon ng sana all, there is grace for all. Magkarinigan po muli tayo dito po sa Hardin ng Panalangin, sa radyo, sa online, sa TV po, sa Channel 185, sa Signal Cable, sa pakikipagtulungan po sa GCTV. Bukas po, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin, mula Lunes hanggang Linggo, alas 6 ng umaga, bukas ang Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po, si Pastor Eric Cortez. Nagpapaalala, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos hinding-hinding-hindi kailanman magkukulang.

0: Ang pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
1: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Iginatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
2: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
3: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
4: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
5: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
6: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
7: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
9: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
11: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702
11: DZAM. Agapay ng sambayanan.
13: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
11: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
14: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, 19 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
13: at Shekina Abalon.
11: Bagong araw, bagong balita.
14: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio.
13: Senador Ronald De La Rosa, iginiit ang TRO laban sa ICC arrest warrant. Legalidad ng pag-aresto, kinwestiyon.
14: At sa kalakalan, oil price hike muling ipinatupad sa bansa. At ngayon sa detalye ng mga balita.
11: Bagong araw, pangunahing balita.
14: Formal nang nag-convene kahapon bilang impeachment court ang Senado para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio sa iba't ibang mga kaso. Para sa buong ulat, narito si Babylyn Cacho Resulta.

0: Bukas ay natuloy ng pasimulan ang pagbubuo ng mga senador bilang impeachment court. Ito ay makaraang tuparin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang pangakong hindi niya iaantala ang naturang convening of the impeachment court. Makaraan siyang panumpain bilang presiding judge ni Senadora Camille Villar, ang pinakabatang senador. Pinanumpa naman ni Cayetano ang 22 senador bilang senator judges. Lahat ng 23 senador ay nagsuot ng robe bilang simbolo ng kanilang papel bilang mga hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaiba sa naunang pagsisimula ng impeachment court noong nakaraang taon sa pamumuno ni dating Senate President Francis Escudero, kung saan ilang senador ang hindi nagsuot ng robe tulad ni Senadora Aimee Marcos. Batay sa alituntunin ng impeachment court, may 10 na bibilangin para sa mga sumusunod na proseso sa loob ng 10. Ito ay ang sumusunod: pagpapadala ng kopya ng Articles of Impeachment sa Vice Presidente; ikalawa, iimbitahin siyang humarap sa korte upang tugunan ang mga kasong kinakaharap niya; at ikatlo, binibigyan siya ng pagkakataong ihain ang sarili niyang ebidensya o tugon laban sa mga kasong inihain sa kanya sa paraang personal o electronic. Matapos ang prosesong ito, doon pa lamang magsisimula ang trial o ang formal na paglilitis. Hindi naman natuloy ang mga ugong na isa na namang kudeta ang magaganap. Sa kanyang press conference bago nagsimula ang sesyon, nanawagan si Cayetano baka magkaroon na naman ng pagbabago ng liderato, ngunit nakiusap siyang sana'y ipagbigay alam naman sa kanila mga 30 minuto bago gawin ang hakbang, bagay na hindi nga natuloy. Bagkus naghayag sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Joseph Victor Ejercitong sasama na lamang sila si Minoria mula sa pagiging independent sa magkahiwalay na personal privilege sa gitna ng sesyon. Matapos maihayag na Cayetano ang mga alituntuning susundin ng impeachment court, sinuspindi na ang sesyon para sa susunod na araw. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: House prosecutors pormal nang naghain ng entry of appearance sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Formal nang nagpasok ng appearance ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court para sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte, matapos na manumpa ang mga senador bilang senator judges at mag-convene bilang impeachment tribunal. Personal na inihain ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Senate Impeachment Court ang entry of appearance sa ngalan ng mga prosecutors na inihalal ng Kamara. Senyalis ito ng kahanda ng Kamara na magpatuloy ang impeachment trial matapos na bumoto ng 257-25 may siyam na abstention para i-impeach si VP Sara at ipadala ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa 3 ng pleadings, ang 11 House members ay formal na nagpasok ng kanilang appearance sa impeachment court bilang public prosecutors sa kaso laban sa 2 Pangulo. Pangungunahan ito ni Batangas Representative Jelby Ruistro bilang lead public prosecutor, bibigyan ng kopya ang lahat ng pleadings, decisions, notices at iba pang proseso ng korte sa pamamagitan ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Bukod kay Luisro, ang iba pang public prosecutor ay sina Representatives Terry Redon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jocno, Leila De Lima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan at Joel Chua. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, iginiit ng mga abogado ni Senador Ronald De La Rosa sa Korte Suprema ang agarang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya. Sa isinumiting sagot ng legal team sa pamumuno ni Attorney Israelito Torion, hiniling nilang pagbawalan ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, National Bureau of Investigation, Philippine National Police at si dating Senador Antonio Trillanes IV na arestuhin o ilipat si De La Rosa mula sa bansa. Giit ng kampo, hindi maaaring ipatupad ang anumang warrant o red notice mula sa International Criminal Court o ICC nang walang lokal na kautusan mula sa wastong korte sa Pilipinas. Kinwestiyon din ng mga abogado ang legalidad ng ICC arrest warrant na ipinakita umano ni Trillanes noong Mayo 11. Ayon sa kanila, kinumpirma lamang ng ICC ang dokumento ilang oras matapos itong ipakita sa publiko at wala anilang patunay na dumaan ito sa opisyal na diplomatic channels. Nilinaw din ng kampo ni De La Rosa na hindi siya isang fugitive at nananatili ang kanyang karapatan na humingi ng judicial relief at gampanan ang kanyang tungkulin sa Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Oil price hike muling ipinatupad sa bansa. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa kung saan nadagdagan ng piso at 21 sentimo kada litro ang gasolina at 2 piso at 82 sentimo kada litro naman sa diesel na ipinatupad kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, batay sa abiso ng Petron Corporation, Sioil Philippines, Shell Pilipinas at Unioil, bumaba naman ng 2 piso at 11 sentimo kada litro ang presyo ng kerosene. Ayon sa mga eksperto sa industriya, ang panibagong oil price hike ay dulot ng tumitinding tensyon at panganib sa gitnang silangan na nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng langis. Tiniyak naman ng Department of Energy o DOE na may sapat pang supply ng langis sa bansa para sa mahigit 45 araw habang patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang galaw ng presyo ng petrolyo. Sa iba pang balita, humina ang halaga ng piso kontra dolyar matapos magsara sa panibagong record low na 61 pesos at 75 centavos kada dolyar nitong Lunes. Ayon sa mga analyst, naapektuhan ng piso ng malakas na demand sa dolyar, pagtaas ng presyo ng langis at mga usaping pampolitika sa bansa. Sinabi rin ng mga eksperto na posibleng umabot sa 62 pesos kada dolyar ang palitan kung magpapatuloy ang paghina ng piso sa mga susunod na araw. Samantala, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na patuloy nitong binabantayan ang galaw ng foreign exchange market upang maiwasan ang malakihang pagbabago sa halaga ng piso. Narito naman ang palitan ng piso kontra sa ilang foreign currencies. 44 pesos at 87 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 19 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 43 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Katimugang Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Barm, Sogsarjen, Davao Oriental at Davao Occidental ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng trough ng ITCC. Ang Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dala ng easterlies. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.9 hanggang 34 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:28 at lulubog dakong alas 6:18 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, House Panel aprobado ang panukalang magbabawal sa kamag-anak ng mga opisyal sa government contracts.
2: Dalawang party list representatives nagbitiw sa Kamara.
4: At sa palakasan, Alex Iala bigo sa Strasbourg Open.
6: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream.
1: Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Balik-balitaan tayo, inaprubahan ng House Committee on Revision of Laws ang Substitute Bill para sa Delikadeza Act. Ipinagbabawal ng panukala sa mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan hanggang fourth degree of consanguinity ang sumali o makinabang sa mga kontrata ng gobyerno. Nais din ng panukala na magtatag ng isang conflict of interest registry sa loob ng isang taon. Lalamainin nito ang mga pangalan ng mga opisyal, kanilang mga kamag-anak at mga record ng bidding. Suportado naman ng National Privacy Commission ang registry, ngunit iminungkahi ang magkaroon ito ng limitadong access, depende sa posisyon ng opisyal upang masunod ang Data Privacy Act. Nagpataw ang komite ng mabibigat na parusa sa mga lalabag. Ang mga opisyal na mapatutunayang nagkasala ay maharap sa hanggang 12 taong pagkakakulong, pagkakatanggal sa serbisyo at perpetual disqualification sa gobyerno. May parusa ring kulong at multa sa mga pribadong individual at kanselasyon ng rehistro para sa mga kumpanya. Ipatutupad ang pagbabawal na ito sa buong termino ng opisyal hanggang 3 taon matapos niyang umalis sa pwesto.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagbitiw sa posisyon sa House of Representatives si Representative Nathaniel Oducado ng One Tahanan Party List at Representative Franz Vincent Legazpi ng Pinoy Workers Party List kahapon. Inanunsyo ni Zamboanga del Sur Representative Jaisel Victoria Yu sa plenary session ang pagtanggap ng Kamara sa kanilang resignation letters, kung saan ang agad din niyang inirekomenda na alisin na ang pangalan ng dalawa sa roll of members. Nanalo at nanungkulan noong nakaraang taon ang dalawang neophyte lawmakers. Sa kanilang maikling stint, naghain si Oducado ng 114 bills na nakatutok sa campaign, finance at energy sector, habang nag-akda naman si Legazpi ng 43 bills para sa OFW remittances at freelance workers' rights. Humawak din sila ng mga pwesto sa mahalagang komite tulad ng Appropriations at West Philippine Sea Special Committee. Bahagi ang dalawang mambabatas sa bumoto na i-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio bago ang kanilang pagbibitiw. Sumunod ang pag-alis ng dalawa sa pag-resign din ni dating Act CIS Representative Edvic Yap noong Pebrero, matapos itong pangalanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sangkot umano sa 1 bilyong pisong flood control scandal. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang dalawang mambabatas hinggil sa malalim na dahilan ng kanilang biglaang pagbibitiw.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa iba pang balita, nag-adjourn ng Senado kahapon matapos aprubahan ang mga pagbabago sa ilang committee chairmanships. Itinalaga si Senator Loren Legarda bilang chair ng Culture and the Arts at Basic Education Committees. Si Senator Pia Cayetano ang mamumuno sa Ways and Means, Sustainable Development Goals at Energy Committees. Samantala, si Senator Christopher Go ang naging chair ng Health at Sports Committees, habang si Senator Joel Villanueva ang sa Higher, Technical and Vocational Education. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang mamumuno sa National Defense and Security at Games and Amusement Committees, habang si Senator Rodante Marcoleta ang sa Public Services. Si Senator Robin Hood Padilla ang itinalagang chair ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs Communities.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Muling nagbuga ng lava at uson ang Mayon Volcano kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa halos 2 kilometro ang pagdaloy ng uson mula sa bunganga ng bulkan patungo sa Miisi Gully. Patuloy pa rin ang aktibidad ng bulkan kung saan nakapagtala rin ng lava flow, rockfall at ilang volcanic earthquakes sa nakalipas na 20

0: 24 oras. Nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Bumaha sa ilang bahagi ng Mindanao nitong weekend na nagdulot ng pagka-stranded ng mga residente at paglikas ng ilang pamilya. Sa Alameda, Cotabato, umabot ng 12 oras ang pagkaantala ng pagdaan ng mga residente dahil sa rumaragasang baha at ulay na hindi madaanan. Sa Davao City, hindi bababa sa 14 katao ang inilikas, habang sa Davao Oriental at Kidapawan City ay nakaranas din ng pagtaas ng tubig at pag-apaw ng ilog. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang malalakas na pag-ulan ay dulot ng thunderstorms, easterlies at maging ng intertropical convergence zone na nakaapekto sa Mindanao.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nasa humigit-kumulang 20 pamilya sa Sitio Macopoy, Barangay Mascap, Rodriguez Rizal ang nasa panganib matapos matukoy ang malalaking tipak ng bato sa bundok na maaaring muling bumagsak. Ayon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, may nakita pang malalaking bato sa itaas ng bundok na maaaring magdulot ng panibagong pagguho sa lugar. Inilikas na ang ilang residente at pansamantalang pinatitira sa mga tent habang isinasagawa pa ang pagsusuri sa lugar ng mga otoridad.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Bigo si Filipino tennis star Alex Iala laban kay Ukrainian Oleksandra Oleinikova sa score na 3-6, 7-5, 6-3 sa round of 32 sa Strasbourg Open sa France. Sa unang set, nakuha pa ni Iala ang 6-3 ngunit nabaligtad ang laban matapos makuha ng Ukrainian ang ikalawa at ikatlong set. Dahil dito, maagang natapos ang kampanya ni Iala sa torneo bilang paghahanda niya sa French Open.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Wagi ang Jose Rizal University Heavy Bombers kontra Colegio de San Juan de Letran Knights 80-70 sa Phil Oil Eco Oil Preseason Cup kahapon. Nagtala sina Chris Hubilia at Lawrence Mangubat ng 13-10 points para sa JRU, habang nanguna si Ivan Panaan na may 15 points at 12 rebounds. Mula sa 29-33 lead, binaligtad ng JRU ang laro sa 45-37 na lamang sa halftime at tuluyang kinontrol ang laban hanggang sa huling bahagi.
2: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ICC kinumpirma ang paghirang kay Peter Haynes bilang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Department of Justice nagrekomenda ng plunder at graft cases laban kay Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
2: At sa ibayong dagat, 5.2 magnitude na lindol tumama sa Guangxi, China.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang opisyal na pagkakatalaga kay Peter Haynes bilang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumentong may petsang Mayo 15, formal na ipinabatid ng registry sa korte ang pag-upo ni Haynes bilang matapos lagdaan ng dating Pangulo ang appointment form noong Mayo 13. Pinalitan ni Haynes si Attorney Nicholas Kaufman na formal namang naghain ang kanyang pag-alis sa defense team nitong Mayo 8. Ayon kay Kaufman, nagwakas na ang kanyang isang taong kontrata noong Marso 31, 2026 at nagpa siya si Duterte na i-reorganize ang kanyang mga abogado bago magsimula ang paglilitis. Kasabay ni Kaufman na umalis sa defense team si Associate Counsel

0: Dov Jacobs. Matapos tanggapin ang pwesto, agad na humiling si Haynes ng panibagong fitness review para sa kalusugan ng dating pangulo. Haharapin ng 81 taong gulang na dating leader ang paglilitis matapos pagtibayin ng ICC Trial or Pre-Trial Chamber 1 ang mga kasong crimes against humanity laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Ayon sa tribunal, sapat ang mga ebidensyang inihain sa 4 na araw na hearings nitong Pebrero para patunayang may sistematikong pag-atake sa mga sibilyan sa bansa. Mula November 2011 hanggang March 2019, sakop ang panahon ni Duterte bilang alkalde ng Davao City at bilang Pangulo ng Pilipinas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inirekomenda ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng plunder at graft charges laban kay Senador Jose Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, at iba pang opisyal kaugnay ng umanoy bid rigging sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natanggap ng Office of the Ombudsman nitong Lunes ang rekomendasyon mula sa DOJ. Kabilang din sa mga inirerekomendang sampahan ng kaso, sinabong Dinglasan at Denriel Cesar Cortuna na kapwa assistant district engineers sa North Manila, Manny Bulusan ng South Manila at Arturo Gonzalez Jr. Sinabi ni Clavano na nakakalap ang DOJ ng mga ebidensya tulad ng legislative records, sworn transcripts at testimonya mula sa Senate Blue Ribbon Committee hearings noong Nobyembre 2025 tungkol sa umano'y 30% kickback sa flood control projects. Bukod sa plunder at graft, nais din ng DOJ na sampahan ang mga opisyal ng kasong direct bribery at paglabag sa anti-corruption laws. Samantala, sinabi ng Office of the Ombudsman na magsasagawa pa ito ng sariling pagsusuri sa kaso bago magpa siya kung itutuloy, babaguhin o ibabasura ang rekomendasyon ng DOJ.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang pangyayari naman, hinaman ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese Marine Scientific Research Vessel na namataan sa karagatan malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa PCG, nasa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas, mula pa noong April 18 ang China-flagged research vessel at nagsasagawa ito ng pananaliksik ng walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Mayo 16, nakita rin umano ang barko na may kasamang Chinese Coast Guard vessels na CCG-5101 at CCG-5309. Sinabi ng PCG na nagpadala pa umano ng Rigid Hulled Inflatable Boats o RHIBs ang Chinese vessels upang maghatid ng mga tauhan sa K-1 at K-2 para sa illegal na aktibidad. Nagsagawa naman ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG nitong May 17 para bantayan at questionin ang umano'y hindi otorisadong operasyon ng Chinese vessels. Ayon pa sa PCG, lumalabag ang naturang aktibidad sa soberanya ng Pilipinas at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil wala anilang pahintulot ang China na magsagawa ng marine scientific research sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Guangxi sa timog kanlurang bahagi ng China kagabi. Ayon sa China Earthquake Network Center, 2 ang nasawi, 1 ang nawawala at 4 ang ginagamot sa ospital matapos ang pagyanig. Inilikas din ang humigit-kumulang 7,000 residente mula sa mga apektadong lugar dahil sa pinsala at panganib ng aftershocks. Patuloy pa ang assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala sa infrastruktura sa rehiyon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nasawi ang isang kaso ng hantavirus na hindi konektado sa cruise ship outbreak sa Colorado, USA. Ayon sa Colorado Department of Public Health and Environment, ang naturang strain ay karaniwang naitatala sa Colorado tuwing panahong ito at patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmula ng impeksyon. Ang hantavirus ay naipapasa mula sa mga daga at bihirang maisalin sa tao

0: sa pamamagitan ng matagal at malapit na contact at maaaring umabot ng hanggang 6 linggo ang incubation period nito.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Santiago, Kabanatang 1, Talatang 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga at 19 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:58 ng umaga.
3: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ano nga ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho? May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness, but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Nata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto

0: sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
1: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
2: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
3: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
4: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
7: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
9: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
7: Oras na! Pilipinas!
10: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
7: Oras na! Pilipinas!
11: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Oras na! Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay. Salamat dahil kahawa kamay ka namin sa misyong ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Papitumput-walong taon na tayo.
1: Grabe.
0: Na ginagamit ng Panginoon.
1: Kanina lang tinitina ko yung t-shirt ng 77th anniversary.
0: Oo, diba?
1: 1 year old na pala yung t-shirt na yun.
0: Pero hindi pa kupas.
1: Hindi pa kasi itim eh.
0: Salamat sa Light maluwag, Enterprises.
1: Medyo maluwag lang ang leeg. Pero maasa tayo na meron tayong 78th anniversary t-shirt.
0: Ipanalangin natin. Alam mo naman, ang Lord ang nagpo-provide. Pati amen sa ating mga partners. Salamat dahil sa kanilang tulong, diba, at faithful na giving. Ay eto, 78 years tayo ng walang commercial, non-profit. Amen. Diba? Praise God.
1: Alam mo, yung pag-akyat ko sa hagdan, usually naman, pag kayo po nakapunta na rito sa DCAS, kung kaya nyo umakyat ng 2 palapag ng hagdan, madadaan lang po ninyo yung gallery.
0: Yes.
1: At nakita ko doon, bukod doon sa isang favorite kong picture, yung isang church na nasa harapan yung radyo, yung isa naman doon yung sinasabing first converts.
0: Uh-huh.
1: And nang nakita ko yun, sabi ko, Lord, only eternity will reveal. Baka yun lang yung nagpunta at nagsabing tumanggap sila sa Lord. Pero hindi natin alam, only eternity will reveal the extent of the fruit of FEBC Philippines.
0: Mapapaalalahanan ka talaga ng buhay na pagkilos ng Diyos.
1: Amen.
0: Himpapawid. Di natin alam kung saan tayo nakakarating, Pastor A.
1: Oo
0: baka
1: nga
0: yung iba talagang silent listener lang natin, di ba?
1: Oo nga. Mag-comment naman para hindi na silent.
0: Pero sabi ko nga kanina, grabe tong Mount OCC. Yun na nga po, araw-araw. 2 palapag po yung aming binubuno. Baka nagtataka sila, bakit? Kinapos po yung elevator.
1: Hello, pag sumakay ka elevator, P2. Tapos so akyat to kayo dito sa P4.
0: Ayan, minsan nga yung mga guests natin na first timer dito, bumababa ulit sa lobby, tinatanong kung nasa ng DCAS, FEBC. Hindi nila akalain na maghahagdan, magpa-fire exit pa.
1: Alala ko tuloy yung best friend ko na sumalangit na si Pastor Jesse na may polio. Talagang buwis buhay kada God is able program. Umakit na 2 palapag.
0: Pero ngayon maraming salamat. Meron tayong bagong studio sa 38th floor.
1: Kaya
0: PWD friendly na yon.
1: Ay, praise God.
0: From elevator, ay gugulong-gulong na lang ang wheelchair. Makakarating na dun sa isa pa nating studio sa baba. For recordings.
1: Baka naman pwedeng dun din ang ONP.
0: Recordings pala.
1: Ay, recording
0: wala ba tayong
1: lang
0: live na kapangyarihan dun? Ayan.
1: Uy, ayaw
0: mo nang maghagdan?
1: Ayaw
0: mo nang maghagdan?
1: Uy, hindi. Dito lang ako nakakapag-exercise.
0: Yun na nga, forced exercise na. Ayan, pero yung venue natin sa June 6, ayan.
1: Ay, may elevator, may escalator.
0: Oo.
1: At maraming kainan sa paligid.
0: Yung paborito mo. So, June 6 po, Christ to the World by Radio, Until All Have Heard. Syempre, we're grateful na nasa iba't iba na tayong platform, pero kami pa rin po ang inyong mga kasama ngayong medyo gloomy. Martes ng
1: kala ko nga madilim dito sa loob ng booth yung pala pati sa labas.
0: Oo, medyo but grayish ang kalangitan. Baka nagbabadya ang ulan o ambon. So, dala ng payong kaagapay. At kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At sigurado po Martes ngayon. Martes ngayon. Ako
0: Ate Tita! Kapot, sorry na.
1: Kapot kasi merong isang tagapakinig na nakausap ko na itatago ko na lang sa pangalang Dida Masinas na sabi niya noon daw pagbukas siya ng radyo at narinig ako, nagkaroon daw siya lang moment of, anong Martes ba ngayon?
0: Hello sa mga friends natin sa CLC.
1: Yes, at ako po si Pastor Eric Cortez.
0: Mm-hmm. At samahan niyo po kami dito sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel!
2: Hello po!
0: Happy Martes sa iyo na tagapanood sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV!
2: Hi po!
0: Hello din sa iyo kaagapay sa radio app!
2: Good morning!
0: Shout out din sa mga nakikinig sa radio at PM radios!
2: Happy listening!
0: Of course! Sa mga nasa biyahe!
2: Take care!
0: Mm-hmm.
1: Ayan! At tayo makakasama po natin. Makasama rin namin umaakyat ng 2 palapag. Araw-araw.
0: Minsan pa, doble-doble pa yung mga yan. Kasi bibili ng lunch.
1: Okay.
0: O kaya bibili ng milk tea naman.
1: Sana all.
0: O de, yun.
1: So, mga nakaka 10,000 steps
0: bata
1: sila.
0: Bata pa naman kasi sila. hindi sila nagre-reklamo.
1: So, pag bumibili sila at nandito ka, nakikipabili ka na lang.
0: Malamang. Ba't mo alam?
1: Well, pero itong mga to, mga healthy to.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasama po natin si Tito Benjo Morano.
3: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
1: Ito, nauna sa akin to. Mm-hmm. Dito sa kaninang umaga sa Hardin. Si Shekinah Pastora Abalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Naalala ko si Shekinah kahapon, may nakita ko article eh. Yung post yun tungkol sa kung ikaw ay anak ng isang pastor na very vocal sa socio-political issues.
0: Mm.
1: Gusto ko ang interview minsan to si Kaina. Paano nakakakop sa ganyan yung tatay niya?
0: Umanda ka, Shecky.
1: Sikat yung tatay niya, si
0: Meron
1: Pastor Rafi Abalon.
0: Plano si Pastor A na i-guest ka.
1: At kasama rin po natin si Phil Miracle Boy Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action!
1: At syempre si Doña Lourdes Desa the Explorer Magtunaw.
6: Kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Ah, ito kahit makulimlim ang paligid. Sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Rise and shine with Shy.
1: At sa radio TV side, ang ating pong health coach, Angelica Calayag.
8: Hello po!
0: Si Jabez nandoon.
1: Ah, si Jabez ba?
0: Tama ba? Ayun, si Jabez.
1: Ay, sorry.
0: Mancio. Hello,
1: oh, so,
0: Jabez.
1: Si Jabez Mancio.
9: Jabez, at your service.
1: Ayan. O nga lang, nakita ko siya nag-aisang ilaw dito, hindi nag-register sa utak ko.
0: Masipag mag-akyat baba. Eh, ako talaga, nung Sabado nga, di ba, rise up?
1: Oo.
0: Jump, jump, jump! Alam mo, Pastor A, may lumagutok.
1: Hala!
0: Kaya tinigilan ko na balikat na lang ginump ko. Dahil baka ma-ER pa ako. Nakakahiya.
1: Sa likod? O sa bentang
0: paa? Sa paa.
1: Hala!
0: Jump, jump, jump ka ha.
1: Dapat ho kasi, kung ganyan ho ang form of worship ninyo,
0: No,
1: dapat meron mo ng stretching sa umpisa, yung church.
0: Yan na nga.
1: Yung mga pag-ganong-ganon, di ba? Bago mag-ganyan. Galing din ako sa ganyan church eh.
0: Nakipagsabayan kasi sa mga Gen Z, Gen A.
1: Galing ako sa ganyan church. Para pagdating na ng preaching ng pastor, makatulog na sa pagod yung mga member. At syempre, ating Bukawe, tech people.
10: No problem.
0: Mm-hmm. All right. Ayan ang ating engineering din. Good morning.
1: Good morning.
0: Salamat din sa assistance kung may OJTs tayo ngayon from Bulacan State University. 7:21 na ng umaga.
1: Bigay muna natin yung ating question of the day.
0: Aba, sige.
1: Para
0: makarami tayo.
1: Makarami na, lalo na ito pag-uusapan din natin sa Kawikaang Kayamanan.
0: Alright, sige. Ito po ang ating QOTD kung saan pwede kang mag-message gamit ang ating FB Live at YouTube channel.
1: Stinger!
0: Alright. Umaasa, kabang magiging patas ang impeachment court sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Yan. Alam mo, kahapon...
0: Kasi nag-convene na eh, di ba?
1: Well, in fairness to his credit.
0: Mm-mm.
1: No? Hindi katulad to ni Senator, dating Senate President Cheddar Cheese Escudero, sabi nila. Eh, at least ito, forthwith. Ilang araw lang, ayan na.
0: Yes.
1: So, to his credit, salamat din.
0: Nung matanggap yung articles of impeachment from the lower house.
1: Nagamit na rin yung robes uli. So, salamat din kay Senate President Alan Peter Cayetano for convening the impeachment court.
0: At dahil makasaysayan yan ay sinahim papawid natin kahapon.
1: Oo.
0: Dito sa ating agapay ng sambayanan.
1: Nagawa ko kahapon sa kotse, palipat-lipat ako ng istasyon. Pare-pareho lang halos.
0: Oh, diba?
1: Oo. Sumasabay ang DJS.
0: Of course. So, ayan na, kaagapay, umaasa ka bang magiging patas? Kasi nanumpa sila, diba?
1: Oo,
0: magiging
1: kasama sa sumpa
0: impartial.
1: Nila yun.
0: Oo, ang impeachment court sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, ang iyong saloobin, malayang opinion, ipadala mo lang yan dito sa ating Facebook page o kaya sa ating YouTube channel. So, Pastor A, eto na. Magabulay muna tayo. At tayo po ay dumako muna sa ilang mga paalala galing po sa salita ng Diyos.
11: Kawikaan, kayamanan.
12: Kawikaan, kayamanan.
0: Galing po ito sa Proverbs 21 verse 3, mga kawikaan 21 talatang 3. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan.
1: Very powerful verse kasi tandaan mo na sinabi rin ni Prophet Samuel kay King Saul na sinabi niyang to obey is better than sacrifice. At yan nga yung sinasabi dito, with all due respect, salamat sa Diyos, meron tayong mga politiko na nagsasabi na sila'y mananampalataya. Both sides, ha? Meron sa minority, meron sa majority.
0: Mm-hmm.
1: Subalit, ang pakiusap po natin sa mga Kristiyanong politiko, ang ating pong pagiging politiko o Kristiyanong politiko, tandaan nyo to, being a politician does not make you a different kind of a Christian. Hindi kayo special people kumpara sa karaniwang kaanib ng church.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Being a politician does not make you a different kind of a Christian, but being a Christian ought to make you a different kind of a politician. At hindi po napapakita ang pagiging Christian, with all due respect again, it's ano naman, it's legit, maluluhod ka magpe-pray, meron kang verse sa likod mo, pag ikaw ay nagpe-Facebook Live, nagko-quote ka ng verse, diba? Okay yun. Kaya lang, ang sabi, higit na kalugod-lugod. Take note, higit na kalugod-lugod. Kalugod-lugod kay Yahweh ang mga bagay na yun, lalo na kung, syempre, kung ginawa with a sincere heart at hindi pakitang tao lang. Pero ang higit na kalugod-lugod kay Yahweh ay hindi yung pagpapakita ng mga bagay na yun, kundi yung mga gawang makatuwiran at makatarungan.
0: Mm-hmm.
1: Parang, I think it was Martin Luther who said na a Christian maid is not Christian because she was singing hymns while she was sweeping the floor.
0: Mm-hmm.
1: But the floor is clean. Kumbaga, doon mo mapapakita na you're a Christian maid by cleaning
0: yung
1: the floor.
0: Oh,
1: halimbawa, you're a Christian shoemaker.
0: Mm-mm.
1: Gumagawa ka ng sapatos, hindi mo pinapakita ang pagiging Christian mo na paglalagay ng verse sa sapatos.
0: Mm-hmm.
1: Kundi sa paggawa ng matibay na sapatos. Naalala ko yung isang sapatos, wala na ngayon yun eh. Yung antibay, pamilyang protestante yung may-ari nun.
0: Ano yun?
1: Mga tsuduro.
0: Anong sapatos?
1: Leather shoes. Matitibay yun. Mm-hmm. Pamilyang Kristiyano.
0: Kumbaga, ayaw mo na, gusto pa niya sa'yo. Ganong yun. Katibay.
1: Naalala ko, meron isang brand ng sapatos na nung nabili ko, di ang tagal na. Namit ko yung may-ari. Pinuri ko. Uy, alam mo yung sapatos na binili ko, yung brand na nyo? Aba, antipa, tagal na.
0: Nung college ako, bandolino.
1: Ah, ganon?
0: Diba?
1: Alam mo, sagot sa akin ng may-ari, lugi ako sa'yo. Pero yun nga, you're a Christian shoemaker. Hindi dahil sinilalagyan mo ng crosses o verses yung sapatos, kundi matibay yung sapatos mo.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din sa ating mga politiko.

0: alam ba, ang church ba hiwalay, mm-hmm, na basta tayo masaya hanggang dito, jump, di ba? Uh-huh. Hindi tayo nakikialam sa ganyan, mm-hmm, pray lang tayo. Hindi ho ganun eh, ang linaw ng sabi sa Kawikaan 21:3, higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatwiran at makatarungan.
1: Mm-hmm. So, kasama doon yung pag-voice out, pagiging boses din ng mga walang boses.
0: Tama. Kasama yun, sabi sa Proverbs 31, eh, speak for those who have no voice. Mm-hmm. Sabi sa Micah 6:8, ito yung gusto ng Panginoon, that we are to do justice. Mm-hmm. You know yung ating dapat gawin bilang mga mananampalataya. Eh, dapat talaga nakikilahok tayo dito.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi tayong asin ng sangkatauhan, di ba? Uh-oh. Eh, ano ba asin?
1: Maalat.
0: Aba?
1: Preserve.
0: Actually, ang asin na tinukoy doon ay hindi yung pampalasa.
1: Uh-oh.
0: Ang asin na tinukoy doon ay preservative.
1: Yan, nagpa-preserve.
0: Yung karne, para hindi mabulok, uh-oh, inaas na. Yung,
1: wala pang ref noon.
0: Oo, hindi ko lang mabigay yung papa-example eh. Pero basically, it preserves. And so, tayo mga Christian, dapat positive influence tayo sa ating society, hindi tayo pupayag na lumaganap ang korupsyon.
1: Mm-mm.
0: Yan ang ating tandaan. Kaya kung gusto nating higit na malugod si Yahweh, it would take more than our religious practices.
1: Mm-mm.
0: We really have to make our voice known, our presence felt,
1: mm-mm,
0: na tayo ang channel of righteousness sa ating bayan.
1: Kumbaga dapat, Pastor, itugma kung ano yung sinasabi, yes, ng bibig, ay sumusunod kung ano din yung ginagawa mo. Hindi,
0: tama,
1: lang sanguso, di ba?
0: Kundi sa puso.
1: Yeah, tas may bunga sa pamamagitan ng iyong mga aksyon.
0: Oh, kasi, di ba, nukot naman na tayo yung the first Christian nation in Asia, tapos kilala tayo sa corruption.
1: Totoo po yan, nang nakakalungkot. Pero maganda nga na napapanahon, ito yung gagawin natin sa Friday, Pastor,
0: oo,
1: A. Day of Prayer, makabayang panalangin. Yan, gagawin po natin ng may pagkakaisa.
0: Amen.
1: Mananalangin tayo, and at the same time ay aalalahanin din po natin ano, na may magagawa ang Diyos sa mga panahong ito para sa Pilipinas. So, amen, sa Friday, samahan niyo po kami.
0: Alas 7 hanggang alas 9:30.
1: Oo, meron po tayong marathon prayer dito po sa inyong Agapay ng Sambayanan. So, join
0: live
1: us po. Yes, live na live. At mukhang narinig ka, Pastor A, mukhang sa 38th floor tayo. Ganyang kabilis.
0: Ang panalangin.
1: Mukhang sa 38th floor tayo, mag-i-special broadcast on Friday. Mga Kawikaan, 21 talatang 3, higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan. Naghatid sa oras, 7:30 na, at narito na po ang ating pag-uulat galing kay Sir Charlie Nozares.
2: Ka-Pilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, kalsada.
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Mula sa MMDA Metro Base, good morning, Sir Charlie.
0: Good morning, Tito Charlie.
6: Good morning din, kahit din, Pastor Eric. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin tingnan ang daloy ng traffic side sa southbound kung saan may pagbagal ng nararanasan mula po dyan sa May Muñoz hanggang Bansalangin. Moderate traffic naman pagsapit ng West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At muli tayong makakaranas ng pagbagal pagsapit na dito sa May Tito Ason sa Cubao. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa May Shaw Boulevard. Moderate heavy traffic din pagdating ng Guadalupe pat papunta naman ng Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa Malibay sa Pasay hanggang sa May Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula dyan sa May FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa May Taft Avenue. At moderately moving naman dito sa May Magallanes sa flyover, at tuloy-tuloy po yan hanggang sa May Buendia MRT Station. At muli po tayo makaranasan ng katamtaman hanggang sa may pagbagal na daloy ng traffic dyan na po sa may Balintawa kapatungo naman dyan na sa may pababa ng Cloverleaf at A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound din lamang po ng Ateneo, nagkakaroon tayo ng konting build-up sa daloy ng traffic. Sa C5 naman, ang southbound lane, moderately moving sa may bahagi ng Eastwood hanggang sa may Green Meadows. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dito na sa may Tiendisitas,

0: muna malang bagong ilog bago umakyat ng flyover. Yan din po sa may kalayaan, may konting built-up lamang po yan. Papunta naman ng market-market yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may paglagpas lang ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa. At babagal muli ang daloy ng traffic pagbaba na po ng C5 Ortigas sa flyover patungo naman dyan na sa may Green Meadow. Samantalang ang Libisa flyover, pag-akit pa lamang po dyan, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, ang westbound lane, yung mga nanggagaling po ng Fairview mula po dyan na sa may Fairview Center Mall, moderate lamang po yan hanggang sa may Doña Carmen. And after ng Doña Carmen, maluwag na ang daloy ng traffic patungo na dito sa may Filcoa. At ang elliptical road lamang po nagkakaroon ng bahagyang pagbagal pagkanan po ng galing ka ng Commonwealth, pagkanan lamang po ng elliptical dyan po may bahagyang pagbagal hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa kalagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie.
0: Apo, Pastor.
1: Ilang taon ang bata para payagang umupo sa harapang passenger seat?
0: Actually, mga 10 years old. Pero kapag abot naman na ng bata yung sahig ng upuan, pwede naman po na yun.
1: Okay.
0: Kahit 10 years old, kung hindi pa abot yung sahig ng sasakyan, ay hindi pa po pwede.
1: So, 10 years old pataas?
0: Yes po, apa.
1: Oo, kasi yung apo ko mahilig mag-dibs sa unahan. Lagi ko sinasabi, lumipat siya sa gitna kasi nga 7 years old pa lang siya.
2: Hindi pa abot.
1: Although medyo malaki yung apo ko, pero alam ko hindi pa abot.
2: For safety naman.
0: Na siya doon sa sahig ng sasakyan. Pwede na yun.
1: So, kalimbawa, sedan, mababa ng konti upuan, pwede.
0: Yes po, apa.
1: Ayun, at least mali. Pero 7, pwede yun, basta abot.
0: Basta abot ang sahig ng sasakyan
2: nang nakaupo,
0: makakapag seatbelt na siya, pwede na po 'yan.
1: Ang importante naka-seatbelt din.
2: Yes
1: po. Oh, thank you Tito Charlie.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
2: Thank you, Sir Charlie. Sabi ni Ate Helen Arellano, yes po, naakyat ko na po yung 2 floors at yung gallery, napakaganda.
1: Totoo 'yan. Sabi naman ni Irene Solomon, listening po ka ba, nagpapagaling from post-operation? Ako,
2: hello,
1: pagaling po kayo ha. Nagbibigay po kayo ng good mood sa aking morning.
2: Salamat.
1: Oo.
2: Praise God.
1: Si Max Manaig naman, magpatuloy nawa ang broadcast ng FABC hanggang bago mag-rapture. Pwede po bang...
2: Until all have heard.
1: Kasi ang until all have heard po sa verse sa Bible, kung kayo po ay dispensationalist, lalampas sa rapture eh. Oo, hindi nakatali ang pagbalik ng Panginoon sa rapture sa pagkakaintindi ko sa mga pre-tribulationists. Sa pag lahat ay nakarinig na.
2: Ang lalim na niyan, Pastor.
1: Oo, sarap pag-usapan. Sa July 4, magtuturo ako ng one-day seminar ng eschatology and time sa isang church.
2: Okay.
1: Kaya
2: pwedeng umaten yung iba.
1: Oh, pag ano, tingnan natin yung venue.
2: Oh, sige. Post mo na lang sa FB mo.
1: Oo, at yung tamang sagot sa ating QOTD.
2: Wait lang, mag-weather muna tayo.
1: Tingnan
2: i-hold
1: natin.
2: Mo
1: sige.
2: Muna yan.
1: Bakit,
2: sige.
1: Bakit ma makulimlim?
2: Sige po, andito si Sir Benny Estareja mula sa Pag-asa Forecasting Center, ang ating weather specialist. Sir Benny, good morning.
1: Morning.
3: Good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po wala naman tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong asahang mga pag-ulan. Kung sa Southern Mindanao, yun po ay dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soc Savjen, Davao Oriental at Davao.

0: Occidental. Mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha, mari magdulot ng manalakas ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa nalita ng bahagi ng bansa, as early as this morning, may chance na po ng mga ulan dito sa may eastern section ng Luzon, Aurora, Quezon, Laguna, some areas pa, gaya ng Oriental Mindoro, Camarines Norte, at maaaring makulimlim na rin po dito sa may Rizal at Metro Manila for this morning, at may chance rin po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Mas dadami pa yung mga uulan ng lugar pagsapit po ng hapon hanggang gabi at maaaring magtagal yung mga pag-ulan ng a few minutes hanggang sa 2 oras. Ang temperatura natin dito sa Metro Manila, yung heat index, posibleng umakyat pa rin sa 40 to 42 degrees Celsius, habang karamihan pa rin ng mga lugar nasa 42 to 45 degrees. Yan po ay nasa dangerous levels. So kahit po umuulan na, bago umulan, may chance pa rin po na magiging mainit, kaya make sure na hydrated pa rin tayo at magbaon na rin po ng payong bilang panangga sa sikat ng araw at sa buhos ng ulan. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center na PAGASA, Benny Estreja, good morning po.
1: Morning, salamat
2: po.
1: Thank
2: you, Sir Benny. God bless you.
1: Ayan, ito, sagot sa QOTD, Alfredo Manantan, umaasa. Nawa, manaig ang righteousness.
2: Mm-hmm.
1: Sabi naman ni Vincent Garcia, yes, umaasa po ko kay Senate President Cayetano. Kasi sa lahat daw na nagdaang administrasyon, subok na raw si Senator Cayetano. At ang sabi po rito, although si Gemma, sabi niya, Camarines, pero everyday siguro stress siya. Kasi hindi niya alam kung hanggang kailan siya maging SP. Muntik na siya kung kahapon natuloy yun. Muntik na siya, sa history siya ang shortest Senate President. Pero ngayon, 8th day, 9th day na. Ang record po natin ay 13 days.
2: 13 days.
1: Kilala mo yung longest.
2: Longest?
1: Sino? Longest Senate President.
2: Sin? Ah, Enrile?
1: Manuel L. Quezon.
2: Ah, talaga?
1: 19 years. Kundi ako nagkakamali sa nabasa ko.
2: Talaga?
1: Oo.
2: Thank you sa trivia. Ah, sabi ni Erica Claudio from Duhat, Bukawe, Bulacan. Shout out kay Nanay Dolly Claudio at sa Claudio family sa Duhat, Bukawe, Bulacan na laging nakikinig sa atin. Salamat po!
1: Yan, si Joji Visconde naman ang sabi ay traveling naway walang bahid ng pagkampi-kampi bilang kapartido o may mga sarili interes lang paggalang sa konstitusyon na ayon sa batas para sa sambayan ng Pilipino, mga ordinaryong mamamayan. Kaya kailangan natin makialam sa pampolitikong kalagayang usapin sa bansa.
2: Mm-hmm.
1: Shout out to my family. Nena
2: in
1: Manibo.
2: Bulacan.
1: In Bulacan. Yeah. In Bulacan. So yung traveling to Pangasinan.
2: Malamang. Ingat po. Si Ray Madridejo, sa nakaraang linggo, may pagtatakip si SP sa mga kasama niya. Panalangin natin na mga desisyon niya ngayon ay parang nakaharap sa Diyos para tunay na naayon sa will ni Lord Jesus. So kung mangyari ito, tama po at patas ang magiging hatol. Yun ang sagot ng ilang mga kaagapay. So bukas pa rin yung ating comment section, YouTube at FB Live. Umaasa ka ba na magiging patas ang impeachment court sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano?
1: Alam mo, kapo, may nagtanong sa akin eh.
2: Mm.
1: Eh ito, para cool lang tayo sa mga post natin. Sabi niya, tama po bang tawagin mga demonyo yung 13 senador? Sabi ko, alam nyo po, we cannot judge their character.
2: Mm-mm.
1: But we can only comment on their actions.
2: Mm-mm.
1: Kasi ako, mas maganda po i-assume natin for our mental health na sila po ay sincere.
2: Mm-mm.
1: Ang kailangan lang nila ay gabay. So, pag-pray natin, mahirap din kasi pag yung nauuwi sa tawagan na ganyan, demonyo, piglawan, DDS,
2: saka yun nga,
1: bobo,
2: siguro,
1: ganun.
2: Dapat mag-appeal talaga tayo sa kanila na maging fair and impartial talaga sila. Kahit na, Pastor A, may mga previews na silang mga sinabi na parang nagsalita na sila ng tapos about this trial, diba?
1: Sana stop din nila yung sinumpaan nila.
2: Mm-mm.
1: At sana ay wag na rin ubusin ni Senator Padilla yung pakikipagtalo niya kay Senator Pangilinan. Magkapi na lang silang dalawa.
2: Ayan. Good morning, Adele Beltran, Minerva Alcala. Salamat. Salamat po sa mga messages ninyo. Babalikan ko yung ating YouTube. Pero ngayon, si Desa Girl, nag-iintay na.
1: Ayan, ang kanyang mga nakalap na kwento, trivia sa likod po ng ating bandila.
3: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
4: Hello, kaagapay! Desert Explorer is here.

0: mag-iikot-ikot na naman sa bansang Pilipinas. Siyempre, gaya ng palagi nating sinasabi, na bukod sa ibang bansa, magandang ikutin at ipagmalaki natin ang sariling atin. Yan ang Pilipinas! Kaya naman for today's video, pupunta tayo sa The Happy Island. Walang iba kundi sa Catanduanes. Noong 1500s, may mga Spanish explorer na dumating sa isla, pero may mga lokal na mga ati at Malayan tribes na ang nakatira dito. Sila ang tinatawag na mga OG Island Peeps. Sa ngayon, sabi ng mga old stories, ang pangalan ng lugar ay nanggaling sa isang lumang puno na tinatawag na tandu. Ito ay isang klase ng puno na may fruit. May mga Spanish explorers na nagtatanong sa mga locals patungkol sa lugar. At ang sagot nila ay Catanduanes, which means something like place of many tandus trees. At dahil sa language barrier at Spanish accent, naging Catanduanes na siya. Kaya tinawag siyang Catanduanes, the island of many tandu trees. Oh, diba? Ito pa, dati ay parte sila ng Albay Province. Tapos noong 1945, naging sarili na siyang probinsya. Mas naging independent ang island na ito. Pagdating naman sa mga exciting places, aba, napakadami niyan dito. Kaya sila the Happy Island kasi super chill at nature park dito. Perfect sa mga gusto lang ng chill trip with beaches and waterfalls. Mayroon ding sikat na surf spots dito, like Puraran Beach na tinatawag ding Majestic Waves, at sobrang legit mag-surf dito. Ito ang tinaguri ang local surfing capital vibes ng Luzon. Every May naman, nagsiselebrate sila ng Iro Iro Festival, kung saan may mga street parties, parang local hype day to show off island culture. Tara naman sa waterfalls, dahil sikat dito ang Maribina Falls at Mabiton Falls. Perfect for that insta-worthy nature shot with fresh, cool water. Magready lang ng waterproof phone case para mas enjoy. Ito rin ay ang islang walang traffic. Sana all! Unlike sa ibang places, super chill ang roads dito. Walang traffic and friendly ang mga tao. Perfect sa mga gustong mag-relax at mag-unplug. Sobrang mahalaga dito ang environment, kaya maraming ecotourism projects. Talagang support locals. Speaking of locals, syempre, napakadaming foods na masasarap sa lugar na gawa ng locals. Nangunguna ang pinangat. Ito ay classic sinigang pero gamit ay sampalok at may siling labuyo para may medyo maanghang. Usually, niluluto with tuna or tilapia. Tapos may malunggay at gabi leaves. Ang sarap! Ito rin ay para sa mga seafood lovers. Mayroon ding iro-iro na local wild fruit na medyo maasim pero refreshing. Usually, kinakain na fresh o ginagawang jams and preserves. Kaya naman kung healthy at unique taste ang hanap mo, madami niyan sa Catanduanes. Marami ding latik, sinantolan at mga fresh seafood at coconut. Kaya kung trip mo ang mga malinamnam at natural na lasa, mag-e-enjoy ka dito. Kaya naman isama na sa bucket list ang Catanduanes. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
2: Nakita mo, ante, yung picture ng pagkain, yung lobster, grabe, saka limango, pambihira.
3: Mga weakness.
2: Anong luto ng alimangong gusto mo?
3: Wala, yung simple lang.
2: Basta alimango.
3: Hinalabos, anong halabos lang ba yun?
2: Oh, ah.
3: Yun lang, yung sa tubig lang, konting asin. Di ba yun na yun?
2: Ako, sipit lang kinakain ko doon. Hindi ako matyaga mag-kut-kut-kut-kut na gano'n.
3: Thank you, Des. Ginuto mo kami.
2: Oo nga.
3: Hello sa mga nag-aalmusal dyan. At as promised, Pastor A, sa ating YouTube channel, sabi ni Myla, believing that God's ways will stand out, that he will use the senators to commit to the truth and that they will fear God as the greatest judge who will also judge them.
2: Amen. Basta tandaan natin ha, just sana yung maging decision nila based on evidence, hindi based on alliances.
3: Ayan. And naway gawin nila ang tama sa gagawing impeachment at manaig ang batas. Walang takipan at maging patas sila. Yan ang sabi ni Ate Nora. Si Blake naman, actions, manifestations of characters.
2: Mm-hmm.
3: At si Jerry, tanging publiko lang ang ubos pasensya para paalisin si Sara Duterte Carpio sa ating opisina ng vice-presidente. Napakalungkot at napakasakit naman. So, manalangin muna, ang sabi ni Jerick. Si Myla, sa dagdag pa niya, he is merciful God and he will see us through, praying for justice to prevail, for godly men and women in government to rise up and let God be known for his miraculous intervention.
2: Sana pag sinusot nila yung robe nila, nagtatransform sila into impartial judges.
3: Amen.
2: Yun ang kinakailangan doon. Paalala yon. Paalala yon na sila po ay maging patas.
3: Yes.
2: Oo.
3: Si Kuya Jun, if Sara is convicted, the Senate President po ang magiging acting Vice President as Constitution says. At yan po ay si Alan Peter Cayetano.
2: Actually, I think hindi ganun.
3: Mm.
2: Hindi ako bugado, pero naalala ko nung si Gloria Macapagal Arroyo ay naging President, namili among the senators. Hindi automatic na yung Senate President at that time, yung umupo, pumili siya, pinili niya si Gingona. Hindi naman si Gingona ang Senate President noon.
3: Ayan, tanongin din natin mamaya yan sa ating expert. Oo, nasa Zoom na siya, pero ilang mga special important announcements muna. Yung mga naghahanap ng trabaho dyan, at baka tinatawag din kayo ng Lord na mag-serve dito sa DZAS sa FEBC Philippines. Tayo dito sa ating department, naghahanap tayo ng staff assistant, production assistant, at RTV production technician. Para po sa mga interesado, apply lang sa recruitment at febc.ph.
2: Ayan. Mm-hmm. At makinig muna tayo ng mabati, no?
3: Mm-hmm.
2: Yan, para to prepare us sa ating pong magiging interview, makinig po muna tayo sa gawang kabati-bati. Kasama po ang ating pong si Sister Shekinah Pastora Abalon.
4: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
5: Masiglang araw ng inspirasyon para sa iyo kaagapay. Pinatuloy at kinalinga ang batang si Kirker ng isang kilalang manggagawa ng Panginoon, gospel speaker at ventriloquist Pastor Ruther Urquia, sa kanilang simbahan nang makitang pumasok ang bata para mag-observe sa gawain. Imbis na paalisin lalo pat madumi at halatang hindi naaalagaan, tinabihan, kinausap at pinaramdam na welcome siya sa loob ng church. Hindi ito ang unang beses na pumasok si Kirker sa church. Sa katunayan, ikalawang beses na raw nilang nakita ang bata. Nahihiya pa nung una, pero unti-unti ring naging panatag ang loob. Matapos ang pagsamba, pinaliguan, binihisan at sinama pa sa volunteer's lunch para mapuno ang kumakalam na tiyan. Hindi lang napakain, pero nabusog pa ang bata. At kitang-kita sa kanyang pagkilos ang pagiging panatag at masaya sa naging trato sa kanya ng Body of Christ. Hayaan mong ang mga bata ay lumapit sa akin at huwag mo silang pipigilan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang paanyaya ni Jesus mismo sa lahat ng mga kabataan sa Mark 10 verse 14. Bawat isa ay may lugar para sa kanya. Ano man ang pinanggalingan, bukas at tanggap ni Lord ang lahat. Kaya kaagapay, magsilbing paalala at inspirasyon sa atin ang sinimula nila Pastor Ruther. Maging bukas at mapagmalasakit sa mga bata gaya ng pag-ibig ng Diyos sa kanila.
4: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
5: Inalis sa pwesto ang isang opisyal ng pambansang pulisya kasama ang kanyang immediate supervisor matapos masangkot sa banggaan sa EDSA Busway Main Avenue Station gamit ang libreng sakay na minibus ng PNP laban sa isang EDSA carousel bus. Huli sa CCTV ang pag-swerve ng driver ng multiple lanes pakaliwa para lamang makadaan sa busway dahil dito nabangga niya ang bus. Imbis na humingi ng paumanhin, nakipag-diskusyon pa ang opisyal sa driver at nanghingi umano ng lisensya at pambayad sa naging damages. Dahil nakuna ng video, agad naman silang tinanggal sa pwesto ni PNP Logistics Support Service Director Brigadier General Noel Valio. Dahil bagamat gumugulong ang investigasyon, ay mahigpit na ipinag-uutos ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ang zero tolerance sa police officials' road abuse. Bukod sa pagkakaalis sa pwesto, inisyuhan rin ng police ng show cause order sa LTO at driver's license suspension sa loob ng 90 days. Kaagapay ang mga batas trapiko ay idinisenyo para sundin. Maaaring magdulot ng malakihang abala ang pagsasawalang bahala sa mga ito. Higit sa lahat, hindi rason ang uniporme o otoridad para maging above others. Kapag nasa daan, pare-pareho tayong mamamayan na dapat disiplinado at responsable sa pagsunod sa traffic rules. Shikay na Abalon po para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali.
4: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
3: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez.
3: Alas 7.54 na ng umaga. At eto na nga, kahapon kaagapay, opisyal nang nag-convene ang ating Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio na naharap sa iba't ibang alegasyon ng katiwalian. Ito ay ilang araw makarang iakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment at ang shooting incident sa Senado noong isang linggo. Suot ang deep red crimson robes. 24 nating mga senators ang nanumpa bilang impartial judges. Formal na ring inatasan ng impeachment court si Duterte Carpio na lumahok sa paglilitis at siya ay binigyan ng 10 calendar days para tugunan ang articles of impeachment na inakyat ng Kamara.
2: Ang isa pang tanong, kapulungan ba o kanlungan ang Senado? Mm-mm. Kasi last week, kung matatandaan po ninyo, nagpakita nga si Senator Bato. After na 6 months na hindi po mapasok para lang makibahagi, inamin naman niya to sa interview, makibahagi sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Tapos, Miyerkules, ayun na, nagkabarila na doon. Mm-hmm. Hindi nga na isilbi yung warrant na inisyo ng ICC lamang kay De La Rosa. Mm-hmm. At ayun na nga, kinabukasan, madaling araw daw, umalis si De La Rosa. Hanggang ngayon, Bato, where you na? Di ba?
3: Di natin alam. Pero yung sabi daw na huli, di ba, ay gusto niyang ang pulisya ang magbigay naman sa kanya ng protective custody.
2: Doon siya sa karami, sa White House. Mm. Well, ano kaya ang pananaw ni Professor Dennis Coronacion? Si Dr. Coronacion po ay chairman ng UST Department of Political Science. Magandang umaga po, Dr. Coronacion.
6: Magandang umaga po, Pastor Eric. Magandang umaga rin po, Ma'am Heidi. Magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay.
2: Doc, in fairness, nag-portwid si Senator Cayetano, si Senate President Cayetano. Di po ba? Tama, it's an accomplishment by itself.
6: Tama po.
2: Mm-hmm. At, opo, as you were saying, sir, sorry.
6: Ayun po, kumagaman dahil kilala nga kaalyado to ni, ano, no, ni ng mga Duterte. So we were expecting that he would do the same thing that former Senate President Chis Escudero did last year.
2: Opo, kung si Portwid.
6: Patatagaling. Opo, oh. Pati yun ang magiging meaning ng Portwid para sa kay ano no, para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. Kaya nga lang hindi ito yung nangyari. ang tingin ko dito dahil mayroong ano no public pressure. Inaasahan ng mga Pilipino na agad-agad magkakaroon ng impeachment trial. At hindi tingin ko, given the controversy that the Senate experienced last week, baka hindi na kayanin pa ni Senate President Alan Peter Cayetano na masubject sa public opinion or sa public pressure.
2: Mm-hmm. Sir, kahapon din, naging maugong bagamat hindi nangyari yung sinasabing pagpapalit ng liderato. Kasi 13-11 ang lumalabas na bilang. 13 ay yung majority, 11 yung minority. Diba? Sa tingin ninyo, yung sabi ni ba, mute and academic, epidemic. kailangan ba magpalit ng liderato or pwede na natin pagtiyagaan itong kasalukuyang ito?
6: Magandang katanungan yan, ano, Pastor. Mahirap rin sagutin kung kailangan ba talaga magpalit. Depende kung siguro yan kung ano ang objective ano, ng pagpapalit. So, kung ang objective ay upang sabihin na natin na mapagsilbihan yung iba't ibang interes ng mga miyembro ng Senado, well, tingin ko hindi naman ho nararapat. Pero kung meron mas profound at noble na objective, like gusto natin siguraduhin na impeachment trial ay magiging smooth at hindi papanig o hindi kikiling sa isa sa mga partido sa impeachment trial, eh siguro pwede, no? Baka pwede nating sabihin na kailangan. Mm-hmm. Kung ang perception natin o pananaw natin sa kasalukuyang liderato ay hindi magiging objective dito sa parating na itong ginagawa na impeachment trial.
2: Opo, pero kayo po personally, do you think kailangan palitan o panatiliin?
6: Tingin kasi ano eh, kung yung pong tanong niya yan, of course hindi lamang tungkol sa ano no. Kung magiging conduct ng trial, kundi may kinalaman na rin ito sa liderato ni Senate President Cayetano, Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. Given what took place last week po, ang tingin ko para mas maging stable yung Senado, mas level-headed mag-isip, tingin ko dapat magpalit. O para mabawasan yung mga theatrics, yung politika, at makafocus sila doon sa dapat nilang gawin.
3: Mm-hmm. So, para lang po sa kaliwanagan ano, at tamang pag-unawa, so Prof. Dennis, pwede pang palitan ang Senate President kahit nag-convene na po ang impeachment court officially?
6: Well, ang pagkakalam ko po, ma'am, ano, ang impeachment trial ay hindi hadlang upang anytime during the impeachment trial ay kung ninanaisin ng mga senador na magpalit sila ng kanilang liderato, wala nang hindi man po hadlang ang ano, no, Senate impeachment trial upang maisagawa yung ganong klaseng ninanais ng mga senador. Wala ho ko na-encounter na ano, no, sinesearch ko rin yan at wala akong mahanap na nagsasabi na hindi pwedeng magpalit ng liderato habang gumugulong na o umaandar na ang impeachment trial. So anytime po, pwede sila magpalit kahit pa may impeachment trial.
2: Well, if you look at the majority numbers, no? Diba? 13-11, nagtatago uli si Bato. So 12-11, manipis. Mga dalawa lang na senador magpalit o lumipat ng bakod, iba na ang ating liderato, di po ba?
6: Tama ho kayo dyan, ano? Nung pangalang 13, 9, and 2, nung meron pa nag-abstain, masasabi na natin na manipis yun. Pero ngayon, na nabawasan pa yung, lumiit pa yung margin of difference between the two political camps, yung majority and the minority, mas lalong nanganganib yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tama kayo, Pastor, ano? Dalawa lang ang lumipat dyan. Kasi the rule says, regardless kung may absent during the voting, 13 pa rin ang kinakailangan na para ma-declare ang panalo yung isang tumatakbo bilang Senate President.
2: What about the suggestion, sir, na para magmukhang patas talaga? Kasi remember, hindi lang dapat patas yung hearing. Dapat magmukhang patas. What about the suggestion na kunin ng Chief Justice ng Supreme Court to preside?
6: Actually, magandang point yan, Pastor, kasi meron naman yung presidente. May nangyari na niya nung nakaraan. Insofar as the executive officials are concerned, impeachment